0: yun.
1: D3, Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan.
4: Max 4 Biotics.
3: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
4: Max 4 Biotics.
3: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
4: Para healthy ang tiyan.
3: Mag-Clinica.
4: Spore Biotics.
3: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw.
4: Clinicas for Biotics.
5: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.
7: Sugar.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
6: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix?
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
15: Ina ang kape ko,
14: DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
6: Extend Food Superman for Man.
19: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
6: Extend Food Superman for Men.
4: DTX 500.
20: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
4: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
21: My thing is one is
3: like matalong kag alerto nga paminsaron.
21: My thing is two is this.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
21: My thing is three is this.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin
0: E, zinc, gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at lahang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
13: K5 News FM. The lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
23: Siete minutos na nakaligad sa tak na nga alas 8 ang oras 3 sa K5 News FM Rojas.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
24: Ini si Alana Pacardon Marapa.
25: Ko si Joshua Darin Villavion.
26: Ini si Kirby John Panes Agravante.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5. Day 2 elimination round. K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Kak-K5 sa karon aton kuhaon ang report ng gikan sa Hercore College Incorporated High School Department. Upod si kak-K5, Aaron Jake Palye.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Hercore High School ginbida ang Advanced Innovation Hub kag Nexus Technology. Publiko posible maka-access pinagi sa partnership programs. Sa line number 3, naka-standby si K5 Aaron Jake Falle.
1: K5 News FM Rojas Live Report.
0: K5 Aaron Jake Falle with your report. Please come in.
2: Pido ang Nexus Technology and Innovation Hub sa Hercore High School Department sa tinalikdan nga Agosto sining bulan. Ini bilang kabahin sa pagsilibrar sa ika-23rd founding anniversary sa nasambit nga bulutuan. Nahibaluan nga ining nasambit nga pasilidad nga ginakalakipan sa Robotics Innovation Speech Lab, Contact Services Lab, kag Computers AI Innovation Lab nga sarang makahatag oportunidad sa mga kabataan sining isulatan sang mas maayong ekspresya sa pagtuon kag teknolohiya. Sunod sa pahayag nga ginpakigbahin ni Hercore College President Mr. Jose Gabriel J. Hernandez, hindi lamang ini-eksklusibo sa mga estudyante sining eskwelahan. Bangod, plano man nila nga ipakigbahin ini sa iban pang kabataan pinaagi sa partnerships kaupo ng DepEd, TESDA, kag iban pa nga ahensya sang gobyerno nga luyag makigangot. Samtang nga ka-K5 Alan, kaupod naton si Mama Ricarcy Arsenio, ang principal si nasambit nga iskwilahan para sa tul-in nga impormasyon. Mama, good morning. No? Live kita ka sa 100.95 News FM Rojas. Suno sa naging pahayag ni Hercore College President Jose Gabriel Hernandez, ang Hercore High School Department kuno ang may-ara sa nga isa sa Advanced Innovation Hub across Western Visayas. Mama, bilang principal sining eskwelahan, ano bala ang mga programa diri sa high school nga sarang makahatag sa oportunidad diri sa mga estudyante?
3: Mayong aga gid Aaron, kag mayong aga sa tanan. Una sa tanan, salamat din kita sa Ginoo nga sa diin ginahalingan sa tanan ng mga pagpakamaayo. Amuman ang ato nga pagpasalamat sa aton nga presidente, si Sir Joey Hernandez, kag sa aton man nga Lady Chairman of the Board, si Ma'am Christina Siching, sa sininga initiative sa pagpatindog sa subong sininga state of the art na laboratory, no, diri sa aton nga eskwelahan. So ang mga programa nga ginatimo diri amo ang agindugangan naton sang specialization nga robotics Aaron, ang aton nga grade 9 and 10 do kun sa diin ang mga bata makapili kay santo anay pokiri lang gid ang ila sining major pero subong makapili na sila TLE pokiri bala o TLE robotics ang ilang pilipon kag dugang man diri man gina hiwat ang aton nga klase sa aton nga computer system services and then may ara kita dito sa PHAC nga robotics of course nga laboratory para sa aton nga robotics class kag sa PHAC naman may ara kita nga speech laboratory para ini o gamiton sa tanan nga mga estudyante para man nga mapasanyog ang ilang nga communication skills. Oo, kag wait, Aaron, there's more. May ara kita ang ginaplano nga magakuha kita sang permit sa Department of Education para maka-open kita sang natawag nga contact center services next year, no? So ato na nga pagahiputon para nga magadugang ina nga elective sa aton na tech pro.
2: Madamo nga salamat, ma'am, no, sa impormasyon mo nga ginpakigbahin sa K5 News FM Rojas, no. Matawag din naton sa lingkong pahayag ni Mama Ricara kasi K5 Alan, matawag din naton yung advance ng mga innovation hub, mga pasilidad sa diri sa Hector High School Department kung sa diin may ara ng advance innovation hub na makapili ang ibang estudyante nga kung ano ila piliyon nga track, no.
0: Sa K5 Alan.
2: May ara pa rin na ginaplano nga specialization para sa grade 2 9 students nga makapili sila kung ano ang ilang track na piliyon, no, kung robotics man bala ini o kung na pokere. So kaangot sini ka K5
0: Aaron,
2: advanced innovation ha, may ara pa bala nga bag-ong programa nga ginlunsyar ang Hercore High School na department nga o kung na plano nga i-implementar.
3: Salamat sini nga pabangkot. Duwa sa itong mga ginpanghambal ko, may ara pa nga ginaplano man ang top management nga ining aton nga Nexus Laboratory. Kaya ang tibot sinisilingon is connection with others, no? We would like to connect to the outside community. So, sa summer, mag-plano kita sa mga special classes. Siguro gani, bisan hindi lang ina sa summer class, kundi nga during man sa school year, no, nga may pag-inuon ng mga special classes, special class for speech, no, speech improvement, sa aton pagid na robotics, special class pagid sa, yes, special class sa robotics, nga pag-i-open ina sa high school kag elementary, bisan sa mga non-Hercoreans ng mga estudyante, oh, because we want to make as much as our students and other students future ready.
2: So may ara pagid ko no kasi five Alan nga bago nga laboratory para sa mga elementary students, no, nga bisan hindi Hercorean mahimo ini nga maka-access. So madamo nga salamat, mama.
0: Okay, K5 Aaron, ano ang bintaha sang Hercore College Incorporated High School Department sa pag-acquire sini nga pasilidad?
2: Mama, K5 Alan, himo si kina implementar ini nga pasilidad, agud nga mahimo nga mag-improve ko na mapa improve ang mga skills sang aton nga mga kabataan sa Hercore High School Department.
0: Okay, welcome man bala ang iban nga bulotuan, iban nga estudyante nga maggamit sina nga pasilidad. Kung welcome sila, ano ang sarang nga himuon sa mga estudyante agud nga maka-access sa sina nga pasilidad ka K5 Aaron?
2: Ginaplano pa lang mga iban nga kabataan na pinaagi sa partnerships, no, o kaupod ang DepEd kagun na kung mahimo nga maka access sila, ma-improve ang ilang mga skills sa mga robotics, ha? Hindi lang sa robotics kundi pagita sa programming, no. Kaya ang speech lab may ara nga ginatuduan dirang estudyante nga mapa-improve ang ilang communication skills o kuno verbal skills kaya makatuon pa sila sa iba't ibang pangalingwahe.
0: Una ini balang pasilidad nga na-acquire sang Hercore College Incorporated High School Department sa iban nga mga bulot ho Andre sa siyudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz.
2: So wa kay K5 Alan, no, ginapakigbahin ini sa ano sa Robinson's Mall la sa siyudad sang Damlag lang, no.
0: Okay.
2: Kung sa diin na may ang iba't ibang nga kabulotuan nagpasakop sa robotics sa innovation na lagkundi nga tawag ini nga aktibidad nga RoboQuest nga
0: okay.
2: Ang mga estudyante nagpakigbahin pinagi sa hampang nga ginatawag nga e-soccerbot sa Robinson's Mall.
0: Okay.
2: Kung sali na iba't ibang eskwelahan na kaupod na dirang Dao National High School, Kolehiyo de la Purisima Concepcion na secondary. Kagang,
0: okay.
2: Tangki South ako na President Emmanuel nga eskwelahan nga ginapangunahan okay. Man sang Hercore.
0: Okay. Madamo gid nga salamat sa gindulo mong report kay K5 Aaron Jake Falya nagikan dira sa Hercore College Incorporated High School Department.
2: Kaangot sini ka K5 Roldan na ginpakigbahin man sa publiko pinaagi sa e-robotika ang mga nagprodukto sa robotics program sa Robinson's Mall sining siyudad sang Damlag lang, no. punsa di na ginbida man sa mga kabataan gikan sa mga nagakalain-lain ng mga bulutuan sa upod man ng hardcore ang mga nangin invention sini. Mga lihok gid kang pamatuod nga handa ang iskwilahan sa pag-akomodar sa partnerships no sa mga interesado kagluyag magpasakop. Iniagod na magbukas ang oportunidad sa mga manunudlo kaga estudyante sa inyong iskwilahan sa mas maging mas mapaayo ang ilang paggamit sa makabag-o nga teknolohiya o kuna moderno nga teknolohiya.
0: Okay.
2: Sa diri sa probinsya sang Capiz, partikular sa siyudad sang Rojas.
0: Madam Ogin, salamat sa gindulo mo nga report ka K5 Aaron Jake paligikan dira sa Hercog College Incorporated High School Department.
2: Ang among nga balita nga buylog nga kadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, mag-inom adlaw-adlaw agod ang ubo, kilanat kag sipon malikawan. Nagikan diri sa Hercore High School Department, ako, si K5 Aaron Palye, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Live reporting competition 2026.
0: Thank you so much, K5 Aaron Jake Pali, dira sa Hercog College Incorporated High School Department.

0: Ito ang report ng gikan sa high school department mga ka-K5. Sang Haircore College Incorporated. High-tech ng mga pasilidad. Well, this time, mga ka-K5! Second batch, ara na, standby! Okay, balikanta! Ang aton sining K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026! Pagkaligad sang importante ng mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
2: At sa sabi ko, isa ka radio announcer, kung kaysa nagkagalulaan na to sa resistensya, nagaluya na to pamatsyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO, nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
4: Ang best friend sa mga kababaihan!
5: Spore Biotics!
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
5: Spore Biotics!
4: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: DTX 500!
8: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita? Tinagbakal ko dahil sa DTX?
8: Sa isa ka adlaw?
9: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
6: TTX 500, Mighty C,
10: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami, gidang ako pamatya. Regular ang ako pagpamuhi. Wala sang hangin ang ako dyan.
1: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
6: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
6: Excel food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidang
1: DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
20: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
21: Memory Advanced Serum.
20: Pinakabagong neurobiotic serum para sa aton kabataan.
21: Nagapatalom sang paminsaron.
20: Nagapanamig sang memorya.
21: Nagapa-increase sang serotonin.
20: Memory Advanced Serum.
21: Para sa mas manami nga school performance.
20: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
22: I Care Gold.
23: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
27: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
26: Kay may barato balay nga butika.
27: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
28: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
26: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
27: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
28: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
0: Alas 8:28 ang oras diri sa K5 News FM Rojas.
31: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
32: Ini si Alana Pacardon Marapa.
33: Ko si Joshua Darin Villavion.
34: Ini si Kirby John Panes Agravante.
31: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. This

0: Balik rin sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Sa K5 sa karon, aton kuhaon ang report gikan sa Maindang National High School. Upod si ka K5 Gia Sheri Sarsenyo.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Maindang National High School, labing una sa School Divisions of Capiz nga nakakuha sang PRC Accredited in Service Training. Sa line number 3, naka-standby si ka K5 Gia Sheri Sarsenyo.
1: K5 News FM Rojas Live Report.
0: K5 Gia with your report. Please come in.
2: Maayong aga ka K5. Kag maayong aga man sa tanan nga taga-Palamati sang K5 News FM Rojas. Ginasaulog subong sa Maindang National High School ang isa ka importante nga kadalagan matapos ini pinguna na eskwelahan sa Schools Division of Capiz na nakakuha sa PRC Accredited School-Based in Service Training o kung ISET na kabahin sa Professional Development Program. Ang in-service training may tema nga From Purpose to Practice, Continuing Instruction, Professional Growth, and Learner-Centered Education nga igalunsyar sa maabot ng Setyembre 10, tugtog 11 sa sininga tuig. Ang ining aktibidades ang maghahatag sa oportunidad sa mga manunudlo nga mapauswag ang ilang ihibalo sa professional nga ikasangap agud mas mapabaskog pa ang kalidad sa pagtudlo. Ka K5 Alan, gari sa subong atingon, sa isa ka-interview, pamatian naton ang mensahe ni Sir Martnel R. Venus, Principal 1, Maindang National High School, na tutuhoy sa naangkon niya kadungganan sang sini nga presentasyon.
3: First, I'd like to congratulate Maindang National High School for being the first school to being accredited by PRC, no, as for their INSET, no, program, no. So this accreditation will give us an idea about a particular school that offers quality professional development program for the teachers. So kung ang isa ka school magabaton sini nga accreditation, gusto ba lo, no, ini nga school ang ilang mga teachers pagatagan sang accreditation in terms of their professional development, no, so na required sa CPD law, no, under RA 10912. So kasi hindi nga pamagi, no, kay na-accredit na siya ang program sa school, may nag-undergo sa ginatawag na accreditation. So gusto mo nun, quality assured na siya ng program. Kag iniman nagkapatimaan nga ang school is capable of offering quality and relevant PD program aligned to the professional PPST or Philippine Professional Standards for Teachers. So gani, napaginbulahan dugit ang tara ng mga teachers for having this kind of professional development for their teachers.
2: Ato nabatian ang mensahe ni Sir Martnel R. Venus, Principal 1 sa Maindang National High School, ka K5 Alan. Kasuno man sa pamunuan sa National High School, ang ining nga akreditasyon ang nakaangkon sa 12 Continuing Professional Development Units o kung CPD units. Naibaluan nga sa mga nang importante na bahin sa sining kadalagan amo ang pagpanikasog at pagpanguna ni Sir Venus nga naghatag sang suporta kag direksyon sa pagpatuman sa sining programa. Ka K5 Alan, pinakabig ini nga isa ka dako nga tikang sa pagpalig-on sang kultura sang padayon nga professional nga pagtuon sa Maindang National High School. Kag nagapakita man ini sang dedikasyon sa padayon nga pag-uswag, pagtuon at pagserbisyo para sa mga manundo kag estudyante.
0: Ka K5 Gia, nagapati bala ang mga manunudlo dira sa Maindang National High School nga magasangkad o kung magataas pagid ang kalidad sa pagtudlo para sa mga estudyante?
2: Ka K5 Alan, suno sa impormasyon nga ako nakuha. Magapati kayo ang mga matudlo sa Sininga Bulutuan. Kaya ang iba sa mga topicals sa Sininga in-service training, amo ang kagpaligong pagid sa child protection sa mga kabataan. Paghimo sa bagong instructional activities para sa palabuton na term 1, pag term 2, term 3. Yes, the school year 2026-2027.
0: Ano naman ang reaction sa mga manunudlo ka K-5 Gaya? Labi na gid sa kay nakuha nila ini ang PRC accredited in service training.
2: Ka K-5 Alan, tuman gid nga kalipay ang nabagsagan sa mga manunudlo kay nakabaton sila sa in service training sa libre para pamaagi. Kag isa pa diri

0: News FM.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
2: Madamo nga salamat ka K5 Gaya Cherie Sarsenyo. Direkta sa Mindang National High School. Amoyad to mga ka K5 ang report direkta sa may Mindang National High School. Duwa ka eskwelahan ang ginpresentar subong aga. Para sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Masadya! Mainit! Dili naton makita mga ka K5 ang abilidad sang mga kabataan sa patag sang live reporting. Karami lang pamatian. Sino ay han? Ang masunod kag mangin kampyon nga campus reporter diri sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Palbantay nyo karon mga ka K5. Karon naman sa hapon ang pilag ka mga eskwelahan nga baga pasundayag maghatag sang ila sining mga live report. Stay tuned ha, gapon diri sa aton sining pilag ka mga public affairs program sang K5 News FM Rojas mga ka K5. So dali ni balik kita diri sa aton sining programa diri sa Foro de los Pueblos program. Foro de los Pueblos. Nalagid kay Damo din nagapa shout out sa aton sining mga ka K5 nga gusto gin magpaabot sila sining mensahe. Good morning Sir Alan from Dolores Abilarde. Good morning Ma'am Dolores. Good morning K5 Alan from Rodolfo Evangelio Jr. Good morning Sir Rodolfo. From Rakis Mulo, mayong aga Sir Alan. Thank you so much good Rakis. Mayong aga ka K5 Alan from Tristan White Gulay. Kag sumuman mayong aga K5 Alan kag sumuman sa Matias Robles family dira sa may Pontevedra. Halin sa kay Patrick Matias Robles. Good morning ka K5 Alan watching and listening from Blasco Pilar from Aysa Tunggala. Paki-shout out man ka K5 Alan kay Bisana Ella nga ara dira sa gaubra sa Banwa sang Pilar sa dinhi sa Bukuhan sa Tubang sang Rilipan. Karga pamati gid sa K5 News FM from Aysa Tunggala. At imayong aga gid no sa kay Bisana Ella. Karga pamati gid diri sa aton sining programa mga ka K5. Ka good morning, Sir Alan, nagapamati gikan diri sa Kulasi Sitio Almalbes Village, Rua City from Ria Ombas Kalinaw Balbuna. Mayong aga Sir Alan from Leo Bilyones. Mayong aga Sir Leo. Mayong aga sir, watching from Mambusaw National High School from Itlogan ni Bayan. Wag na may isang isang ila sininga tambayan dra no sa may Mambusaw National High School. Kag si Leo Bilyones nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5 no. So from Ferrer Lorenzo Miguel, good morning ka K5 Alan. So thank you so much. Ka good morning man sa aton sini nga mga ka K5. Well, diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 sa pila ka mga topiko nga aton hatagan pagtamod. Diri sa Foro de los Pueblos program nga ang top story karon nga ginalantaw sa aton sining nga mga kauturan, sa aton sining nga mga ka K5 ining pag-admit

0: ospital sang anay Speaker of the House. Ti kaluluoy siniyang pumuluyo. Kamalo kamo mga ka-K5, diri sa Pilipinas subong, kung ikaw isa ka-public official, elected official, ang gagwa diri subong sa Pilipinas, ang pananaw sang pumuluyo, ang pananaw sang tawo mga ka-K5, pudiroso na gid ang pumuluyo. Untouchable ang mga public official rather. Amo ni karon ang pananaw sa mga pumuluyo. Kapareho subong sa senaryo sa national scene. Sang nagligad nga adlaw ay matakakita o ay matakabati nga ang former Speaker of the House ato sa ospital na admit. Sang nagwa na ang warrant of arrest sa kaso nga plunder ni former Speaker Romualdez, una pa ya si Romualdez kadto sa ospital. Duro na kasimhot pa lang siya nga manuguwa ang iya warrant of arrest si Romualdez ya to na sa ospital. Gina-check up na, ginatakda na aparatos, preparado na ang ilang nga motion mga ka-K5 sang iya sininga abogado. Amo na iya kadasig. Dasig pa na iya sa kilat ang ila sininga preparasyon mga ka-K5. Tinadiparahan karon si former Speaker Romualdez nga nagahayang buot sininga nagahayang nagahigda dito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kahapon nga adlaw. Tigalibog ulo sa mga kapulisan kung paano nila serbi tong warrant. Hindi man nila pwede guyuron. Hindi man nila pwede yudyudon si former Speaker Romualdez. Hindi man nila pwede nga guyuron pagwa sa ospital mga ka-K5. Kay man may ara man niya sang manifestation nga nagpa-hospital confinement si Speaker or former Speaker Romualdez nga ginfile ang iya sining mga abogado sa Sandigan Bayan. In short, mga ka-K5, well, preparado na ya ang former Speaker of the House. Preparado na ya kung ano man ang matabo just in case nga gumawa ang warrant of arrest para sa iyang kaso nga plunder bangod ini nga non-bailable buot silingon hindi siya pagpahanugutan nga makapyansa ginpakamaayo na lang ni former Speaker Romualdez nga didto na lang magtulog sa hospital mga ka-K5. Well, ina strategy ina sang kampo sang lawyer ni former Speaker Romualdez. Sang sing ano nga magkitkit rehas siya? Sing ano nga prisohon siya mga ka-K5? Kagti ining piyansaya nga ginaasahan kung saan o niya mag-grant kay manti ma-file ka pa sinasang pila ka mga motion nga makagrant ka sang piyansa ina kung pahanugutan ka at non-bailable nga daan ang yasin nga kaso. Hindi sa pwede makapiansa. So ginunahan na lang nila. So mga strategy ini sang gobyerno o konsang kampo ni former Speaker Romualdez nga ginpakamaayo na lang nila nga dasigo ng ila sining motion nga mapa-hospital arrest na lang siya o kon dito na lang siya mapa-confine sa hospital rather than isulod siya sa prisuhan kagfestahan sa mga katapo sang media bangod sining iyang pagka-ulamid o kon pagkadalahig sa flood control project diri sa pungsod Pilipinas. Paano nadalahig ang iya sining ngalan mga ka-K5? Tigil ako saran ni Sir Romualdez nga isa ini sa nagbaton sang minalita nga kwarta halin sa flood control project sang gobyerno mga kakifive. Timaka mo na yung kwarta. Million of pesos. Hindi lang nga rin, million ha. Billion of pesos. Nga halin sa kabansang gobyerno mga kakifive. Nga ginkawat sining mga kontraktor agod nga ihatag sa mga politiko. Kag siyempre, may share man da ang mga kontraktor eh. Di ba? Dako man ang share sa mga kontraktor. Amo ni gani mga ka-K5 nga nag-controversial ini ang flood control project diri sa Pilipinas. Nga ginpagwa kag gin-expose sang presidente mismo sang Pilipinas bangod kay kadako sini nga proyekto ang ginpunduhan sang gobyerno. Pero may mga proyekto diri sa Pilipinas si dalom sang flood control nga wala ma-implementar. Kaya ano klase sang proyekto na ginabaha ang Pilipinas? Kaluluoy ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Maskin diin ka lang di subong mga ka-K5 sa pungsod Pilipinas, maskin diin ka lang di nga probinsya, munisipyo kag syudad, daw halos may flood control project. Tikaron, except lang sa iban nga mga syudad kag probinsya nga gin-implementar ining flood control project. Mayara yung mga flood control project, mga ka-K5, nga wala gidyagin pa-implementar. Wala ginagtupa. Kung may aragin man nagtupa ng mga flood control project, ti ang accomplishment nila dira, may arada mga 40%, may arada ng mga taga 30% lang. Ang iban ng mga proyekto na patapos lang hasta 30%, ginbayaan sang kontraktor. Kagin-report mga ka-K5 nga 100% completed ina nga mga flood control project. Kita nyong kinawatay? Kita nyo ang anomalya sa Pilipinas? Kita nyong kinawatay sa gobyerno mga ka-K5? Sagin siling ko na, except lang sa mga proyekto o kon mga banwa, mga probinsya nga gin-implementar gin man niya matuod-tuod ang flood control project. Isa sa gina hatagan pagtabod kag gina set as an example nga maayo nga pag-ubra sang flood control amo ang sa syudad sang Iloilo. Kay mante syudad sang Iloilo mga ka-K5 kun imulan tawon nakaagi mani mali-mali sa pagbaha. Tandaan nyo sang unang Frank, ang bagyong Frank. I guess that was way back 2008. Nga natabo ining bagyo Frank. Ti kaagi mani mali-mali, kaagi mani eksperyensya, kaagi mani sang hindi maayo nga eksperyensya ang Iloilo City. Nga within, sa Iloilo mismo, binaha sila kagkaagi flash flood. So dito mga ka-K5, nagtuhaw ining flood control project sa Iloilo nga ginset subong example nga maayo nga pag-ubra sang flood control nga dapat tularan sang iban nga syudad, iban nga banwa, iban nga mga kaprobinsyahanan ang Iloilo nga pag-ubra nila sang flood control mga ka-K5. Mayari ko diya kilala, mayari diya sa kapis kag ginabandonar lang dayon. Binayaan lang dayon ang pag-ubra sang flood control project. Waay gin tapos. Mayari man di mga banwa sa probinsya sang Capiz ang tulay nga wow, kadugay-dugay katama obrahon. Pila katuig nga obrahan na isang tulay. Siguro masiling ta 5 years in the making sang tulay nga hasta subong sige gyapon nga inobrahan na mga kakifive. Part pa na sang mga anomalia. Part pa na sang anomalia sa flood control, pagpaobra sa mga tulay. Kabahin ina sa mga anomalia sa mga proyekto, infrastruktura diri sa pungsod Pilipinas mga kakifive. Ilang tawa karon siling ni Ombudsman Boying Rimulya, gina-consider nila mga kakifive nga big fish si former Speaker Romualdez nga ginkasuhan nila kag ipapriso kabahin o kunaangwat sa flood control anomaly diri sa pungsod Pilipinas. Big fish ha, buot silingon mga idiom expression ina, dagko nga mga tawo, dalagkuan nga mga tawo nga nakuha nila nga ginkasuhan nila sa flood control anomalies nga man dagko nga tawo. Kay man ti si Speaker Romualdez is former House Speaker sang manubo nga panalgan sang Kongreso. That's why mo nang pag-describe sang ombudsman sa iya sini mga kakifive. Walang dugang sini nga development, bantayin nyo ha, diri sa pila naton ka News and Public Affairs Program, diri sa K5 News FM Rojas mga kakifive. Kaya walang alang nagid ang aton sini nga tiyempo diri sa aton sini nga programa. Huwag na tayo oras, wala na tayo tiyempo sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos Program. Martes nga edisyon mga kakifive. Upod sa aton sining technical partner ka K5 Jobic Huber. Sa ngalan sa hubon sa aton sining mga K5 personnel ka K5 reporter. Sa ngalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Ang K5 News FM Rojas. Sa ngalan sa aton sining presidente kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alaga na inyo anchorman, ako si kag K5 Alan Catalan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Sporbiotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Sporbiotics na!
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Kasi tumasol sa barangay
8: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog. DTX 500.
7: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
7: Try gig kamos sa DTX 500.
6: DTX 500.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O si Lord is maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
10: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap para iyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
12: Mabahal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
6: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year,
20: More than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
21: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang carrots.
24: Oo, hindi lang carrots mga kultura.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga ko magkaon kumalot, kadingin tayon ang ako nulo.
21: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Kasi nga mabala ni mga flowers na damong probiotic.
25: Basta mas hapos.
21: Ano tayo yung interval?
20: Maidukar ka pa.
21: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Nagapalanakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlay yan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imong cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
26: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
0: Gusto.
26: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
0: Mm.
26: Siyempre, design nyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga, amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka nga ni Sir GP sang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud indi magidanay ang duha mo katul-an sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, sigurado.
0: Uy, isang tikan, sakit-sakit.
26: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga
0: may edad-edad na.
26: Hindi, mga mekaniko.
0: Ah, oo, siyempre.
26: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
0: Hosto. May mga
26: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Posto. Apang once nga ma-damage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Tiisa mo na nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
20: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangmood ini ang nagapadugo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaudod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500 sigurado na kontrolado ang imo blood sugar.
1: sugar level. Gali sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500.
2: Mayara sa ang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong. Ini ang blang humok ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinakapag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali dok na masakit ang imong tuhod.
26: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Di DTX 500, MITC, or pure silang Sir GP, ang pangbato dari. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag MITC. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
2: Nga Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
26: Kay wala kag-inom DTX 500 kag MITC. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abilain sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 MITC or pure si dasig lang makarecover ang nagasakit ng mga joints mo.
2: Ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat, kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag MITC, kay soon, sukton kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
26: So, ang oxidative stress or GP o mataas ng level sang free radicals so mga tuktok sa lawas, ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gitawag inflammatory response. Ari pa Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue, ang highly sensitive sa gitawag oxidative stress. Ini ang magaresulta sa gitawag cartilage senescence, so ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, MITC or PRC. Agod hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gitawag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni siya sa gitawag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
2: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigit DTX 500 kag MITC, agod dali ka maka recover.
3: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag MITC, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag MITC.
26: Ang masubo nga kamaturan Sir GP amo nga madamo sang mga tao ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pangkreas na bankrupt na. Ti mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pangkreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisikan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag MITC or Pursi.
5: GTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginagkaon kag ginaidong kada adlaw. GTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value gani. Ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa GTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kabagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag GTX 500 kada adlaw. GTX 500.
26: Ang GTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MyTC or PureC adlaw-adlaw.
7: Ang problema Sir JP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. Bakit sila nagaburon na blaster GP so good? Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang, no? Gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya, maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MyTC kakada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
8: Kung wala kag DTX 500 kag MyTC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes. Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo. Mm-hmm. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why, kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo. Prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why, iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500, kag mag-MyTC everyday.
26: Kadamo, gid, sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500, kag MyTC. Hindi ka mabulag. Imagine that. No? Hindi ka magka-diabetes. Hindi ka ma-stroke. Ma-detox pa ang imong atay. Imo kidney, matinloan pa. Ginatinloan pa imo dugo. Hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MyTC na, or PureC adlaw-adlaw.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang panimaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
26: Klinika Diopress.
5: Informasyon sa ikayong lawas. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor, nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
10: Bumaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix, ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
26: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya pang habon.
2: Why to sa salig sa mga habon to yan? Sa karabon, oh? Iwan mo ko nung habon ng rabo.
26: Uy, easy. Kasi bumbahan tani.
2: Dami ko, ya, arabuhok.
26: Arabuhok.
2: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bagus bildok, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body. Ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500. Gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa ginatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
26: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. it's stevia, zero calories.
7: Mm-hmm. Puro natural.
26: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
10: Correct. Mm-hmm. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Huh? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX Premium Coffee ka mo, pugaan nyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na ka mo. Kung nami ang blood flow mo, kailangan mag-extend ka. Mm. Kaya ang extend, wala na nga patindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
26: Awon din rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
7: Ano sekreto niya?
2: Milig sa taguay?
26: Once ka panago siya rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy?
2: Dising ko no, dising. 19, ang it, nag-19 ako nung last year, 18 plan to mo. Wala 19
7: na. Kampiyon ni
26: McPeach. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamassage, gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-a-attacking sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Maligo. Basic.
26: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaputante, hamot-hamot ka. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap ang kampiyon. No?
2: Paano makabulig ang D3 Bio? From head to toe. But sa lingon, bilog niya lawas mo. Hmm. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs. Pakadoya sa imo ingrown. Potiktado ka sang D3 Bio. Paano, Sir Boy Subeta? Sa Talk ni Doc with D3 Bio.
11: Talk ni Doc!
13: Ang malilad na miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille?
26: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sa buong. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
2: Sa alingagag pala.
26: Alingagag pala na, muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-tutdiki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kong adlaw-adlaw gakagat gakaon sang D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumagit ko sang D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
14: Pumakal sa mga butika.
12: D3 Bio. D3 Bio.
15: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang hinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
14: Pumakal sa mga butika.
12: D3 Bio with VCO.
16: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
26: So ang D3 Bio, importante na Sir Boy, especially kung ginakanggata bala mag-tumarta sinig, ginausap nato, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bacteria, Sir Boy. Nga muna kabangdanan sa pagkadunot sa ato niyang unto, no? Balo kagaproduce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ti ang D3 Bio, may aras ang ginatawag lauric acid. Amuna ang tama ka-epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no?
2: Bio,
26: oo, no? So gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid, no? Ginapatay naman ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niyang tiyan. Basta ngon hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga tiyan. Kag dili lang ina Sir Boy, may ara kagales ang ginatawag acid reflux, syempre madamage ang imong esophagus, no? So kon tunlon ta na o kon usapon ta ang pag-inom sa ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
17: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sang imo stomach acid, gapadipis pagin sang imo lining, sang imo chan. That's why prone kasi nga tawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid
10: facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imutyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
26: So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Tikong damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
10: Good and balance na.
26: Amo nang iba niya, hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo.
10: May mudo.
26: Tungod kay nga man nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, sir boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 Bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sang imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
10: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso o busipon, kagilanat ikaw, ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
20: Informasyon sa ikayong gawas.
22: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ng pag-inom sa D3 Bio. Abi niyo, hito-to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
26: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir JP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut.
22: Ito
26: siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tul-an, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plain nga D3. Mag D3 Bio na.
20: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
4: Ato si Rico, sa karadyo announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Laduna ang ginabatsyag sa lawas.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Pamakal, D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
20: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton yung lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung panghubag, no? Sa aton yung lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming ang aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar naton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sang D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
22: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi mo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ni nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tinga laki mo bata, sige man kaon, grabe, pakaunon nga ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola,
2: kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sang mabulig. Ang imo exercise kampyon, way ka ginakapoy. Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sang manami nga tulog, nagapadula sang depression, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, way ka na nagakakulbaan, way ka ginanerbiyos, nami imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag-D3-bio na. Agod maabsorb yung mayo ang magnesium sa lawas.
14: But there's more, pagidnong yapon. Ang D3-bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding. No? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones. No? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3-bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3-bio ka na.
18: D3-bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
19: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Matatakas magabot ka. D3-bio with physio.
21: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3-bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3-bio. Mabakal sa mga butika. D3-bio. D3-bio with physio.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number 1.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Gusto mo bala istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics. Biotics ka!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One cup to three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi. Lali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two cup to three times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nag-inagbalik ang arthritis ko.

0: reklamo kito sa DILG. Madalahi kita si niya.
1: Amo na gani nga dapat solusyonan ta ni.
0: Amo gani nga pukawon ta siya. Kagpabalon, nga may mga pumuluyo nga mareklamo sa DILG, kag iparadyo ta.
1: Sadya, sadya, eh no?
0: Ha!

0: Boss Rocket,
1: Boy Ramon.
0: Tapos ng boxing.
1: Ano? Sino na nga boxing ang namin mo man?
0: Ang boxing ni Vice President Sara Duterte.
1: Ara ka naman bala, Boy Ramon mong against ka gidya sa mga Duterte.
0: Boss, hindi man sa against ako ha. Kundi boss, may balita lang na daw matikangkang na si BP Sara.
1: Oh, sa ano naman ang balita?
0: Uy, kakabalo?
1: Wala.
0: Nagwa ng warrant of arrest kay Sara.
1: Ano?
0: Oo, wala labot nga warrant of arrest. May sige pa impeachment trial.
1: Ay, pang-ipit na ginangilaya.
0: Ay, ano nga pang-ipit man? Normal lang na ya, boss.
1: Normal pa na. Sobra-sobra na ginaya pang-ipit sa kay Sara.
0: Panapanahon lang na ya, busing.
1: Sobra-sobra na ginaya. Pamulitika na ginaya. Abi ko ganit kay Vice President na siya, may immunity na siya sa mga kasukaso.
0: Ay, wala na ya, boss. Basta BBM ang katapat niya. Ang punto si sinitanan, boss.
1: Mm-hmm.
0: Nga hindi gid siya ya papurmahon, kaya nga, hindi gid siya makaplastar sa 2028.
1: Manadlock sila kay Vice President Sara.
0: Ay, hindi. Wala siya nadlock ya, boss. Kundi base magsinabad lang siya sa mayo nga sinugdan sang BBM admin.
1: Mayo ka to!
0: Ano abi kay wala kasalig sang administrasyon subong boss eh?
1: Masaligan haw?
0: Ay oo boss ah. Wala mo na ba tsagan? Ha? Ang hatagay sang ayuda? Ay wala kag to boss?
1: Wala eh, wala kong matyag.
0: Ano?
1: Wala kiban kay wala man ko katilaw sang ayuda.
0: Amo na da.
1: Pero base kon makatilaw ko ayuda, mabag-o pa man ang huna-huna ko ah. Wala kay kubi katilaw bisan piso sinang mga ayuda-ayuda ni BBM mo.
0: Ah, sige lang boss ah. Ako na matag sa imo sang muni wa, may piso ko.
1: Wala. Piso gituod. Sadya-sadya, no?

0: Ano na po, Dad? Mapuli na lang tayo sa kalising ko.
1: May ginaulat pa ko nga signal.
0: Ano na nga signal naman? Signal number sang bagyo? O hindi gani, signal light?
1: Ikaw, balata, bugok. Dayon mo gid sang saligbat sang labay-labay, no?
0: Ipaintindi sa akon kung ano nga signal ang buot mo silingon.
1: Signal bala kung madayon ang barangay kag-iski election.
0: O di, amo na yan. Para klaro bala, ha?
1: Kapilata sinaambalan, party sinapro.
0: Di ba sinalipat lang ko?
1: Nalipat ka o kapalipat-lipat ka lang.
0: Ambot na, kung sa dinda sila. budat, pero sa totoo lang bala, kung madayon ang eleksyon sa barangay, ano, mapulita sa kalising kong?
1: Uy, alangan man mamantiner tadi, hindi man tadi karaok, kay wala man tadi nagka-establisher sa ngaton ngalan, kag, siyempre, mga runner kita mo.
0: Ay, sa bagay, may punto ka man, budat.
1: Amo na nga, dito na lang kita mabalik sa Kalye 5.
0: Sa Kalye 5 lang ta. Hindi lang ta sa Bukaw. Kag sa Magsinguy, ah. Kaya base kung mabalik naman ta sa lain nga pagkaraner.
1: Hindi na ta sina. Ma-change na ta sa ngaton kabuhi.

0: kay Kalaway nga gagulang na ta, wala tagabago.
1: Ah, oo. Kay Kalaway nga gagulang, nga gagulang lang ta. Ang mga wala pulos among aton.
0: Sadyo-sadyoy, no?
2: Ay, hindi kita, hindi pa.

0: Magdalena.
1: Yes, bro.
0: May disidido gid diyan magpasaka kaso kay kapitan sa DILG ah. Sa ginimo yabala sa BBM scholarship.
1: Relax nang balaburong.
0: Makarelax ka pa ni nga basi madutlan ni si kapitan sang kaso.
1: Kung makasuhan man gid siya. Di siya man yang makasuhan, di bala? Di man niya kita?
0: Ay, aba.
1: Kaya mo pa ni kaya how? Ikaw ang kasuhan?
0: Hindi man, ngayti. Siya man bala.
1: Pwes relax ka lang. Kaya siya niyang manabat.
0: Di, nakambit man tangaran sang iya kinawatay.
1: Ay, ipanginwala ta eh.
0: Ay, aba. ano?
1: Wala man ebidensya nga nangawata.
0: Di, ano na lang na galiya?
1: Siya, ako may mareklamo, sabto niya na iya, kay ti, siya di ang kapitan sa barangay, tamong.
0: Eh, gali ka? Ibot silingon, safety tada iya?
1: Oo, amun na nga nugay, bala panik.
0: Ay, kon, nadlok lang ko bikay, basib lang madalahig ta sa kasuhayaw. Kagkun basib madutlan si kapitan kag makasuhan, ti, walang kita buhay-buhay eh.
1: Hindi na yan matabo, yung burug ya. Salig lang bala sa akon. Relax ka lang. Sagot kita, burug.
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: mapungkot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
4: Extend!
3: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
4: at stamina.
3: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
3: Extend supplement for men.
5: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
6: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong disminorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
4: DTX 500.
7: Mapakal sa mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!

0: once again, good morning.
1: Good morning, Ma'am Burakday.
0: Today is Monday and it is our Sunday school.
2: May activity naman ta, Ma'am Burakday.
0: Ay, correct gid, El Merito.
2: Yay, correct gid ko.
3: Wow! Animal nga tutod ako. Do sip-sip ba? Ano nga daw, Migman? Sip-sip kasi eh. Wow!
4: Ma'am Burakday, ano ang activity na subaw?
0: Aba. Ang aton activity subong, ma-drawing ka mo sa mga hero nga inyo gusto. Apagusto ka mo kung cartoon karakter ina o kung tuod gid nga mga tao. Basta hero ah. Kagi-explain ninyo sa tunga nga aamoy na ang inyo napilian.
3: Amo lang na, ma'am?
0: Ay, yes bala. Amo lang ina, kulati ko.
3: Sansaw lang na, ma'am.
4: Oo, ma'am. Kapos-apos ang liba. Do, hindi man kami sila mabudlayan.
1: Sala? Sala sa jay, no?

0: mo na aburo nga hindi ka magpakulba.
1: Gapanik lang ko bimagdali na kay basi mawad ang tabla obra.
0: Gamit tablang utok mo. Ay, galing kay wala ka man aguro, no?
1: Ay, ba? Grabe ka naman imo ya, madam ya.
0: Kung makasuhan gid man si kapitan, ara pa ang number one kagawad. Dira to mapadikit si yaya.
1: Ay, ba? Hala, gusto matuod, no? Hindi ba lang number one kagawad? Dada o type ka na niya magdali na, hindi ba?
0: Oo ah. Gamay ko na niya nga masahi siya. Madala na siya sa ako niya.
1: Ay, aba.
0: Amo na nga kung makasuhan, gidman si Kapitan Hugakom. Ara pa man gidyang number one kagawad.
1: Bakod ka gidyang maminsar, madam magdali na niya.
0: Oo ah. Dapat pagganahon mo gidyang utok niya burog.
1: Eh, gagana man yung utok ko, pero wala ko na napinsaran ang mga muna mo.
0: Kay wala, gidya gagana ang utok mo.
1: Hey, aba.
0: Panilagan ta lang kung may makasugid man kay Kapitan. About dara sa BBM scholarship na na. Kung may ara, ti amat-amaton ko na arigay kay number one kagawad. Eh, kung wala, ti padayon ang ligaya ta kay Kapitan. Hindi ba laburok?
1: Oo man, sadya-sadya, you know? Why, ba?

0: Diyan, laba.
1: Ano man to, Toda, kobot ka?
0: Tikalang gin ang duwa, no?
1: Dugay na na. Bago ka lang balaw. Babay, ilan na sila kung magtinikal sila? Wala man bayan magtikal?
0: Pero kalain, kaya pamatihan niya kung magsagad sila ya tinikal niya eh.
1: Mm. Kung nalainan ka mamate, hindi ka mamamate sa ilang mga tinikal eh. Sige lang. Unahon tayo subong, madrawing tanay. Kay pergunta sila sa itong activity.
0: Oo, manggane.
1: Sino ay mo hero nga drawing unaw?
0: Ako niya si Spider-Man nga sa baba yan nagagwa balang lawa.
1: Oo. Sa baba?
0: Oo. Para lain naman balaw. Amo na iya ang napilian ko nga hero. Ano yay mo?
1: Ako niya, plano ko ya si Superman.
0: Hmm? At tima yun na. Sa di niya galin ang iya power?
1: Gagawa ang power ya? Kung mangutot siya.
0: Wow!
1: Para lain naman balaw.
0: Hmm? Daw nakapuntos ka sa akon, Eljan ba?
1: Amo gina ya? Balos-balos lang ah.
0: Sadya-sadya ino?
1: Wow!

0: luto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon!

0: Ang kakampyon, estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. D3 Bio.

0: five galinga one time.
1: Manong, sakay ko taxi.
2: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive.
0: Hey, five galinga one time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: D3
4: Bio, D3 Bio.
6: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio, ang D3 Bio
5: yung may Physio.
4: Ang Physio
5: yung may
4: D3.
5: Mangabut ka.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
8: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
4: DTX 500.
9: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
9: DTX 500.
4: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
8: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
9: D3 Bio.

0: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
1: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
0: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
1: Tay, ayaw pa rin matanggal.
0: Ay, naku. O siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
1: Dito po sa paa ko.
2: Hey, I'm Galingawang Time!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: sugar.
1: Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mga buti ka.
4: Ma-checklist na ta?
5: Ma-checklist na ta, no? Mm.
6: Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may arakamod aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial
4: anti-fungal,
6: effect, antifungal, antibacterial, antiviral. So nami siya sa mga acne.
4: Pangkuan la overnight.
6: Buhuan mo lang gamay kag ikuan iduot mo lang sa sino sini nga acne, kampyon
4: mo na bes.
6: Siyempre.
4: Natural pa.
6: Natural pa. So ay ka problema, hindi
4: aside,
6: ka madlo.
4: Aside sinang ibutang niya, inom gid siya.
6: Inom pagit. So do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
4: Siling ni Sir Kevin naman ni, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
6: Correct. Mm-hmm.
4: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina na ang ilang immune system or mango na ang ilang immune system. Mm-hmm. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw.
6: Mm-hmm.
4: Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number two nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system.
6: Mm.
4: Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
6: Correct.
4: May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, kung kinahanglan nun sa bata, may edad, mas kinahanglan nun pas mga tigulang ang D3 Bio.
6: Correct.
4: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
6: Himos na lang.
4: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
6: purpose.
4: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
6: engineering battalion.
4: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
6: Same
4: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na ito mauna.
2: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio!
4: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imo nga mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
8: May plima.
6: Naputos na tong bakterya to.
4: Ginputos na to. Pagwala.
8: Ginapagwala niya.
4: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio kagay man, ginakuan niya ang production sa imong mucus to trap sa tanan nga mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
6: Sa baba pa lang. Ha?
4: Sa baba pa lang. Mm-hmm. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
6: Correct.
4: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy. The lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintuhon ang cancer cells.
6: Correct.
4: Kung may cancer cells sa imulawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
6: Man-sya.
4: So once nga good man-sya, patay siya. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, madirect makanto sa imong cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa imong kwan? Wala stress ang
8: hindi na sa mga active ng cancer cell.
4: D3 Bio ka, Sir Boy.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio, health, News, D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
2: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
11: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya bayuwang.
12: Si sa kadlo kapila ka mag-inom
13: sa DGX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
13: Subong kamusta?
11: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
2: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
14: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ulan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
22: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
2: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag labuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
21: Di pre, musta po lang kagabi pre?
22: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin!
2: DGX 500!
24: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong nga friend ang DGX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DGX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
25: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 35 anyos na ako. Ambal pa sa ng akong kingod balay. Testingan ko ang Iker Capsule, kag Iker Drop. Amun ako no ang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 10 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 11 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps, alas 11, mga balitang bandera kag public service, 11 Mbps, high speed sa balita. Optic Fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
5: Karen Salomeo Hanson.

Mayong aga Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Subong nga adlaw sang Martes mga kaki-5. Petsa 8 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupod niyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa mga balita nga nagkainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas. Mangin man sa iban nga lugar o kon kapungsuran, ilabi na diri sa probinsya sang Capiz mga kaki-5. Of the night kita, tubto balauna subong hapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaki-5. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Bago nga cover gym ginampisahan sa Marcon Marciano M. Patricio National High School. Mga estudyante sang Lasal nagpaindis-indes sa Goblet of Stars. Oil price hike epektibo na subong nga adlaw. Kag former House Speaker Martin Romualdez naglain ang pamatsyag na ospital mga Haki-5 na matapos nga ginaresto na inisaya sininga kaso nga 7.4 billion pesos plunder. Actually, wala pa siya ginaresto. Nagpadulong na ni sa ospital o kung ospital na ini mga Haki-5. Ato na ni ina karon at agan ligwa kag-update diri sa aton sininga pagpangalagad mga Haki-5. Kagdugang pa naton diri nga balita sa balita naton lokal. Kuwaon ta man ang report. Asa nga aton sini nga patrol update no sa sining nagluthang patay sa isa ka mangunguma nga yaman lang sini nga pakaisa sa sapian. Kumusta ang update sini na pasakaan na balang nabalasang kaso? Ha kag anong status? No mga Haki-5. Ibalo naton dira karon o konini karon sa aton sininga pagpangalagad. Pinagi sa report sa aton sininga patrol mga Haki-5. 15 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Sa liwat no aton ginapagatag sang katahuran paggabi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa mga nagamonitor sa Facebook page no sang 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag subong man mayad-ayad man nga aga sa aton sini nga mga online viewers nga nagatutok sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Mayong aga, mayong udtuman sa aton dira nga mga suki dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center o kon sa TATC mga kaki-5. Mga vendors naton, kumusta dira? Kumusta ang baligyaanay? Mga vendors kag pilaman ka establishmento dira sa may Burgos Street. Good morning man sa inyo mga Haki-5. Mga tricycle drivers naton. No mga motorista naton, nagapanghakroy na naman subong adlaw. No mga Haki-5, kay may ara sang oil price hike, big time oil price hike. Mag-rollback gani sinintimos. Pero grabe naman niya kung magsaka mga Haki-5 sa presyo sang aton sininga gatong. Kuha naman aton karon ng update. Latest nga mga presyo sang gatong sa pilaman ka mga gas stations diri sa Rojas City mga Haki-5. Kag pila ba lang ginsaka? Okay, dito magsala sa gasolina, lapit 5 ka pesos. Amuman sa presyo sang diesel o kon krudo mga Haki-5. Baloon na naton karon na. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga Haki-5. Oras naton 17 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Check tanay lakat sa aton sininga panahon mga Haki-5.
sa aton sini nga ulat panahon. Datos nagikan sa aton sini nga State Water Bureau nga pag-asa mga ka-K5, way na sang may ginamonitor nga low pressure area sa sulod o kon sagwa man sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Base ini sa pinakaulihi nga forecast sang aton sini nga State Water Bureau nga pag-asa mga ka-K5. Padayon nga nagaapekto ang habagat sa Luzon

Ayos, mga dalaman sa makasarangan tubtob mabalot nga kadagatan ng mga kaki-five. Amoy na ang aton siningalakat sang panahon, mga kaki-five. Ang aton sininga ulat panahon, kagang ininga bahin ginadulong sa inyo sa kalwan sang kampyon, kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix, mga kaki-five. Naadlaw-adlaw magpangapis ang DTX Coffee Mix, kay nakakape ka na, naka-detox ka pa, mga kaki-five. Nang DTX Coffee Mix, mayara inisang ampalaya o kon amarguso, kag chia seeds and disugard sugar cane extract powder. Amo ring kampyon nga mga ingrediente, mga kaki-five. Makapabulig o kon makabulig, pamag-an sa aton sininga pamatsyagan. Kay bangod, ginadetoxify ang mga toxins no, sa aton siningalawas. Kay ining mga toxins, hindi niya dapat magpabilin sa aton siningalawas, mga kaki-five. Kay amuning nagadala sa mga balatian. Gani para mangin healthy kita, mangin mag-an ang aton sininga pamatsyagan, no, mga kaki-five. Kag-abtik ang aton sininga paminsaron, diri na kitaya sa healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Na kakapi ka na, naka-detox ka pa.

Ang DTX Coffee Mix available gid sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga mga lugar, mga kaki-five. Ang clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, nahamtang lang gid diri sa McKinley Street sa tabok lang gid no sang PLDT mga kaki-five. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras 21 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 11 sa ngaga. Hataganta na'y ligwa nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe kay Aiza Tungala. Good morning, watching and listening from Blasco Pilar. Ma'am Liza Barrientos, mayong odto Sir Darren, nagapamati na kami diri sa Sityo Tambak sa Barangay Kulasi. Sir Ronald Silvestre Dolor, mayong odto man, no? Bagay ka sa 11 listening Barangay 2. Thank you gino kay Sir Ronald Silvestre Dolor, mayong odto sa imo. Ah. Dira sa may Barangay 2, kagsubong man, sa tanan nga miyembro sang Tribudos Tribe, no, kay Sir Ronald Silvestre Dolor nga tribe owner kag sa Abiana Tondira, no, kay Migo Naton Lodi Dolor mayong udto man. Joshua Patrick Matias Robles mayong udto kaki 5 Darren sa Matias and Robles family sa Rosario Lantangan Pontevedra Capiz. Matias Robles family, no, sa liwat, thank you gid, especially kay Joshua Patrick Matias Robles. Sir Reynante Cam, mayong udto Sir Darren kay wifey Baby Cam sa amon anak Beboy Cam. Sa kon Iloy Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Barangay Dayaw sa Sityo Pagutok. Thank you gid no kay Sir Reynante Cam. Ma'am Elsie Aconia, mayong udto kaki 5 Darren Henson. Thank you and God bless you. Thank you and glad God bless man. Ginatamyaw ya si Tessie and PJ sang Balatukan Panitan. Ma'am Sinalin, finikito tabige, silinga yung odto Sir Dar and all kaki 5. I'm watching live now. Happy birthday, Mama Mary, the Mother of God. Pray for us. Amen. Siling ni Ma'am Sinalin, finikito tabige, nga nagatutok diri sa aton silinga Facebook Live. Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., mayong odto. Kagsubong man kay Sir Mike De La Torre, no, nagpadala man sa nga silinga mensahe. Sir, mayad lang ang pagpamati sa Bindero Store sa nagabaligay at mga karne kag baboy. Kay Cas John Ruel De La Torre Binliro, kag kay Cas Auntie Daday, o kon kay Auntie Daday De La Torre Binliro, kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan Maayon, kag taga CVM Pawn Shop Money Changer, all branches ang laan ng mga gadget sa Uyo Torong Street, sa Kalibo Branch, kag sa Alpha Omega Beta Omvets Fraternity and Sorority 1976.

0: Mayroon lang ang pagpamati man sir sa Lambarte Sari-Sari Store. Dala sa barangay Poblasyon Mambusa, especially kay Uncle Zaldi Lambarte, kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Kag sa Family Dolfo and De La Torre sa Sitio Kapulaan, barangay Indayagan, Maayon. Kag sa Family Sirado sa barangay Liong, especially kay Cass Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado. Kag sa Family Base sa barangay Buntod, Panay, kay Pakas Gaga Jonas. Kag sa Sokgang Family, kay Pakas Richel Maricel. From Sir Mike De La Torre. 24 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Diri sa aton sininga pagpangalagad. Attention sa aton sininga mga participants. Sa aton sininga K5 News FM Rojas 100.9 Live Reporting Competition 2026 Elimination Round mga ka-K5. At day 2 kita subong nga adlaw mga ka-K5. No standby ah, sa mga participants naton nga magadulong sang ila sini nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5, no, kag sa mga teachers, mga coaches, mga parents and students, no, ipakita ang inyo sini nga suporta pinagi man sa pagpadala sa inyo sini nga mensahe diri sa aton sini nga live mga ka-K5. 25 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Ang dugang naton sini nga mga balita kag impormasyon kag report sa aton sini nga mga campus reporter sa aton sini nga live reporting competition 2026 aton nga balikan pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: 27 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
11: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
7: TTX Coffee Mix, mga butika, TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag asin, salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
7: TTX Coffee Mix, mga butika.
13: Gah, ma-joy ride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
13: Tika, ma-joyride na ta.
14: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
13: Sakay ka, Kidia!
14: Siyempre! Naka-extend ko yan!
13: Basta sagad nga driver, extend, lover.
16: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins, manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins, twisted.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins, twisted.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
4: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
8: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: May puso.
11: Mbps
12: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps

0: 27 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kakipab sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Sa gihapon kaupon nyo ang inyo alagad si Kakipab Darren Salomeo Henson. E-check tanay ang report sa aton sini nga patrol mga kakipab. Na ini may kang tanan sa update sa natabo nga paglutang patay sa isa ka mangunguma dira sa may sapian nga ang naglutang iya mismo nga pakaisa. Aron na balang update sini gikan sa aton sini nga kapulisan direkta dira sa may sapian PNP kaupod aton sa line number 2 si Kakipab Myla Vasquez Fuentes sa report please come in.
1: K5 News FM live report.
2: Napasaka na ka K5 Darren ang panumbungan nga murder batok sa isa ka lalaki nga nagluthang patay sa iya man mismo nga pakaisa sa sitio Intantaran, Barangay Pilaw, Banwasang Sapian. Kun madumduman, kinkilala diri ang biktima kay alias Bert, kaya sa legal nga edad, samtang ang ginatudog sospetsado ang kinkilala kay alias Sansan, 57 anyos. Lunsay mga residente sa sitio Lagit, Barangay Bilao, Sarasambit nga Banwa. Madumduman nga natabo ining insidente sandig sa investigasyon sa Sapian Municipal Police Station nga nakabati ang isa ka pumuluyo, particular ang nagalampo ini siya sa iya sinihinuptanan nga karabaw sa duha kalupok sang armas lutang sa iya nga pangkalapit sa lugar. Nakitaan si Nika K5 Darren nga nagkakulog na ang biktima nga mayara ni sang pilas na tugas ang pagpanglutang duha ka igo sang bala sa ginapatihan isa ka long barrel nga armas lutang. Madasig man nga nagpangayon sa buling sa diin ang sospetsado naman niya madasig nga nagpalagyo matapos makumeter ining krimen. Kag natigayon man ini nga madakpan sang kapulisan. Sa subong nakahunong ini sa parcel sang Sapian Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon. Sa pihak nga bahin, ginkilala diri bilang isa ka top operating unit rank 3 in operational accomplishment ang Panay Municipal Police Station. Kabahin ini sa ilan ang dedikasyon, pagbinuligay, pagpagpanikasog sa pagpatuman sang mga programa para mandiraya sa ila nga banwa, particular ining peace and order and crime prevention. Ang pagkilala nagapakita ni sang importansya kag mabakod nga partnership sang lokal nga panguluhan subuman mga opisyal sang barangay agad mapabilin nga mga malinong kag matawhay subuman ang seguridad sang ila siniya nga banwa ka K5 Darren.
0: Okay, madamugin ni salamat sa mga report ka K5 Myla Vasquez Fuentes.
2: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa topics. K5 News FM.
1: K5 News FM live report. 11 Mbps. Darren Salomeo Henson.
0: Nabatian no mga Kakipab gindulo nga police report kag iban pa nga mga balita ni Kakipab Myla Vasquez Fuentes kun sa dino napasaka na ang panumbungon nga murder no batok sa sining mangunguma nga mong suspect sa paglutang patay sa iya sining nga mismo pakaisa mga Kakipab. O kag nalagyo pa ini after makomiter ang krimen. Pero no, nasundan gyapon sang aton sini mga lagad sang kasuguan. Mga Kakipab ining 57 anyos nga suspetsado nga naglutang patay. Siya sini nga pakaisa nga si alias Bert. Yara sa legal nga pangidaron nga mga residente ini sang sitio Lagit sa Barangay Bilao sa Banwa sang Sapian mga Kakipab. Oh, ara na ni subong sa karsel man no sang Sapian PNP mga Kakipab kag nagapangatubang ni karon sang kaso nga murder ining nasambit nga suspetsado. Oras aton sinya pagpangalagad 22 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto.

ka sa presyo sang gatong, mga ka-K5. Kung matandaan, may rollback, no, may buhin sa presyo sang gatong nagligad nga si Mana. Aapang, di ko ni Moya sumahon, kung ikumpara mo sa mga rollback, tig-sintimos lang ani kung kaysa mga ka-K5. At pa maglabot sa piso ang rollback. Kabaylo naman sa dako nga pagsaka sang presyo sini mga ka-K5. Are no ang latest nga presyo sang gatong naton diri sa pila ka magasolinahan sa siyudad sang Rojas. Aliog lang ko flash partner diri sa Petron, no, 89 pesos and 30 centavos sa Diesel Max, no, mga ka-K5. Ang Turbo Diesel, 92 pesos and 30 centavos, mga ka-K5. Aga sobra na 90, no, galapit 90 ang krudo. Ang unleaded naman nga gasolina, 79 pesos and 30 centavos, mga ka-K5. Sa premium, o kung ng gasolina nga premium, 80 pesos and 30 centavos sa bahin inayasang Petron na mga ka-K5. Diri naman na mga ka-K5 sa pila pa kagasolinahan, no, diri sa Shell, 91 pesos and 30 centavos ang fuel save diesel. Ang V-Power, 96 pesos and 70 centavos, lapit na shin. Kag ang gasolina naman nga unleaded, 81 pesos and 80 centavos. Kag ang premium, 82 pesos, mga ka-K5. So mo nang presyo, no, sa pila ka magasolinahan diri sa siyudad sang Rojas. So wala ga palareho ang Petron ang makita naton diri nga medyo bulo barato mga ka-K5 kung ikumpara sa iban nga mga gasolinahan. Ano ba lang rason? At tungod ini sa gihapon sa nagapadayon nga tension, away pa yan natapos nga bombahanay, balusanay isang pag-atake sang Iran kag US mga ka-K5. Arito sa bahin sang Middle East. But saan no pa ni sila mauntat ha? Sang ila sini nga gadgad nga nagakapektuhan ang ekonomiya, ang presyo sang gatong sa iban man nga bahin sang kalibutan mga ka-K5. Ti amo naman niho ang ginapangatubang sa mga motorista naton subong semana, dugang naman nga pala sa anon na no, mga ka-K5. Isa pagid sa mga ginalantaw nga rason ang wayman untat nga gera dito sa tunga sang Ukraine kag Russia mga ka-K5 nga natuiga na tubtob subong wala gyapon matapos mga ka-K5. So amo ni no ang suno man sa report no mga ka-K5 ginalantaw nga rason kun nga may pagsaka na naman sa presyo sang aton sini nga produktong petrolyo. Di kasunod sini mga ka-K5 lauman. Siyempre may mga pagsaka man sa pila naton diri ka mga services na pagabot sa mga transport sa mga baligya naton mga ka-K5. Mabulo batsyagan naman ni ang may dugang pagsaka man sa presyo no sa mga pila ka mga nagapanguna nga mga balaklon kasunod sa sining pagsaka sa presyo sang gatong mga ka-K5. Yan hon tabi na wala man tamahimo no aton sini nga gobyerno no mga ka-K5. Okay ila sini nga rason man no kaya piktuhan man kung may mga kinagamo sa iban nga pungsod no nga mga pungsod nga ginakwaan aton man sang supply ha mga ka-K5 ti asta san o nga mo na lang ni oh mga ka-K5 kapiot no sang aton sining sitwasyon mabatsyagan mo gid no kung magsaka ang presyo sang gatong kasunod naman niya mabatsyagan mong pagsaka sang pila ka mga balaklon mga ka-K5. Oras diri sa aton sini pagpangalaga 16 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalaga. Standby ha karon mga ka-K5.

0: sa aton sining pagbalik. Duha ka mga bulutuan ang kuhaon naton nga mga report sa aton diri nga pagpangalagad, no, sa ila sining mga participants sa aton sining 100.9 K5 News FM Rojas live reporting competition elimination round secondary category mga kaki-5. O kahapon nga adlaw, anom ka mga bulutuan nagpasundayag sang ila sining mga abilidad, no, sa pagbalita, pagdulong sa mga impormasyon, ha, sa mga kadalagaan sang ila sining mga bulutuan mga kaki-5. Subong sa day 2, no, kaina, no, mga kaki-5, duhaman ka mga bulutuan ang natapos na ya, no, mga kaki-5 sa pag-deliver ang second batch ng K5 News FM Live Reporting Competition Secondary Category. Kaina ang participants ng Hercore College Incorporated High School Department kag Maindang National High School. Sa Hercore, ang participants na to, ako ng participant, amo si Aaron Jake D. Falie, no? Kag sa Maindang National High School naman, si Gia Sherry B. Sarceno. Bantayan, no, subong udto mga kaki-5. Diri sa aton sini pagpangalagad ang Marciano M. Patricio National High School. Kagang College of St. John Rojas, a Basic Education Department mga kaki-5. Damo nang mga participants naton nga magadulong sang balita. Diri sa aton sinipagpangalagad para sa live reporting competition 2026 elimination round mga kaki-5. No, 29 ka mga bulutuan para sa elimination round. Sino ba lamang ibabaw mga kaki-5? Inyo ina nga tutukan diri sa aton sining pagpangalagad. 20:14 minuto sa nabilin ang ukon na nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mga kaki-5. Sa nasiling naton gani, no, mga kaki-5, subong at tiyempoya, hindi naton mapaktan, no, ang klima. Sa adlaw-adlaw naton nga pag paninguha, no, mga kaki-5, may mga pagpanghangkat gid, no, sa aton sini nga palibot, pabago-bago nga klima. Nga mo mga faktor kung kaisa nagaluya ang aton sininga resistensya, no, mga haki-5, kung manubo ang imo sininga o kung maluya ang imo sininga immune system, dasig ka matapikan sa mga balatian, ilabi ng mga common nga mga balatian ang trangkaso, ubo, sipon, lagnat, no, kag madamo pa mga kaki-5. Kapin pa kung kulang ka sa vitamin C, nagapalang luya kagid, no, madasig makapoy, ha, mga haki-5, nagapalang lapsi kag masami nagabalatian. Ari ang solusyon mga kaki-5 sa kakulangan sang vitamin C. Ari ang number 1 nga vitamin C ginarekomendar gid naton sa inyo, tested and proven ang Mighty C Alkaline Vitamin C mga kaki-5. Batuan nato ng vitamin C deficiency mga kaki-5. Everyday magsuplemento sang Mighty C Alkaline Vitamin C para makahatag sang kapag-on kag mabakod nga resistensya batok sa mga balatian kag pagpalangluya sang aton sini nga kalawasan. Mighty C Alkaline Vitamin C available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic mga haki-5 sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City. Diri lang nahamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT mga kaki-5. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-5. Jess minuto sa nabilin, antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Hatagan tanay digway nyo sinimagin padala ng mga mensahe. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-5, may dayad lang dira nga pagpamati, ah. sa mga listeners naton dira sa Paseo de Rojas na mayong udto lang dira no kay Grace Delfina no kay Margilian Nobleza kay John Edward Delfin na always ginaga monitor diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 adira sa may Paseo de Rojas kay Rowena Hasmin Pagida sa mga nagatulotambay dira no nagapamati sa aton sini pagpangalagad nagapamakal dira sa may Paseo de Rojas iba nagapulo pangapi nagapanyaga maayad-ayad gid nga udto sa inyo ah. Kay Tyro Di Cata dira sa barangay Nagba Kwartero Capiz kay Col Jojo Lope dira sa may sitio proper kay Dudoy Warren Herosa kay Nini Camille Lamerly kag kay sino pa gani dira kay Nung Undot kay La Alice and also kay Uncle Raul Nanay Luisa kay Mama Leia good morning dira no nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad Sir Louie J. Demo nagamonitor man Ma'am Roda Donato Amago mayong udto kay Efrin Alisla mayong udto Sir Darren siling ni Ma'am Roda Donato Amago dira sa may Alba Village sa Barangay Dinginan Ma'am Nika Christine Diseo kulang-kulang 5 pesos naman ang saka kung mag-roll back sa lapi lang kaloka ito siling ni Ma'am Nika Christine Diseo watching live from Tuburan Maayon Nong Bongbong Henson, no dira sa may Barangay Aglalana sa Banwasang Dumaraw sa Henson and Bernas family no sa Barangay San Juan and Barangay Aglalana Dumaraw. Good morning sa inyo dira tanana. Kay Dudoy Arthur, mayong udto ka K5 Darren watching and listening from West Villaflores Maayon Capiz. Kay Ma'am Sina Lynn Finiquito Tabige nagatutok sa gihapon. Tristan Wyatt V. Gulay. Mayong udto ah. Thank you good sir no sa pagtutok. And also kay Ma'am Dolores Abilarde dira sa may kilometer 2 Barangay Lawaan Roja City and Stanley Serviano Barla the second. Mayong udto sir Darren watching live from Bunod Kwartero samtanga pahuway sa Ubra. Thank you gid ah sa kay Stanley Serviano Barla the second dira sa may Barangay Bunod Kwartero ah. Sa mga taga Bunod dira no kag taga Banwasang Kwartero mayad-ayad gid nga udto sa inyo tanan-tanan mga kaki-five mayong udto kaki-five dari nagapamati na kami diri sa Kulasi no sa Sitio Almalbis Village from Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbona Boboy Bulyag no mayong udto man nagamonitor diri sa aton sini nga pagpangalagad no kay Boboy Bulyag sa aton sini nga pagbalik mga Haki 5. Dugang naton sini nga mga balita kag impormasyon. Kag subong man no report sa aton sini nga mga participants sa aton sini nga live reporting competition 2026 elimination round. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag ini no mabatian nyo na pagkatapos sang K5 health alert. Kag mga dalagkuan nga mga balita national, international, kag iban pa, inyong atutukan sa MyTC Network News. Kaki-5, kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong, kamusta?
2: O ay, nagko ginabatyan maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa TTX 500?
2: TTX 500 lang ang makaayon sa aton.
1: TTX 500.
4: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, among CEO.
5: Mm.
4: Dr. Ramil.
5: Mm. Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
4: Oo, gusto.
5: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Hindi naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung masawa.
4: Oo.
5: Damo factors nga tunaan nga ano.
4: Gabulagay.
5: Gabulagay. Ano? Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied. grabe na nang agungmahanay niyo. So, same na siya. Ang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Ti, terminator balik-balik. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
4: At ulit, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
5: Ang uraro.
4: Ang uraro.
1: DTX 500.
5: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, may ara na siya 40 million to 300 million.
4: Kadamo, no?
5: Kada kwan, sperms per milliliter.
4: Milliliter,
5: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa arag.
1: DTX 500!
2: Katalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka capsule, morning, oo, dawa-dawa ko, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko nagit, sir, ka namin namit nagit sa akong mata.
1: DTX 500!
4: Dok, ano blaka damo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
5: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban, iskan 10 lang na, o 20.
4: Oo, million. Oo.
5: Hindi na kabata. No, so, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila ka adlaw nga ano.
6: Anong klaseng yung fasting na?
5: Kung araw, minsan yung babae, hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na yan. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig. So, dapat ya,
4: sufficient
5: timingon mo, inang 3 days nga fasting mo, nga fertile man ang babae.
4: Husto.
5: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante ganyan nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat na kainom DTX. Damo on, sir boy.
1: DTX 500.
4: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
5: No.
4: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, primed gabi, nakapuway ka, mga 5 ml man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
5: Ang managari, Sir GP, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imo nga
4: bulsa.
5: Ang lapit. Ginagubwa sang registration mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
4: Ay, nakabag.
5: Damo mga oxidative stress nga ang gakaguba ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
4: Grabe, no? Kini panday, pagiguro
5: doon? Sigarilyo.
4: No? Sige sa init.
5: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
4: Ay.
5: Di kong lubo. Ti ang akon nga ginabutang, Sir JP. Grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
4: Gusto.
5: So, gusto dapat ka inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, Lopo, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapagat sa mga butika. D3Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio! Ang D3! May Visio, Visio, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagalaman. Barangay Klinika Sportbiotics.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Papaya Fruit Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
3: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami ako sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasainyo ang MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YDC Network News.
8: YDC Network News.
6: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination. Later, first District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnay sa kasong plunder. Selda sa QC Jaila nakahanda na at mahigit 900 pro 10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections sa ngayong araw.
7: YTC Network News.
8: YTC Network News.
6: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 sa Librarian Licensure Examination. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination, ang graduate ng West Visayas State University o WVSU Main Campus sa La Paz, Iloilo City, nakakuha ng 92.40% na rating si Luis Angelica Penit Pahilanga at nakapasa rin ang iba pa na takers sa nasabing examination mula sa universidad. Kaugnay nito, rank 1 top performing school rin ang WVSU Main Campus kasama ang University of Santo Tomas o UST. Napagalamang 760 na mga examinees ang nakapasa mula sa 1,014 na mga takers. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montero Tanyo Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Samantala, later 1st District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnay sa kasong plunder. Selda sa QC Jaila nakahanda na. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Nasakotin na ng mga otoridad si late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez habang ito ay nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, bunsod ng kinakaharap nitong kasong plunder kasamang nagsilbi ng warrant of arrest sina Department of Interior at Local Government Secretary Junvic Rimulya at Philippine National Police Chief Melencio Nartatis Jr. At ayon naman kay Rimulya, opisyal ng itinuturing na person deprived of liberty o PDL si Romualdez matapos basahin ang kanyang mga karapatan. Inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mandamiento di aresto nitong Lunes. Kalakip din ang mga warrant para kay Acubicol Party List Representative Zaldi Cuo at dalawa pang akusado. Nagpalabas din ang korte ng hold departure order laban kina Romualdez, Zaldi Cuo, Jocelyn Trangua Serinio at Felicito Cristobal Guibara Paliwanag naman ni Rimulya, dinala sa ospital si Romualdez bandang alas 4 ng hapon matapos makaranas ng cardiovascular complication, unstable na blood pressure at anxiety attack. Gayunpaman, tiniyak ng kalihim na hindi makakaligtas sa batas ang mambabatas at nakahanda na ang selda nito sa New Quezon City Jail sa Payatas habang hinihintay ang clearance ng mga doktor para sa paglabas niya ng ospital. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Ariscado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
6: At mahigit 900 pro 10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections sa ngayong araw. Balita hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
11: Mahigit 900 pro 10 personnel ang itatalaga sa Barm parliamentary elections 2026 ngayong araw. Ayon kay Police Regional Office 10 Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., mananatili sa Barm ang nasabing mga personahe ng Pro 10 nang di bababa sa 10 araw, depende sa pangangailangan. Siniguro ni Brigadier General Babagay Jr. na magbibigay seguridad ang nasabing mga pulis sa lahat ng boboto ngayong September 14, 2026. Dagdag pa ni Babagay na may sapat na kalaman at eksperyensa ang i-deploy na Pro 10 personnel sa nasabing lugar.
12: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
6: Gayun din, apat na negrense nakapasok sa top 10 na librarian's licensure exam ngayong taon. Muli ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
13: Ipinagmamalaki ng kani-kanilang pamilya at ng kanilang paaralan ang tatlong graduates mula sa Negros Occidental matapos makapasok sa top 10 sa librarian licensure examination. Pinangalanan ang tatlong graduates bilang sina Adrian Cyril Marinay, graduate ng State University of Northern Negros na nakapasok sa top 3 matapos makuha ang rating na 92%. Ipinagmamalaki naman ng La Consolacion College, Bacolod City, ang graduate ni si Rand Ayan Norbe na nakapasok naman sa top 8 matapos na makakuha ng rating na 91.40%. Nasa rank 10 naman si Aljun Kyle Pansinsoy matapos makakuha ng rating na 91.05%. Samantala, isa ring negrense ang nakakuha ng pangalawang pinakamataas na rating sa Librarian's Computer-Based Licensure Examination ngayong taon. Base sa resulta, nakuha ni Luis Angelica Pahilanga ang rating na 92.4% at nasa top 10 sa ranking. Bagaman nag-aral sa West Visayas State University sa Iloilo si Luis Angelica, pero residente ito ng Barangay Estefania sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental na ipinagmamalaki rin ng mga negrense. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
6: At Capiz First, a runner-up sa Best Booth sa 37th Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Myla Fuentes.
14: Kinilala ang lalawigan ng Capiz bilang Best Booth First runner-up sa regional provincial level sa ginanap na 37th Philippine Travel Mart sa Pasay City Metro, Manila. Ipinakita ng Capiz ang natatanging konsepto ng Balay Kawayanan na nagsisilbing simbolo ng pagkakilanlan, kultura at katatagan ng mga Capiz noon sa larangan ng turismo. Layunin ng Provincial Tourism Board na maipakilala ang mga natatanging destinasyon, kultura, produkto at iba pang turismo ng Capiz sa mga bisita at tourism stakeholders mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagkilalang ito ay tinuturing na patunay ng patuloy na pagsisikap ng lalawigan na isulong at palakasin ang industriya ng turismo habang ipinagmamalaki ang natatanging identidad at resiliency ng mga Capiz noon.
15: Ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
6: At otoridad sinusubaybayan ang mga naging kilo sa nawawalang Amerikano sa Negrosa. Balitang hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
16: Sinusubaybayan ang pulisyon ng Negros Oriental ang mga kilo sa Amerikanong si Nathan McFett na naiulat ang missing ilang linggo matapos dumating sa Pilipinas noong nakarang Hunyo at umanoy bumisita sa isla ng Negros. Ayon pa kay Captain Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Central Police Provincial Office, nangipag-ugnay ng pulisyon sa Provincial Intelligence Unit, PRONAR, Regional Intelligence Unit, Philippine Coast Guard at mga airline company upang alamin ang kanyang mga naging kilo simula nang dumating siya sa bansa. Kinumpirma ng pulisya na dumating si McVitt sa Cebu City mula sa Maynila noong Hunyo 5, bagaman hindi pa natutukoy kung paano siya naglakbay patong Negros Oriental, samantala ipinapakita ng mga transaksyong ginamitan ng kanyang ATM card na nakapunta siya sa iba't ibang lugar sa Negros Oriental at Negros Occidental. Ang pinakahuling na italang transaksyon ay naganap sa Tayasan Negros Oriental noong Hulyo 20, ngunit hindi pa ito humantong sa kompirmadong pagkakita kay McVitt. Balita mula sa K5MCFM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: At sa iba pang detalya ng balita, SP Akla magsasagawa ng legislative inquiry ukol sa madalas na brownout sa probinsya. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
17: Ipapatawag ng sanggunyang panalawigan ng Aklane ang mga ahensyang responsable sa supply ng kuryente sa isang legislative inquiry ngayong araw ng Martes, September 8, 2026, kasunod ng lumalalang problema sa madalas na brownout sa probinsya. Ayon kay 1st District SP Member Apolinar Quiope, layo ng inquiry na maliwanagan ang mga konsumidor sa nasabing problema na nakakaapekto sa mga lokal na negosyo at kabuhayan ng mga Aklanone, kasama sa mga opisyal na ipinatawag ng SP Aklane, ang Department of Energy o ang DOE, National Grid Corporation of the Philippines o ang NGCP, at ang Aklan Electric Cooperative o ang Akelco. Dagdag pa ng opisyal na nais nilang makakuha ng malinaw na sagot kung bakit nagkukulang ang supply ng kuryente sa lalawigan. Samantala, aalamin din ng Committee on Energy ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng bayarin sa kuryente ng mga konsumidor sa kabila ng paulit-ulit at nakakadismayang mga brownout. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
6: Samantala, 200 solar streetlights mula sa pamahalang nasyonal ipinamahagi sa Busuanga at Corona, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostino.
18: Magkasamang tumanggap ng 200 solar streetlights sa mga bayan ng Busuanga at Coron sa lalawigan ng Palawan bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan na palawakin ng patubig at pampublikong pasilidad ng ilaw sa mga komunidad. Personal na pinangunahan ni Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo, Palawan 1st District Representative Rosalie Salvame, at National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda ang opisyal na turnover ng mga naturang kagamitan. Ayon kay Representative Salvame, layunin ng proyekto na maabutan ng sapat na liwanag ang mga malalayong sitio upang mapataas ang antas ng seguridad at kaligtasan sa mga kalsada at buong pamayanan. Ang ipinamahaging karagdagang solar street lights ay kabilang sa mga inisyatibong nais sa katuparan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa pambansang pamahalaan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
6: Gayun din, Lolo, na 4 na araw nawawala. Natagpo ang patay sa Diadi, Nueva Vizcaya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Natagpo ang patay at nasa state of decomposition na ang isang 69 anyos na lalaki sa likod ng isang abandonadong kubo sa Hilltop Barangay Diadi, Nueva Vizcaya nitong gabi ng Setyembre 6. Agad namang nakilala ng mga kaanak ang Lolo sa tulong ng mga nakuhang mga identification card, cellphone at iba pang personal na gamit sa bag ng biktima na huli nilang namataan noong Setyembre 3 matapos manggaling sa Lamut, Ifugao, pero hindi na umano na kauwi pa. Ayon kay Police Captain Daryl Marquez, hepe ng Diadi PNP, malaki ang posibilidad na aksidenteng nahulog ang biktima mula sa kahoy na tulay na paakyat sa ikalawang palapag ng bahay matapos itong bumigay. Bagamat pinayuan ng pulis ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay upang mabatid ang eksaktong saninang kamatayan, ngunit mas pinili ng mga naulila na iuwi na lamang ang mga labi sa kanilang bayan sa Hingyon, Ifugao. Para sa MyTC Network News, ako si K5, Dan Chavez, nag-uulat para sa Himpilang Kampiyon K5 News FM.
6: At lalaki natagpo ang patay sa gitna ng sakahan sa Sibalo, Mantique. Balita hatid sa ate ni K5 Jojen Morillo.
20: Isang lalaki ang natagpo ang wala ng buhay sa gitna ng sakahan dakong alas 8:00 ng umaga Setyembre 7 sa barangay Nagdayaw, Sibalo, Mantique. Ang biktima ay kinilalang si Eduardo, 62 anyos. Walang asawa ang magsasaka at residente ng nasabing barangay. Ipinahayag ni Press Major Jolly Canindo, Acting Chief of Police ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na huling nakita ang biktima noong Sabado malapit sa nasabing lugar. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na madalas nalasing ang biktima at natutulog na lamang ito sa lugar kung saan siya malasing. Posible ring nagutom ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi na isinilalim pa sa post-mortem examination na bangkay dahil naniniwalang pamilya na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
6: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, 10 katao ang nasawi habang 64 naman ang sugatan matapos sumabog ang mga nakatagong fireworks sa malapit sa Santa Maria, Conchesda sa Mexico. Nangyari ang insidente habang ipinagdiriwang ng isang simbahan ang kapistahan ng Our Lady of Light. Dahil sa tindi ng pagsabog, napinsalang bahagi ng simbahan at ilang katao ang naipit sa loob, kabilang sa mga sugatan ang dalawang pari at ilang mga bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng insidente.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
6: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Oras sa K5 News FM Rojas, mga ka-K5, 16 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto.
21: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
25: Miss si Alana Pacardon Marapa.
26: Ko si Joshua Darin Villavion.
27: Ni si Kirby John Panes Agravante.
21: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Sa gyapon kaupod niyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. This time mga ka-K5, atensyon no, sa aton sining mga partisipante. Sa subong aton kuhaon ang report nagikan sa Maria Ocon Marciano. Okay, dali lang gid no mga ka-K5. Samtang gina-establishar na to ng aton sininga connection sa aton sininga ka-K5 campus reporter. Standby ha. Sa aton sininga mga ka-K5.

Sa hindi madugay, kuhaon na to ng report. Gikan dira sa isa kabulutuan sa may banwasang pilar, mga kaki-five. Okay, maayo ining balita para sa mga taga Marciano M. Patricio National High School. Mga kaki-five, na may kang tanan sa sining proyekto alabing una kag bilidhon gid no para sa mga manunudlo o kon sa mga estudyante sa pagkandak no magamit nila sa ila sining mga aktibidades, mga kaki-five. Samtang ginalagat-lagat nato ng aton sining koneksyon direkta dira sa may Marciano M. Patricio National High School. Tamiyawon tanay no mga nagatutok diri sa aton sining pagpangalagad kay Jisril Colasino. Mayungod to ka K5, Sir Darren, watching from Batangas City. Thank you again, no, kay Jisril Colasino. Bienti minuto sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Standby, no? Mabulo-budlay guro ang koneksyon dito sa may

0: mo na una. Nag-increase ang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.

0: 18 minutos ang nakaliga o kon ang nabilin antes kita magdangat sa tak na ang alauna sang hapon. Dari sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa programa nga 11 Mbps, kaupod sa gihapon sa inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. This time mga ka-K5, now attention. Oras na to, no? 18 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na alauna sang hapon, no? Sa liwat, mga ka-K5.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ini si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darren Villavion.
4: Ini si Kirby John Panes Agravante.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
0: This is 6 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa tak na alauna sang hapon. Sa aton sini nga pagpadayon, sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Pasudlo na naton ang report sa aton sini nga K5 Campus Reporter sa nagapadayon nga elimination round sang live reporting competition 2026 secondary category. Sa subong, kuha na to ng report na gikan sa College of St. John Rojas Basic Education Department. Kaupod si ka-K5 Kizaya Ann Cabrera.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Mga estudyante sang Lasal, nagpaindisindi sa Goblet of Stars. Sa line number 2 naka-standby, ka-K5 Kizaya Ann Cabrera.

0: News FM Rojas Live Report.
1: Mga estudyante sang Lasal, nagpaindis-indis sa Goblet of Stars. Ginapang kayo pagbahinan sang bugos na perso sang Basic Education Department ang Goblet of Stars sang nakaligad ng Agosto 27, 2026. Iniis inisyatibo sang High School Student Government na ginapangunahan sa presidente nga si Vanna Bagares bukod ang iban pa nga mga opisyalis. Ini sa idaluman sang pagpumuno sang ilang nga advisor Sir Jason Dave Shasol. Ang Goblet of Stars may ara sang nagakanari-sari nga kompetisyon pareho sang cheers and yells para sa grades 7 to 8, sa yawit para sa grades 9 to 10, kag hip-hop dancing competition para sa grades 11 to 12. Sa ulihing nga bahin, gindeklarar nga kampiyon ang grade 7, grade 10, kag grade 12. Nagpuli nga malipayon ang mga estudyante kag manludlo sang CSJR. Bungod na pagbuwa naman sang sininga inisyatibo ang potensyal sa ikasarang sa mga estudyante, paagi sa Goblet of Stars. Ang Goblet of Stars magapadayon asa sa katapusan sang academic 2026-2027. Ang ininga balita ginadulong sa inyo sang
2: GTX 500. Dali lang gid no, kaki-5 Kisaya. Goblet of Stars. Tuigan bala ini nga ginapatigayon dira sa College of St. John Rojas sa De La Salle, kag ano ini nga sahi no sang kompetisyon?
1: Subong K5, subong pa lang ini ginheld sa Amon School. Pero ginaplano ini sang Amon nga High School Student Government nga ubrahon siya tuig-tuig para mapakita sa mga estudyante ang ilang nga talento kag mga abilidad para makita man sang tanan sa sulod sang eskwelahan.
2: Okay, so subong atuig kag mag-continue ini sa mga masunod nga academic year. Ano ba lang mga highlights no kon mga kompetisyon no sa sining Goblet of Stars ka K5 Kizaya?
1: Sa subong ka K5, ang ginpatigayon lamang sa maniskwilahan ay ang sayawit para sa mga grade 7 sa grade 8. Ang hip hop dancing competition tag ang sayawit.
2: Okay.
1: Sa sunod nga bulan, ginaplano sang Amon nga High School Student Government nga magkaroon sang music festival competition nga dalaom nga ipakita sang mga talento sa mga estudyante pa.
2: Okay. So magluwas no nga ini para sa pagpakita no showcase sa mga talent sang estudyante. Ano sa imo sining observation bilang ikaw no isa man dira sa mga bumulutho sa College of St. John Rojas? Ano ang imo sininga experience no imo sininga natun-an nga ti siling mo makabuligid para sa imo sininga personality ka K5 Kisaya?
1: Ang ako na experience ka K5 sang ako ang Goblet of Stars, sobra gid ya kasadya. Dugingaan kami break sang amon nga eskwelahan halin sa mga academic works namon. Kung diin napakita namon ang amon tuod nya kaugmon kag napakita man namon ang amon mga talento sa iban pang mga tawo.
2: Okay, so but silingon, dako ang mabulig no para sa inyo sininga confidence. Subong man no sa pagpakita sang talents. Ano hindi man ibala makaapekto sa kadungan sa inyo sininga mga academics sa K5 Kizaya?
1: Hindi sa K5 kay ang ginatabo ang Amon Goblet of Stars sa during summon activity period kung diin tapos na ang klase. Ginagaan lang kami 1 to 2 hours kung diin maka-enjoy kami kag makapakita kami sang amon mga talento.
2: Okay. So, but silingon daw, ano no, balance ang time nyo sa sininga activities kag subong man sa inyo sininga mga academics.
1: Oh, it's okay, bye.
2: Okay. Kag sa next year, no, magapadayon, ini may posibilidad ba lang magluwas sa mga dancing, kagiban pa nga mga ginpatigayon no recently ano pagid ang posible nga idugang nga mga kompetisyon dira no sa Goblet of Stars?
1: Wala pa gina-disclose ang Amon High School Student Government ano pa nga iban nga mga events ang i-held nila ka K5, pero ginasigurado ni bawat estudyante nga i-enjoy gid nila ang masunod pa nga mga aktibidad.
2: Okay. Ano naman ang reaksyon no sa imo sininga mga kaupdanan nga mga estudyante no sa sininga event? Ano positibo bala ang ila sininga pananawan man? Ano ang ila sininga gin-share sa imo ka K5 Kisaya?
1: Masadya gid sila ka K5 kay syempre kapoy na nga daan ang nga pagtulun-an diri sa College of St. John Rojas. So sa pamaagi of stars, nakahatag sila pila man lang ka oras para makapag makapagpakita ang amon talento kag kasadya sa iba't iba pa namon nga mga classmates kag schoolmates.
2: Okay, magluwas sa Goblet of Stars, may mga kasubong manibala nga lain man nga mga activities no para pagpasangkad sa inyo dira nga mga estudyante makabulig sa inyo sini nga personal no kag pag-uswag man no sa inyo sini nga magluwas no sa mga academics di syempre dako gin mabulig sa inyo man sini nga kaugalingon.
1: Mayara man gina-held ang sa mga campaigns, mga intrams, kag ang amon foundation week kung diin nga napakita man namon ang amon mga talento sa pinaagi sa sinaot kay San Juan, kag ang talento sa mga bata sa ilang nagkanari-insari ng mga sports na ginaintrahan.
2: Okay, sa katapusan ka K5 Kisaya, no, paano mo ma-describe no bilang estudyante no bumubulot ho sa College of St. John Rojas, paano nyo ma-describe ang inyo sininga bulutuan?
1: Ang College of St. John Rojas ay tama gid katahom kap K5. Ang amon mga teachers sobra gid ka mailintindihon sa ilang mga estudyante, kagahatag gid sila mga activities nga ma-implement namon, kag mahatagan kami chance nga ipakita ang amon mga talento kag ginatago-tago pa para mas maging para mas ma-improve namon sa K5.
2: Okay, madamo gini salamat sa ginulong mga report ka K5 Gisaya Ann Cabrera, nagikandira sa College of St. John Rojas Basic Education Department.
1: Ang balita ginadulong sa inyo sa GTX 500, nagabulig na taon ang hypertension kag diabetes. Ini ang K5 Rojas, ako ang inyong alagad, si Zaya Cabrera.
0: Live reporting competition 2026.
2: Nabatian ng mga K5 si K5 Gisaya Ann Cabrera sa College of St. John Rojas Basic Education Department sa ila sining ginpatigayon man no nga Goblet of Stars o sa din ginpakita sa mga estudyante sa College of St. John Rojas La Salle no mga K5 ang mga talento sa ila sininga Goblet of Stars nga event ng mga K5. Oras diri sa aton sininga pagpangalagad 11:08 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa tak nang adauna sang hapon. Ini nga bahin ginadulong sa inyo mga K5 sang Clinica Complete Spore Biotics. No sa aton dira nga mga K5 may problema sa ila sini nga oral health. Dako gid ang mabulig no benepisyo sang Clinica Complete Spore Biotics sa pagpatay sa mga bad bacteria mga K5. Kay balo kamo ang Clinica Complete Spore Biotics may ara iniya sang binilyon nga mga good bacteria no 80 billion CFU sa mga good bacteria kun ginatawag nga probiotics sa aton sini nga lawas. Mayara ini sang lactobacillus makabulig sa pagpugong no kung may mga oral health condition kamo dira no mabaho nga paginhawa isaman ini sa mga top naon no sang probiotics mga K5. Kung madamo ang numero sang probiotics sa aton sini nga bibig mapungga ng pagdamo sang bad bacteria nga nagapabaho sa paginhawa mga K5 sang isa ka tawo. Paano ini i-take ko kun inumon? Magkuha no sang 3 capsules sang Spore Biotics kag buksa ng kapsula ito nawon ini sa isa ka baso sang tubig imumog sa bibig mga K5 para magtapik ini sa bibig kag indi anay no pag i pagwa mga K5 pwede gid ini ang tunlon kay ang nabili nga probiotics makabulig sa aton sini nga lawas pag abot naman sa aton sini nga intestine mga K5. Gani sa mga may oral health condition sa bad breath, malikawan kapag naka-Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw mga K5. Ang Clinica Complete Spore Biotics available sa tanan nga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, subong man sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Available man online, mga K5 pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sa Clinica The Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras 6 minuto sang nabilin antes kita magdangat sa takna nga launa sang hapon. Standby na sa masunod nga programa ang Room 109 with Miss A. Ma'am Ashley Bourbon Bahada, numayong udto. Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Rojas, kapo naton sa technical side, si ka-K5 Michael John Dietoga and ka-K5 Jobek Hover. Sa mong sininga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager, ka-K5 Ma'am Amy Arlene Saberondo. Sa mong maalwan, kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad, si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya, may ketones. Ang ketones nga gapamayo sa akon memory as a researcher, ang ketones nga gatinlo sa akon brain from beta amyloid plaques, these are dead proteins deposits nga gadisturb sang aton neurons connection, no, gadeposito ni sa aton synapse, hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta amyloid plaques. Ginasilhig na ni D3 Bio through ketones nga makita sa D3 Bio after processed by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D3.
6: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May ara lauric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid. This amount of lauric acid kag capric acid gi-increase ya 3 times than the original.
7: Correct.
6: Gabugat ang kuan.
7: Gabugat ang gatas.
6: Oh, ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sa lauric acid.
7: Kung
6: naka D3 Bio.
7: Ka D3 Bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
6: Oh, D3 Bio. So amo na nga kinanglan nga no, painom mun gid ang ilay.
8: Kay kun wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga makabenefit sang lauric acid, ang sang monolaurin ang iloy hindi. Kitiga produce lang siya mo hatag lang sa bata.
6: Di ba ang MCT himuunday na siya source of energy,
7: the past sunogor.
6: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic didto na ma'am sana ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang nga breast. Para anytime ga magamit dayon.
9: Mapos lang sang bata dayon.
8: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man, Sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ini nga tawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitaan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag indi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels naganubo sa mga gatik sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga D3.
3: D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumang
6: butika. Ako ma-D3 Bio ko kag hindi gigo sa ordinary D3. Tungod kay amoning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa ibang herbal, Sir Boy.
7: Correct.
6: Kung masiling ka natural ng antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3 Bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kagiban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3 Bio para layo ka sa infection, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 Bio. So, mo na.
8: You have all the reasons ka mag-shift, no?
6: Correct.
8: Nga mag-upgrade ka. Kay nami man na ang naandanta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
6: Shift
8: dito
6: ka. Para sa blan sa cellphone, kung outdated na yung cellphone, ti... Nami gidya bag-o ya.
10: Dito ko naman sa bag-o.
3: D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatak sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. O, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
6: DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigin na nangkoy mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal
13: na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Gusto ko na.
12: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
18: Available now.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
11: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
21: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: radio ko.
1: E3 Bio.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matya, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Sporbiotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Sporbiotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata?
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka. Food supplement for men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
1: DTX
15: 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
16: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
17: Ako si Karen. Nadama mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags for Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsak isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Ito masyon sa barangay
18: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
7: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
18: Tumar kong DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
18: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
19: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
20: Hey, darling, 1:17 sa hapon. Kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
21: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
20: Pautwasan ay ka K5 sa aton silinga palatuntunan Room 1009 sa aton silinga kampiyon nga estasyon K5 News FM Philippines, championing the lives of the Filipino. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo, ang inyo silinga kaupon, no? Ka-istorya diri sa aton silinga palatuntunan from 1 o'clock sa hapon hanggang alas 3. Mga ka K5. It's a lovely Tuesday afternoon, September 8, 2026. Kamusta ang inyong pagpaniyaga? Mambalaman ka mo ara naman si Miss A, mga musta naman siya sa mga lagay namo. Kamusta? Dito tayo sa lagay, aga. Ay, tanan-tanan ara na da sa lagay. Lagay! Sang panimalay. Lagay sang trabaho. Lagay sang negosyo. Lagay sang inyo sininga love life. Kag inyo tanan nga mga lagay. Kabay pa okay. Sa all right. Ang tanan-tanan, no? Sa inyo subon kabay pa unta nga maayo gid ang dalagan sang inyo sining adlaw. 8 swerte nga numero, kabay pa nga ang swerte maambitan nato ano subong nga adlaw. Ang mga problema naton mahatagan kasulbaran, ang mga ginapangatubang naton nga mga pagtilaw aton malampuwasan. Kagkabay pa, no? Nga inang aton sining mga kakulangan, no? Mapunaan. Ka K5, ang programa nga iniginadulong sa aton sang kaalwan, sang manamit, kagmaaroma nga kape, DTX Coffee Mix. Produkto ho ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang DTX Coffee Mix, himo sa mga natural nga ingredientes. Duga sa nga margoso, the sugared sugar cane extract powder, and may arap pagid sang chia seeds. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal man na sa mga butika, malapit sa inyo sininga lugar, no? Gani ko nagpangita kamo sang manamit, kag-healthy coffee, ang tatak tandaan, DTX Coffee Mix, mga abiyan. Naman mamantiner kada sang kape iya nga wala man sang mahatag nga maayo nga benepisyo sa imo sining alawas, no? Diri kita sa kape nga nag-aakto bilang no antioxidant, superior antioxidant nga naga-neutralize ang free radicals kag naga-protekta sa aton sining mga selula nagikan sa damage, kag nagabuli prevent sang signs of aging, kag naproteksyonan ang collagen, nagapahaganahagan sa mga kurinot o kung wrinkles, no? nagapanubo sang inflammation, nagikan sa sun exposure, nagapabrighten sang aton sininga skin. Ma-achieve naton ina mga ka-K5 kay tungod na no ang aton sininga kape, no? Pang detox nga kape. DTX Coffee Mix. 122 ang drama naton na ipalayag today sa aton mga pinanidsang gugma or the pages of love. Istorya ni Manuel. Drama nga aton gintiguluhan. Si Manuel, kagtiya sang iya asawa. May kamalamalahan nga ginaopra. Unulamang pateta-teta ka, Manuel, ha? Tapos, dobaris ka doon mo ang tita. Isla ng sang isa da ka letra. Kamu-amo ka muna galit ya. Ano-ano. Basahon ta bala ang sulat, darling, ni Manuel. No? Para lubos naton nga mahangpan ang iya sininga kasaysayan. Ininga istorya. Ang paghahatagan man kabuhi karon sa pagpalayag naton sang The Pages of Love drama or mga pinanid sang gugma.
2: Istorya.

0: Miss A. Miss A, maayong hapon kag sa mga K5 listeners nga nagabantay gid tag sa kahapon sa inyo matahom kag kampiyon nga drama. Tawaga lang ako sa pangalan nga Manuel. May ara na ako, Miss A, sang asawa. Apisar, pigado ang pangabuhi. Nag-unungay gid kami nga duha. Problema gid namon, Miss A, among hindi kami makapundar-pundar sang amon kaugalingon nga balay. Kay tungod ang amon nga kita sa pang-adlaw-adlaw, husto lang para sa amon mga nagapanguna na kinahanglanon na parehos ang pagkaon. Nagtiner kami, Miss A, sang akon asawa sa tiya niya o kung tiya sang akon misis. Sang una, okay gid. Kag nagapasalamat gid kami, Miss A, nga may ara kami sang masilungan. Kag may tawo nga sa amon nga duha, nag-welcome. Nagtaniyag, agud. May ara kami sang maistaran. Apang samtang nagadugay ang amon pagtiner sa balay sang tiya sang akon asawa, may indi amo ako nga naobra. May kao kay daw kanamiturn man ang tiya sang akon nga misis. Samtang nagadugay, Miss A, daw naluyag ako sa iya. Kag naluyag man ang tiya ni Missy sa akon. Sa balipod nga pulong, nagkarelasyon kami nga duha. Kagamo ini ang akon problema subong, bangod nagakadimat ako sa tiya sang akon asawa. Miss A, balaan ko nga dako ini nga gamo sa tion nga mahibaluan sang akon sini nga misis. Apang daw hindi ko mapungga ng akon kaugalingon, Miss A. Ano bala ang akon dapat himuon? Kay wala man kami sang pwede sa iluhan. Miss A, palihog hatag sa akon sang imo mga words of wisdom. Sa liwat, ini ang imo suki nga tagpalamati sa imo kampiyon nga palatuntunan, Manuel.
1: Ga, ipautuas na ga.
0: Ay, mangayo ka diya sang advice. Ano to, words of wisdom? Nagbiniga-biga ka da. No? Tapos mangayo-ngayo ka di laygay, kay naalang-alang na ang imo lagay. Lagay sang inyo marriage. Ha? Tungod ara sa alang-alang ang lagay mo. Lagay mo sa relasyon mo sa asawa mo. Si Miss Ada yun naman ang kuwan. Matugda-tugda. Ay, kung nakita ko na yan. Kung ano nang ginambal mo nga kamalamalaha. Abi, paki-explain sa sulat. Ano ang kamalamalaha? Ano nagsulusiding ka lang? Ano nag-magic-magic ka mo nga? Ano man, na-practice ka mo sa... Para sinang sa mga sirkus nga nag... Gadula-dula ang mga bagay nga ginakaptan ninyo. Na? Ano nga kamalamalahan, ma? Tiamo na na, Miss A. I-explain pa pala na. Balaan mo gid may mga nagapamati nga bata. Tani, gin-explain mo man. Gin-explain. Gin-describe mo malang tani sa amon ang tsura sang tiya. Para maka-visualize man amo. Kung nga managa ka di mat, kagid kay teta-teta. Ano gid mga hambal mo nga daw kampiyon man kag daw ka na mitur. Ano gid ang tsura ni Teya? Ano gid ang iya nga kwa? Amo. K5, balikan na ito. Nini, matamyaw ko, anay, ha? Mga palangging, diba, sisungguruhan niyo ko, gano? Maayong hapon at Slayo John Billiones. Hello, darling. Ma'am Neriza Bautista, good afternoon. Miss Pretty Ma'am Amy, present kami diri sa Barangay Bara, Sitio Tabay. Maraming thank you. Kuis John Paul Dizon, hello, kuis. And mga taga-dao dira, no? Robert Agase, ang ikogya ang hindi mapunggan. Ikog, inang nang ano gani ang worm. Worm malang siguro, hindi mag-insang kubra. Nami, ginakimpiton sa itlog si Manuel. Ang bali at Slayo John Billiones. Ang matugad ko para malikawan is utda na imo, hambal ni De La Cruz Rente. Amo, girl! Tama ka, Gif? Ay, nayo siya isang advice, no? Hindi ka na bala ya bata, ya Manuel? Hindi ka na bata, bala mo na nang anong imo yang ginaubra. So ngayo o di sa amon advice. Mamba si Manuel, may yat na lang, wala ko na nasulat sa inyo kay 5 kay ginanakigan mo man ko si A. Karon lang imo advice bala. Ginaulo atik-atik ka lang. Tani ginabahaba mo biyang sulat, pabitin ka man imo ya mo. Naglingin pa amon ulo, ano ginaginambal mo nang kanamiturn sa tiya man. Babalik ta karon ha, mga ka-K5, pagkatapos ng aton sining mga important reminders, huwag bibitaw, kinig, tutok lamang sa inyong kampiyon na isa Sean. This is K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ersis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Hindi na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami yara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
14: ikapsula mo.
13: Extend.
14: Extend. Superman for Men.
13: Gawa sa maca.
14: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flavawaska.
14: Epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
14: and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
13: Extend. Superman for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
19: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
21: Ay, Mari. Naadito kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balaya nga butika.
21: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
23: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
24: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
21: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
23: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
5: D3. Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical. 4 Biotics.

0: ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C,
1: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
3: Hey, ka-K5, nagbabalik ko si Miss A. Ka-K5, Amy Orleans, sa Birondo, dari sa aton, sa Dinga Palatuntunan, Room 1009, ang inyo siling ahulot, palautuwasan. Sa gihapon sa inyo siling paboritong FM radio, this is K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagalingan. Ka-K5 ang aton sa nga programa ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mighty C mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy kag sang Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagaboost sang aton sa nga immunity. No? Nagabulig sa aton sa nga lawas, makabato sa mga common illnesses, kapareho sang ubo, sipon, hilanat or trangkaso, no? Kag subong man nagabato sa mga impeksyon. Nagapromote sang collagen production, no? Kaya nagabulig ni repair sang mga aton sila nga mga body tissues. And nag-aakto bilang strong antioxidant kaya nag-neutralize sang harmful free radicals sa aton sila nga lawas, no? Pare-pareho man lang sila, diba, sang benefits sang iban nga mga brands ng vitamin C. Tama, no? Pero may kaibahan ganyan nga atong ginapabugal nga Mighty C. Ang Mighty C, since it is an alkaline sodium ascorbate vitamin C supplement, the non-acidic, no? Wala niya nag-trigger sang heartburn or acid reflux like regular nga vitamin C. No? So, hindi ka makabatsyag sa pagsulab sa imo sining nga sulok-sulok nga nababatsyagan ina sang iban, no? Sa iban nga brand. Okay? Ang ila iya nga vitamin C naggamit sang ascorbic acid. Again, ang Mighty C is an alkaline based vitamin C, no? Naggamit sang sodium ascorbate. That is why it is gentler, no? Mas gentle sa aton sining stomach, no? Gentler sa aton sining stomach compared to regular ascorbic acid. So kung nagapangita ka mo sang brands ng vitamin C, pilion ang Mighty C. 8 pesos per capsule. Mabakal sa mga butika dira sa inyo sa inyong lugar. Always available. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Te, madiretso na ta kay Manuel. Si Manuel nga nagakadimat sa tiya sang asawa. Nagakadimat. No? Ang mga pamatanon nga nagatutok sa aton, anong meaning sa nagakadimat? Ano na siya, no? So, inhiligay nun, nagakadimat, mga ka-K5, buot silingon, nagaka-attract, nagaka-hooked, or nagaka-develop sang fondness sa amo sina nga tawo, nagaka-develop sang pagkagusto or habit, no, for something. So ang root word is dimat in English, that's to attract, to allure, or to win someone over. Pwede man to cause a strong liking or pagkagusto or attachment to something. Putsilingon nga daw, no, kulang ang imong adlaw kung hindi ka makaamuna. Naging habit mo na siya, no? So, nagakadimat si Manuel sa tiya! Di ang tiya man, bawala man, delikadesa nga tiya. as

0: ni ba na sa ginablos mo?
1: Ito!
0: Vevekaan mo?
1: Ito!
0: Kamati, anta na lang diga ang drama. Shoutout lang Miss Asa Rote kag Paligumba family sa Banwa sang kwartero. Good afternoon ka K5. Ashley Bourbon Bahada. Hello, maayong hapon nagapamati sa mga customers ko sa salon diri sa Pilar. Thank you dear Ashley. Again to De La Cruz Renth. Sa muna na. Tinunto ito ang banikoy John Paul Dizon. Agasi Robert, hello. Hey, Ma'am Nariza Bautista. Again, maganda-maganang afternoon ho. And at Slayer John Bilyones, aton sila nga mga K5 Solid supporters, Mike Torrente Abanco, Ma'am Rhonda Donato Amago, Ma'am Gianna Angel Silonzo, Ma'am Rana Waka, hello, Ma'am Christy Villar, and Ma'am Jenny Rosales, hello. Kay Ma'am Dolores Abilarde, maganda-maganang hapon ho. Kay Ma'am Early Bernas Durana and Boy Balot dera sa Pilar, hello. 47 minutes after the hour of 1, yari na mga ka-K5 ang unang abahin sa ngaton sininga drama. Mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Ga, nagapanukot na si Nang Marites. Juta na diri sa balay.
1: Oh.
0: Gina-pressure yan ako nga magbayad kuno kay Corinthe pagigang tubig gandaan.
1: Ambo bala? Oh, paano niman? Wala man ko yung daan regular nga trabaho.
0: Ga, maduwa na ni Kabulan ang balay ranta sa iya.
1: Ah, sige lang ha. Basi kon makapangita ako sang pagi ha.
0: Nagapangakig na sa balag ha. Basi bala palayaso na ta di balahaw.
1: Araw-araw naman na iya si Nang Marites man. Hindi gid pwede ka ayo haw?
0: Nag-ayo na gani ako sa iya ga. Ugaling daw hindi gid siya magpasugot eh.
1: Sige lang ga. Ako na lang may istorya sa iya.

0: Sir, ibutang lang ng resume mo ah.
1: Thank you, good mama.
0: Tawagan ka lang namon, sir, ha, if may ara kami sa bakante.
1: Okay, ma'am. Thank you, good ah.
0: Okay.
1: To. Pila na kakumpanya ang ginpasahan ko. Pero, wala gid siyang bakante. Ay, kabudla gid mangita sang trabaho, ah. Wala gid kami nga daanin og bayad sa boarding house. Paano na lang ni ma'am?

0: Ga.
1: Ga.
0: Nag-istoryahan ay kami ni Nang Marites. Wala gi siya nagpaayo. Pahalin nun gi kita subong.
1: Toh. Pwerte man ni si Nang Marites ba? Ginistorya ko man siya. Pero wala man siya nagpaayo eh.
0: Luti ga. Maano ta siniman?
1: Ga. Sa tiya mo, pwede to?
0: Ba? Ano? Ay, nahuya ko to ya Manuel ya.
1: For temporary lang ga. Kabalo ko, maluoy ng tiya mo sa aton. Di bala, wala naman siya sang bana?
0: Oo, pero nahuya ko na iaga.
1: Patyunta na lang ang huya, taga. Patyunta lang, anay. Wala gintas ang madayunan eh. Nagapangita pa man ko nga daan sang trabaho.

0: Ay, tita. Wala na gid kami sang sarang madayunan.
1: Ate, sin o paabi ang magbinuligay kundi kita na lang gid eh.
0: Abi mo ta, nahuyagi ko nga magdangop sa imo. Ugaling wala-wala gid kami subong ta eh.
2: Ta, temporary ma lang niya. Maayo naman ni kun makakita na ko sang obra.
1: Wala gid sang problema. Sige, basta lang paninguha gid ka mo. Ha?
0: Ay, salamat kita.
1: Wala sang problema. Wala gid sang problema sa akon. Ate, ano, okay lang kamo da sa likod?
2: Okay gid ta. Ako na lang dang bahala nga maglimpyo. Kay mag-repair ako sang kung anong guba.
1: Ate, sige. Ano abi kay wala gid ako sang chimpong magpaninlo eh. Tungod adlaw adlaw, ara man ako sa salon. Isang una tinlo na di eh, kay ti. Wala man ako sang ginalingawan nga ipan. Maayo gani nga ginatagan ako sang negosyo sang anak ko nga ato sa Dubai.
0: Ay, maayo ba? Ay, kamusta na tugali si Kas, ah?
1: Bakas-bakas man eh. Kabalo ka naman sa pakaisa mo nga kapisan sa to. O ti ikaw, Emmanuel. Ano, okay lang di sa imo? Masi hindi ka makasaho.
2: Wala sang problema sa akon ta. Ang importante, may madayunan lang kami.
1: Ate, sige.
0: Ay, ta, hindi ka magkabalaka. Buwas dayon mangita man kami sang ubra nga duwan ni Manuel.

0: Kabatian, ang unang abahin sa aton siringa drama, The Manuel Story. Sa mga pinalid sa gugma or the pages of love, ang drama nga aton gintugiluhan, si Manuel, kagtiya sa asawa, may kamalamalahan nga ginaogusto. Tutigulang naman to gani ang tingog sang tiya kung pamatian ta sa drama, no? Mabalaan ta na sa ikaduha nga bahin sa nga aton siling drama. Kung ano, ginakamalamalahan nga ginover. Namambal, gud si Manuel, nagakadimat siya. Pasi sala man ang aton ginapaminsar. Pasi nagakadimat siya sa inang pagiging mabuon, pagiging maalaga. Na-attach lang siya. Pero basi mahigko lang yung aton utok. Mabawamo, gito na yun aton ginapanundong. Basi wala man ka. Ano ba edad? Edad naman ang tiya ko pamatian. Tagahin. Ga-fight for the right pa na. Bantayan, tagani. Para mabalaan, tagin mga ka-K5, no? Tutok lamang sa ating paboritong FM station, no? Dali sa aton siringa palatuntunan, Room 1009, ang inyong siringa hulot palautuasan. Ang drama nga inyong nabati ang didulong sa aton sang kaalwan sang DTX Beauty Soap, ang sabon. No, nga nagabulig prevents ang early signs of skin aging. Kag nagapapute sa aton siringa panit, gamit ang mga natural ingredients. Ano ang may ara sa DTX Beauty Soap? Papaya extract, ano? Nga known para sa pagpa-brighten sang skin. May guava extract, no, para mga baho-baho, diraga, no, madula, no. Amo nang gareklamo kang kisake nga daw wala gi managasulusing hot sa imo bisan ang imo sa nga partner daw wala gana sa imo ay kun may daw amoy bayabas kat imo dira. Amoy humon nga bayabas, no. So dapat na wala ta sang body odor para no maganahan man maghulid-hulid ka magsulusing hot si darling ta sa aton, no. May ara sang moringa extract. Kag madamo pagid mga ka-K5, no? DDX Beauty Soap, that's available sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Backley Street across PLDT Building. At kaya ko nagapangita ka mo sang sabon nga himo sa mga natural ingredients, no? Pagpaputi man, nag-moisturize man sa aton siya nga panit, pero hindi iya harsh, hindi iya iso. Wala sang damo ng mga kemikal, mga nagapugis katuod, pero daw karagison ka man, daw malamala ka, no? So, dali kita iya sa herbal soap, no? Kaya nag-glow lang yung aton siya nga panit, no? Kaya wala sang kemikal ng mga isog-isog. Again, DTX Beauty Soap. 56 minutes past the hour of 1 in the afternoon. Magbabalik ko si Miss A pagkatapos ang aton siling mga important reminders. Stay tuned.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karong nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, doc.
4: Free radicals, eh. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
3: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
4: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halina sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food. Sa downtown, sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
5: Mga cakes.
3: So, unless kung...
4: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
1: DTX 500.
3: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Wala mang gina-diabetes ang buang. Kay wala sila.
5: Wala mang gina-tapikan virus.
4: Hindi damo ang ila ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kaya ila problema, arana sila utok.
1: TGX 500.
6: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
6: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sandetex 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
1: TGX 500.
4: Isa-isa ang tasar JP kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
3: Gimprito.
4: Magkaon to linaga. Sobra na guru 20 anos.
7: Ang average person ko na consume 4 liters of cooking oil every year.
4: Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
3: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lagdo ka nagtipik tapik skillet.
4: Hindi pagi ka pala inom TX 500. Why na? Amo nang dali kang patay.
3: So ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
4: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa ikumparas cancer. Mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagain no. DTX 500.
1: DTX 500.
4: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang kuha nila, pang
3: dugangan nila, kulang.
4: Para man neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matabo. Una, ginaatake, before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
3: may mga toxins.
4: Pambutangan na niya para hindi na mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins, Sir JP, mag-abot na, una nila nga i-neutralize. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
3: May reserve ka na.
4: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
1: DTX 500!
8: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
8: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: matigas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinicas Probiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa pilmero katatlo sa subong kaduana lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagyong ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogalisi.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang mighty Z, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you sa mighty Z.
1: Mighty Z, ibig tibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Sa mga butika.
1: Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baaya. Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
3: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Sport Biotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
8: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
8: Mag-Sporebiotics ka!
12: Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatimlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tayo.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: DTX 500.
15: Q7 lot.
16: Nung ginabatsyag mo sa
15: high blood gid ko.
16: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
18: Dolan 209 sa hapon, and nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyo sining hulot pala utuwasan sa aton sininga ginatutukan and ginapamatian gid nga FM radio K5 News FM Philippines, championing the lives of the Filipino. Ang programang ini ginadulon sa aton sang kaaluan sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang suplemento mga ka K5 kadamo-damo sang benepisyo nga mahatag sa aton sininga lawas. Suplemento nga himo sa dahon sang ampalaya and the sugar cane extract o kon DSE, no? Sikat na herbal food supplement, no? Bestseller sa mga butika nga, no? Ano ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang sininga suplemento, mga darling, kag nga ginabalik-balikan, no, sang mga suki? Ang DTX 500, no, tungod sa nasambit naton nga mga ingredientes nga may ara siya, nagbulig mga ka K5 para malikaw kita, malikaw sa diabetes nga, no? Kay ang DTX 500, mga darling, no? Naga-control, naga-regulate sa aton sininga sugar, no? Nagabulig para mangin stable ang blood sugar level sa aton sininga lawas. Di ang ampalaya nga daan, no? Traditionally, ginagamit niya sa ginagamit natin ini. Halin para sa mga kanununuan natin. Para mapanubo ang aton sininga sugar sa dugo, no? And ang DTX 500, no? Nag-aakto bilang antioxidant sa di nagabato sa mga free radicals. Nag-reduce sa oxidative stress linked to diabetes complications. Ang iba nagambal, tibulong gid na Miss A ang DTX 500 sa diabetes, no? We promote this product para ma-prevent, makalikaw kita, no? Sa diabetes, no? Para hindi natin ma-experyensyahan ang madamo nga sintomas like inang permi ka ginauhaw, permi ka ginagutom, dry ang imo sininga panit. Kung mapilasan imo panit, dugay-dugay magpali, masami ka nagaihi-ihi, nagaburon ang imo sininga pananawan, no? Amo na, hindi ka masyado makatulog sa gabi, mga symptoms of diabetes, hindi naton luyag ninyo ma-experyensyahan. Amo na gani nga subong pa lang, ginapatumar ka mo sa DTX 500 para makalikaw kamo, no? Sa amo nga sakit, ma-managed ang aton sininga blood sugar level. Madumduman ko, may naka-istorya kong doctor. Bigin pa check up ko ang akon sininga amsultiro, no? Ginpamangkot niya ko kung kapareho sang iban nga bulong, cure ang DTX 500. Di, klaro man kita mag-endorso sang aton sininga produkto, no? And sa tinaga nga food supplement. Suplemento. Kung silingon, adlaw-adlaw naton siya nga tumaron, no? proteksyon sa aton sininga lawas mga ka-K-5. Hindi na nato paghulaton nga iguon kita sa balatian kinahanglan, no? Subong pa lang, no? Mag-detox kita, no? May ginatumar kita nga suplemento nga nagaakto bilang antioxidant para hindi na nato maeksperyensyahan pa ang mga balatian kapareho sa gisambit naton nga diabetes, no? Kontrolon ang aton sini nga blood sugar. Take DDX 500 mga ka K5 ba 14 pesos lamang per capsule. Babakal sa mga butika malapit sa inyo sining lugar, always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Abi mabasa tadi sa mga greetings, oh, maayong hapon sa imo Miss H. Shout out lang kami sang asawa ko kag duha ko ka bata sa Binaw Bawan Pilar. Thank you Rowin. Buen dia Alonsagay. Romer Arroyo Taytayon, maayong hapon kag pamatigid kami Sir Romer. Thank you. Ang kabaliktaran sang pagadimat, demand. Maluoy ka. Boyet Rote. Ano daw? Ara ka naman Boyet. Ma'am Dolores Abilarde, hello! Ashley Bourbon Bahada, De La Cruz Rente, Leo John Billiones, John Paul Tizon, Ma'am Nariza Bautista, magandang hapon sa lahat ng mga nakatutok sa atin, sa inyong mga radio, kaiga message. Miss A, wala gid kami sang internet, subong ba? Wala sang data? Okay lang gid, ano, importante, nagatutok kamudera sa 100.9. And syempre live magkita sa aton sininga sister station sa Pilar, and that's 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Maayong hapon mga ka K5. Yari ng kasugpon sa aton sininga drama The Manual Story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Ga, malakat na ako ah. Ma-apply ako sa lain nga agency. May miga ko to eh. Kag pati gayunon niya ko to kuno.
1: Ati, maayo man ga. Maghalong ka ha. Boss lang kuya ga. Boss lang ko mag-apply. Bulos-bulos lang ta para nga may magpaninlo di sa sulod sang balayo.
0: Ay, oo ga. Ay, malakat na ko ga. Hmm?
1: Okay ga. Ato na si Celine. Oh, Diyos ko. Salamat gid nga siyang ginhatag mo sa akon. Bisan wala-wala na ako. Pero ari siya. Ari siya ka nagkaunong gid sa akon. Oh, may nagapanuktok. Bago lang gani nagaling si Celine, nagbalik naman siya. Pero mga wala siya nagkasulo daw. Ah, siguro. Bas, iginlock niya. Mahiyo pa, abrihan ko na lang. Arana! Dali lang! Nga nagbalik ka.
2: Ay, Manuel.
1: Tita Eva, ikaw gali.
2: Oo, ako.
1: Maayong aga, ta?
2: Maayong aga, kid. Kapamahaw ka na?
1: Tapos na ta. Mm. Dali ka ta, sulod niya. May pansit pa ko di kag pandisal. Amuning pamahaw na mo ni Celine eh. wala pa gidabita eh. Pero, ane ka, daw maligo ka man tao.
2: Ay!
1: Nagatampi ka lang sang tuwalya?
2: Ay, oo. Naghingagaw lang kugwa. Kay wala nagtubod ang gripo. Brown out eh. Wala ako nakapundos ang tubig sa banyo. Ay, siling ko, diri na lang ako maligo sa bomba. Bumukas ang tuwalya kung nahulog.
1: Nahukas ang tuwalya sa lawas mo. Sa lawas mo, ta? Nahulog? Diyos ko, magalang.
2: Ay, sorry, git Manuel. Ay, sus. Halog siguro ang pag-ipit ko sa tuwalya sa dugan ko. Hindi ko bala mayo to kaduko. Lihog ko, abi. Pudyot sa tuwalya. Paliyog ko to ay. Kamot ko lang ang nagatabot sa dugan ko kasi sa itdalom.
1: Ario, ta?
2: Manuel?

0: Basi dasun bulan, malisin siya ta kay tita. Na, mahali niya ta di ah. Kiti, basi kaluyan na, ma-approve na itong gin-applyan ta nga low-cost housing.
1: Kabay pa?
0: Oh, nga daw kaluya sa imo ha. May problema bala?
1: Kukuhan. Wala ka. Okay lang ako ha.
0: Ga, kabudlay sang ubrata no? Ako ya pang adlawan. Kag ikaw naman, gabihan. Wala na kita nagahulid magtulog. Kisa, hindi pa ta mag-abtanay.
1: Amo na gani ga eh. Sige lang. Dasun, mapasahilo ko sa pang-adlaw ah.
0: Ay, sige biga. Ayaw ang agency mo. Ay, sige na ga, malakat na ako ah. Adlaw na gali oh.
1: Bye sige ga. Ato na si Silin. Wala gid siya magkaibalo. Nga may nagapatunga na sa hamon nga duwa ni Eva. Ito. Anong maayos sinigabuhaton man? Ito, hindi ko gusto nga maghalin. Tungod, nanamian na ako kay Eva. Nanamian na ako.

0: Manuel?
1: Ta?
0: Nakamuno sa akon si Celine nga. Mahalin na kamo kuno dire sa balay.
1: Kukuan. Oo, ta.
0: Manuel, okay man lang tani nga ari kamo dire sa balay, Kung maghalin kamo dire, paano kita nga ito, ha? Mabuang yun ako kung madula ka sa akon, Manuel.
1: Tita Eva?
0: Manuel, please. Hindi ka mo magalin, diri. Oo, wala man sang problema sa anak ko. Ngaari ka mo, diri, ah. Mas nalipay pagani siya kay may upod ako, diri. Siyempre.
1: Pero, tita.
0: Mas malipay ako ngaara ka sa tupad ko.
1: Tita, nakonsensya na ako.
0: Hindi.
1: Nakonsensya na ako kay Celine.
0: Hindi pagpamensa na ina. Hindi ka pa. Duha kaming ara sa tupad mo. Kag hindi ka magkabalaka. Aton-aton lang ini. Kag wala sang iban nga makahipalo.
1: Tita.
0: Wala bisan sin o Manuel. Basta dere ka lang.
1: Tita.
0: Dere ka lang.
1: Tita.
0: Dere ka lang. Dere ka lang.
1: Tita.

0: Ang oras na naman. Alasingko na galisabon. Natulugan kami ni Tita Eva. Grabe, ginang lapyo gin kami ba? Pukawan ko siya ba si Mabdan kami ni Silin. Alasingko na nga dahan ang out niya eh. Pero, imposible man nga maabdan niya kami ha. Kahit di, mabiyahe pang daan siya. Ta, Tita Eva, bugtaw na, hapon na oh. Ta?
1: Uy! Ari na ko!
0: Ari ka na?
1: Hindi! Ano ang buwak sila yun sila? Ha? Nga ate rin nagtulog si Tita Eva sa kaumata.
2: Silin?
1: Tita! Nga ate rin ka nagtulog sa kama na mo.
0: Dali lang. Nahuya gani ako eh. Nagayo si Tita na diri siya matulog. Kay kabugnaw diri oh. Ano abi kay brown out eh?
2: Brown out, oo. Oo, Silin, brown out abi. Grabing baulay ko kung naglahanas ang panginawa ko kung wala sang hangin. Eh, pasensya gida. Munahuya man gani ako kay Manuel. Nagayo ako sa iya nga diri ako matulog kay kabugnaw diri sa inyo eh. Kay tikni pa ang atop kag may mga kahoy diri sa likod.
0: Oo. Amo na ka. Gusto na. Ginpukaw ko lang si Tita kay hapon na oh. Kaga mahimos man ko kay ma-duty na.
1: Amo bala?
2: Oo. Oo, Silin.

0: Sala gid ang magbutig, pero nabutang ako sa tunga-tunga. Nagpati man si Silin nga amo sadto ang natabo. Kag amo ina ang problema kasubong. Akoon ko na in love na ako sa tiya sang akon partner. Wala ako makahibalo kung tubtubsan o ini, kag kung san o namon hasta nga matago ang sitwasyon. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Manuel.
1: There you have it, ka K5, ang kabugusan nga istorya ni Manuel sa aton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Dili sa aton sini nga kampiyon nga FM station. This is K5 at News FM. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagalingan. Mapapati bala ni Manuel kagsang tiya ang asawa. Anyways, mga darling, no, ang drama ng inyo nabatian gindulong sa aton sang Extend food supplement for men. Ang Extend himo sa natural herbs nga maca and clavawaska nagahatag sa imo sang kana. Nag-increase sang stamina, nag-treat sang erectile dysfunction. Extend the food supplement for men para sa hindi mabangbang kag kanamiturn nga performance kay darling. Extend isang kapsula ka lang. Mapanumbalik kita, no, para maghatag sa aton sining mga words of wisdom as requested by Manuel. Words of wisdom. Kung anong dapat niya himuon, no? Sa sininga sitwasyon nga nagakadimat na siya sa tiya sang iya sininga asawa. Magbabalik ang Room 1009 pagkatapos ang aton sininga commercial ka K5 tutok lamang sa 100.9.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
7: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
8: Chulvietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
9: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
10: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibo gid kaayo ang may TC.
3: May TC.
11: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
14: So na,
13: mag-ida ako sa akong body odor.
14: Buya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na-gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag nag-hamis ka nag-putik-gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akong panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
18: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Dayu Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dayu Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dayu Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Extend Food Superman for Men.
20: O si Rosanne, baw, akong banas ang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
11: Extend food supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
22: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
11: DTX 500. Bakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
6: Magalingin bala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
1: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
6: sang imong blood sugar.
1: DTX 500
6: garantisado.
1: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya ganito?
1: DTX 500 Mighty C
6: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C
6: mabaka ang butika.
1: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kag-sip on.
1: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap.
1: Mabakas sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon. Na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing.
14: Luto na.
13: Ang labahan.
14: Nakasampay na.
13: Ang uniform ko.
14: Naplansa na.
15: Ganito ako.
16: Tigasi.
15: Tigalaba.
16: Tigasay.
15: Tigaplansa.
16: Sa araw si Missy. Ang masusunod
15: sa gabi,
16: ako ang bossing
15: dahil kasangga ko
16: ang Extel
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to Mama.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
15: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ber, nang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandit Rebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio!
16: Ang D3 Bio!
15: Yung may VCO!
16: Ang VCO!
15: Yung may D3!
16: Mabagat sa mga butika.
15: D3 Bio!
19: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio! Ang D3!
16: Yung may VCO!
15: VCO!
16: Yung may D3!
0: Sakit ang tiyan?
15: Mats for Biotics!
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
15: Mats for Biotics!
0: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Sport Biotics! Sport Biotics! Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ogali si Eliza Marie Simuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: tom ang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
3: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: Hey, Dolan 243. And nagbabalik si Miss A para sa last wave sa ngaton silinga programa, Room 1009. Ang inyo silinga hulot, palautuwasan sa kahanginan sa gihapon sa aton silinga kampiyon nga estasyon, K5 News FM. Dante Fuentes, maayong hapon Miss A. Ari lang kami sa Barangay Nalumsan. Carles Iloilo, kapamati sa imong programa 100.9 kada hapon. Maraming salamat Sir Dante Fuentes. And sa mga taga Carles, no, Iloilo, maayong hapon sa inyo. Maayong hapon man, no, kay Romer Arroyo Taytayo, nagapamati sa aton. And sa aton sila nga mga K5 solid supporters. Ano na matugda ta kay Juan, kay Manuel? Si Manuel nga nadimat sa tiya, sang asawa niya. Ang tag-iya sang balay nga ginaistaran nila. Di ano pa bi? Halin ka mo dira. Kung hindi mo gusto nga magdalum pa inang nabatsyagan nyo sa isa kag isa. Sinang tiya sang wife mo, pwede mambal mo nagakadimat ka sa iya. Pero pero balaan mo man nga sala. No? And gusto mo man maglikaw na. No? Di halin dira. May iban pa man da guro. Nga or dito ngita ka sa side mo, no? Sa imo sa nga mga kapamilya or base may utod kada may payag-payag sila tong extension sang ilabalay or ila anay bodega, no? No, pwede nyo anay maistaran temporarily, no, himusimusa nyo lang. Hindi ka dali ka ko na da sa tiya sang imo sining asawa, kay baw na lamang. Subong, no, daw napapati nila. Ang asawa kay nadakpan sila sa kwarto, di ang hambal gin pukaw niya lang ang tiya kay nagtulog, no, didto. Kay man brown out, naging utan, no. Daw napapati ang asawa. Ang natabo sa imo kag sa tiya sang imo sining asawa was not simply a mistake or mambal ka nga aksidente lang, kay man gaupod kami ang muna nga aksidente lang matungan natabo, no? Naghimo kaya sang isa ka choice or probably series of choices, eh, base kapila naman ka modera nagchinok-tsakana, no? Isa ka klase sang buhat na pagtraidor sa imo sini nga wife. Betrayal sa trust sang imo sini nga asawa. Especially when she had every reason to believe nga ang iya sini nga kaugalingon nga tiya was someone safe for both of you. Miss A, wala agad ko sang choice bu. Hindi ah. Kung may gusto, may paraan. Galing kay komportable.

0: ka na dira. No? Amo na nga gahambal kasi subungan wala kagisang choice kundi ma-stay ka mo dira hindi ah. Hindi nga hindi rason na nag-struggle ka mo financially. Pagpabayaan mo na lang na nagakatabo ngayon na. Pagpabayaan mo na lang nga, no? Marumpag ang inyong sining marriage sang imo sining asawa. Madula ang salig sang imo sining asawa. Subo nga kaya panatap naon. Kapariyo bala sa isa ka masakit? No? Nagkatul-katul na imo ilong, nagpinanghatching ka na, no? Tumarka na sang DTX 500, gagmaitis para madula, ina. Same man na sa imo sining sitwasyon, subong kaya pa natap naon, kaya mo pa na bulungon ang imo sining Ano sug punsang o abi comment ka mo. Ano nang dapat bulungon niya nga sakit niya? Kaya pa na bulungon ang imo sining nga Kay man na acknowledge mo pa mo nga sala, no bala? Ara ka pa sa imo katinuan, no? Ang iban sinay nga nagabuang-buang natin wala na sang kaklaruhan ang uto. Isubong nga balaan mo ang sala sa tama, no? Or ang tama sa sala. Balo ko pala mag-discern kung ano ang sala. Kung what's right. Kung ano ang hindi dapat, no? Tiuntatana na. If you truly want to save your marriage, no? Kinahanglan maghimo ka sang tikhang. Nga malikaw ikaw sa tentasyon, no? And the relationship with the aunt, bisan ano pa nang humble, masubuan kid ako, paano na lang ako maniwel, wala ka na diri sa balay, ay nabuhi ka man gani teta sa tong time nga wala pa na day Manuel. Mamba ko subong, paano na lang ako, Manuel? Why ka man na ano sang wala pa da nag-star de Manuel? Araw-araw ka man niya imoya. No? Mabuhi ka man gapon, teta, dear, ah? Wala da si Manuel? No, ano man yung tita man, abi yan, though. Chay, no? Gitpasosya ko na ganyang teta, teta. Tiyay. Abi, eh, total, ikaw ang may husto nga pang idaron, dira. No? May eksperyensya, may malawig ng eksperyensya sa kabuhi. Ikaw na dapat, dira, nagatuytoy sa mag-asawa. Hindi nga, intuytoy mo yan si Manuel sa tamburong. Dapat ang pagtuytoy mo sa mag-asawa, ang muna nag-share ikaw. So, mga pinuslanon ng mga mga bagay na magamit nila, no, para makatibawa sila sa kapegaduhon. Ma-share ikaw sang imo sining guidance, no? Mapakigbahin ikaw sang imo sining mga experience sa kabuhi, kung paano mo nalang puwasan ang mga pagtilaw, kapareho sinang nag-ila, sinang pag-struggle financially, anong pwede nila mabuhat, nagahatag ikaw sa suggestion, no? Hindi yan nga pagtuytoy, nga gintuytoy mo si Manuel, Manuel, ituon. Eh? Namian ka na bala? Nami, gini ko si Iun sa hita, si Tia. Manuel, ang tatana na, kung gusto mo gidiya na, no? Hindi ka madalman, hindi ka na, hindi mo masama dang inyo sining marriage. Leave the aunt's house if you can. Ang pagpadayon ninyo, no, sa pagpuyo under the same roof will only depends sa kung ano may ara ka mo ni teta, teta mo. No? Find another place. Even if it means making difficult financial sacrifices. Save the marriage. Rebuild the trust. No? Sa imo sining a wife. Subong hindi ko magpati nga wala to sang duda ang asawa. May ara na na. Pabayaan mo pa bala na magdalom pa ina hasta nga masamad ang salig niya sa imo. Wala sang baho nga hindi masimhutan. Wala sang sekreto nga hindi makalkalan. Madakpan ginakamu sa ulihi nga duha. If you still love your wife, then likaw. Make a difficult choice. No? Bala mo na sa kugulingan mo nakasala ikaw. Pero may chance pa. No? Para matadlong mo ang mga bagay-bagay. Galing ko ng imo, sinapanumdum niya, oh. Hayahay na ko diyan, nga manumdum pa ko yasang renta. Nga mamamblema pa kami yasang pambahayan. Sa balay nga istaran nga ari man ang tuhog-tuhogon ko lang si tiya. Okay na, tiko di tinunto.
1: Tinunto!
0: Kahit sa pagkatamaran mo!
1: Tinunto!
0: Ito! Botsi mo, Manuel. Sulat ka lang diliwat ha, kung naglikaw ko na da. Nagali ka na da kay teta mo. Sila duda pa ko sa imo kung mahalin ka da. Okay, five, balik kita, no? Or balik kita. Makitanay kita tomorrow, same time, 1-3 p.m. sa room 1009. Ang iyong silinga hulo at palautuasan. Sa gihapon dali sa ato ang silinga, paborito nga FM radio. This is K5 News FM 100.9. Live kita ha sa ato ang silinga mga Facebook pages. Pakilike, pakifollow. K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Live kita sa ato ang silinga sister station sa Pilar, K5 Radio Tagbuanay 89.7. K5 nagapaday ng aton sininga elimination round that sa aton sininga ginakalangkagan nga K5 News FM live reporting competition yesterday, no? Anum ka mga partisipante nagikan sa nakalain-lain nga mga bulutuan, no? Sa sekundarya, no? May taga first district, may taga second district, no? Nagpaindis-indis sa patagsang live reporting. And today, no? Ano man gihapon ka partisipante or five, no, yata ang magapasakop sa elimination round. Out of 29 secondary schools across the province, no, 15 schools will advance to the finals. Ang aton sining final competition is gonna be on October 18, no, Sunday, dito sa Robinson's Place, alauna sa hapon. So, duha ka kategorya, may ara sa sekundarya, may ara sa tertiary or kolehiyo mga ka K5. Public and private schools ang aton sining mga partisipante. So, kung may ara ka mo sa ginasuportahan, eskwelahan na nagpasakop sa K5 News FM Live Reporting Competition, ang ila sinitag sa mga performance, no? Like, subong bisan na nakaschedule, i-post na to ng ila sinitag performance at 6 p.m. May mo na kamudira mag-vote, no? React and share para, no, magpamayagpag sila sa criteria nga SocMed campaign or social media campaign. Ang kahapon nga nag-perform, tinapost naman ang ila sa nga performance, mga ka K5 performances rather, no? So pwede man kamudira, no? Pwede nyo pangitaon ang yesterday ng mga gin-post naton kagabi, 6 p.m. para makaboto kamo sa inyo ginasuportahan nga partisipante ukon eskwalahan. K5 and News FM Live Reporting Competition 2026. Sino bala ang manging kampiyon sa sininga tuig? No? Sa patag sang live reporting, sino bala ang aton sini ipambato sa K5 News FM Live Reporting Competition Regional na sa November 7. Di amo na subong ang aton pagabantayan mga ka K5. My name is Miss A, ka K5 Amir Lins Birondo, sa ngalan, sa bugos, nga hubon, sa K5 News FM Rojas, sa atong sininga partners at technical side, ka K5 Michael Johnny Toga. Sa ngalan, sa atong sininga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa copies, K5 News FM.
1: KK5 News FM. News FM. D3Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
3: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500. Kasi
7: tumasol sa barangay
8: po. Anong kinabatsag mo sa ako?
7: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumarkog. DTX 500.
7: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: Three times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
7: Try gig kamo sa DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O si Lord is maglupot. Skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubo kong sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
6: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
6: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
13: Iniaisa kang Neurobiotic Serum nga nagabulik sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
21: D3 Bio.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pagtap

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinikas for Biotics.
1: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tika, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
1: Sakay ka kidiya.
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sagad nga driver, extend lover.
4: Extend Supplement for Men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga buti.

It is now 45 minutes after 3. Ang bahagi ito at ang oras na yan ay always so hot sa atin ang ating mga paboritong suplemento. Always so natin ha, huwag natin kakaligtaan na mag-take ko rito religiously ng ating DJX500, D3 Bio at ang ating MyTC para mapanatiling nga malusog yung ating pangangatawan at iwas so tayo sa sakit. Okay? Protection para sa buong pamilya. Alam na ho niyo kung saan mabibili ho yan. Maraming salamat sa pagtutukon niyo. Kita kasi tayo bukas. Maraming salamat. Adios.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Dila nalang subong imo sugar?
4: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaom magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
13: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis.
3: Matalong kag alerto nga paminsarod.
15: Hi, Tennis.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknaan. Pagpatay, pagpangdubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Rebile with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inulong ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mapatags mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga magatag palamati. Panayunong naton subong sa pagsipad-sipad. Ang matahong makasugpon sa aton drama sa kahinan. Kayugid magkuhan sang leksyon. Yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan o punta sa impyerno! Ah!

0: Ay, la. Pagwa ako din sa prison, labi. Pagwa ako nila.
1: Ay, Diyos ko. Mangita pa ako sang sarang ko nga mautangan sa kwarta. Kay may balayran ako sang 5,000 sa kalanaan niya ginrambulan ninyo. Ay.
0: Tambala sila ni Manong kagmanang lang ha. Pagwaol ko din nila ta. Sige na la. Hindi ko di kasaho sa prison niya laya. Kabaho di kagkadamo lamok la.
1: Ay, tinguhaan ko. Pero hindi ako makapasalig nga makakita ako dayon sang kwarta. Kay bag-o ko lang ginprindang pensyon ko. Kay ibayad ko sa cellphone mo nga ginkauti mo. Ay, July, maluoy ka man sa akon ay? Tigulang na ako. Hindi na ako pagpabudlay eh. Ay, sano pa ako yung makapahuway sang ugta sa imo man? Panong dumabala nga ako na lang gid ang nagaulikid sa imo.
0: Oo la. Hindi ka magkabalaka la. Makapahuway ka gid. Dali na lang la. Makapahuway ka gid.
1: Dayabot sa imo nga bata ka. Sa diin pa ako sinimangita sang ibayad sa mga multa sa imo. Hands up na gid ang mga utod mo. Hindi na sila magbulig sa imo.
0: Sige lang la. Makagawa lang ko di balala. Kay may ilagi na sila sa akon la. May ilagi na sila la.

0: Kung ako si mo, Roma, brekan mo na lang na si July. Dumanog buang na ginasaya. Parintihan ay man kami tuod, pero ay nadlok ni siya, yadaya. Nadlok ko na siya magpalapit ya. Do, permi lang hadaan mo lang nablang sigay ang mata. Kag, permi lang, ay nako, permi lang ginagawad ni Lola ya sa presuhan.
1: Day, gaan ko lang sa tiyansa, naluoy man abi ako sa iya eh. Pero kung hindi pa gina siya magtarong, abala na siya ya. Brikan ko na gina siya ya.
0: Butsi mo da. Kapila ka man ang gahatag tiyansa na siya. Abi mo ba na day? Kung siya na madayunan mo pila kaadlaw? Ah, bisan ilabo sa bato? Kaluluoy kagid lang. Himuon ka lang na niya manugsagod. Kag punching bag.
1: Layla?
0: Tuwede niya.
1: Grabe ka ba? Hindi man pagpakalaina sa imo ang sa amusin ng parinti mo ay? Ang tao bala? Bisan ano pa kalain batasan, ginahatagan sang chance ka magbago. Maliwat gid na siya ya?
0: Oo ah, ipati ko na iday. Ina ko na hindi siya adik. Kag hindi pagubang utok ya. May chance ah. Buot si imo da, pagusto ka da. Imo man ay life Roma ah. Last ko na lang giniya nga laygay si Moya Daya. Hindi! Kanagit ka ba di sa akin nga mag-mention-mention ko anything about kay July? Hindi! Nag-ya promise!

0: Bao si Lola, balamong. Wala na ganila. Kabalo ka naghit nga. Wala na ako kwarta. Puro na lang ko gani si A sa amon opisina, oh. Wala ka naghit sang pugao niya, sako niya, laya. Wala naghit. Pabayin na lang tabala sa pisuan, ah. May na gani nga madudla na, bro.
1: Ay, Dino. Pangitain lang ako sang mahulaman. Ibisan sa kaan ko pa. Ay, oh. 2,000 naman lang ang kulang kag mabawi ko na ang silpon naging kauti niya sa ginprindahan niya.
0: Paus, si Lula bala mo?
1: Sige na bala.
0: Paiputon mo gid kuya nga mang utang?
1: Ay.
0: Wala na ko gani sa utangan la. Puno na ko sa kautangan. May pamilya man ko nga ginasagod la mo. Tigagid lahaw?
1: May. Kung wala ka sa ihatag, wala. Hindi na lang. Kung wala ka sa ihatag, wala, ha? Hindi lang ako paghambalis ang masakit.
0: Oh.
1: Nakabati ka? Dira ka na.
0: La? Naglain pa. Ako ba yung nagwa nga? May sala? Ay, ambot. Man, mayo tani kun. Badala na lang nasa drug by bus ng operation ng animalya mo. Para wala na sang problemaon pa. Do ka nami na lang ipasalve sa buisit, ya. Mangod ko man natuod, pero kapirwisyo naging katama, eh. Kapirwisyo naging katama!

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Mags 4 Biotics.
1: DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5.
6: K5?
1: News FM.

0: Ti Mayo, kay nabalik mo ng cellphone ko ah. Ay, ang apo mo ya, at siya igmi. Wala na chance ya.
1: Boy.
0: Ay, madalman na gilang ng pagka-addict sang apo mo. Abi mo, kung ako sa imo, iparihab mo na bala, chay. Plakadlaw bala. Basi maglala na gina. Ah, basi una yun kasi na bala.
1: Ay.
0: Tuon na yan, chay.
1: Ginhambalan ko naman ina siya. Pero, hindi ko man mapilit.
0: Ay, sus! Ah, planted day bala! Planted day bala sa mga parak bala!
1: Boy!
0: Para hindi na lang makagawa sa prisuhan!
1: Ay, abaw ah! Hindi man! Hindi man na ila!
0: Ah, tiyo, igme! Ang mga tao bala pareho sina! Threat ina siya sa safety sang publiko ko!
1: Ay, tingwaan ko nga magbago siya.
0: Duda lang, magbago pa na.
1: Ay, laygayan ko siya sang maayo.
0: Ay, ambot lang.
1: Kag-iampo sa gidoong ha, nga magtarong siya.
0: Ate, kabay pa eh.
1: Kay kun wala na ako sa pilakadlaw. Wala na gisang sa pamilya nga maulikit sa iya. Kay bisan utod niya, nagasikway na sa iya.
0: Ay, tinatural malang na siya ikme. Kakapoy man niya bala maghala ka pa ayon kag maghala ka yayo sa pareho nila. Ikaw lang ya guro ang makaagwanta sa apo mo ya chay. Ay ambot lamang. Anta sige na. Dala ka ta. Updan ta ka sa presinto. Agud nga makagwa ng apo mo. Pero sa akon chay ha. Blacklisted na ginasaya. Hindi na ginasaya ka palapit sa balay ko. Tandaan mo gina, chay. Kag kon magkadtogid man siya sa lugar ko, ah, pasensya, hanay lang kami. Kay ipatiro ko na lang na siya dahil kay banahon.
1: Bye.
0: Ipatiro ko na lang na sa...
1: Bye. Layla?

0: Siling ko gani nga, hindi nyo ko mabatas lay. Salamat kita. Salamat kita.
1: Kagkabay pa nga amo na ini ang katapusan mo nga pagsulod sa prisuhan to. Ay, maluoy ka man ay. Magbag-o ka na, ha? Pagtarong na para sa palaboto ni mo.
0: Ipos na blala. Kabalo na ko na iya. Tama lang wakal, blaka inlingan ko. Malakat ko, anay.
1: Ay, ba... Ano? Ay, kagsadiin ka makadto, ha? Bag-o ka lang gani kagwa sa presuhan. Malakat ka naman.
0: Sabad si mula. Kiputab na ba? Ba mula?
1: Uy, uy, animal ka. Uy, kumusta mong ba-ba ko?
0: Kung hindi mo pagkiputo ng sungwan mula,
1: ay,
0: hindi na mo sinang matilawan mo sa akon. Sige, mula. Ang katagi ko, mula. Managayaw na ko si mo eh. Nga tama na nga warak-warak. Kaya ginalingaan ko.
1: Ay, sige. Sige, lakat. Lakat. Kaysa dasyon nga may mga rimalasyo ka, hindi na ako magsalod sa imo. Hindi na. Sobra ka na, gid. Sobra ka na. Wala ka na sang bisan jutay nga respeto nga nabilin sa akon. Sige, lakat. Lakat.
0: Hindi ka dyan mati sa akon, la. Sa... Dua! Ha? Hindi ka kayo mo tatambal, no?
1: Ako ba kinila?
0: Sige! Sige, wakal! Hindi ka natabunan ko ng baba mo kang ilong! Ay, ala! Ala daw kanding ang iliawon! Ala, sige! Gasiga ang mga matawaw! Ha? Patunta lang ka!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan na matamo sa kay gayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa pamamati ang makahalawat-hawat nga kasumpun sa aton drama sa kahanginan kay yugid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kis direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal kaginapamati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
3: Ditribayo, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Ditribayo.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: Ditribayo, ang D3, yung may BCO.
5: Ang BCO,
3: yung may D3.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Das ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
5: Sa tatlo kapila ka mag-inom?
6: Sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
3: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga Vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka
12: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
3: DTX 500!
19: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian niya sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
6: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balaya nga butika.
6: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
18: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
6: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
18: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
20: Rain Pharmacy.

0: radio
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Ross, alas 4:35 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan,
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan,
6: El Castigador.

0: sa aton sining mga tag palamati dira sa Chudora Sena Straight Center mayong hapon. Kabalukod amo git subong nagapanindahan dira sa Chudora Sena Straight Center. Kamusta kamo dira mga ka-K5? Kagsumuan sa mga transport terminal ta diri sa siyudad sa Ruas. Welcome, welcome, welcome El Castigador Program. Upo diri sa inyo lagad sa inyo anchorman ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Karami isang tiyempo subong mga ka K5. Karami man mag-inom sang DTX Coffee Mix. Basta mo rin ganing chimpo, kanami gid mag-inom sang DTX Coffee Mix. Marilive ikaw sa imo sininga stress. Sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Nakakapi ka, marilax ang imo sininga lawas. Ma-detoxify pa ang imo sininga lawas mga ka-K5. Makabulig pa sa aton sining nga mga kauturan. Bangod sining Ampalaya Extract ngayara sa DTX Coffee Mix. Makabulig sa mga kauturan naton nga masami nagataas ang blood sugar level. So gani mag DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw. Aga hapon. Wala kontra chimpong imnon. DTX Coffee Mix ang healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ano karon ang aton sininga mga talulupang doon nga mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad diri sa El Castigador Program. Bamo kita karon sa mga talulupang doon diri nga mga topiko mga ka K5 sa aton sininga programa. Yatag ko ang mga headline nga mga balita kag mga topiko diri sa El Castigador. Presyo sang gatong, dako ang ginsaka, subong adlaw, September 8, tuig 2026. Nagapanghakroy ang aton sining mga motorista. Bangod sining pagsaka, liwat nga pagtaas ang presyo sang gatong. Gasolina, diesel, sakit sang ulo sang aton sining mga kauturan. Dugang mga balita nga aton tamdon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Boys and Girls Week ginselebrar mga estudyante sa mga nagkatuhay nga eskwelahan nagpartisipar sa regular session.

Board Session. Second reading pa lang, ha? Kabalo ka mo mga ka-K5 sa sesyon sang sanggunian panlalawigan. Mayroon na the first, second, and third reading. Standby ka mo kung ano natabo pag-abot sa third reading mga ka-K5. So muna karon ang mga balita nga ito nagadulong sa inyo diri sa ito sa ring pagpangalagad diri sa El Castigador Program. Ang nga balita, ang builog nga gidadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C, the immunity booster mga ka-K5 sa aton sa mga kauturan. Sa aton nga mga ka-K5 nga masamig ginahilanat, ginasipon, ginaubo, nagaluyang lawas. Sigurado ako mga ka-K5 nga nagahina na ang inyo sa mga immune system. Kay kung mabakod ang immune system sa isa katawo, hindi man ni maghina o kon mangluya kag magwa ang mga masakit o kon balatian. So once nga maghina na gani ang immune system sa isa katawo mga ka-K5, nagagwa ginang balatian pareho sang sipon, ubo, lagnat, sagap pala nakit sang ulo. Mga ka-K5 ang sabat himnanta sang Mighty C adlaw-adlaw. Damo nga tubig. Mighty C adlaw-adlaw. Agod nga makabulig sa aton sininga immune system. Mas mabakod pagid ang aton sininga immune system, protektado kita mga ka-K5 sa sininga nga ginasambit ko nga mga balatian. Mighty C the immunity booster. Ang Mighty C is alkaline base nga Mighty C naganami pang imo sininga kutis. Kung mag-inom ikaw sang Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5.

So karon mga ka K5, direk kita sa aton na nga mga talulupang don nga mga balita sa aton sini nga mga ginpang headline. Unaon ta nanay ang mga dalagko nga mga balita sa Capiz Provincial Capital. Nagapungko kagina mga ka K5 aring video nga ipakita naton matapos nga nag-participate sa Boys and Girls Week celebration ang mga estudyante ini mga ka K5 may kantanan ini sa programa sang Rotary Club. Ini karon nga kahiwatan ang mga kabataan nga naghalin sa nagkalain-lain nga mga bulothuan diri sa probinsya sang Capiz, mga achiever ini nga mga kabataan, mga ka K5 nga ginapadala o kon ginarecommend sang ila tagsag ka mga eskwelahan agod nga mapilian sa Boys and Girls Week celebration nga programa sang Rotary Club, agod nga amo ini sila ang mangin counterpart sang mga officialist naton sa banwaman, sa syudad ukon sa probinsya. Now kagina sa regular session sang Sanggunian Panlalawigan, damo ang nakibot kag ti siyempre nagpartisipar nga may mga estudyante. So ginisplikar nga ini kabahin ini sang Boys and Girls Week celebration mga ka K5 sa naanda na nga programa sang Rotary Club, no? So ang mga kabataan, ang mga estudyante nagapungko ina o kung may gina-appoint ina dira bilang boy governor o kung girl governor man, yung dapat karon sa Capiz Provincial Government ang napilian is boy governor. Estudyante ina siya, ang iya counterpart na siya ni Governor Fred Castro. Kung nasa aton pa ang gobernador, sila sa Boys and Girls Week may ara man sila gobernador nga nagapungko. So naga-practice ina sila dira, ginatun-an, kagina-orient kung ano ang trabaho sang isa ka gobernador. May ara man dira gina-appoint nga provincial administrator nga estudyante. Kaya naga-function man na siya bilang provincial administrator ina sa executive

0: branch ina sang gobyerno naton mga ka-K5. On the legislative branch, sang aton sila nga gobyerno, may ara man na estudyante nga nagapungko bilang vice governor. Kagsumuman, may mga ginpang appoint madira nga mga estudyante bilang mga katapo sang provincial board. Mga board member, kunwari siya nagarepresentar, kag-counterpart sang mga board member sa 1st district, sang board member sa 2nd district. So gani kung isipo naton, kung maglima ang board member sa 1st district, lima manada ka estudyante yung nagapungko. Ngagin practice na nila kaina, kaginupod na sila during the session sang sanggunian panlalawigan. Kung lima man ka mga board member, regular board member, ang nagapungko sa 2nd distrito, may lima manada kabataan na nagapungko. Kung may isa ka ex officio member, halin sa liga ng mga barangay, may isa manada ka estudyante na nagapungko. Kung may arap PCL president, may isa man kasudyante para counterpart sang PCL president mga ka-K5. Kag kun may ara man dira sang isa pagid ka ex officio member, no? SK Federation president, may nagapungko man ina nga bata bilang counterpart sang SK Federation president mga ka-K5. Kag ang representative sang indigenous group, no? So kompleto well represented ang mga kabataan, boys and girls. Amo na gitawagin nga Boys and Girls Week celebration kay bali nag take over sila o kunangin counterpart sila mga ka-K5 sang mga provincial official naton. E, hindi lang ina ang mga elected official, may ara man na gina-appoint nga mangin provincial treasurer nga mga kabataan. Ti makadto man sa to sa Provincial Treasurer's Office. May ara man da accountant, may ara man da budget officer, tanan nga mga department head may mansig counterpart ina mga ka-K5. Ang tinutuyo agud nga mahasa i-orient ang mga kabataan kung sila gin man ang ipadala sa ila tagsa ka mga eskwelahan on the functions ang tagsa ka mga local officials, both elective and appointed official mga ka-K5. So muna makita nyo sa aton nga video nga gina-present kaya gina-describe naton sa radio nga ang mga kabataan nagpungko na mga estudyante bilang counterpart sa mga board member as Boys and Girls Week celebration mga ka-K5. Sa pihak nga bahin diri sa aton siring pagpangalagad. Nagalaom ang tanan mga ka-K5 matapos nga ginaprobahan na sa second reading pinagi sa isa ka ordinansa ang pag-establish sang Capiz Medical Center dira sa may barangay Lanot, Rojas City. Kay manti ang issue dire karon amone. Ang hospital nga asta subong nga ongoing nga i-convert ini into Capiz Medical Center nakapangalan pa ina sa Memorial Hospital o Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5. Now, ang ospital dire karon sa may boulevard amo ina siya ang original nga Rojas Memorial Provincial Hospital. Amo na da karon kung gusto nyo magpa-admit, magpa-confine dira na yaga kadto sa may boulevard nga Rojas Memorial Provincial Hospital. Ang sa may barangay Lanot, to make it clear sa aton nga mga pumuluyo, outpatient lang ina dira sadto. May ara man ina dira nga plano subong nga himuon ina or ipa-credit kag pataasan nga mangin level 3 nga tuman kadamo nga bed capacity matinlo, may mga gamit, nga hospital, kumpleto nga equipment, facilities, hospital facilities, nurse, doctor, agud nga ma-convert ina into Capiz Medical Center. Tikaron kay Caprojas Memorial Provincial Hospital panadang panawag. Kang ang hambal gani nila amo na ang hospital nga kalawig-lawig o kon dugay-dugay ubrahon. Ang Rojas Memorial Provincial Hospital dira sa may barangay Lanot. By virtue of an ordinance mga ka-K5, ginpapasaran karon sa Provincial Board sa Sanggunian Panlalawigan nga inadra ang hospital pagatagwo ng Capiz Medical Center. So, bali i-convert into Capiz Medical Center, timadula ng ngalan sa Rojas Memorial Provincial Hospital eh. Hindi na naton inapagtagon pa ng Rojas Memorial Provincial Hospital, kundi once nga mapasar ng ordinansa, mangin Capiz Medical Center ni ina. Amo nang ginpabugal sa to ni Governor Fredenel Castro nga asod-asod ang ila sining public consultation, sunod-sunod ang ila sining meeting with the Department of Health mga ka-K5 kay ina-supervise ang Department of Health. Agud mapadasig ang konversyon o kon pag-establish ang Capiz Medical Center. Kay target tani sang administrasyon ni Governor Fredenel Castro nga samtang gapungko pa siya gobernador, mangin ligasiya ya ina ang hospital nga mapanami ya ang ina dira nga hospital kag pagatagon nga Capiz Medical Center. Siyempre ligasiya man ni tani sa isa ka gobernador kay dugay na dira nga ipinaubrahanay pila na ka gobernador o kon pila na ka mga politiko ang nag-agi dira, wala gyapon matapos-tapos. Wala gyapon mahuman. Ina dira nga hospital sa may barangay Lanot mga ka-K5. So karon plano nga mag-establish ang Capiz Medical Center. Ano ang mga requirements agod mapapasar ini nga ordinansa? Kaina mga ka-K5 gina-approve na sa second reading, pag-abot sa third reading mga ka-K5 gin-laid on the table ang proposal nga i-convert ang Capiz Medical Center o kon ang Memorial Hospital into Capiz Medical Center. Anong rason nga man gin-laid on the table? Well, ina karon natin discuss diri sa ato sini nga pagpangalagad diri sa El Castigador program. Mga ka-K5 sa aton nga pagpanumbalik, standby. Kay kita magapatigayon sang aton sini nga K5 News FM Live Reporting Competition 2026. Pagakwaon ta sa aton nga pagpanumbalik ang magadulong sang live report. Standby mga ka-K5 diri sa aton sini nga programa pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
3: 470.
2: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo, asok.
5: Siminto.
4: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
5: Oh, correct, Dr. Romel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Mm. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. Mm. No?
4: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish, dag, kuwan dahil panghabal din ang panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm-hmm. Kag ang worst nga form na nga allergy is ang respiratory attack. May pag ni ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka, kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa, delikado na yan.
5: Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon na imusin nga lungs. Kaya isang hardjack pa na.
4: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
5: Wai ka oxygen.
4: Hypercapnia. Sobra kadamo carbon dioxide.
5: Husto.
4: Sa imudugo bangod sang hypoventilation or hindi kaginhawa sang husto eh. So ang sunod sinati secondary respiratory failure eh, patay.
6: TTX 500. Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: So good lang nag-inom ka
6: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
1: TTX 500.
4: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
5: Gusto.
4: So you need supplementation kay hindi makompleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gi kaya DTX 500.
5: Correct.
4: Isas pa matuod sa RGP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi kuya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sekreto dais palakaong ka gulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante kag kabalo ka mag-into. Permina to ra ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom din ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
5: Tuod, no?
4: Because of antioxidants.
7: Correct.
4: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom ma-transfer sa ato.
5: I-transfer sa imo.
4: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya.
5: Member ka pa.
4: Hindi ka kapoy mag-sig kaon na ng mga bark. That's why the DTX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
5: Correct.
1: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sa una?
8: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
8: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
8: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
11: Four Biotics, ang best friend sa mga kabulan. Babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
7: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mamakan mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
18: Mamakan mga butika. Gaw, mag-joy ride man tabi ka.
19: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
18: Tika, ma-joyride na ta.
19: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
18: Sakay ka kidiya.
19: Siyempre, naka-extend ko ya.
18: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is honest.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is honest.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Healthy.

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Ang oras sa K5 News FM, 7 minutos na kaligad sa takna ng alas 5.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Inis si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavion.
9: Inis si Kirby John Panes Agravan.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ay han ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM

0: Maligtri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Diri na kita karon sa aton sining K5 News FM Roas Live Reporting Competition 2026. Mga ka-K5 sa karon aton kuhaon ang report ng gikan sa Feliciano Yusay Consing National High School. Upod si ka-K5 Ryan Bakanto.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Feliciano Yusay Consing National High School nakuha ang kampyonato sa President Rojas District Athletic Meet 2026. Sa line number 3, naka-standby si ka-K5 Ryan V. Bakanto.
1: K5 News FM Rojas Live Report.
0: K5 Ryan, proceed.
2: Madamagin nga salamat sa K5 Alan. Maayong hapon sa K5 Alan. Kagsaton mga tagpalamati diri live sa K5 News FM. Naangkon sa Feliciano Yusay Consing National High School o FYC ni Jeff ang overall champion sa natakot ng District Athletic Meet 2026. Distrito sa President Rojas na nagtakot sa Agosto 29, 2026. Nanging madinalagoon ng FYC ni Jeff matapos makaagom sa pinakamadamo nga puntos kag medalya kontra sa Santos Josefo School Incorporated, Elizalde Academy kag Tiaho Integrated School. Kung sa diin, nakaagom ang FYC ni Chess sa napulo at walong abulawan nga medalya sa natakot nga District Athletic Meet 2026. Sila nagapati nga iniresulta sa ilahugot nga preparasyon kag pagbiniligay sa mga atleta, coaches, kag principals sa bulutuan sa nagkalain-lain nga sporting event. Subong ka K5 Alan, pagapamatian nato ng mensahe sa abon nga Principal 4 nga si Dr. Renilo Bito sa natakop nga District Athletic Meet 2026 kag sa pagayuwaton nga Unit Meet 2026. Sir?
3: Mayong hapon sa tanan, no? Sa subong adlaw, tukoy pa alinton sa tanan nga ang District of President Rojas nag-hiwat sa District Meet nga kun sa diin iniginabugusan sang apat ka mga eskwelahan sa munisipalidad sang President Rojas. Una, ang Feliciano Yusay Consing National High School, Elizalde Academy, St. Joseph, kag ang Tiaho Integrated School. Sa sininga kay gayunan, ginakalipay ko sa pagpahibalo sa tanan nga ang Feliciano amuang nag overall champion sa mga hinampang paindis-indis mapa ball games or measurable sports, no? Kag ang mga nagdalaog man sini nga ibad nga mga atleta halin sa private school amuna ini ang magarepresentar sa higher meet nga ginatawag naton unit meet comprising Pontevedra, Pilar, President Rojas, kag Maayun, no? So, isa sa mga ginapabugal sang siningis kilahan, tungod sa paghibuto sa aton mga coaches, chaperons, technical officials, natigayon nga masungkit naton ang madamo nga bulawan niya medalya tungod nga nagimudos gid ang mga bata sa pag-training apisar nga wala sang klase. Ara sila sa court para mag-training kag at least nagbunga ang ila paghimakas nga magdaog sa sininga mga tinampak. Saliwat, mayong hapon sa tanan, basta pilsay, mahusay.
2: Madamo gid nga salamat Sir Tu sa imong mensahe kag wala sawa nga suporta sa aton eskwelahan. No ka K5 Alan, suno sa amon principal ang ini nga kadalagan bunga sa padayon nga pagsakripisyo sa mga atleta, maayo nga paghana sa mga mentor, kag ang wala untat nga suporta sa bugos nga komunidad sang FYC ni Chef. Subong ka K5 Alan, live naton diri nga makaupod ang isa sa aton mga atleta nga nakaagom sang bulawan nga medalya sa natakop nga District Athletic Meet 2026, sa Taekwondo Ponce. Live diri sa buong ari si ka K5 Rai, okay. Christopher Castellano.
0: Okay.
2: Maayong hapon ka K5 Rai.
4: Maayong hapon man sa K5 Brian at sa K5 Alan. Maayong hapon man sa mga kapamatiyan okay. Sa live.
2: Mm-hmm. Madamang salamat sa K5 Rai. Ano ang imo reaksyon o mahambal niya kita ang naging overall champion sa natapos nga District Athletic Meet 2026?
4: So, grabe na nga mon kalipay kag-Rai kay naabot na mon ang amon nga ging panghimakasan kag gamitin na mon ang amon nga training kag dako kini nga asingan para sa ato next year.
2: Subong no, K5 Rai, nga may ara kita pagahiwaton nga Unit Meet 2026. Ano na ang inyong ginaubra nga preparasyon sa imong mga kapwa-atleta?
4: Ginaprepare na mo na nga mong sa ugalingon sa adis sa consistent training, proper rest, tag pag-improve sa amon nga skills para handa kami nga ihatag ang amon test sa Unit Meet.
2: Madamo ginyo salamat sa K5 Rai. Congratulations sa gang amon suporta. Ari lang gidiri para sa inyo. Ang ila kadalagaan sa distrito, magapadayon nga mamamasudan sa masunod nga level sang hampang sa pag-aiwaton nga Unit Meet 2026 kung sa diin ila makontra ang nagakalain-lain nga munisipalidad alin sa Pilar, maayon sa Pontevedra. Paagi sini, may mas dako sila nga kahigayunan nga mapakita ang ila kinaadman, disiplina, pag-abilidad sa mas mataas nga level sang kompetisyon.
0: Ka-K5 Brian?
2: K5 Alan?
0: Okay, ano ang ginhimo nga preparasyon sa Feliciano Yusay Kunsing National High School nga manakuha gid nila ang kampyonato sa President Rojas District Athletic Meet 2026?
2: Ka-K5 Alan, ang isa sa mga preparasyon din namon nga ginimo is ginatagan din namon ini sa malawig na tinion ta ginatagan din ini namon sang effort namon nga ang tanan nga mga atleta okay. Matagan gid sang oras sa ila nga pagpractice kag kami nagprovide man ang amon istilahan kag ang amon principal sa mga pasilidad nga ila magamit para sa pagpreparar para sa District Athletic Meet 2026. Mm-hmm.
0: Kay kabaloko si Dr. Ronilo Tu ang inyo sininga principal is mayo ini sa nga coach kag pila ka mga sports event man ang iyasin nga ginapasakupan. All out support man ang management sa Feliciano Yusay Kunsing National High School sa mga atleta ka K5 Ryan.
2: All out gid ang ilang support sa K5 Alan halin sa amon nga principal pagadto sa bugos nga administrasyon sa amon nga istilahan bangod sila wala gid nagpulang sa pagatag sa mga kinahanglanon sa amon mga atleta pagalin sa mga materials kag equipment sini pagadto sa pasilidad nga ila ginagamit sa pag-practice kag sa district meet na mismo.
0: Din sila nag patigayon sila sining paghanas o kon pag-practice dira mismo sa ila sining eskwelahan ka K5 Brian.
2: Diri sa amon nga eskwelahan sa K5 Alan, meron kami diri sa mga pasilidad nga dinahatag sa ila para sila mismo maging komportable para sa ilang pag-practice kag pag-preparar.
0: Okay. Subong sa palabuto naman nga hinampang, no? Ano ang ginapaabot naton o kung ginapreparahan para sa Unit Meet 2026? Kabalo ko, preparado subong katama ang iban man ng mga kabanuhanan. Inibala karon mas preparado pagid ang Feliciano Yusay Kunsing National High School para sa palabuton nga Unit Meet 2026 ka K5 Brian.
2: Sa K5 Alan, subong nga Unit Meet 2026, nakita ko gid ang determinasyon sang amon nga mga atleta sa pagpreparar sini, sa pagpractice, adlaw-adlaw nila nga pagpractice diri sa amon nga mga pasilidad. Makita mo gid nga sila determinado nga maibalik ang overall champion diri sa amon nga eskwelahan sa palaaboton nga Unit Meet 2026.
0: Okay, anong reaksyon sa mga ginikanan, kag mga supporters sang mga kabataan, mga atleta? Matapos nga nagkuha sa Feliciano Yusay Kunsing National High School ang kampyonato sa President Rojas District Athletic Meet 2026.
2: Ang aton mga supporters sa ginikanan sa K5 Alan, masadyagid sila nga okay. Kami ang ginhirang overall champion sa natakot nga district meet. Mm-hmm. Kay basagan gininamon sa ila wala untat nga suporta alin sa preparasyon pagadto sa kompetisyon na mismo.
0: Okay, ang local government unit, ang munisipyo sang President Rojas, mayara man bala sang suporta nga ginahatag sa mga atleta dira sa inyong eskwelahan?
2: Oo, K5 Alan, ang amon nga LGU, wala gid sila man nagkulang sa paghatag sa suporta, mapapinansyal man sini o presensya nila, mabatagan gid namon.
0: Okay. Madamong gid nga salamat sa gindulong mga report, K5 Brian Bacanto, gikan dira sa Feliciano Yusay Kunsing National High School.
2: Ang ini nga balita ginadulong sa aton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa makusog nga immune system mag-Mighty C. Gikan diri sa Feliciano Youth Consing National High School. Ako si K5 Ryan Bacanto para sa kampin nga balita. Serbisyong publiko pagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.

0: Madamugig nga salamat ka K5 Ryan Bacanto dira sa Feliciano Yusay Kunsing National High School, mga ka K5. So mo yan to, nabatihan ninyo ang Feliciano Yusay Kunsing National High School sa President Rojas Capiz. Upod sa ato sa nga campus reporter sa kay K5 Ryan Bacanto. Nami ang ila sa nga preparasyon. Una nakuha nila mga ka K5 ang kampyonato dira sa District Athletic Meet sa Banwa sang President Rojas. So standby naman kamo buwas ha. Sa pila naton ka mga public affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Sa gihapon, buwas, yari na kita sa ikatatlong adlaw sang elimination round sang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. So tutok lang mga ka K5. Sino ay hana magkakampyon? Anong eskwelahan ang magkakampyon sa ato sa nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Bantayi diri sa K5 News FM Rojas. Mga ka K5, antes kita magpadayon sa pila naton ka mga topiko diri sa aton sininga pagpalagad diri sa El Castigador program, mga ka K5. Well, may gusto diri magpa-shoutout sa aton sininga pagpangalagad. Antes tabalikan ang pila naton ka mga topiko diri sa aton sininga programa, shoutout kag sumuman. Mabatian kita mga ka K5 sa aton sininga utod ng estasyon, ang 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. K5, 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Dira sa Pilar or Banwa sang Pilar. Good afternoon, Sir Alan. Pa-shoutout man sa Family Posadas sa Barangay Tiko, Panay, TY Gid from Rodel Bugarso Posadas. Okay. Shoutout kag maayong hapon sa Robles Family dira sa Pontevedra. Halin sa kay Joshua Patrick Matias. Kag mayong hapon, Sir Alan, from Dolores Abilarde. Okay, thank you so much, Gid. Ma'am Dolores, mayong hapon. Mayong hapon, Sir Alan, from Roda Donato Amago. Thank you, Gid, Ma'am Roda. Kag mayong hapon man sa inyo, dra. Shout out lang kay Wifey Bibi Cam. Kag sa amon anak, kay Biboy Cam. Sa Kuniloy, kay Helen Cam. Nagapamati, Gid, kami diri sa Dayaw from Rinanti Cam. Kag shout out kay Nonoy Bench nga nagapamati gid diri sa aton sini sa programa naton subong hapon. How are you, Nonoy Bench? Kag shout out watching and listening alin sa kay Doy Arthur. Kamusta Doy? Dira sa inyong lugar. Mayong hapon kay K5 Alan. Thank you and God bless you from LC Akonya. Thank you, Gid, Ma'am Elsie. Kagasuman, mayong hapon, Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi. From Lisa Barrientos. Kag si Jana Anvil, Siloso, nagalantaw, kag nagapamati man sa ato sininga programa. Loi J. Dimo, ang nagapamati man diri sa ato sininga programa, mga ka K5. Back here sa El Castigador program, mga ka K5!
1: El Castigador!

0: Damo na managapang hakroy. Ginas ang aga bo perting kahapon pa lang perte na ang pilahay sa pag tughong sang gasolina. Bangod sining big time. Amo ning big time nga nagasaka ang presyo. Hindi a big time nga nagadamo ang kwarta. Big time bangon kay nagakaubos ang kwarta. Bangon nagapanghakroy ang mga tao bangod naman sang pagsaka sang presyo sang gatong mga ka-K5. Ang wala untat nga sinakaay sang gasolina, kurodo, kerosene. Gabing saka subong. Big time oil hike nga ginatawag oil price hike. Dako-dako ang ginsaka sang presyo mga ka-K5. Ay nga man mo ni man nga nung justification sini permis ang Department of Energy nga daw wala lang ni ginasapak karon sang gobyerno naton. Yung mga ni siling nila ang problema kay kuno may ara sang gira, may ara sang ginalunsyar nga gira permi ang Amerika dito sa Iran, may ara sang pagpang-atake ang Israel dito sa Iran. Amo ni perming ginarason nga problema o kon factor mga ka-K5 kun nga man nagataas ang presyo sang gatong. Pero nagapati bala kamo sini mga ka-K5 nga mo gin maning matuod-tuod nga rason sang pagsaka sang gatong, sang gasolina, kerosene, kurudo, ah, dayon man saka sa mga nagapanguna nga balaklon. Iwan nagaya control ang aton sini nga Department of Energy. Bangod sining sinakaay sang presyo sang gatong, nagasakit ang ulo sang mga tao mga ka-K5. Kung gani gira, kaglayo-layo man to sang gira kung imo sinisundon mga ka-K5. Permi na lang ginarason ang gira lang tawabala kay nadadayunan kisa perming gira ni. Kaya mo na lang ni ginarason ang gira pangkalibutan nga gira. Gani nagatinaas man kuno ang presyo sa world market mga ka-K5. Kung sumaka ang presyo sang gatong, perte kadako. Kung magnubo naman ang presyo sang gatong, gamay-gamay ang adjustment mga ka-K5. Pwede na hostisyada. Anong ginaubra sang aton sini nga gobyerno? Ginapabayaan na lang sang ahensya sang gobyerno kapareho sang Department of Energy mga ka-K5. Wala na lang ginasapaka karon ini kay mati. Wala choice ang tao. Wala kita mahimo. Whether we like it or not. Mabakal gyapon kita gatong gustuhon taman sa indi mga ka-K5. Kay ginakabuhi na ini ang gasolina, kurudo, kerosene sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang tao. Ti ang domino effect sa aton kita nga mga pumuluyo, nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo mga ka-K5 ang igoon ngaman kita ang ginaigo sini permi kay mati end user kita. Masakit man isipon nga kung nagasakay kita sa aton salakyan, nagasakay kita sa aton nga motor mga ka-K5, ang imo 100 pesos itugong mo gasolina, pila na gid lang ang maabutan sa imo sini nga 100 pesos. Pa na gani kung kisa makalabot na isa ka litro. Ting labutan sa isa mo kalitro, pila na gilang tiyog-tiyog mo di sa siyudad sang Rojas, kung nagalong distance ka pa, pila na gilabutan sang 100 pesos mo. Tay may budget kasi na para idugang. Rasonan naman dayon sa mga basic commodities nga magasaka mga ka-K5 kay manti silingyaw, nagsaka naman ang gasolina. Nagsaka naman ang kurudo, ang gas, ang gasolina. Tiway kami mahimo, bilang mga supplier, sang basic commodities, mapasaka man kami. Maskin utay-utay lang na nga pagsaka, 5 centimos, 10 centimos, pero sige-sige nga pagsaka, dayawon kwintas mga ka-K5, kibot kita, gatinaas na gali ang mga basic commodities, ang nagapanguna nga balaklon, mga kakayfay. Tiyan mo ng epekto mo ng domino effect sa pagtaas ang gasolina diri sa pungsod Pilipinas, nga maskin malayo pa ang Pilipinas sa ginasugid nila nga gira, kag malayo kita nga apektado sining gira, amo na lang ning ginarason permi gira dito gataas ang gasolina, mga kakayfay. Sa aton nga pagpanumbalik diri sa aton sining nga pagpangalagad diri sa El Castigador program, mga kakayfay. Dugangan ta ang pila pagid ka mga balita topiko nga aton talakayon pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM.
2: Bio. O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
5: DTX 500. Pasa mi kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya, tibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani.
14: Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Dayo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dayo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
12: Relax. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
16: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
17: Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay.
17: binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
23: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga Pantayan sa K5 News FM Rojas. History Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sas 4 Biotics. Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: TTX 500.
2: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500!
3: Rosel, hindi siya sang maayon kapis. Sang wala pa ko katumar sang DTX 500. Masami ako ginataki sang asma. Pero sang pagtumar ko sang DTX 500, kanami sang pamatsyag ko, wala na ko ginahapo.
1: DTX 500!
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio!
5: Ako si Norbert. Berto, isa ka-atlet na kung ginanibulig sa D3 Bio, tungkol ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: D3 Bio,
0: Spore Biotics, ang 45 Probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May 45 Probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C,
4: mabaka.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, dahil so nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kag-sip on.
8: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Huwag na ako ko magpangapin sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Pabasa ka butika.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Pabalik rin sa ato sini nga pagpangalagad 40 minutos na kaligad sa takna ng alas 5 oras 3 sa K5 News FM Rojas.

Kagina sa sasyon sang Sangguniang Panlalawigan dira sa Provincial Capitol. Wala madayon ang pag-aprobar sang ordinansa establishing the Capiz Medical Center sa Barangay Lanot, Rojas City, mga KK5. Kanami natani sang imbukada. Pero ang pamangkot, naman way madayon. Wala napasar sa third and final reading ang ordinance nga naga-establish sang Capiz Medical Center, mga KK5. Dugay na ni nga ginapreparahan kung tani sang aton nga Capiz Provincial Government. Pinagi sa kay Governor Fred Castro. Sang damlag lang, sigigid ang patawag meeting upod ang Department of Health, mga KK5. Agod nga hinalaan kung ano ang matabo, anong suporta, nga sarang mahimo, mabulig, agod madayon lang nga ma-establish ining Capiz Medical Center. Ining ospital, dira sa may barangay Lanot, Rojas City, nga sa kadugay-dugay na, nga inobrahanay hasta subong ginpadayon sa administrasyon ni Governor Fred Castro. Nagani siling ni Governor Fred Castro sa nagligad to sang ari diri ang presidente sang pungsod Pilipinas si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siling niya mahal na pangulo amo na ni siguro ang pinakadako pinakamalaking hospital sa buong Pilipinas.

to an ordinance ang Capiz Medical Center. Nga pilato pila ka gatos nga bed capacity ang mayari ini nga ospital. Gilapahayag nga mangin kumpleto ang mga medical equipment, mangin maayo nga mga doktor kag mga nurses ang mga duty dira. While sa aton sini nga pagpanalawsaw mga ka K5, ining ginaistoryahan ta karon nga inog-convert pa lang, hindi man na basta-basta ma-convert o kung establish ang Capiz Medical Hospital o kung Capiz Medical Center. Dapat sina papasaran gina ordinance. Ordinansa sa sangguniang panlalawigan. Amo ni gani nga may aray ini sang ordinansa nga ginsponsoran sang Committee on Health and Committee on Laws and Good Governance. Joint Committee ini mga ka K5 ang nagahawid sang nanabitan nga ordinance. Ang title sang ordinance, Ordinance Establishing the Capiz Medical Center at Barangay Lanot, Rojas City, Province of Capiz and Providing Funds Thereof. Siyempre, magpapasar ka isa ka ordinansa, kapareho nga ma-establish ka sang Capiz Medical Center, may ara ina sang corresponding budget. Providing funds thereof. May ara ina sang nagakaigo gid nga pundo-pundohan ina sang Capiz Provincial Government mga ka K5. Pero kagina sa sesyon sang Capiz Provincial Board do halos complete attendance mga ka K5. Ara ang Vice Governor, ara ang mga board members, mga ex-officio member, and even ang representatives ng indigenous group diri sa probinsya sang Capiz nga nagpungko man bilang board member, ara. So, complete attendance. Sang ginduso na ini for second reading sa provincial board session kagina na approve, na adopt for second reading. So pag-abot na kagina sa third reading, nga iga proponer na tani, nga iga duso for votation mga ka K5 sa third and final reading, na dismaya ang iban nga mga katapos ang provincial board nga wala ini madayon. Ginpakamaayo na lang sang chairman sang Committee on Health ni Honorable Board Member Cesar Yap Jr. nga i-lay on the table na lang ini nga hagna. Ang laid on the table for the meantime, ibutang danay nila dira sa ilang alamisa. Hindi danay nila pag-aprobahan. Ibutang lang danay nila sa alamisa ang ina nga hagna until such time nga magsasyon sila liwat kung i-take out nila from the table ang ordinance nga naga-establish sang Capiz Medical Center. Nga amo nang buot silingon sang laid on the table. Kibati kaagay kita sang una konsihal, na kaagay kita is member, amo ina ang common term kung gusto mo nga hindi lang danay pag iga-discuss, hindi lang danay pag istoryahan or iga-papasar ang imo sininga ordinansa, i-laid on the table mo ina. Amo na daw mga proper term kung sundo naton ang rules and procedure sa parliamentary procedure

0: mga kakay-five. So laid on the table, ibutang unang ina sa lamisa, danay. Naong pamangkot mga kakay-five, ano ang rason kung nga man gin-laid on the table ina ang ordinance? For the meantime, ginbutang lang danay sa lamisa. In general, nga hindi lang danay pag i-discuss for third and final reading. And probably, base may gusto pag itunan ang aton sininga mga katapo sang provincial board o kon in particular ang Committee on Health and Committee on Laws and Good Governance. Base may gusto pa sila itunan. So amo ni nga naudyot, wala madayon ang pagpapasar sang ordinansa nga nag-establish na kuntani sang Capiz Medical Center mga kakay-five. Now, on the other side of the coin, ina dira ang hospital, Rojas Memorial Provincial Hospital man ang panawag sina dira. Kaysa akon nga pag-intsyende, nga daw ubrahon man ina, kabahin sang Rojas Memorial Kakay-five. Ubrahon ina dira. Kay ang aton nga Rojas Memorial Provincial Hospital ari pa diya sa Boulevard. Ang confinement hospital. So bangod kay wa pa ina dira madayon, da mga outpatient hospital consultation ang yara dira ginaubra. Ang pamangkot naton karon kon madayon ina kon ma-establish ng Capiz Medical Center. Ang ngalan nga Rojas Memorial Provincial Hospital, well, definitely, madula ina mga kakay-five. Madula na siya. So, ang pamangkot sang Rojas Memorial Provincial Hospital da sa Boulevard, maislan man ina, pangalan, o kung to be specific, naging lamang ang Capiz Medical Center nga amugin lamang ang sa barangay Lanot, Rojas City, Province of Capiz. Amo ina ang aton paghahatagan sang development mga kakay-five. Kay gusto tatani, i-establish kung ano ang rason kung nga man wala madayon ang pag-aprobar sa third and final reading sang ordinance nga naga-establish sang Capiz Medical Center. Now, once nga madayon na kamangin Capiz Medical Center na ang panawag dira, ano ang mga requisitos or base gusto paihan tunan sang maidid sang aton sining mga Capiz board member kay ina nga ordinansa, once nga mapasar ina, that is a landmark ordinance mga kakay-five. Landmark ordinance ina, but silingon magatatak ina nga ordinansa sa proponent. Kabigon ina nga mga landmark ordinance, magatatak ina. Kamakabig naton nga makapangalan gidya sa imo bilang board member ka, ti. Bugal mo mana, ako yung board member gid nga nagpasar sina nga ordinansa. Kun nga man nangin Capiz Medical Center ina nga hospital. Pero sa akon nga pag-intsyende mga kakay-five, ang pagpasar sa isa ka ordinansa hindi man basta-basta. Dapat naibaluan mo ang kontenado sang ordinansa, naibaluan mo kung ano gid ang unod sang ordinansa. Ano ang mga madalom nga provision sang ordinansa? That's why siguro nga ti nagpangalang-alang ang aton sini mga katapos ang provincial board kaina nga base gusto pa nila tungkaron ang pinakamadalom nga provision sang ordinansa sa mga kakay-five kung ano gid ang may ara sina nga provision antes ipapasar ina nga ordinansa kag mangin Capiz Medical Center na ang panawag sang hospital dira sa barangay Lanot, Rojas City. Tikon public consultation, sige man ang meeting. Masi gusto lang sa aton nga mga board members nga magpatawag paliwat sang public hearing. Agod nga istoryan ang nanabitan nga ordinansa mga ka-K5. Kanang kiti pasado na sa second reading. Kung magpatawag kaya sang public hearing, dapat ang public hearing must be done before ang approval sa second reading, mga ka-K5. Amo na yung proseso mo sa pagpasar sa isa ka local ordinance, mauna da na yung public hearing antes mo na ipapasa sa second reading. Antes siya magkadto sa third and final reading, mga ka-K5. Well, tagaan ta na development. Diri sa aton sininga pagpangalagan, anong madalom nga rason nga naudyot ini? Ngawan wala ini madayon ang pag-establisar sang Capiz Medical Center. Hindi man sininga wala gid na dayon o kung na-disapprove, kundi gin-laid on the table nila. Kaya nagalaom kita kaina nga mapasar na ang ordinansa, agud ma-establisar na ang Capiz Medical Center nga ginadalian sang aton sini nga gobernador, mga ka-K5. Well, more development, bantayin nyo diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa pila ka mga public affairs program sang K5 News FM Rojas. Pagdating nga balita, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Mga ka-K5, adlaw-adlaw, mag-inom kita sang Klinika D3 Bio. Tanan nga klase sang kagaw, kakasonya ina nga nagatapik sa aton sini nga lawas, mga ka-K5. Agod maproteksyonan ang aton sini nga lawas sa mga balatian, sa anuman nga klase sang kagaw, infeksyon nga nagatapik sa aton sini nga lawas o kung aton nabatsyagan. Buligan ina sang Klinika D3 Bio. So sa aton sini mga kotoran, ang Klinika D3 Bio may component ina sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Ganit anang infeksyon sa aton sini nga lawas, mga ka-K5, buligan gid ina sang Klinika D3 Bio. Mag-inom, maggamit, magtumar sang Klinika D3 Bio, agod protektado ang aton sini nga lawas. Ini produkto ni Doc Ramil Oy. Sarang nyo makita mabakal sa mga butika malapit sa inyo sini nga lugar. Kag available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Rojas City sa may McKinley Street, Rojas City, sa tubang sang PLDT. Kwenta oras, wain ta tiyempo sa aton sini nga pagpangalagad. Mayong hapon, K5 Sir Alan, shout out kay LC Artos. Thank you and God bless sa kay from Russell Artos. Aton sini nga technical partner ka K5, John Ditoga. Sa ngalan sa ato sini nga station manager ka K5, Ami Berondo. Sa ngalan sa ato sini nga chief executive officer kag presidente sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alaga ninyo anchorman, ako si ka K5, Alan Catalan, para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Nag-indi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
1: Ang DTX 500 na.
2: May ampalaya extra. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
24: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
25: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
27: I Care Gold.
28: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Rojas, lasa is 4 sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Different bio, evening newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: K5 sa mga headlines.
6: Headlines.
4: Sa mga balitang lokal. Wala nag-operate ang water refilling station gain kawatan tatlo ka electric motor na taban. Kaso ang murder napasaka na sa lalaki nga naglutang patay sa iyang pagkaisa. Capiz PHO nagpaandam batok sa food kag waterborne disease. Capiz first runner-up sa best booth sa 37th Philippine Travel Mart. Samtang pagtaas ang presyo sang gatong, nabatsyagan sa mga motorista sa Rojas City. Kapelco nagpaandam sa posible power interruption. Kagpanay Municipal Police Station, ginkilala bilang Top Operating Unit Rank 3 sa Operational Accomplishment. Mga balita ka K5 na kahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Iloilo Province nakarecord sang masobra isa kagatos ng mga kaso sang leptospirosis, 12 na ka persona patay. Kag bag-ong regional director sang PRO NIR nagpalabot sang mensahe. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Pagsaylo kay Romualdez sa PNPGH hinyoon sa Sandigan Bayan. Wala sang trabaho nga Pinoy nagsaka sa 3.414 million sa tung Hulyo sunod sa PSA. Kag Manny Pacquiao nagsumpa na bilang lead governor sang National Anti-Poverty Commission.
1: Balitang National.
4: Balita ka K5 sa luwasang pungso at balitang international.
5: Balita International. International.
4: Nepal nagpatigayon sa Day of Mourning matapos ang lapnagon nga pagbaha.
5: Balita International.
4: Balita ka K5 sa patag sang hinampang.
5: Sports Headline.
4: Perpetual Help iparada si Cruz sa NCAA Season 102.
5: Balita Sports.
4: Para sa aton balitang entertainment.
5: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
4: Lovie Pog in ako ang pressure sa pagsulod sa Hollywood.
5: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
4: Maayong gabi, Syudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan, sa atong sininga pagpangalagad sa Bungadlaw sang Martes, Setyembre 8, tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita, ka-K-5.
5: Maria Rochelle Abroad.
4: Live, inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 89.7. K5 Radyo, tagbuanay sa Banwa sang Pinar, kag sa amon sininga Facebook pages, sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ni ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita, top stories of the day.
5: Top stories of the day. Top stories of the day.
4: Oras sa Pilipinas, alas 6, Jess, sa gabi, ining oras ang nadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio. D3 Bio available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 sa mga balitang lokal.
5: Balitang lokal.
4: Ginsulod sang kawatan ang isa ka water refilling station nga wala na nag-ooperate sa Barangay San Jose, Rojas City. Sandig sa Facebook post ni punong Barangay Albert Kalipayan, nagapanawagan ini sa mga posible na baligaan sang tatlo ka mga electric motor nga gintaban sang kawatan. Nahibaluan nga masobra tatlo na katuig nga sarado ang nasambit nga establishmento sa diin ginkakibot sang pumuluyo nga nagkaladula na kun halos ang kagamitan. Sa inisyal naman nga impormasyon nga nakuha sang K5 and News FM Rojas, nagikan sa kapulisan, mayaran na sang person of interest ang opisyal sang barangay sa likod sang pagpangawat. Napasaka na ang panumbungon nga murder batok sa isa ka lalaki nga naglutang patay sa iya mismo pagkaisa sa sitio Intantaran, Barangay Bilao sa Pian, Capiz. Matandaan ka K5 nga ginkilala ang biktima kay alias Bert, yara sa legal nga edad, samtang ang ginatudo suspect ang ginkilala kay alias Sansan, 57 anyos, lunsay mga residente sang sitio Lagit, Barangay Bilao sa nasambit nga banwa. Nahibaluan nga sa investigasyon sang Sapian Municipal Police Station, nagaguha nga nabatian lamang sang isa kapumuluyo nga naglambo sang karabaw sa lugar ang duha ka lupok sang long barrel nga armas lutanga. Sa pagcheckyar, nakitaan si Rika K5 nga nagakulob na ang biktima kag may duha ka igo sang bala sa likod. Gihingagaw pa ini dala sa ospital para kontan isa pagbulong apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Nagapabili naman karon nga nakahunong sa karsel sang Sapian Municipal Police Station ang sospechado para sa nagakaigo nga disposition. Sa piyang kabahin mga ka-K5, nagpaandam ang Capiz Provincial Health Office sa publiko sa mga tig-ululan batok sa food kag waterborne diseases. Sunod sa ahensya, may posibilidad nga magsakang risgo nga makontaminate ang mga pagkaon kag tubig bangod sa baha kag hindi maayo nga sanitation. Lakip sa mga sakit nga mahimo makuha alin sa kontaminado nga pagkaon kag tubig ang kolera, typhoid fever, hepatitis, rotavirus, dysentery kag paralytic shellfish poisoning. Ginapangabaybaan ang publiko nga siguraduhon nga matinlo kag luwas ang ginainom nga tubig. Kaghugasan sang maayo ang mga kamot antes magkaon o kon magpreparar sang pagkaon. Importante mat nga husto ang pagpreparar kag K5 kag pagluto sang pagkaon, likawan ang pagkaon o kon tubig kon maprotektahan ang kaluwasan sang pamilya. Sa katapusan nga balitang lokal, mga ka-K5. Ginkilala ang probinsya sang Capiz bilang best booth first runner-up sa regional provincial level sa ginpatigayon nga 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center sa Pasay City, Metro Manila. Ginpakita sang probinsya ang pinasahi nga konsepto sang balay kawayanan nga nagserbe simbolo sang pagkakilanlan, kultura kag kapisnon sa patagta sang turismo. Tinutuyo sa Provincial Tourism Booth nga mapakilala ang mga destinasyon, kultura, produkto kag iban pang turismo sang Capiz sa mga bisita kag tourism stakeholders nagikan sa nagkalain-laing nga bahin sang pungsod. Ang nasambit nga pagkilala pamatuod sang padayon nga pagtimaka sang probinsya nga iduso kag pabakudon ang industriya sang turismo samtang ginapabugal ang identidad kag resiliency sang mga kapisnon.
6: Balitang
4: lokal. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabot sa palibot sang Rehiyon Sai, Western Visayas, mga balitang regional.
6: Balitang regional.
4: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, 8 pesos ang kada capsule.
6: Balitang Regional.
4: Nakarecord ang Iloilo Provincial Health Office na masobra isa kagatos ka mga kaso sang leptospirosis subong nga tuig gumalin sang Enero tubtob Agosto 29. Sa datos, 12 na ang natalana sang IPHO ang napatay subong nga tuig. Yara naman sa 38 tanan ka mga banwa may kaso sang leptospirosis. Sa dinagapanguna ang banwa sang Uton, Tigbawan, Pasig City, Dingle, Haniway, kag Pututan. Samtang sa 105 ka mga kaso, masamik nga natapikan sang leptospirosis sa mga exposure sa agricultural area. Ginasundan sa pag-ubog sa baha kag iban pa. Nahibaloan nga ang leptospirosis kay K5 ang gikan sa bakterya nga halin sa ihi sang ilaga. Nga sarang makasulod sa lawas ang tawo, pinaagi sa mga pilas, ilabi na sa tiil. Sa dugang nga balitang regional, nagpalabot sang mensahe ang bagong regional director nga si Police Brigadier General Rodencindo Resels nga hindi lamang makita sa uniforme ang disiplina sang isa ka pulis, kundi makita man ini sa mga desisyon nga ila ginahimo sa adlaw-adlaw. Ginpahanumduman ni Relis nga importansya sang paggawi sang kada miyembro sang ahensya ang nagapakita sang ilang kredibilidad sa pagpaligon sa pagsalig sa publiko sa organisasyon. Subong adlaw ka K5 formal nga ginabi-abi sang Provincial Regional Office Negros Island Region ang bagong regional director sa ginpatigayon nga arrival honor ceremony sang PRONIR admin na kung admin building Camp Alfredo M. Montelibano Sr. Barangay Estefania, siyudad sang Bacolod.
6: Balitang Regional.
4: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang Pungsod, Pilipinas. Mga balitang national.
6: Balitang national.
7: Balitang national.
4: Oras sa Pilipinas, alas 6:17 sa gabi ng oras ang ginadulong sa inyo sa kaluwaan sang Clinica DTX of 500. Ikaw mayara sang hypertension, diabetes, i-DTX of 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang national.
6: Balitang national.
7: Balitang national.
4: Mag-file ang mga otoridad sang motion sa Sandigan Bayan 3rd Division. Agunihin niyo ang pagsailo kay Honorary Speaker Martin Romualdez sa Philippine National Police General Hospital. Sino kay Interior Secretary Junvic Rimula sa isa ka press conference. Nag-istorya ang mga doktor sang PNP kag ni Romualdez kag nag-ugyon nga unstable ang kahimtangan sang anay mamalida. Subong man, adlaw-adlaw sa nasa iya ka magabisita ang mga doktor sa PNP sa iya hospital. Agud i-monitor ang iya kondisyon. Nahibaloan ka kay Fadgin Patuman, nirimula kaupod ang PNP ka Criminal Investigation and Detection Group. Ang arrest warrant gagin pagwas ang Sandigan Bayan, Bato kay Romualdez sang Lunes sang gabi sa isa ka hospital sa San Juan City. Sa piyag nga bahin mga KK5, nagsaka ang numero sa mga Pilipino nga wala sang trabaho sa tung bulan sang Hulyo. Sunod sa Philippine Statistics Authority, sunod sa PSA, naglabot sa 6% ang employment rate sa Pilipinas sa tung Hulyo. O kung may katumbas nga 3.14 milyon ka individual nga wala sang trabaho. Ginapahayag nga ini ang pinakamataas sumunin sang Hunyo 2022 matapos madasig ang nagdamo ang mga nagapagita sang trabaho sang sa bag-o nga trabaho. Mas mataas man ini ka K5 humalin sa 4.9% employment rate na kon 2.59 million sa tung Hunyo subong nga tuig kag 5.3% unemployment rate o kon 2.59 million man sang Hulyo 2025. Apisar ka K5 nagsaka sa 49.21 million ang numero sang may mga trabaho, humalin sa 46.5 million sa tung Hulyo 2025. Mas dako ang nadugang sa labor force ngayara sa 3.7 million kung ikumpara sa 3.2 million nga nagdugang ang mga individual nga may trabaho.
6: Balitang National.
7: Balitang National.
4: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod. Balitang International.
6: Balita International.
7: International.
4: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang manamit ka healthy nga kape, DTX Coffee Mix, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: Balita International.
7: International.
4: Nagpatigayon sang National Day of Mourning ang Nepal bilang pagdumdum sa masobra 1,000 kag 3,000 katawo nga napatay bagod sa lapnagon nga pagbaha. Ginbutang sa half mast ang ayahay sang Nepal nga makita sa mga opisina sang gobyerno kag mangin sa mission office sa iban nga pungsod. Sa tradisyon nga Hindu, nagapabilin sa sunod lamang sang ilang mga balay ang mga malapit ang himataas sa mga napatay nga biktima para maghatag sang respeto sa mga nagtaliwana. Wala naman sang hiwaton ang mga programa mangod kadam-an sa mga rescue personnel ang padayon nga nagapangita sa lugar kung sa diin natabo ang landslide. Matandaan nga sa tung 2000 akon Agosto 26 sang magluntad ang pagkarumpag sang dalaguan nga bato kag lasers nga nag-igo sa kasubaan sang Himalayan border sang Nepal kag Tibet region.
6: Balita International.
4: Balita kag K5 sa patag sang Hinapa.
6: Balita Sports.
4: Sa balitang sports, mag-aatubangay sa opening day sang NCAA Season 102 Men's Basketball Tournament ang apat ka mga teams na maghahampang sa semifinals sang Season 101 sa Setyembre 13 sa Mall A kon Mall of Asia Arena sa Pasay City. Mahampang ang defending San Beda University kag College of St. Benalde kon Benalde. Last 2 sang hapon, sunod nga hampang sa tunga sang last year's runner-up Letran kag Perpetual Help. Last 4 sang hapon, iparada sang Altas si Mark Gojo Cruz kaupod ng 3 ka mga graduating standouts kasi na co-team captains Sean Orgo, Jello Galsano kag JM Tulabot. Agad makabawi sa Knights nga mo ang nagluto sa ilang samays sang tinalikdan nga tuig. Gikan sa impresibo nga pre-season performance sa Pinoy Liga Collegiate Cup, ang Perpetual ginlutos nila ang Emilio Aguinaldo College para makuha ang kadalagan sa score nga 64-63.
6: Balita Sports.
4: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
4: Ginako sang actress nga si Lovie Poe nga na-pressure ini sa pagsulod sa Hollywood, inabinakon ang anay sini nga gina-idolo ang makaupod sa isa ka pelikula. Inagin pakigbahin sang actress sa maistoryahan na kung maistoryahan nila ni Boy Abunda ang eksperyensya sa pagtrabaho sa United States sa isa ka episode sang Fast Talk with Boy Abunda. Kalakip sa mga proyekto nga gintubod ni Lovie amo ang pelikula nga Batman sa din nakaupo niya sa Sean William Scott, Chance Berdumo kag Johnny Simmons. Sira sa actress, hindi niya mapanginwala pagka-Star Trek sang mapalibutan sa mga artista nga madugay niya nga ginaidolo. Samtang aminado man ang actress ka may bagation nga ginapanumdom kong insyakto ayhan ang iya desisyon nga magawa sa iyang comfort zone.
8: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
10: Maria Rochelle Abroad.

0: Amo ito ka K5 ang countdown sa mga nagapanguda nga balita subong nga adlaw sa nga Martes, Setyembre 8, 2026. Ako ang inyong tag balita ka K5. Maria Rochelle Shaira Dianod Ebron. Live at nyo kami kanabatian sa linisuan sa inyong mga radyo. 10.9, 89.7 K5 Radyo. Tagboan ay sa Banwag sang Pilar. Kagsaamon sa nga Facebook page sa K5 News FM Rojas. Kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5 in ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa itong mga K5 Sulit supporters, mga Facebook viewers. Nga nagasuporta, nagpadayon nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Sa ngalan ng lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Ditoga and ka K5 Alvin Bagunsan. Sa ngalan sa amon yung news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon yung big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 and News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Pag DTX 500, agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500, DTX 500.
6: Catalina Habagat,
7: anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw,
6: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
7: Kaya namit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Babaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ng lawas.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kag inhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Excel Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang DTX 500.
15: DTX 500.
18: Abakal sa mga butika.
15: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello, mga kapamilya. Kamusta kamo? Mga kauturan, makabiyanan, mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta gid kamo tanan? Kamusta man ang inyo ikayong lawas? Kag kamusta man ang aton nga kaangtanan sa Dios, ang aton espiritual nga kahimtangan, sa aton pagtuo, sa aton pagsalig, sa aton pag-alagad sa Dios, sa aton man nga pagtuman sa iya nga kabuton, sa aton nga pagtuman sa iya kasuguan. Kay siyempre, normal gid na. Basta nga kita nag-alagad sa Dios, may ara man gid kasuguan ng Dios, hindi man naton manigar, manang pirmi naton gin kamusta ang aton nga kaangtanan sa iya. Kaangay sa aton Pilipinas, nga ang mahambal kita, maghambal ang gobyerno nga ikaw, tutum nga Pilipino, nga man, kay nagahatag ka sang tax or buwis, di ba? Hatag ka sang buwis, nagbayad ka sang o bakal ka sang mga permit, kung may salakyan, siyempre, may araristro, di ba? Kung driver, ara lisensya. Kung wala lisensya, dakpon ka man. Kung wala restro ang salakyan, dakpon. Ah, pakyaw. Pakyaw ang penalty. So, muna nga, simple gid lang ilustrasyon. Muna nga, kung kita, mga katawahan sang Dios, mga naghandong nga mangin pumuluyo sang langit, ay simple. Importante nga, aton mentindihan ang aton relasyon sa iya, sa Dios nga aton ginalagaran. Sige, so muna nga importante katama sa aton nga permi nga pagbalik-balik. Aton dayaw ng Dios, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagpakamaayo. Physical man siya, espiritual man siya, mental, then financial, protection. Pero sa aton ginaliwat permi, ang pinaka-importante sa tanan amo ang aton espiritual nga side. Ang aton nga relasyon sa Dios. Sige, so muna nga, amo gina permi, aton nga tandaan. Samtang mga paraan kita subong sa atong napagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rukamila Oy, at pamilya, gayon din ang mga kawani. Nawa, maging tapat kami sa inyo upang karapat-tapat man kami na tumanggap sa inyong mga pagpapala. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Karon sa aton nga pagpadayon maguturan sa pagtuon sa sagrado ng mga pulong sa Diyos, aton naman nga tun-an ang masunod nga iglesia. Ang sunod nga iglesia amo ang Smyrna. Kaya ay amo man to ang episo na tapos ta. Ang period gali sang episo, ang iya nga panahon, halin sa pagkabanhaw ni Kristo o halin sa ipagministeryo ni Kristo sang natugmuan siya hasta napatay, nabanhaw. Dayon hasta nga napatay man ang unang apostol. Nagkalamatay man ang tanan nga apostoles, ang katapusan nga napatay amo man si Juan nga revelator nga gintawag, pero si Juan gali nga writer sang Revelation of Jesus naman nga nagpadayon siya sa sulod sang mga sobra mga 60 katinuig, ha, 67 kung di ko nagsala, kay kung year 27 halimbawa to 100 ay di mga 73 gali 73 years. O, hindi ko nagsala. Basta kaya mo na, approximately. Karon, ang Smyrna naman, may aragya po siya period. Lain-lain ni sila sang ilang mga eksperensya, mga tumuluo dito. Ang atong mabasa, Diris, Kapitulo 2 na, versikulo 8, hasta siya sa unhan, hasta ni siya sa kunimong masahon, basta nga ito, lantahon ta ni siya, mga bersikulo kag aton nga mabasa diri ang una ang bersikulo 8 nga nagasiling kag sa anghel sang iglesia sa Smyrna isulat siling dito kay Juan. Amo ini ang ginasiling sang nauna kag sang naulihi nga napatay anay kag nabuhi liwat. Si Kristo gyapon ni nagapakilala nga siya ang nauna, siya ang naulihi,
Siya man ang napatay kag nabuhi liwat siyang nabanhaw. Dayon, nebaluan ko ang imo mga binuhatan kag ang imo kapipitan. Kag ang imo kaimulon apang ikaw manggaranon. Kag nebaluan ko ang pagpasipala sang mga nagasiling na sila mga Hudyo apang hindi kundi mga sinaguga ni Satanas. Hindi kamo magkahadlok sa mga butang nga inyo pag-aantuson. Yari karon ang yawa magapabilanggo sa iban sa inyo agun tilawan kamo. Kag may kapipitan kamo sa sulod sang napulo ka mga adlaw. Mangin matutong maka tubtub sa kamatayon. Kag hatagan ko ikaw sing corona sang kabuhi. Sa bersikulo 11, kamo nga may igdulungog or kamo nga may dalungan magpamati sa ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesia, siya nga magdaog hindi maano sa ikaduha nga kamatayon. O ari naman ang nami nga promesa. Kangay sa promesa man sa dito sa Episo. Ano galito ang promesa sang iglesia sang Episo? Ang magadaog ano pasudlon siya sa siyudad or pakaunon siya sang bunga sang kahoy sang kabuhi na ato sa tunga sang paraiso or sang siyudad. Ang siyudad to ang mungutong paraiso sang Dios dito sa langit. So muna nga isa na siya ka proiba nga ang maluwas makakantugid sa langit. Kay na may nagapati man nga hindi ko na makakantugid sa langit kay siya nga nagambisyon daw sa langit nga kung maluwas na kaangay ko nung kayo si Per nga nag-ambisyon nga mangin tupong sa Dios ang iyang karian. Hindi man ambisyon sang tao. Pagbulutan man na sang Dios kasi siya mismo nagsiling nga dalon niya sa ginsiling ni Kristo dito sa Juan 14, versikulo 1 hasta sa 3. Mag-aman siya dito sa langit, sang mansyon, ang mga apostoles ginpromisahan, kag hasta man to sa tanan nga promisa, dayon ang mangin matinuuhon sa amay, matinuuhon sa anak, matinumanon man sa ila mga kasuguan, dalon sa langit, papuyon dito, na makatiner sila kaupon kay Kristo, kay may aduog dito ang ginpreparar, or mansyon, di basta-basta na, kay mansyon sa English, in my father's house are many mansions. So the house of his father are mansions nga would accommodate sa tanan nga maluwas nga great multitude and 144,000 suno sa Revelation 7 atong mamasa ang 8 and 9 or 4 and 9 sa 144,000 ang 9 verse 9 is great multitude. So makalabot kita dira sa pagtuon kay mga dalom na siya nga mga pagtuon sige so dayon ang simbahan sa Smyrna amo didri ang mga ginasiling ni Kristo nga natapangdan nga ang Ginoo nagapakilala sang iya kaugalingon sa tagsa sa iglesia paagi sa pagsambit sang pila sang iya mga kinaiya nga nagapakita nga siya pinasahi nga nagakamagay sa pagdala sa ila sang panaksihon nga iya ginamitlang ang iglesia sa Smyrna na malapit sa mag-agi sa kalayo nga pagtilaw sang paghingabot. Ginapahayag niya ang iya kaugalingon subong isang nga patay apang karon buhi. So si Kristo ang nagpamatuod nga siya patay pero buhi. Kung sila pagatawgon sa pagsilyo sang ila panaksihon paagi sa ila dugo, dapat nila dumdumon nga ang mga mata sang isa yara sa ila nga nag-ambit sang amuman nga kapalaran apang nagdaog sa kamatayon kag nakahimo sa pagdala sa ilagikan sa lulubngan sang isa ka martyr. So si Kristo ginlaragway niya ang iya nga kasaysayan sa kabuhi kung ano ang iya naagyan dayon kinatagan niya sang

mangin manggaranon sila sa pagtuo. Mulagali na ang pagkamanggaranon. Hindi nang manggaranon ka, damo ka kwarta, damo ka pagkabutang. Pero imul ka man sa pagtuo, ay wala na pulos. Kay siling si ni Kristo mismo, ano pulos daw sa isa ka tao? Bisan maangkon pa niya ang bilog ng kalibutan o bugos ng kalibutan, pero madula man niya kalag o maimperno man siya. Nga man, kay ginpasulabi man niya ang manggad sa kalibutan. Dumdumunta nga ang manggad sa sining ng kalibutan nga ginatinghuaan gid sa mga tao nga amo nangin first priority nga malipatan ang Dios. Kag masami nga ginabayluhanay ang karon nga kalipay kag ang palabuton nga walay katapusan nga kabuhi. Amo ni ang pinaka simple nga hindi naton karon ma daw hindi naton mantindihan. Munang ang isa ka manunulat nagsilingsing maayo, madamo ang manggaranon nga imol nga tao kag madamo ang imol nga manggaranon nga tao. Madamo ang manggaranon nga imol nga tao. Madamo man ang mga imol nga manggaranon nga mga tao. Balis ka no. May mga manggaranon pero imol, pero may mga imol manggaranon. O see? Grabe ni nga logic ba? Muna nga dapat tandaan naton. Kita kamo subong nagapamati. Manggaranon sila, may mga manggaranon nga damo pero imol, imol sa pagtuo. Hindi man na makakanto sa langit. Pero may mga madamo man nga mga imol pero manggaranon sila nga tao nga aman. Kaya siyempre manggaranon sila sa pagtuo. Importante katamaan ni siya nga mintindihan naton nga aman. Hindi naton mapuslan ang manggad sa kalibutan. Una ay kung mapatay na, kay siyempre, halimbawa na lang, ang tag-iya nga Henry C., tag-iya sa USM, mapuslan na puslan bala niya, o mapuslan bala niya subong, ay ang banggad. Wala naman siya, kay late nga Henry, wala na, patay na. Diba? So, tanan-tanan nga mga manggananon, bisan bilyonaryo, trilyon, pahalimbawa, kung ano pa man kadako o kadamo ng imo kwarta, kung mapatay, huwag nagit siya pulos. Labi na, kung mapatay nga, maimperno pa gid. Abaw, napatay pa, naimperno pa. Kaya na may iban man maghambal nga, di bali, hindi sila maluwas. Kaya nakapahimulos na sa kalibutan. Imol na siya nga panghunahuna. Na? Panghunahuna sa kaimulon nga aman. May bastante bala nga ikakumpara naton sa manggad sa langit? Halimbawa, subong, mabuhi ang tao, sin. O, kaya nga itong tigulang nga napatay nga taga-kabangkalan, di ko malipat sa to, si Francisca Susano. Napatay siya, 124 ang edad. So, kaduha mag-senior. Nga man, kay si Sinta, senior ka na, supposed to be. Karun kay 124, di kaduha siya mag-senior, may paaman pang apat katuig. Pero, di na siya subong. Ato na sa patyo. Kung maluwas, okay lang. Pero kung hindi, dito na siya hasta. Ni karon kung ang manggaranon hindi maluwas kay maghambal man nga, di bali na lang, himuslan ko na ang kalibutan. Ano ka dako ni kalibutan nga aton ginhimuslan? Nga ang kalibutan ni hindi man aton maangkon. Ikaduha ang kalipayan diri sa kalibutan, subong, hindi dumalayo nga man. Bisan maglagaw ka sa bilog kalibutan, tanan nga nasyon aton gantuan, nga sobra 200 ka nasyon man siguro ang kalibutan. Bisan malibot mo pa na tanan, kay madamo ka manggad, pero ano pulos? Na? Na di man na dumalayon. Dayon, matigulang man kita, dayon mapatay. Pero ang gintigana sa Ginoo nga gisiling diri nga aton ginistoryahan nga bisan imol pero nangin manggaranon, ay di mayo. Pero mas nami pagintani kon manggaranon ka na, manggaranon ka na, manggaranon man sa pagtuo. Kaya nga, kaangay kay Abraham nga ginkabig siya nga amay sang pagtuo. Nga man, kaya si Abraham mismo, pwerte ka manggaranon. Manggaranon sang sapat, manggaranon sang bulawan, manggaranon sang pilak o kwarta. Basahon ta ang Genesis 13, versikulo 1, 2. Pwerte ka manggaranon si Abraham. So, muna nga, siya nga may sang pagtuo. Manggaranon pa siya sa kalibutan. Manggaranon pa siya sa pagtuo. Siya pa ang may sa pagtuo. Ay di, baka angkon pa siya sang kalibutan nga di inamapatay ang mga pumuluyo. Amo na ang pinakaswerte nga manggaranon. Amo na nga. Dapat tandaan tingin na magutoran nimi.

mga kabiyanan, kay perte kay importante, perte ka nami ang aton ginatdiska subong sa sininga tiyon. Ngayon, may ginasiling dari nga nagasiling sila nga sila mga Hudyo, pero hindi. Ano man yung butang balon? Now, ang termino nga Hudyo, wala ginagamit sa literal nga kahulugan. Sumaathag na ang butang balon, hindi sa dugo. Nagkakahulugan ni isang pila ka mga kinaiya nga ginaprumahan sang talaksan sang ebanghelyo. Ang lingwahe ni Pablo nagapaathag sini nga punto. Siya nagasiling, kung ang taon natin ang Roma 2:28-29, hindi siya isa ka Hudyo nga isa sa buwa, ukon ina nga pagtuli, kaya mo managin ila sang una, nga kung wala circumcision sang una, kung hindi tinuli, ginkabig nila nga hintil. Pero hindi na sa panahon ni Pablo, ginklaro niya ni. Ngaman, hindi siya isa ka Hudyo nga isa ka guwa, ukon ina nga pagtuli, amo ang iya sang tagipusoon. Sa matamalon, ang ginatuli na rin ang tagipusoon na, pagi sa espiritu, kag hindi sa litra, nga ang iya pagdayaw hindi gikan sa mga tao kundi gikan sa Dios. Amo na ang but sa hambalong diri sa nagpakahudyo pero hindi gali. Sa liwat nagresiling siya kay hindi sila tanan nga mga naghalin sa Israel mga isalinhon kag habangod sila ang mga kaliwatan ni Abraham, sila tanan mga anak. So Roma 6:7, hindi tanan isalinhon matutuod gid nga isalinhon nga aman kay paagi na gani sa pagtuo. Sa Galatia 3:28-29, si Pablo nagadugang pa sa pagsilingan siling niya nga ang nagasugid sa aton nga si kay si Kristo, kay Kristo wala sing mga kinatuhayan sa guwa subunga sang Hudyo o kon Griego, apang kon kita iya ni Kristo niyan kita kaliwat ni Abraham. Manang sa matuod nga kahulugan nga mga manubli sunog sa saad. Ang pagsiling subong sang ginahimo sang iban nga ang termino nga ang Hudyo, wala gid ang ginagamit sa mga Kristiyano. Amo ang pagsumpakil sa tanan nga tanan sining inspirado nga mga deklarasyon ni Pablo. Kag ang panagsihon sang matutom kag matuod nga saksi sa iglesia sang Esmerna. Ang iban sa limpapaw nga pagpakuno-kuno, nagapakuno-kuno sila nga mga Hudyo sining Kristiyanong kahulugan samtang wala sila sing bisan ano sang mga kinanglanon nga mga kinaiya. Ang amo nga mga tao gikan sa sinabuga ni Satanas, amo nang ginasiling ni Kristo nga ginasulat ni Apostol Juan. Kapipitaan nga napulo ka adlaw, isa ni siya ka propisyahaman gihapon nga ginasiling subo nga ini nga mensahe matagnaon. Ang tiun nga nasambit sa sini, dapat man kabigon nga matagnaon. Sanglit, ang isa ka matagnaon nga adlaw nagatindog para sa isa ka literal nga tuig, ang napulo ka adlaw nagakahulugan nga napulo ka tuig. Tandaan tani siya, kay kun propesya na gani ang aton istoryahan, ang isa ka adlaw nagakahulugan nga isa ka tuig. Ang bali 360 days ila sang una, isa na siya ka tuig. Pero sa propesya, ang isa ka adlaw katumbas siya sang isa ka tuig. Kaya may ari ni siya sa history. Ngayon, isa ka talalo pang doon nga kamatuuran nga ang katapusan kagalabing maduguon nga napulo kadalagko nga panghingabot sang Kristiyanong Iglesia. Nagpadayon lamang sang napulo katuig. Halin sa AD 303, Tubtub 313, nga nagsugod sa edalom ni Emperor Diocletian. Ini si Emperor Diocletian sa sininga panahon sang pagperyodo sang Esmerna. Amo ni siyang isa man kabangis nga emperor nga gihingamot ang tanan ng mga tumuro sang una nga mga tutom sa Dios. Pero sulod lang sa napulo kaadlaw in prophecy, pero ang katumanan sang aktual na halin gali sa Anno Domini o halin sa Christian era BC mga diri hasta sa 313 amo ni nga panahon. Amo na nga mabudlay ang paghimo sa aplikasyon sining nga lingwahe sa rason nga ining mga mensahe hindi matagnaon, kay sa sina nga kaso napulo lamang kaliteral nga mga adlaw ang mahimo nga kahulugan. Hindi daw imposible
nga ang panghingabot sa sulod lamang sang napulo kaadlaw ukod isa lamang kasing iglesia. Himuon nga isa kabutang sang tagna kag ang wala sing pagsambit sang bisan ano nga kaso sang limitado nga panghingabot ang makita. Pero sa liwat, i-aplikar ini sa mga panghingabot sa bisan Chino nga mga talupang doon sa itong panahon. Kag paano ini mahambal subong na ang kapalaran sang isa ka iglesia lamang. Ang tanan ni may iglesia nag-antos sa ila. Din yan ang pagkaangay sa pagpili sang isa ka partikular nga grupo. Sa pagdula sang iban, subong amuman ang nadalahig sa among kalamidad. Muna nga may paandam. Nagmatutom ka, tutom sa kamatayon. Ang iba nagtinguha sa pagbasis ang ilang mga Kristiyano nga paggamit sang tinaga nga tub-tub sa baylo sang tub-tub nga adlaw ang ideya sang tiyon. Wala nadalahing apang ang orihinal nga tinaga akri nga ginbanbad sa Grego akri nga ginbanbad rin nga sa nagakulugan una nga tub-tub. Ang pulong nga tub-tub o hasta lang amon ang pulong sa Grego nga akri. Wala siyang argumento, bisan pa ang makuha gikan sa sini para sa pagka manuhunaon sa kamatayon. Ang importante nga punto para sa sini ang argumento kay kulang pagid siya kay wala ginapamutod-an nga ang korona sang kabuhi ginahatag ilayon sa kamatayon. So mutambalon nga dito may korona man tong ginapromisa dito, pero gani dapat kita magtulok sa iban nga mga kasulatan agud matun-an kung saan o ang korona sa kabuhi ihatag. Kagang iban pa nga mga kasulatan, nagapahibalo sa aton sing Bugos. Si Pablo, nagapahayag nga ini nga korona igahatag sa adlaw sang pagpakita ni Kristo. Kung basahon taman ang 2 Timoteo 4, versikulo 8. So, matamalong dito sa aton ginabasa nga tubtubs na pulo kaadlaw nga may panghingabot or kapipitan. So, amugalito nga, sa panahon ginpigos ang katawhan sang Dios sulod sang panahon ni emperador nga Diocletian sa tuig 303 AD hasta sa 313. Amo na nga sa katapusan nga trompeta hambal ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 15:51 hasta sa 54 kun ang Ginoo mismo magapanaog ikan sa langit sa 1 Tesalonica 4:16-17, kung ang puno nga manugbantay magapakita siling ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 5:4. Sa pagkabanhaw sa mga matarong siling ni Kristo sa Lucas 14:14, kag kun magbalik siya sa pagdala sang iya katawhan sa mga mansyon nga iyang gintigana iya ginhanda para sa ila, agud na nga sila mangin kaupod niya sa gilayon. 1 Corinto 14:3. Amo na nga magmatutom ka tubtob sa kamatayon kay hasam nakagasa sang nangin matutom ka sa amo kung mag-abot ang tiyon ng mga santos sang mga Diyos sang Diyos padyaan magabaton ka sang korona sang kabuhi. So muna nga ang binasiling dito sa versikulo sa 2G sang bugna, magmatutom ka o may pagtilaw ka sulod sang napulo kaadlaw kaghatagan ko ikaw sang korona sang kabuhi. So ang promisa sa pagbalik pa ni Kristo hindi gilayon ginhatagan pagkatapos nga napatay sila sa panghingabot sa ila. Kaya nga martyr man to sila, manang tandaan ni siya. Hindi siya masakitan sang ikaduhang kamatayon. Isa pa ni ano man ikaduhang kamatayon? Hindi ba lang ang lingwahe nga gingamit ni Kristo diri isa ka maayo nga komento sa kun ano ang gintudlo sa iya magitutunan sang siya nagsiling? Hindi ka mo magkahadlok sa mga nagapatay sang lawas apang hindi makasarang sa pagpatay sang kalag, kundi magkahadlok sa iya nga makasarang sa paglaglag sang kalag kag sa lawas sa impyerno. Sunod sa 10:28 sang Mateo. Muna nga, ang mga katapos ng Iglesia sa Esmerna, mahimo nga patyon diri, apang ang palabuton nga kabuhi nga ihatag sa ila, hindi makuha sang tao kag ang Diyos hindi man maghatag sa sinagilayon. Hindi man ihatag na yun. Gani hindi sila dapat mahadlok sa mga makapatay sang lawas.
hindi magkahadlok sa bisan ano nga mga butang nga ila dapat antuson, kay ang ila walay katapusan nga pagluntad na pasalig na garantiya na. Amo na ang dapat nga tandaan kay mga promesa man isang Ginoo nga ihatag dito sa mga magapadayon as katubtuban o sa walay katubtuban sa ilang pagkatutom. Ang Smyrna nagkakulugan sa Mir. Nagkaigo ngalan, nagkaigo siya nagangalan para sa Iglesia sang Diyos samtang nagaagi sa nagdaba-daba nga hurno sang mga panghingabot kagapipitan. Kag nagapamatuod sang iya kaulingon sa isa kamatamis nga baho sa iya. Apang wala madugay, nakalabot kita sa mga adlaw sa Konstantino, sa panahon Konstantino, sang ang simbahan nagapresentar sang isa kabag-o nga hugna nga naghatag ang sang isa katuhay nga ngalan kag isa pa kaminsahi nga naaplikar sa iya maragtas. Sunod sa naunang aplikasyon, ang pitsa sang iglesia sa Smyrna, amo na dayon ang year nga 100 to 323 AD. Amo na ni dayon ang iyang panahon. So, amo ni ang katapusan sang iglesia sang Smyrna nga nagapadayon siya, nagaluntan siya alin sa pagkapatay na pagadula na sa Episo kay hasta 27 to 100 man to, nagsunod dayon ni siya. Amo ni ang madasun nga iglesia, ang Smyrna from AD 100 to 323. Pero kaya nga aton nga oras sakto man nga natapos ang tiyon aton para sa aton nga pagtuon subong, aton anay tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nakisatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalip mong ito, kami po ay dumarulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. Patnubayt gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming napag-uusapan ang mga kasaysayan sa inyong unang mga manampalataya, at sila ay naging matagumpay sa paglingkod at karapat-dapat sa inyong ipinangako na mga pagpapala. At patawarin mo lamang kami sa aming pagkulang at pagkasala aban sa inyo, at nawa pagpapalain ang ginagamit na impilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Siodo Camiloy at pamilya, gayon din sa Makawani at sa aming lahat na bawat pamilya na may kinatawan. Ito ay aming inhiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng may Pinahisos. Amen.

0: D3Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang Lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsik Lawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi man namin ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon at balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa akin?
4: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar ko. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Trygig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yusang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
0: Extend
15: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
0: Extend
15: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
19: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa
20: Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
21: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
22: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
23: D3 Bio.

0: pambansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! Hi! Galing na wanta!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
0: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DGX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na! DGX 500!
7: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
8: Saan naginom ka? DTX 500?
9: Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko ng ubo kagpan ng sipon.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
11: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang Ampalaya Extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
4: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
4: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
4: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bangan agad!
9: sa pulmo, baby.
17: Extend Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
18: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
17: DTX 500.
19: Matagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
20: Hi, Tennis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Tennis.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
21: Glaucoma, iCare Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, iCare Gold Capsule, Eye Allergy, iCare Gold Capsule, Cataracts, iCare Gold Capsule. Ang iCare Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
23: News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
25: D3 Bio.

0: ko ng akonobyo sa lola ko nga milyonarya.
1: Te, boto man sa iya si lola mo?
0: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
2: Hey, hi! Galing ngawang ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Mabagat, mga butika.
8: Ano ginaobra ni D3 Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid ni, no?
9: Siyempre, may gadidi mo.
8: May gadidi. So, ini siya, away ni siya katanaw sa niya figure, no? Ang ginatanaw niya, ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So, kanan lang, kung mag-crave ka mo, mga mothers, dapat sakto-sakto man.
9: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Like, kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa iyo bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da. Tamis. Amo man ipakaon mo si mo bata. Daw kalaw ay, sir boy. Kagkisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sa lagatas. Diri matabo nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
8: So ano gid bala ang ginaobra ni D3 Bio para magdiwang ang babae nga
9: para mabalik bata. Mabalik ilang
8: frame. Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
9: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3 Bio nga hindi mahimo sa D3.
8: Amuna.
9: Ang MCT nga ra sa D3 Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga gina-decrease mo appetite.
8: Correct.
10: Ah, okay.
8: Gina-control ang
9: imo. Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya o brasser boy nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
10: Correct.
9: Tani may leptin man tabla nga ang piliyon nato pagkaon nga makababusog pero sustansyado. Kag masiling ka nga, D3 Bio lang ko, hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3 Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga sir boy nga
10: PYY hormones.
9: Nga ga-control nga kung busog ka na gidya.
8: Busog ka na.
5: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
9: Ikatatlo nga bagay, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
8: Correct.
9: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy. May ikapat pa.
8: Ikapat pa.
9: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3 Bio. Gapadamo sa imo gatas. Hindi lang dira hasta ang D3 Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one, gadamo na galito.
8: Gadamo na.
9: Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
8: Correct.
9: And it will be passive immunity for your child.
8: Correct.
9: Diba? Madamo ang imo good bacteria. Ipasa mo sa imo, ano?
8: Imo mo sa bata. Remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk. So kung
9: damo lang kay kung gainom ka D3 Bio.
8: Correct. D3 Bio, gid, no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
9: Ano pag ibinta, sir boy, sa isa kalactating mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
8: Correct.
9: So di siya makapanglaton.
8: Hindi siya panglaton, no?
9: Kaya nga man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian, hindi man magbalatian ni mga baby. Amo nang bintaha kun
10: ga D3 Bio
9: ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy ng kapadidi, ang bata. Pero ang amay hindi, butlang ano sekreto nila.
8: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya, kung ikaw, lactating mother, kagainom ka D3 Bio, ang imo lauric acid kuno, kung wala ka pa kainom sa D3 Bio, is around 5% of the content of breast milk. Pero, if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, nga puno sa lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast milk, makadto na sa bata mo. Meaning to say, ang ginaprotektahan mong bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk. Kung nakaditribayo ka.
9: So, nanay or tatay, bago na nag-asawa, no? At least, hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinahanglan nyo din nyo ang ditribayo, sir boy.
7: Correct.
4: Ditribayo!
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
4: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Malakas, mga butika! Ditribayo! Health! News Ditribayo with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka Lajester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa Ditribayo, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
4: Ditribayo, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Ditribayo, Ditribayo.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang Ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: Ditribayo, ang Ditribayo, yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Matakas, mga buti ka.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sa digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Clinicas for Biotics.
4: Mahigo ba ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
15: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
16: Imo nga blood sugar test.
15: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
16: Ilan na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
20: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
4: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag wabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, musta po lang agabi pre?
21: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
22: Tikasin.
4: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Ha? Sa din tapakan to?
1: Himaw sa gamit mo, layas na to!
2: Hey! Hi! Galing ngawang ta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri. Ditribayo.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
11: Pungod kag rashes?
12: Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
12: DTX 500.
11: Bakal na sa mga butika.
13: DTX 500.
14: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
15: Sa katlo ka pila ka mag-inom
16: sa DTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
15: Subong kamusta?
14: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginapat.
13: DTX 500.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Okay, C.

0: sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit, nasang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangakon niya problema sang akugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: five galingawan time!
1: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
8: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Juice 7 lot.
13: Nung kinabatsyag mo sa
12: high blood gid ko.
13: Kinasa ko na ang imo.
12: Blood pressure. 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
10: Si Bob at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
10: dahil ang Didra ang mighty.
11: Palaban mo,
10: Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tensya,
10: at matalinaw!
11: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
10: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
11: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
2: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
2: Extend
19: Food Supplement for Men. May maka, kaglabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
2: Extend
19: Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
22: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
26: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
27: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
28: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
29: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
27: Hindi lang gani-carot.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
27: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, ngilingin tayon ang ako nulos.
26: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
26: Sini ko na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
25: Ma-edukar ka pa.
26: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano balang ara sa DTX 500 that makes it anti-cancer, no? Istoryahan ta na karon. Ano bala ining ginatawag nga phenolic compounds? Upunta sa diskusyon si Doc Ramil Uy, Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulwetam. Doc Ramil.
30: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyo nga DTX, Mighty C, kag D3 Bio.
27: Istoryahan ta, ano ang ara sa DTX 500 nga nangin anti-cancer, no, nami sa mga canceron. Masobra na duwa ka tuig since gin-release ang DTX 500 sa market ni Clinica de Alternativo Medicina. Humalin sang 2019, tubtob karon, padayon nga nagadamo ang mga testimonya sang mga tao nga nagaayo ang balatian bangod sa DTX 500.
30: Nami ginman ang ano, DTX 500 kag parisan pagini mo MITC or PURSE. At yun nami.
27: Ano gid bala ang ara sa kada kapsula ni DTX 500 kun nga ini ang nanginhari sa tanan nga antioxidant if dugangan pagid sang MITC or PURSE nga available sa market. Istoryanta ang powerful antioxidant sang DTX 500.
30: Sobran na sa isa ka dekada guru Sir JP nga sige ko di wali sige lecture no sa mga katawhan nga kadlaw ka wali sir do pasto
27: may mga litan niya na si Doc may kinudos biyan patsik kanton
30: kung anong benepisyo sa pagkaon-utan kag prutas lipat ko ano nga year prutas at gulay pampahaba ng buhay
27: amo na gimo tagline sa una
30: nangin slogan na sa DepEd
27: agali ka
30: prutas at gulay pampahaba ng buhay wala pa ko sa radyo sa una, Sir GP. Una ko na nanahambal about sa mga Pinoli compounds kag paano ini makabulig sa tao. The more nga nabaluan na to ang simple phenols kag polyphenols including sa ilang superstar, the flavonoids. No? The more nga na-challenge ko itong itatabla sang ano, sang high-grade nga food supplement kung sino ang pinakataas, pinakadamong antioxidant.
27: Grabing hunting mo, Dok. Pupangita.
30: Iyawan. Permiro, ang una kong research, nami ko nung cocutin, nami ang ECA and selenium. Amo na mga antioxidant mo ni Duksa mo?
27: Oo, sa una mo na.
30: Mag-resita mi? Hantag lang mi, ECES.
27: Kitigwapo na sa una.
30: Okay, siyempre, vitamin A, C, E, selenium, E, and selenium. Mga antioxidant na. So, amo lang na kayo, siyempre, wala pa na-discover. Tugtog na-discoverhan namong lumot.
27: Pati lumot ha?
30: Oo, mga spirulina, mga astaxanthin. Basta na-discoverhan na mo ang pycnogenol. Pero sang na-discoverhan Sir GP ang ano, sang duha ka scientist nga naka-discover sa panit sang tubo nga mo isa sa mga pinakamanggaranon nga source ang polyphenols kag flavonoids.
27: Grabe no.
30: Suling ko wala na sang iban. DTX 500.
27: Amo na ginahulat mo na.
1: The ultimate
30: antioxidant. Dito ko nakasaling Sir JP at last nag-abot gid man ang super antioxidant nga ginapangita ko sa tinuig na. May magmalabaw pa ning DTX 500. Biyaan ko ng DTX 500.
27: Oo, siyempre kayong gusto tayo dok ang kwan eh.
1: Ang kamayuhan.
27: Ang kayuhan sang lawas eh.
30: Kung may ara pa sang ano, may ara pa sang nami pa sa DTX 500 biyaan
27: ko. But for now though, I kid. So you are talking about the sugarcane extract, Dok Ramil, no?
30: Yes.
27: Ang makuha halin sa mapait nga bahin sang tubo, ang DSE or the sugarcane extract, ang prime ingredient sang DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant units at 1.3 million in ORAC scale, Dok?
30: Correct, Sir GP. Imagine na ang taong palakaon, more than 2,500 calories a day, she or he needs 12 to 15,000 sang ORAC units sang ano.
27: Meaning the more kagali ka kaon,
30: the more nga kaon ka, the more nga gabisyo ka, the more nga exposed ka sa ano sa mga cellphone, mga radiation, the more you need antioxidants para hindi ka magbalatyan, hindi ka dali matigulan.
27: So ang 1.3 million dok.
30: Ay basta
27: sobra.
30: Amo na.
3: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
27: Tila ang imo blood sugar sang una?
6: Sobra 300.
27: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
27: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
27: Mga ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
27: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
27: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
3: TTX 500.
30: So, ang Pinoli compound Sir GP, ang makita sa mga utanon ka, prutas, isyali hilaw. Hilaw nga takway, hilaw nga lumbati, hilaw nga gabi. Oh, hindi.
27: Carrots! Pangabal ko rin mo dila.
30: Hindi, makuha mo halin sa mapait nga bahay, makita mo nito sa Sir GP sa protection, ginahimo nila kuan mo, ginahatag nila sa protection sa daw ng mga antioxidant. No? Kag panit sa kahoy, kita mo to sa ligad nga pycnogenol nga halin sa panit sang pine tree. No? Kag, siyempre, hindi isla madamid, Sir GP, sa oxidative stress halin sa UV rays ang silak sang adlaw. Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sininga tanom kag prutas ini ang mangin transferred antioxidant.
27: Baligin hatag sa tanom sa tao ano.
30: Kita mo sa mga katigulangan ang bulong, mga panit-panit.
27: Oo. Husto, mga bark,
30: ang,
27: no?
30: Ang churi lang sina is antioxidant, ang bark na. Because bark is the storage of the plants. Tanan nga mga medicinal properties ara sa bark.
27: Mga sakit sa ulo.
30: Amo na nga kung magkaon ta
1: magkaon ta sandia Sir JP, ako unod, imo ang patid.
7: Amo na Sir JP, kabalo ni mga ate, no?
10: Kaya
7: nilang lagyan, mga panit-panit sang
10: kabalo.
1: Kabalo! Pero wala sa kabalo kung anong science behind.
10: The science behind.
7: Oh, sila makabulong.
10: Kag ang ano gani sa dunduman ko sa una, sakit akong ulo. Dahon lang man sang si istiwitis, kinabutang diyo. It's
7: down
10: the antioxidant galingara sa istiwitis ka daw. Grabe.
1: Down gatis.
10: Oo. So ano dok ang mabulig sini sa aton ikaing lawas abi ini mga transferred antioxidant.
1: Pila sa mga biological activities ang pinoli compounds amo ang anti-carcinogenic.
10: Wow.
1: Ara na, no?
7: Anti-cancer.
1: Anti-mutagenic.
10: Hindi mag-mutate ang
1: cells. Inflammatory. Hindi dali matigulang ang selula. Ara na tanan sa kwan. Ang pinoli compounds, taas-taas na katama sa DTX 500.
10: Grabe, no?
1: Especially kung parisan pag siya may TC. Kag ini tanan related sa antioxidant activity sa pinols, kag flavonoid.
10: Flavonoid. So, diri pa lang, Dr. Ramil, sa tatlo ka mga ginpang mention mo, anti-carcinogenic, anti-mutagenic.
1: Hindi ka dali mag-cancer.
10: Oh.
1: Because very strong ang antioxidant sa DTX 500.
10: Kampiyon.
1: Hindi dali ya mapatay ang imo nga selula. Kaya because you're cellula is healthy.
10: And then may backup ka pa nga may TC or PRC, which is also an antioxidant. Anti-inflammatory siya. Daog ka na sa DTX, especially kung parisan mo pa sang may TC, nga immune system booster and by itself is also an antioxidant.
1: Imagine na bala, Sir GP, kung pila ka bilog ang carcinogenic compounds ang ginatubang takadadlaw?
10: Oh, sa pagkadamo, ano?
1: Uberis, makapakancer. Cellphone, makapakancer. Ang ginga kaon pag hindi mo.
10: Oo, mga preservatives.
1: Wala ka pang laban siya na. DTX 500, Sir JP, i-combine mo ang MITC or PRC, Verti, Sir JP, sobra pa ang anti-carcinogenic properties siya. Kung pala inom lang sila, layo ka sa cancer. Kaso lang ang Pinoy, saan o mainom sang DTX 500 kang MITC?
10: Kung ka matyag na.
1: Di, may cancer na.
10: Posto,
1: dapat before ka pa nag-cancer, inom ka na. Kag may mga anti-mutagenic properties ni sila. So, din pa ka mo, cancer prevention ang ginapangita mo. DTX 500 kang MITC. Gusto ka malikawan ang mga stroke, problema sa kurason. DTX 500 kang MITC. Tanan, mabuligan. Because DTX 500, sa ginasiling na to, puno sang antioxidant. Wala sang makalapaw nga klase nga suplemento when it comes sa antioxidant properties ining DTX 500 kag MITC. Once nga puno antioxidant ang imo lawas, layo kas balatian, dugay ka magbalatian, dugay ka magkasakit, dugay ka matigulang. Gahubin pa imo internal organs, hubin imo pancreas, amo nang pinaka importante mo.
10: Oo.
1: Imo nga atay, mahubin man, muna importante.
11: DTX 500!
12: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
10: Ang imong sugar sa una, pila man?
12: 300.
10: Kano sa ama ka nag-start og inom og DTX 500?
12: Mga duha pa kasi man, kapin.
10: Pila imong nainom DTX 500?
12: Pag-yod ka sab.
10: Duha ra ka stab? Yun sa manong pag-inom?
12: Tumultag og gabi eh.
10: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
12: Oo. Oh.
10: Diyan pila na may sugar ni Moron?
12: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
11: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
13: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
10: Kanus ani mo na hibawaan na kay diabetes?
13: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
10: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
13: Kabuntag na o gabi. O,
10: nakaroon pila na may mong sugar?
13: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
11: DTX 500! PRC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Andrea, parol kaging. Ang akon ginabatsyag kay ang hapo ko. Dugay na nimo. After nga nagamit ko sa PRC, mayo na matsyag ko.
11: PRC Vitamin C. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Joanne Martin, bilang laga bloating ako. Siyang bila tapos magkako gali sa mga utan, dayon ko nag-alabot. Okay, amoto, ginpispingan ko lang ang PRC. Namiidya ko kung matiyag. Salamat kita sa PRC, totoo.
11: PRC, para sa libre nga check-up, bisitahan lang. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yuna Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica
2: de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo, Reventor Building,
8: Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique,
8: Juan Tiong Building,
5: Barangay 8, Bagumbayan,
8: fronting kay San Mall.
5: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
8: Kulasi,
5: National Highway,
8: kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City,
5: Radyo Bandera Compound,
8: likod sang Pag-ibig Office.
5: And
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City,
5: Ernai Street,
8: fronting Paglaom Sports Complex.
10: Mm. No, hubin ang tsura, hubin ang guya, hubin tanan.
1: Kag kung hubin ang ilok, sir.
10: Kung
1: hubin ang ilok, hindi na baho. Pero kung matigo lang ang ilok, baho na.
10: Tudno ang ilok sa bata, humuramot.
1: Atakihon sa kuan mo, kagaw. Once atakihon kagaw mo ilok, di sigurado. Mabaho gina.
10: At may solusyon si Sir Boy.
16: Of course, no. Mag-klinika DioFresh. Don't worry, no. Hindi magkabalaka. May klinika DioFresh with VCO. Ginatap na ang mga mikrobyong gatuga sa pagbaho sang imo ilok. Ang VCO may lauric acid, no. Ang lauric acid na ginapatay ang mikrobyong pabaho sang ilok mo. But before you do that, kailangan ka maligo sang Santon Plus Herbal Soap. Mabula, no. A very good surfactant nga ga-remove sa aton mga dead skin cells, ga-remove sa mga mikrobyo nga gabaho man ang gapabaho man sa lawas ta, no. Gapahamis pa duksan, no.
7: Gapahamis ka gapalumok sang kutis, sir. Correct. Boy. Mga punggod bala alap up, no. Pwede mabuligan,
1: eczema. May
7: eczema, mga ringworm, mga baho sang TL. Mabuligan sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Lalo na may mga pilas-pilas ka, no. Imo i-disinfect ang Santon Plus Herbal Soap nami gid, no. Okay, may natural antibiotic and of course antiviral, antifungal.
10: Kung kaysa ang problema man doksam, Sir Boy, if circulation isn't enough, kaya ang pinaka digits mo bla, pinaka puntas ang imong mga kamalag ko, hindi masuplayan sang dugo. That's why kinanglan mag-extend food supplement for men.
16: That's why si engineer biskan tanan nga puntas ang lawas
10: ara.
16: Healthy, no? Kaya extend nami ang blood circulation, nami ang oxygen delivery, nami man ang pagkuha sang carbon dioxide sa imo dugo, pagpagwa sa imo lawas, so healthy ka, no?
7: Lawas nga nag-extend, nagpamasahe si engineer. Santon Plus Herbal Oil.
16: Memorize ko na niyang method ni engineer. Before magpamasahe, may inom niya siya extend. Di 30 minutos, pang-epekto siya na, pamasahe na siya daan.
10: Kwan
7: na?
10: Si engineer kwan na eh, you masahe me, I masahe
16: you. We happy to
1: masahe ay dadwa.
10: Sige, pero pangapi sana isa.
16: Pangapi sana.
10: Pangapi sa sang.
16: Engineer, no.
7: Hindi ka ex-coffee mix.
16: Coffee mix ka na. Gakapi ka na, gadetox ka pa. Siyempre, kung ako up na nai kami, niya sir, boy, mga yoko dabi, DTX Premium. No, ang DTX Premium, kampyon kay may ginduangan pag isang gano mushroom na may ergothionine. Ergothionine supports DSE, the superior antioxidant nga makita mo sa DTX 500, ginasuportahan pag isang isang antioxidant, ergothionine nga ara sa DTX Premium.
1: DTX Premium. Mag-inom ko DTX Premium, sir boy, ginabutahan ko ginaditribayo para mangin bulletproof ang akon nga kape.
16: Kampyon.
1: Dasig idolong ang mga monolaurin nga ara sa ditribayo kung ginupod mo sa kape.
10: Daw mortar coffee? Ginpadalaan mo kwan? Mulaan mo bumba pag sulod to.
1: Tanan nga magyan nga kagaw patay.
10: Bisan sa baba mo pag inom mo sang kape, may ditribayo to. Do nag oil pooling ka man sa baba mo.
16: Kung ang microbio kag kagaw sa sulod aga, pakira na ba?
1: Kamara kung natangkaso ka, bega, busipon ka, inom ka DTX Premium or DTX Coffee Mix, butangan mo ditribayo lang kao na to kung ano. Hosto. Hindi mapatay ang mga kagaw.
16: Kag nanam, bala ka namit. Kinawin nyo, kananam. Kung mo nyo tawag na bulletproof DTX Premium or DTX Coffee.
2: Alright. Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
17: Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
10: Ano ang imo ginabatyan?
17: Taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka, ma'am, DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
17: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
10: Subong sir. Pila na lang imo nga blood pressure?
17: 120 over 180.
10: Wala sir. Ka maintenance?
17: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
2: DTX 500!
0: TDX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag daw dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko. Tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka naminamit, nag-it sa akong nga mata.
0: TDX 500. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Sige sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Sabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na nga kan nga ubo.
0: Pure C Vitamin C. Pure C Vitamin C. Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Si Marina Siginti ng Sibalom. Lagi po akong inuubo. Naisipan ko pong uminom ng Pure C. For one week, gumaling yung ubo ko.
0: Pure C Vitamin C.
25: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Ang atong storya sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
10: na inadayon,
16: no? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%, the other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon, okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
10: Grabe.
16: So, kailan sa brain ang cholesterol?
1: Hormones.
16: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, magkato si mo liver, isa na ginausay sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
1: Ang pamilya sa cholesterol, may manugdolong, may manugguha.
16: Oh, correct. Ang manugdolong si LDL.
1: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
16: it's
1: all.
16: It's not bad at all.
1: Naka-bad lang siya, kayo ay sa pili. Dalhon niya tanan.
16: Dalhon niya tanan. Amun ang lain lang siya.
1: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
16: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo mga blood vessel.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
10: Usually, nubo man ang LDL, ano?
1: Sigurado na.
10: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
16: Correct.
10: That's why nagtaas ganito.
1: Ang muna to support your HDL.
16: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si D3Bio ginabuligan kaya ginapadamo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio ginapanami niya ang imo liver. Oy Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
1: That's how important.
16: That's how important D3Bio.
1: Nga, mainom giga D3Bio adlaw-adlaw. Muna ako, ya, kumbinsido gigo since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3Bio, Sir Boy. Kay ang nakanami bla nagcombine abi mo nga nagcombine ni mga kuan man manami nga kombinasyon D3 plus BCO BCO plus D3
16: gabi no
1: amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain katukan lang sa
7: D3 bio
1: okay may BCO siya may vitamin D3 kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain D3 bio ka lang kay may BCO
16: D3 bio kuya nakontrol ko na akong cholesterol may vitamin D3 pa ko naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria may vitamin D3 pa ko layo na ko si Ilanat Ubo Sipon Trangkaso may vitamin D3 pa ko amo na makuha mo sa D3 bio
1: this cholesterol sir boy pinaka-the-best na nga gamiton sa mga brain man.
16: Your brain is a fatty organ.
1: Especially your neurons. If you have this naming HDL na ginbuligan sa D3 bio, sir boy, yan nami man ang bile production mo.
16: Correct.
1: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa mga good fats nga ginkaon.
16: Correct.
1: So, tiyog-tiyog lang sa sir boy, no?
16: Correct, no? Ang nami iya kay D3 bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
3: D3 bio!
6: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 bio! Ang D3, nga may visio! Ang visio, nga may D3! Pabakal, sumanguti ka! D3 bio!
20: Ako si Joe. Ito-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pamakal sa mga butika. D3 Bio! D3C! Ang alkaline nga vitamin C!
21: Andrea, parol kaging. Ang akon ginamatsyag kay ang hapo ko dugay na nimo. After nga nagamit ko sa D3C, mayo na matsyag ko.
3: D3C Vitamin C! D3C! Ang alkaline nga vitamin C!
22: Si Joanne Martin, permilang hilaga bloating ako. Siyan bila tapos magkako gali sa mga utam, dayon ko nagalot. Okay, amoto ginsingan ko lang ang
3: Pure C.
22: Salamat
3: din sa Pure C,
22: totoo.
3: Pure C, D3 Bio, with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
25: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
24: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
24: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga dugang pa nga benepisyo kung gainom ka D3 Bio.
16: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
1: Correct.
16: Magbinyo sa
1: Kagaw.
16: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dok, kapati kita nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay, common kayo eh.
1: Ang inormant.
16: In BCG ta. Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TB. Karon ara na nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system, huwag atakihon
1: niya ka.
16: Hindi
1: pagulat ta. D3 Bio.
16: D3 Bio will hunt them and kill them.
1: Hindi lang si monolaurin ha. Ara pa si monocaprin, monocaprilin, nga kaya balbalon ang ano.
16: Kang nami si Abidok, silyula yung ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man ga panago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
1: Kung ka, inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3 Bio. Kasi wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon gata, nagkaon, nag-usang sang ano, sa gulang na nga lubi.
16: po niya, no?
1: Oo. Anong kalainan da?
16: Oo.
10: Do nagdidi ka lang sa agat sa nanay
16: siya.
10: Mo.
16: Ang nami lang siya sa ato sa Bitoy Bayo, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
10: So meaning, kung may TB ka, o wala ka man TB, that magditribayo ka for your protection.
1: Ako, mas nami nga magditribayo ko samtang wala pa ko TB.
10: Oo.
1: Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
7: Ang D3Bio, compare natin sa plain D3. Namin galing ang D3Bio, Sir GP, sa mga nag-cadto sa gym. Hiling mag-cadto sa gym. Kaya nga man, ang D3Bio, ang MCT sina, nag-bulig sa aton para mag-damo ang aton niya energy.
10: No?
1: Gainit ka pa.
7: O, gainit ka pa. Tapos nasig magtuna ang mga bas mo.
1: Mga sobrang atambok.
7: O, mga buyon mo, abi. No, ang mga kalabanan, ginahandom sa ginatawag nag-gym. Tunawon ang ilang stored fats.
1: Te, mano pa kamo? D3Bio na kamo ah.
16: Energy ka. Ako may ara ko yan.
1: No? Nanoy mo sa Roboy ah.
16: Ang namian ko gidyo sa D3Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi biskan immunocompromised sila. So mo nga panahon, pandemya, sabaw mo, ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3Bio, yaway de ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya, makakita ko di virus, sulod patyon ko. Without the help of your immune system.
1: Galing kayo butangan ni mo D3, imong guan mo, imo ano, imo D3Bio, mabulig din mo immune system.
16: Correct.
1: Pero hindi matamaan.
16: Hindi matamaan, no? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprin, ang monocaprilin nga ara sa D3Bio matabang gidya sa ipo.
1: So, D3Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas.
7: Oh,
1: prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
16: Kaya.
1: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
16: Kaya.
1: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kung ikakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, kung ikakabalo kung diin naghalin na inang pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti kataas, may inflammation kasulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
7: Okay?
1: So, ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, simintoho niya ang tanahan nga mga cancer cells mo.
16: Lalo na, no? If you take D3Bio twice or thrice a day. No? Kaya mo gina dapat, no?
1: Three times a day.
16: Three times a day.
1: Pero kung natangkaso na ka, ubo na ka, nasip o na kayo lanat ka na,
7: every 4 hours.
1: Every 4 hours. Mas kung gina man ang D3Bio, ah. Kaya ang kiton sa D3Bio, nagpadumdum sa akong nalipatan. Anti-inflammatory ito.
10: Nalipatan na? Nadumduman pa?
7: Hindi malipato na.
5: D3Bio!
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
12: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
25: Impormasyon sa kaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM. News FM. D3Bio.
13: Ako si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kang nagkining akon buhok. Kang magkinis ang akon kutis.
5: D3Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. D3Bio. With Visio.
14: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio.
25: nga may D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya.
25: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
25: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
25: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
25: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
25: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
25: Mighty C, epektibo, garantisado.
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap.
17: Mabakas sa mga butika.
29: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
25: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
25: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
31: Gagabasa na naman bala ang imo.
32: Ay, gabasa na naman.
31: Oo, balaga. Kabasa-ba. Asa na gani? Kabaho-baho pa?
32: Always nagabasa?
31: Kag nagabaho ang kilikili?
32: Mag-Clinica Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaka.
31: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Extend Food Superman for Men.
33: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
25: Extend food supplement for men.
17: DTX 500.
34: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
35: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
34: Salamat sa DTX 500.
25: DTX 500.
17: Bakal sa mga butika.
36: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.

0: Radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Dawanan, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM. Oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. This is your Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the night kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. So mong agapi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa ating Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating Globe number 0927-7448-940. September 8, 2026 is a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin tanan every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Good evening. Mayo, mayo. Good evening, Shim.

maayo kita nga panglawason. Layo sa masakit kag balatian, ha? Padayon ang exercise, padayon ang pagpabalhas, padayon naton himuon ang pagpili sa mga masustansya nga pagkaon, ha? Inigin magkalipat sa priskang utan. Magkaon gi sa mga utan o kung ining tawag naton nga mga prutas, ha? Kag abilimpyuhin palibot naton, ha? Kay mga lamok, mga bakterya, kagaw, aralang laga, hulat sang kagiyunan, katagaan kita sang masakit kag balatian, ha? O galion naton nga maglimpyo sa aton paniwalay, sa aton ogsaran, ha? Kag siyempre layuan ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Ang stress isang naghatag sang pag-andar sa mga high blood, paghatag sa aton sang peligro nga makaangkon sang stroke o kung heart attack ang iman pang mga sakit kaga delikado sa kalabanan. Stress, ha? Kaya inigin magkalipad kahit magpabalhas, ha? Kaya ang kada ilig sang aton balhas, isa ina ka dakong bagay kaya ginalimpyuhan naton ang aton sistema nga mahigko. Higko nga nagahatag sa aton na balatian. Higko nga nagagubas ang aton sistema kaya nagatuga sa masakit kag balatian. Higko nga halin sa hangin, sa tubig, kag sa mismo sa pagkaon naton. Higko nga ininatawag naton nga toxins, ah? Mga free radicals sa aton palibot. Gani unahon ginaton mga kakipay ang aton ikayong lawas, ilabi na gin nga lapit na matapos ang tuig 2026, ha? Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mapisan magtultol sa mga higko, mapisan mag-eliminar sa mga toksin sa aton nga lawas, mapisan maglimpyo sang aton selula para hindi kita makangkon sa sakit kag balatian. Kag ginarepairya mga damage ng mga selula, ang aton nga mga tissues, kasubong man, ginatagaan niya sang sustansya ang aton sistema. DTX 500 himo ini sa Ampalay Extract, ha? Ginamataya ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw gin man sa level, ginapanubo sang blood, sang DTX 500, ha? Kag maipikto ini nga pagyas gid sa insulin. Kag subong man may aras sa Ampalaya Extract kag ining super antioxidant nga nagabantay sa mga free radicals naman nga katulad sa toxins. Ang tugas ini is panghalit sang aton selula kag nagahimo sang sakit kag balatian kag pwede ka matay sa isa ka tawo. Nag-andam kag naga proteksyon sa aton ang super antioxidant nga halin sa tubong nga makuha naton sa tagsa kapag inom naton sang DTX 500. So gani likaw sa sakit kag balatian, adlaw-adlaw inom kita DTX 500. Alas 9:50 na nainom ng Maltese. Ship on obo hilanat allergy ang aton problema. Kinang natalang pasakaon ng resistensya ng depensa pagi sa pag-inom sang vitamin C. Kung vitamin C ang pagamalan, ang number one gin nga aton pilion, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Madasig siya maabsorb sang lawas. Abot silingon, madasig man siya makapwesto ng pangalamang depensa kang maghahatag sang resistensya sa aton. Kaya hindi kita makaangkon sa sipon o buhilanan, allergy, asthma, kaiban pang sakit sa subong panahon. Ang isang kakapsula sang Mighty C, napres na ng kaon kasang napulo ka oranges, ha? So kinanglan natin mga tatay, mga nanay, everyday sako kita sa pagpaniuha kag pagpatigayo sa aton obligasyon sa panimalay, bawal magkasakita. Kinanglan pa sa kaon ng depensa, kag resistensya. Kinanglan mag Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Aha. Nainom ng DT ba yo?

0: 2 gigahambot gahan sa loto. Basta di tribayo, 2 gigahambot ha. Kay man ang di tribayo, kamudlay sa aton nga sitwasyon sa mga panahon. Tungod sa virus, no? Mga bakterya yung ato na masolusyonan. May mga bulong niya sa mga bakterya, mga kagaw na ya. May mga solusyon na kita nila. Pero ining virus, no, kamudlay niya po, no? Miskan mga advance ng mga nasyon sa iba nga pungso, dami, no? No, may mga advance silang himalo sa medisina. No, wala sila sang may hatag sa ito nga bulong. Inabla injeksyonan ka lang. Inabla inuman mo lang. Mabuwan ka mula sang kalitan, sang gintuga, sang virus mula. Wala sa Gyapon. Ha? Kailangan na lang natin is always maghalong, magdepensa, maglimpyo sang aton nga panggawi. Aha, mula na ang permitugon. Mayo lang kay may-ari kita sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo may extra virgin coconut oil with vitamin D3. Kamu ini ang nagapin sa aton selula. Nga hindi makapalapit ang mga virus in kaso ginman makasulod sa aton nga lawas. Sa aton nga sistema nga gusto maghalit. Nga kung mas mahalita na kita gani, no? Ang infection kita, makangkong kita sang paglain sang pamatsyag, kagadasig lang mag-deteriorate ang aton ni kayong lawas, kag pwede nga makangkong kita sang madasing nga kamatayon. Tugas ang kalitan sang virus. Ang D3 Bio na pamatudan na during sang time sang pandemic nga nagahatag sa aton sang proteksyon, prevensyon, nga hindi kita ma basta-basta ma kangkon sa sakit o kon kalitan tugas ang virus. Basta importante kada adlaw pasiguraduhon giginom ka sang D3 Bio. Kay wenta ka balo kon diin kag sano kag anong oras nga pwede kita atakihon sa mga viruses sa aton nga palibot. So ini makalibat ha, D3 Bio DTX 500 Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Nga saranggin mamakal sa halos tanan nga mga butika. Sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Ang gusto nyo marato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamong rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpacheck up na lang dayon sa ating medical alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Cinco minuto siya lang kang mag-alas 10 na mga kakifay, ha? Tawag na kamo sa ating hotline para maka-i, para maka-i kita, maka-i-historyhan ay. Tawag na kamo para maka-i, maka-i na kita. Maka-itikay. Mga problema sa pagigugma, sa panimalay, o kung ano man nagatublag na sinyo, ha? O kung may opinion ka na, kung may ara ka na sa gusto ipautuwa sa aming alain sa buot, ha? Sa imong palibot na nga nagnasawayan, abi. May nasawayan ka sa imong palibot, pwede mo itawag sa atang hotline, ha? 0928-611-2263 kag 0927-748940. Good evening sa tanan natong nga mga suki from Hinubaan. Naka-tune in sa K5 News FM Hinubaan. Good evening especially sa kay K5 Makmak, ha? Mga kakay-five man naton dila sa may Sipalay, hindi man pagpulhi kanagabi. Kaya kapamati sa K5 News FM Sipalay, good evening. Sa ato nga mga suki from K5 News FM Kabangkalan, La Carlota, K5 News FM Hinigaran. Nagsumumandri sa Norte nga bahin, may nag-tune in sa aton, ha? sa K5 News FM, Victoria, sa Cadiz City, kag Sagay, Escalante, kag Canaon, kag K5 News FM, Rojas, Capiz. Hello! Kamusta na nga kon nga amigo na? Norman Balinsoy, Norman Black, ayo ka na pre, ano ka pre? Nakita na ka sa Facebook, nagahigda ka sa hospital bed. Nagpa-hospital ka. Dano ka, nagpa-paltak. Nagpa-sircom, guro si ano ay. Miguta Norman Black. Kapila ka kayo sircom mo, piman? Kabalo na na si, no? Okay, Mayo kay okay ka na pa siya, alright, ha? Take good care of your health, ha, pare. Kaon gin Mayo sang masustansya nga pagkaon kag exercise gin kag tulog sang Mayo, ha? Hindi ka magpa-stress pre, ha? Hindi ka na mag kung ano pa na ang mga vices na kag hindi makabulig sa imoy kayong lawas. Abil, ikaw eh, ha? Nano na malipatan. Ikaw pa malipatan. Malipatan lang ang malipatan lang iba, hindi lang ikaw. Migo ta kaya? Dali lang ginbalaki may cooler kita, ha? May nga busy mo, Norman Black, ha? Payo ka pare. Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Hello, Jalongo.
0: Ari na siya, Jiriliho. Ari na siya.
1: Hello.
0: Mayong gabi na, Lucifer. Lucifer, Lucy.
1: May lobby ko sa imo. Dekato ka sa kuwan sa abroad.
0: Nag-lagaw-lagaw pa, dali lang panginagin sa Singapore, ah.
1: O, tiwala ko ay nakamaduagi ka bulan, wagis ka. Wagis yan, lolo, wagis.
0: Sobra ka naman ni mo, dua ka bulan. Isa lang ka bulan?
1: Kaya gigala ka, Dok Ramel, sa kwa, sa abroad?
0: Si Dok Ramel yan, nagkandoy sa Europe, yati ako, yati, hasta lang ko sa isya.
1: Si, gigala ka niya, masawaay ka na, gigala ka niya. Tanan niya nga mga tawan,
0: dinadala
1: to sa abroad.
0: Di, okay yan. Malalis pa na si mo. Karoon, mabaktulan mo pa na din.
1: Kaya,
0: di ko wagi ka kita,
1: pati sa imo,
0: Jay. Diyan ay kamala ko, nainom mo na, Lucy.
1: Oh, nainom ko na, DTX500,
0: BTC, and DTC, and Bayo. Ah, bow! Kompleto, galiba.
1: Jay, manami ang ako, Jay.
0: Diyan ay kamulas kang ina, Lucy. Kang ina, nagpapinicure, manicure ko, abe. Ang bayad ko, 600, sakto na.
1: Aba, mahal ka rin si mo magbayad. Ako na lang pala. Sige, kamahal ka rin si mo magbayad. Kanami si mo magbayad.
0: Hindi, kaya mo nang sukot sa ako sa manicurista, no? 600. Sakto ng presyon, manicure, pinicure, 600.
1: Hindi, mahal, ako na kayo. Sa 150 lang na, sa parlor.
0: Di ko na ikaw, Yami, mag-manicure, pinicure, pilang sukot mo, Bea?
1: Sa ikaw, libre lang kay...
0: Hindi. Kalma ba lang?
1: Ako, si... Oo, kami, sa tuon, baka nabla sa akwan.
0: Di ko na ikaw...
1: Sa isang yun, ako, hindi ko nabla, kakato ko na kay Robert Picardo, kagay... Veg
0: Cantalao. Oo, balaan ko may relasyon ka mo, ah.
1: No.
0: Hindi,
1: ang...
0: Hindi mo lang isakto ka panukot mula sa manicure-pedicure. Abi, si Imo, abi, sa regular, abi, ikaw...
1: Marato lang ang...
0: Pila gani...
1: Ako nang puntanan lang, ah, basta ikaw...
0: Hindi gani, ang regular malaya, anay, malaya, ang isakto ka panukot, anay,
1: malaya... 150,
0: 150, 300. Bali 300.
1: Puwede
0: ka na sa kaway bayan, mamamangkot
1: ka pa mo.
0: Okay. Hindi ang mochiling ko, nagbayad ko 600, na perdi ko.
1: Hindi na lang sa Missouri na, Jay, kaya manamyaw na ko, Jay.
0: Hindi ang Missouri yan, tanay, akarang kalawa na miyaw.
1: Basta ikaw kay langga sa
0: kangakwa. Di ko na mag- mo silingo na nga kung may yan sobrado 600, kung ikaw yan 300 lang.
1: Sobra na nang imong ibayad, pero sige lang, kaya damo magkakwarta.
0: Hindi man na, hindi ko ba siya ko silingo, siguro ko mag-amon ang istorya, kasi nasun si imo, ko lang, si imo na lang kumabang manigil pinikyore, no?
1: Wala ka sa doon, sa doon sa kamakita dito sa K5 News FM?
0: Oo, siya mabaw ko siyang tower, blaga tiner, masaka ka lang.
1: Ay, hindi ko tuloy na, ako na mulog.
0: Di mo na gani, mabay ko si imo, 600 na lang, kayo masaka ka mo.
1: Hindi ko alam ko, alam lang, sa K5 News FM, pero may kodang blaga drama.
0: Ah, dito.
1: Sa Rayo Foundation.
0: Eh, kaya gusto ko yung pusing niya dito sa babaw tower. Dito mo ko may manikuran kang pinikuran sa babaw sa kantina na sa K5.
1: Diyan na ayun man, wala kong tutol ya.
0: Di blang tower na blang taas-taas na blang masaka ka na blang na.
1: Ay, hindi na kami istorya, Jay Lolo. Manamyaw ko, Jay.
0: Ay, hindi ko yan magpandamyaw yung istorya, tanay ah.
1: Okay, naku, wala na-idlaw sino kayo
0: kayo nagigan
1: na.
0: Nagpa-abroad ka. Na-idlaw ka sa akin, hindi ka magba-istorya sa akin, no? Te ano, Simo, sa'no lang gusto i-set
1: ina... Dito lang taga ka ng Rayo Foundation kay Roberto Caso ng opisina.
0: Nga, di... Ah, dito kayo sa may budiga, yun?
1: Sa budiga, sa bulong, kay Permi ko kakuha bulong doklamel, taga ako doklamel bulong.
0: Ang baka ka pag... Gaya ba yun man? O, sige, panamyaw na. Panamyaw. O, sige, panamyaw na.
1: May gabing sa family Villalobon, Juliana, Vigil, and Beauty, and si Makoy, Yabana. And dito sa Magsungay, si Jan-Jan nga anak sa akong gipinikuran nga si Kwan.
0: Ah, manantam mo.
1: Kasa Mandalaga ng Nathaniel Carinderia. Busing, good evening.
0: Mati ko kuno si Nathaniel, sumong damo pilas ang iya koko.
1: Away na siya, away na siya kapapinikuran niya ng asawa.
0: O gani na siya, gani ng asawa. Ako no, damo ko ng pilas ang mga manikur.
1: Ay,
0: ha? Damo ko no bali.
1: Bakit nagbubungawa ko na binapilat eh. Binaklaro ko kung kayo mas kinaburo na kong mata.
0: Okay, mati ko no si ma'am ko no siya wa ni sir na ko no. Gakyang-kyang na kita ko damo pila siya niya dadlo.
1: Kapagay, Jay. Kay mauya pa sina sa mga tao ko nakabati. Sabi na oh. Nila, di ko kabalo.
0: O, oh, kuno ka namo ka kuno na pilas, kuno?
1: Ah, matulang ka lang, Jay. Dito mo yan ka sa akin na ay drama mo ko na pwede kiron ka. May birthday man to.
0: Tapos kuno, kung may maog ako ko kuno, ginasukot mo gabon?
1: Ay, ang gupo ko kapalo na, Jay.
0: Ina mo lang mga maog ako ko, Blaya, ginasukot mo gabon?
1: Jay, kamusta na kali si Jerry Lee, ana?
0: Hindi kay ginalain mo ang istorya kung may baog siya.
1: Ay, hindi nakuhaan na mga baogya kasi nasa mga kaakulong mga consumer na ginahamoy yung ginabaog. Wala ko kamakuya.
0: Hindi, kung may matay sila.
1: Wala pa ito matatay yung anak ko, Jay. Amo na ng ubra ko, Jay.
0: Diyan ay kamati mo lang. Dapat niya sa mga...
1: Wala ko kong anak, diba?
0: Mati mo lang, dahil sa mga suki mo, kung may patay silang ako ko, dapat niya yung may discount na yan.
1: Hindi ko natagawa lagi kay bayan, basta ikaw.
0: Hindi na siya, ganit ko may baog silang ako. Hindi mo na magmamahalan, mabaratuhon mo na.
1: Hindi ko yan manukot sa imo, sa iban lang.
0: Hindi, huwag mag kuya patay nga koko. Bala sa mga customer mo lang may patay nga koko. Hindi mo na magsugton.
1: Hindi mo lang nabang istuya si Najee.
0: Hindi na siya gani ginari.
1: Ito wala ka masahay dito sa City Mall, wala sa Mandalagan.
0: Ah, ginalain mong istorya nga, manicure. Magnalain mong istorya nga, ang ato na na siya gilanon, bala kayo ha, bala.
1: Yeah, I will massage to your body.
0: Ah, manicure, tanay, bala kayo matiko ko, no?
1: Hindi naman manicure yung dinapadiscourage.
0: Matiko no, mga ingron. Kung no, hindi mo na makuha, hindi mo na makita, kay tugon nga malabo na mata mo.
1: Hindi, may ara ko kuha ka ng bang reading na ginagamit.
0: Yung reading mo na, do-expire naman ako na, no?
1: Hindi ko
0: pinapag-a-adresa.
1: Ang amon kapitan, si Juan,
0: Lidic Reyes, Malen. Hindi na siya ganyang reading mo na ganyang para na hindi mo na kuno, hindi mo na kuno sakto sa grado sa mata mo. Kundo.
1: Ay, hindi na lang kung ito nga, wala siya, okay? Ano naman, mga discourage ko sa mga mo.
0: Hindi na siya ka mamangkod lang, Kuya Malaya. Hindi, may mga sugilanan kalapta mo na nakalabot sa akon mo. Nga ang imo at niparan ako, no? Huwag pala may bus.
1: Wow, come on, Jay.
0: Ah?
1: Oh, come on, Jalo.
0: Pila ba na ang balayra sa imo? Pila ba na ang balayra sa niparan mo?
1: Super kulit.
0: Pila ba ng utang mo sa para mo? Kaya meron na lang na.
1: Bakit ko kakuha sa optical yan?
0: Di ba lang kumagani, no? Sa sadok mo na bakal na tag 5 kabisos ko na.
1: Ay, 5 kabisos di. Ay, kunangin sa akong mga intipara di.
0: Di do expert naman ako, no? Grado siya na.
1: Hindi kang
0: pati
1: na sa ila, kay mga
0: chismosa na sila. That's why, ganit kailangan mangkot. Taka kung ginadamo ng lapilas at ilisang niyo mo manikyol kay habol ang niper mo.
1: Mahabol, sir, kung babae dito yan kung Domingo dito sa Kuala, downtown.
0: Tita nang gabang bae dyan o ginakop naman.
1: Why, ginakop ko eh. Sila na sa ika lapis sa relipan.
0: Oo, okay. Tatang gabang bae. Kung ikotob nga wala kalisisa, hindi ka kabahid subong. So, yung panakop ang iban, yung pauntat ang iban. Kasi yung kayo mo yung kapabahid daw.
1: Ang na kawatan. Damo mo na usob na kawatan, Jay.
0: Hindi, ang nipir. Ang nipir mo balang habol, yung bala, hindi mo na napabahid.
1: Ang nipir mo balang habol, yung bala, hindi mo na napabahid. Ang nipir mo na
0: napabahid. Sige na, Jay. Ang nipir
1: Rayo
0: Foundation. Oh, sige, sige ah. Nakulit na lang ka. Bye-bye na.
1: Bye-bye.
0: Wala, hindi gulat. Di super kulitan eh. Iyan dahil pangabuyan na manicure na. Malo mo siya karoon yung damo pilasang iya ko sa meron. Na-discourage mo kung gusto meron ko ako. Lahog na na. Expert na si Marie Lucia. Si Marie Lucia, eksperto na yan. Amo na yung iya yung halin siyang unag ang ginaubra mo. Kung magkapabitirana, bla. Sa pila siya yati sa unay. Kung sumungin niya nga, gisi na niya, itso diritso na na. Layo kayo sa tawag natin niya nga titanos ah. Kaya ginahuluman niya na sa alkohol yung iya nga mga niper. Ang iya nga mga pusir yan na iya. Ha? Ang mga pusir yan na iya. Nag-lusok sa nga... Ay, legal nga druga. Ang mga pusir yung nagli na limpyuhan man. Alas sa Jess, Jess, magkaka-K5. Hello, good evening.
2: Hello, mayong kabino.
0: Bosos, arin ang ako niya. Palangga na si Nailin. Oh, Nailin, musta?
2: Yes, no, maayo man, no, ah.
0: Bow, nakamusta ka na, nainom mo na, Day?
2: Oo na, nainom ko na ang D3 Bio, DPX500, no, kag my PC.
0: Abaw. Kamusta ka na sa inyo na sa Rojas, Dan, ano? Nakabalik ka na sa obra ko na arang kapagyapon sa luyos ang pinalangga mo nga bana, si Fred.
2: Ari ko dino sa balay, no?
0: Ay, ano na tabo si mo? Huwag ka na yung plano magbalik sa imo ka massage sa karir?
2: nilang
0: abing
2: nadalain akong
0: pamatsyag, no? Ay, basi nagadala ka day, ano? Mutali, ha? Basi nagadala ka?
2: Bukabay lang.
0: Nagadala ka, ha? Nagadala ka, guru, ano na? Amot kong tao na. Na nanaw ka na yaw? Nagasuka ka kunaga?
2: Hindi. Kay pag, ano na bala, pag umpisa bala nga nagataas na ang dugo o bala, no?
0: Oo.
2: So, firmi na lang nagkasakit ang ulo ko, tapos firmi ako nangihilong.
0: Ah, tikinan lang na, ano na, nag-change diet mo, kagigang mampacheck up, kagigit ba si hormonal imbalance na, o wala ka man ga, no? Wala ka man ga panamkon?
2: Grabe ka naman. Malabo na na yan, no?
0: Eh, basi mo lang yung malaya, ha? Okay, wala man niya siya imposible, kung kaluyan niya nga magpanamkon. Kasi, ano ginayabi nga kung makaka, ay bata mo, kapit, abi?
2: Imposible, no?
0: Aha, dyan ang kanina siyang kapatid kita sa mga bagay nga hindi matabo. Imposible ka man. Apo kung pananglita niya matabo na, posible ka na, eh.
2: Kung matabo, ibang ba? Ako nagurumpin na kamalipayon sa binog na kanibutan.
0: Ah, nugay ka na naging malipayon niya. Sumot mo siling kung nailin na huwag ka na nag, ano, huwag ka na nag-working sa mo, huwag ka na nag-trabaho, massage?
2: Why na, no, pero if, ginapatawag lang ako diri kung sino ang magpa-service, diri ba na sa amon?
0: Di na kay, ano, bla, kay Miss M, la yung, ano, bla, yung massage sa clinic, yung huwag ka na lang nagbalik, no?
2: Why, no, wala. So,
0: oo, di naka... Hey. Oo, mga pila na kabulan kung ito kabalik siya to?
2: Siguro mga apat na kabulan.
0: Pero naka-listoryahan ay mga muntis sa ikaw nag-desisyon.
2: Yes, nagambal na ko nga hindi na ko magbalik.
0: Ay, si okay, ho. Sundra ka lang sa balay, mabi, no? Kung gusto mo yung pagpapamasahin o ano lang lang sa... Ano lang ganyan, pa-service na lang, ano? Alam mo na?
2: Oo, oo.
0: Oo, di ka musta
2: nga. Pero ano ka, Pinoy, kung wala lang tanik, galain akong pamatsyag. Okay, oh. Pero subong termina, binagalain akong pamatsyag.
0: Oo, masiguro namin mo galain ulo mo.
2: Ang ano? Ang ano, no?
0: Masibla yung mamatsyag guro, hindi guro lang narin matsyag mo, galain guro ulo mo.
2: Para ka naman,
0: no? Kung nadaan, ikaw nadaan niya, may pagkamaldita ka mo.
2: Para na, no? My year 2027, nadugay-dugay.
0: Ang gimalugay ini si Ilin, ni Mr. Sahonis, ha? Ang iyan ang kabatasan, no? Kachila, bla?
2: Da, nakita mo, binabi ko nga.
0: Ay, oh, wala ka. May nagpakita, bla, sa ako sa picture mo. May alam ka galing sa sagtang?
2: Wala yan, no, ha?
0: Oh, ano? May alam ka sa tang sa makita sa ako sa picture. Ang imo tsura na si... Ang tsura mo na si Marianne de la Riba.
2: Wala yan, no? Hindi yan.
0: Ay, hindi ito ikaw?
2: Wala kaya, no?
0: Mag-side mo ganun na si Sunshine Cross.
2: Hindi yan, no, ah.
0: Mapa-check up kita, Ilen. Kung na mong ina-firming na reklamo mo, galayan matiyang mo, sa imo na edad, pila na siyong edad, masumong kila po na birthday mo?
2: Siguro, sa Biyernes, diba, September 11,
0: ma-51
2: ako.
0: Oh, tingin mo, silingon mag-51 ka ba si mong ina-menopause ka na, may hormonal imbalance ka na, irritable ka per me? Well, irritable ka per me?
2: Yes.
0: Ah, di makonsulta na sa clinic ni Dr. Mel para may mahabalansi na naingin mo yung ginabatsyag, yung malibyuhan, ha? Kato sa clinic ni Dr. Mel kay parang hindi maglaan pa matsyag mo mag... Tapos hindi ka na panamog yung kaon kanon?
2: Yeah, nagagamay mo lang ako ng kaon yung kanon, di saan pa kanamit ng tubaan.
0: Kag tapos, hindi ano yung magkaon sa salad?
2: Dali na lang
0: birthday mo. Hindi ka na magkaon na yung salad, ha? on the tina na yung salad na lay na kaya yung salad no, no hindi na paborsay mo na
2: yeah.
0: Ni masiling totally nga hindi ka naging magkaon ha kundi nang saktuhan lang mula mga pulo ka hamal guru
2: inang mga ano lang siya balalo inang mga tikim-tikim lang balalo
0: na tikim-tikim ang imoya kay udak na yami mo. Kagtapos ang soft drinks mo, ang soft drinks mo, yung ta- kuhaan na lang na soft drinks mo, be?
2: Kung is ano, ang isa ka litro.
0: Ah.
2: Kaya kong
0: umusin. Itong sugidan na ka, may kilala kong mamabayang isa ka negosyante, ha? Pamahaw kung isa, pamahaw na, panyaga, panyapon, may arag na sa sanginain ng mga soft drink. Kanami siyang lawas siya, very healthy. Kano naglaan ang matyagi ng hospital, ay wala nakagawa sa hospital, direkta na sa morgue. Kay gali.
2: Kalimawa
0: na, Bilok. Kay gali, grabe ng iyang blood sugar, gali iya. Ha? Kahubin pa kag negosyante ng babae, kag mayong lawas ah. Galing everyday, wala isang absent ang iyang soft drink. Naglaan mo matyagi, gin-confine sa hospital, kag wala na sa kagwa, ay, rikta na lang siya sa ginlobong siya. Kaya tungkol niya, grabe nagliiya nga, blood sugar, kapalang lapaw na tungkol sa soft drinks.
2: Pero halimbawa, abi mo mangkot na kung sa imo pwede na.
0: Ah, ano ka laba? Laba eh.
2: Hindi, ano
0: na?
2: Ano? May tumangkot ka ba?
0: Ano?
2: Inang, halimbawa, dabi, kung mag-inom abi ako sa soft drink, si... ibutang mo mga tunga sa litro.
0: Oh.
2: Dason, damuon ko nga inom ka tubig. Hindi na guro makalabag ang soft drink, no, no?
0: Uy, ano ginang may tamis makuha mo soft drinks, ha? Kaya puro na siya sugar?
2: Eh, kasi namaluang ako kung hindi ako kainom mo na soft drink. So, matyag ko daw, hindi kompleto akong adlaw lumo.
0: Pili ka, mabuang ka kung mamasakit ka. Hindi ah, ngigilang na mo na guru, i-amatamaton mo na, ha? Amatamaton mo na ang soft drinks mo gamay, o kung untatanong mo na ang soft drinks mo. Kay Sako ni Baluan, ang halos na nag-soft drinks nag-develop kay diabetes. Kag may mga tao ganyan mahilig sa soft drinks, pamagkutong mo na taas silang blood sugar. Kalabanan.
2: Oo.
0: Oh.
2: Ha?
0: Pag-check up kagid sa nugid, sa doktor o kung sa klinik ni Dr. Mil, ha? Permi kaon ka man prutas, kaon ka man sa masustansya ng mga utanon, malala, mga vegetables, ha?
2: Oo, na. Sige.
0: Tapos exercise ka, kag tuduhan mo ako sa kay Fred.
2: No, manangyaw lang ko. No,
0: yes,
2: no.
0: Yes, go ahead, go.
2: Okay. Salamat sa inyo, no, ha? Bago ang tanan, mayong gabi sa inyo, Jay Lolo. Kag mayong gabi sa kay Sir Jeremy. Kag sa akong gali, friend, niya kay Inday Jean, sang Lambunaw. Inday Jean, mayong gabi sa inyo. Kag sa mga pangli Mansano, mayong gabi, Jile Nicole, mayong gabi, kag sa kay, ano, mga pamilya Deseo, kag sila ko nagibirit pa akong bana, ga, mayong gabi sa imo,
0: hindi
2: nagigang kagaano kumi, akin ka ngayon, akin ka bukas, akin ka sa lahat ng oras. Bye, love!
0: Bye! Sige. Okay, sige. Alas 10, 20 ng oras naton. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix. Ha? Hello, good evening. Mayong gabi. Sino ne? Ay, nanula siya. Ha? Nanula?

0: Okay, five subong ang kalabanan makita naton sa social media subong si Martin Romaldez nga ginatagaan sang serbihan sang warrant of arrest aras sa ospital. Nagasukso ko na bisang yellow o kuna orange nga panapton sang BGMP. Pero daw hindi satisfied ang mga tao, kailangan ma-interview kag ma-criticize si Martin Romaldez, ma-imbita sa Senado, bla, sa Senado, daw i-hearing sa bala sa mga senador, kati trilyon ang involved nga kwarta nga nadula sa kabansang manual. Trilyon ang nadula sa kabansang banwa sila ni Ralph Lecton ni pang-interview ni sila about sa PhilHealth malang nga ginakuha nila 60 billion bla. About sa mga gold bars nga aras sa Central Bank nga ginbaligya nila nga pamangkuton sila kundi nila gindala ang binilyon nga mga kwarta. Kag ang kuto pagid sang involved sa pag-transaction sang PDIC pagini daw halos tanang madlagko nga may mga pundo ay hinsa sang gobyerno ginapangkagsad nila ang PhilHealth. Kag grabe daw ka insulto ni sa mga Pilipino kay man ang PhilHealth daw amo ini ang nagatindog bilang public service bla. Kaman kung ikaw, pigado ka, kag wala sang dalangpan, abi may ara kang maasahan nga PhilHealth. Pero galing ka gusto sang tawo, maklaruhan ini nga agintandog nyo niya ang PhilHealth yung budget o kung nga pundo, abi. Pero unahon, tagin si Martin Romaldez kasi si Ralph Recto, daw sila ning utok, yun. Dapat mahusi yung ahusisa ni sila sa Senado, gini. Payo ka Martin, kay may dapat kang i-explica sa taong bayan. Payo gini si Martin Romaldez, ha. Kaya nga the best nga doktor ihatag siya ng kinanglan ang iyang abuses. Ang kinanglan ay iya sabat, ha. Mabatian sa mga pumuluyo sa Pilipinas. Hindi pang siling abi pag mga dugayan da, kaya ba si tinuig na sa karo sa ospital da? Ha? Kaga dugay-dugay gali niya, maibutang ni Clara da, nga si Martin Romaldez patay kay gali niya manikin. Kay gali manikin ang inbutang. Ginapakita daw si Martin Romaldez, kinwala kagiho kay gali manikin. Ya si Martin Romaldez wala kasalba sa iyang nabatyag sa ospital. Naglain pamatyag wala na mahingagaw sa doktor. Nadula ang iyang paginahwa subong mga kabiyanan. Wala na kita sang suktor kang mabatian nga explanation parte sa flood control kag mga anomalya. Gaimbulbado si Martin Romaldez kitungod nagtaliwan na siya. Amo na bing balita, Bino. Kay gali yato niya ang ginabutang siya sa hospital bed niya, munyika. Manikin gali nga ginpahimo nila nga daw tutuod ganyan nga tao nga daw buhi. Gimla. May ara na subong niya, ha? May ara na nasubong nga daw buhi ganyan as in daw tao ganyan. Daw parihas ganyan ang itsura. Tanan lang himuon kasi siyempre naman. Punta ni hindi lang maglabot sa amusin ng apuntong drama high blood. Kinalan sa mga Pilipino ang explanation gani, Sir Martin Romaldez, mabuhi ka dapat. Dapat maisesplikaran mo ang Pilipino para maintindihan nila ang imong bahin kitungod you deserve sang natawag due process. Alas 10:25 ng oras natin. Hello, good evening, ha? Mayong gabi.
1: Hello, good evening.
0: Mayong gabi na, sir. Tinugo talang tingog ta. Sino ni?
1: Si Rex, Dinolo.
0: Oy, Migo Rex. Migo Rex, kamusta ka? Kamusta ka?
1: Okay, man, ikaw
0: yan, Dilolo, kumusta ka? Okay, siya, alright, kuya, ya. Wala kuya, problema, inaino mo na.
1: Oh, eh, may tistekar ni Trebayo, ya po na.
0: Ate, okay, okay, naidlam ako si mo, pare. Kamusta nang balita si mo, abe? No, damo ka na, guru, dalaga. Ha?
1: Why, gid man, ake, why, gid man ko balita, galing kay, kanamo ba na sang confused nga bahinto kayo yung topic mo man nga Romualdez nga amo na may puro kadramahan ba lang nga aras sa hospital yun pasuksukan sa tanik hindi man nagsakasuksok yun butang na sa bayo si IDG nga Gilo Aurin mga kadramahan problem mo Gilolo kung ako yung pamangkuton drama ni Kati Maluka mo ni Natabu eh.
0: Mm.
1: Kundi siyang Sabado, si Sarah, ginda ko, liga. Wala nang surinder, abi, si Sarah, kaya tumon may waran to bares.
0: Yes.
1: Pero katira lang ko di Lolo, kaya nga nakpo nilang si Vice President, di ba may immunity, sa pa sila sa Presidente. Oh.
0: Amo galing na?
1: Doon katira lang, ano, questionably, no?
0: Mm,
1: pero
0: yes.
1: Silang, karoon na muli, kay Kumo, doon ang matagan sa Malacanang nga doon ang ibuwal ang ibang na tao sa panatabo kapag pusa pag-ano kay Sara. Ang gini mo nila, naging balansi naman nila. Ang direktor sinisaila, ano, maayo, makalalang din. Si Romualdez naman kuno abi ang gindako, pero hindi siya kadramahan kay nga kadakpo sa chance nga si Martin hindi gidya mapriso kung hindi gidya madala.
0: Mm.
1: Kaya nga man,
0: nga.
1: Ang yabi, abi mo ko nang nung yabi, Dilolo,
0: yes.
1: Inuna na to nila kuga ang apat na soldado sa 18 Marines nga nagrikanto. So, but ningon, tungkol sa recantation sa apat, ang ano karon ang VOG, o kung ang ombudsman, kag ang nag-akusar kay Romualdez, no, si ang ombudsman. Ang pag-recant naman natuto sa DOJ.
0: Oo.
1: Ang rason karon nila ni Romualdez, amuli, kasi labo, mas bato.
0: Oo.
1: Paano nyo ko mapusar ng nangawat po? Kaya ni apat tinanugin, hindi ito matuon. Nga ginpilit lang to sila ni Marcolita, ginpilit lang to sila ni Defensor, kasi bayaran lang to sila, nga patuan ako. Hmm. Ako na nila nga, ano, so tungkol may recantation, kag may, ano na nga, hindi ito matuod, naku ini nga yabi para si Romualdez ma-absuelto sa kaso. Amo-amo, hmm, sinang kaso ni Bunuan, bala ni Lolo.
0: Hmm.
1: Sa kaso ni Dingo Estrada, sa una nga kaso sa Sandigan Bayan, si Bunuan kag si Dingo'y upod. Upo. Adi, ang una gano'y, why sila maupod ni Dingo'y? Si Dingo'y silang akusado.
0: Mm.
1: Sa ikaduwang akusasyon, upod na ang pangalan ni Bunuan.
0: Mm.
1: Di ang masadya, karoon ang muna yun. Ang hambal na Manila, hindi pwede na kasuhon ini ang ikaduwang kaso nga si Bunuan ara.
0: Mm.
1: Kay tungod, ma-double jeopardy.
0: Mm.
1: Sumot si Ningon, ang kaso lang na ni Dingo'y nga wala to si Bunuan, amo ang ipustro.
0: Mm.
1: Pero ang kaso niya ni Dingo'y upod si Bunuan, hindi pwede kay double jeopardy na. Natawag lang mga ang mga arkitekto nila sa kaso. Terrible ka mga alam.
0: Mayogan ni nagkakatabo na kay because ang ilang ginaobra, amo na later on ang ilang nga buho ngay nga i-question sila, no? Ang ilang ang ginaobra nila na, is medyo kumbaga pa ang ilang ginaobra ni Ben Dalone. Remedios ni mo. Mayo managani, nag-aamo na sila. Kag may nag-sakripisyo nga tao, galing abi, no? Pero makita mo kung paano nila idalon ang kasuguan. Paano lusuto nila ang mga kaso sa proseso sa aton nga laye, no? So, madamo sa mga maalam nga nag-analyze kang nag-tanaw sa giho sa mga sabahin ni Romualdez. Mayo managani nga maka himo sila sa mga muna nga mga tikang kay parang maging question na pilakadlaw sila. Di ba?
1: Sila mismo.
0: Oo.
1: Sila mismo ang nag-dulbol sa liog nila.
0: Oo. That's why ganing pilakadlaw muna ang ilang ginadepensa. Amo na magiging question sila kung magkambyo ang administrasyon, no? But of now, ang aton himuon is aran na si Romaldez. Ginbalanse nila ang sitwasyon sa imo nga ginambal nga ang tao kay da maibal na katungod si Sara nga ginaw ginahingabot na, especially the people of Mindanao, do hindi kumpormi sa tikang sang administrasyon, no? So karon ginimo nila kuno abi si Romaldez ginakop Manila, kitungod involved si Romaldez sa flood control naman niya. Si Saray at siyempre sa impeachment naman, hindi bala. Now, karoon, para patas, ara na si Romaldez para mampawan ang kainit sa tao. Pero I don't think kung daw na-achieve sa administrasyon nga mampawan ang balatsagon sa mga tao sa ginhimo nila nga pag-aresto kay Martin Romaldez. Dapat si Martin Romaldez ibutang sa investigasyon, no? Karon paano na karon ma-investigar kay Aras Hospital? Hindi iya mag-advise ang doktor nga he is fit nga para sa ginatawag nga investigasyon kay Galhain Pamatsyagya, see? So gahimo sila alibay, gahimo sila excuses nga para ma-investigar si Martin Romaldez. Si Martin Romaldez, kinalan masabag niya sa tao kay because amo na ang kinanglan, due process, i-explicar yung kagalingon niya, kaya ginatudlo siya nga isa sa mga imbolbado nga mayor sa ining korupsyon ng flood control. Ha? Kinalan magpawan siya, kinalan mag-ayos siya. Pero after two months, three months, no, after mag-New Year, hindi pag siya magpawan, alay na niya. Hindi namin iya kung after niya mag-New Year iya, matapos siya 2026 iya, hindi siya makabungko kami mistigar siya sa Senado because ang Senado, it represents the people of the Philippines. Kinala sa mga Pilipino may baluan kung ano ang iyang mga rason, pabor man o kung hindi pabor, importante masabat niya ang nagkaigo ng mga pamalangkutanon sa mga pumuluyo sa Pilipinas. Di ba? Hindi mo lang siya paghiwitan, ha? Kaya para mabuhi siya. Yes, go ahead.
1: Kanina, nagreklamo si Erwin Tulpo. Isa na mga tulpo.
0: Si Erwin Tulpo?
1: Ano ni?
0: Oh.
1: Nagreklamo siya.
0: Ano kuno? Ano
1: pala ang kahimtang?
0: Ano kuno?
1: Siya ano kaya pala ang kahimtangan sa mga senator judge? Nag-declare si Kapunan na kailan mapapakita agad si Sara sa impeachment court, no? Mm. Kaya para sa accountability. Muna ba niya? Mm. Yan, pakita ka. Pero ginsagang naman sa mga abogado, kasi hindi niyo mapilit ang isang ginaakusar sa atong konstitusyon na mag-appear din siya sa korte. Mm. Kay bisan gali sa layan, nakabutang gina, gasa po ibalik na pala sa una, Vladimir Suryata.
0: Yes.
1: Pwede lang niya kakagto ang isang kakusado during sa iya amendment. Inaya, sigurado makakto siya kay na siya makambal siya guilty or not guilty. Sa arraignment niya. Tapos, pwede naman siya ta-appear liwat sa panahon sa iyong promulgation ng sitinsyahan na siya na bigita yun siya o ano na. Kung gusto niya mag-attend niya na kagustuhan niya, no, pwede. Pero kung hindi siya gusto, wala siya makapilit sa iya. Karoon ng drama si Erwin Tulpo, sige niya, ano yung lakit ka nga tadi? Kaya yung ibang taga senador, wala din rin, hindi makita. Ang isa ato sa abroad, yung pabulong, ang duwa na priso. Sila niya, Ang aton ba na pagbuto? 2/3 gapon sa 24? Amo na mo naman drama, ginami ah. Kay may balak si Tulpo na panubuan. No, kita mo.
0: Si Bendalo na siya, si Bendaloya. Ah, dapat niya disisay siya ang para makonvict si Sarah sang mapapatunan sa impeachment niya. Kilala ni si Sais ka mga senador mabuto nga mapabor sa iya impeachment.
1: Pior, himbalik naman ni Escudero ang ambal bala sa aton bala nga canon law sa Section 31 na the duty of the prosecutor is not to convict or acquit but see to it that justice must be done. Patagan niya ang tao sa due process.
0: Mm-hmm.
1: Nabalik-balik ka pero ni ano, hindi yung pumuprosecutor kaya imo yung tuyo, i-convict mo ganyan siya. Sana na siya.
0: Oh.
1: Ang ipapita mo dahil sa pumuprosecutor ka ba niya, ang papel mo dahil yan, tuwag i-prosecute mo sa nga i-akusado mo sa kaya mga sanak ang ginasupitahan nyo. Pero see to it, the justice must be done. At alam niya sa
0: fair justice. Fair justice kinapat. Oo. It. Oh. Oh. Kaya ang di karoon na gusto ni Tulpuya?
1: Ang gusto ni Tulpuya, istoryahan na nga. Kaya ko din, akin, dapat na niya may kinisip pagka, ano, maka-witness na ma-appear. Pero, ginatrust na. Ginatrust, iwan ko kabalo ko ng witness, gusto mo na ginatrust. O kung nakita sa prosecutor na mga witness ni wala yapon pulos, kang mahuyaan lang sila. Ganun, gusto gani sa iba niya senador, ipakita na si Kernel na chika. Kaya,
0: Alin
1: ba sa sugod na ba-ba? Puro sila chika. Kaya isa to ka Kernel, nalipat sa ngalan.
0: Ang sugilanon sa investigasyon sa Senado, nagatoon na kay La Chica. No? Nga hindi abi maghambal abi si Jesus Cordero, no? Nga ipatawag na nila sila chika. Nga si nga wala si Jesus Cordero abi. Kay willing man mga tubang si La Chica abi, no? Kaga daw siya nang point person sa mong nga siya ang nagdaho sang kwarta. Kag nag-disburse ng kwarta, nag-distribute sa kwarta, nga hindi siya pag-itawgon kay siya gali ang may yabi sa mga sitwasyon ni nga dapat maklaruhan sa sitwasyon sa impeachment ni Sara Duterte, no? Nga hindi sila magsugot, abi patawag si Kernel La Chica, abi, no? Sa anong rason, abi, matyagan mo?
1: Hindi ba ng prosecutor, hindi ba tawag? Kaya ba lang kasi maging hostile ng witness niya?
0: Galayo tingog mo. Wow.
1: Karon kung tawagon nila si Kernel na chika, amagwa siya na hostile witness siya gyapon. Di karon ti admirable, no? Antagonistic man gyapon. So, kabalo sila ang mga mamuhian sila para ano sila chika. So, kimuon nila, hindi nila nila pagpatawag, kaya mahuyaan lang yun sila.
0: Not unless nga sila chika, no, mapabor sila, abi, no? Sila chika, may pulo kamalita, abi, nga tag-unod, tag-50 milyones, no? Kaga doon matyaga nila niya, loto na ni, la chika, ya, sige, patawag ta sila chika, kaya tungo sila chika, mag-testify ng tanan nilang aligasyon, may kamatuuran kay sila chika is a point person subong nga rin diri ang dakong ebidensya nga para mapamatunan ang ilang aligasyon nga gastos ang kwarta nga hindi mayo, no, sa proseso abis ang OBP, may kamatuuran kay sila chika naghambal niya, o tsakto na. Karon ko sila chika, karon magpabor kay Sara Duterte, karon amo na problema nila. Pero kung magpabor sa ila, siguro sila chika, that's why subong ginadelay nila, kay ka pamangita sila sa pamaagi, kung paano nila kamango sila chika? kay man bilyon ang kwarta nila, no? Nga para ipanuhol ini nila, panuhol nila kwarta ni. Na sila chika, bakla nyo. Bakla sila chika. Ha? Basi madalas sa sa tatlo, malima kabilyon, gastuhin nyo pulo kabilyon para mabaliskan lang. Nga, once nga sila chika, magpabor sila, madelikado ang sitwasyon ni Sarah mo.
1: Delikado.
0: Oo, delikado. Di ba?
1: Oo. Mag-end.
0: So, na sumay-subong ang ambal nila, nga daw wala man dyan sabi nga, ha, nga maimplementsyahan nila si Kirmila Chika.
1: La Chika.
0: Gin-divert na nila, no? Gin-divert na nila, anay, sa duwa ka bagay. Pag, akusal kay Sarah Duterte, no? Sang ining pag-atasya sa warrant of arrest, kagay Romaldes, duwa ka, duwa ka bagay na tabo para may lingawan, anay, ang paminsaron sa mga Pilipino. Samtang nagpangita, sila, sang alagyan, kung paano kamangon ka makonbinsi sila Chika o kung saano mga pamagi nga hindi magpabor sila Chika kay Duterte, uni mas pabor sa ila. Hindi ba? Nga, nga amo sina ginapinsan naton because amo ginamaminsan ang sindikato.
1: Correct.
0: Ha?
1: Di no, no. Sindikato ka ba sa una?
0: Hindi Grabe yung mga ako. Ako na, ako na. Sa mga sine, wala nga makita na to yung mga, yung mga sindikato, wala nga yung plano mo sindikato, mga kawatan kung paano, paano nila eh, kwaon ang mga kawato nila, kaplano sila, ang ilang nga, ang ilang nga thinking mula, no? Ang ilang nga thinking, kung paano sila maghimo sa, magpasad sila sa mga binutig, no? Para nga klaro, nga kumbinsido, gina-convince nila ang tao sa mga rason nila nga hindi mabutikan nga may aras sila malaing tuyo lang imuon, mula? Tiyan mo na kay Romaldes na, oh. Do ka nami na siyang tikang sang administrasyon kay gin hospital arrest hasta san o kinanglan mabat niyan sa tao ya?
1: Pero, ang mga tao yung nakasindi, kabalog na drama lang yun siya. Gani, ang delikado, mga dinolo, kaya pinamangkot ko bala, nga halos pa ng estasyon, sa abo nila katabo, estasyon yung mga mainstream media, halos nga hindi pabor kay Sara, no pabor pas na kay Romaldes. O, mga sapa, tilay mo kumamati sila mo. Gani, kaya hindi nga yung mga media nga aras mga sa mga mainstream, sa mga ano nga mga stasyon, kung sino ang tag-iya, tagpabo sa isa ka politiko, amo nang sundo nila, mandar sila, hindi ka maghambal kontra kaya mo ne. Kaya mga oligark, gali, barkada sa tag-iya sa stasyon.
0: Ang ining, henerasyon sa pamulitika sa aton pungsod, inisya, ang awa si Bong iya sa mga manggrano kag bigado. Ha? Ang mga grupo ni sang administrasyon puro mga oligarchs, mga negosyante, no? Ang tanan nga mga negosyo sang gobyerno, no? Nga supposedly operated by government, no? Ginabaligya sa mga nakapwesto sa mga private person nga sila mag-operate. Just like sang pagkor. Tandaan mong pagkor, ha? May ma-invest nila nga tao nga sila na ma-operate sang pagkor. Ang pagkor na lang niya, supervise na lang sila. Ang botsilingon, may investor naman nga makapot sa operation sa pagkor. Kaya ang pagkor, kada adlaw, bilyon ang kita ng kwarta.
1: Ha? Ito dyan po, ginamakan sa mga oligarko. Correct, correct.
0: Oo, tandaan mo na ang pagkor. Kisubong, kisubong gobyerno, pang ni mga kasino ni, ag-operate ini gobyerno, pila kadlaw, no? Base, makibot kita, subong palang daan may insider kita nga nag-tip sa aton. Nga ang pagkor, may gina-propose na, nga pamayaran ang mga empleyado, no? May ma-operate na sang pagkor, kaya ang pagkor na lang ma-supervise na lang. So, sino mo pwede na private person nga magka-partner sa gobyerno, pero sila ang magaganar, hindi ang kabansang aton pungsod. Kundi ina nga private person nga mag-operate sang pagkor mga kakaypipe. Most probably, may unti kang luto ni. Every day, grabe yung kwarta na di. Basta may kundin ang negosyo sa gobyerno, pasa sa mga electric niyo, mga kuryente, no? So, pasa di, government, government, hindi ma-operate siya, no? Mahala sila sa mga expertise.

0: wala po nga si Duterte, dunuko nila. Kasi si Duterte, aking sa oligarch, aking sa drug lord, aking sa NPA. Amuna ang dahilan.
1: Ang kontra, ni, ang kontra sa mga Duterte, Rex, ang kontra sa mga Duterte, hindi lang sa nasyonal, kundi sa international pagid. Ang Amerika pagid kontra, kontra sa mga Duterte. Ha? Di amo ina, grabe. So, ang tao galing, no? Ang tao galing, hindi mapasagot nga, mientras tanto, mabigado, nakita mo. Pwes kagabi, na-discuss ko di ang ligwasan, Mars, nga kung i-explore galing ni, ka mag-unite ng Pilipinas, ang Mindanao, sa ligwasan, Mars. Makita nila ang dako nga disposito sa natural gas kag oil. Nga kung sa diin, makalibel kita sa Saudi Arabia, kag sa Brunei. So why not, I mean, amun ang tutukan naton nga para nga maging isa ka dako nga bagay kang makahatag solusyon sa atong kapigaduhon nga mga Pilipino. Nga hindi abi amun na pag-debatihan sa Senado. Kaya mangilang debate ang mga impeachment about sa posisyon. Why not, abi, explore naton ang mga dunang mangga naton nga para mapustan sa Pilipino kasi sumun, sugot-subong eh. Perti na kapigado mga Pilipino, di ba?
0: Oh, nakita po nga sa mga dokumentary, inamulibutan na sa ano na naman mo na.
1: Ligwasan, Mars.
0: Dako ang gagawa ang kalat nyo, may sinagumulibutan nyo.
1: Dani nga so ay gani, no? Niligwasan Mars pa lang na sa Duta, sa Mindanao. May arap pagin sa Surigao Deep. Sa Surigao Deep naman, makita nila ang heavy water nga pwede ina i-process nga maging hydrogen nga pwede igatong sa mga makina nga iyang aso, ang iya bugas tambutso is water vapor makabulig sa global warming. Sa Benham Rice, sa Benham Rice, dako nga pondo sang natural gas kag oil kag ibang mga minerals kumpara sa Palawan sa West Philippine Sea. Kag mandamo pagi nga mga area sa Pilipinas nga ari diri kag natawag nga GOD or GAD, gas, oil kag deuterium. Amo ning tatlo ka mga a source of energy nga ginapungkuan sa Pilipinas nga dapat explore naton nga para na it's about time nga mapustaan sa mga Pilipino GAD, gas, oil, kag deuterium. Say mo bilang.
0: Hindi nila pag...
1: Sino ga pogong? Sino ga pogong ang Amerikano?
0: Sino ga pote?
1: Ang ga pogong Amerikano, ginapagamo kita, kag ginapadivide kita. Ginadivide kita, hindi sila gusto mag-isa kita. Kaya tungod, just like what happened to Africa. Africa is divided nations. Wala sila nagahugpong. Pero sa matutuod lang, ang manggad nga naghatag, ang naging kuwa nila sa Africa, amo nagpa-improve sa England. Amo nagpa-improve sa ibang nasyon. Tara sa Africa. Butangan nila sa ginamo nga para hindi mag-isa ang Africa. Subong nakamarasmas ng mga Aprikano. Amo ba natabo sa aton di? Ginadivide kita dire, kaya ginabutangan kita sa mga bagay nga para hindi na mag-chindyanay. Oh, dapat mapukos kita ya.
0: Divide
1: and conquer. So, sige, mamati lang ta na son ka mga kabanata. Rex, ha? Yes. Lapaw na ko. Isugudan mo ginabi. Isugudan.
0: Thank you very much. Thank you.
1: Sige. Isugudan mo ginabi mo. Sige, Rex. Thank you so much. Thank you. Sige. Mga kakibay ba? Ha? Di ka mo man na magkatawag magkabuti para maka... Maka-explicar magamo sa inyong inyong observation, sa inyong komento, sa inyong mga opinion, ha. Sa atong pagbalik, ha. Mag-commercial tanong kadali, matawag lang mo liwat, ha. After sa commercial natin, mabalik kita and then padayunod ang atong program. This portion, gadulong sa atong sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty

0: issues, kag mental health issues.
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
0: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
1: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
0: Energy booster.
2: Muter na Max, Max Epic Ibo.
3: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
5: Mapakal sa malapit na butika.
6: For Biotics, mga bulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinikas for Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta bulang kape, pre?
9: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasi!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
16: Ano ang himuon ko?
15: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Super Coolitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: K5 News FM, oras natin, we got 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Welcome back sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iling umahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
3: Kamon nga, dapat gin na itong tistingan. Huwag ka man perdihon kay tistingan mo man. Total anyway, nagapangabon ka magig magpaligo, kalang lang sige ka lang na pumubo, tubig na. Abi tistingi one time lang ah, one time lang. DTX Beauty Shop, ha? Para mapamatudaan mo kung ano gin ka nami ni nga bon, hamot yung lawas mo, yamo. Daw ginaamag ka siyang mga palibot, mabi. Kung lalaki ka, di siyempre daw ginaamag ka siyang mga babae. Kagkahamot siyang lawas mo, eh. Kung babae ka man, di siyempre, kanami kay kanami siyang panit mo kahipid bla kagkapino ah do porcelana. DTX Beauty Shop ah, hapos lagi ni baklon aral siya tanang ka grease pan machine one time in your life abi, isa lang DTX Beauty Shop ha, ang mga punggod mo kag mga dead skin mo na. Ang mga white heads kag mga black heads, magkaladula, hindi ka? Mapula-pula ang guya mo, do mansanas, hindi ka? Ang mga wrinkles mo, abig ko may idad-idad ka ng mga pikas-pikas mo da. Ang mga alap-ap mo magkaladula, hindi ka? Kagperti ka bukal ng habon, kagahapos mo lawan niya, hindi kaya? Kapaputi sa ilok, hindi ka? Abitis tingin ha? Nagapadula sa punggol, sa mga inagyan sa punggol, ng nagabubho, ipidon niya. Kanami eh. Abitis tingin abi, DTX Beauty Soap ha? Available sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy. Available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Sa mga suki inyo nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar, maguta lang. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kag ibang mga produkto ni Dr. Miloy, katulog ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung magpa-check up nyo na yun ha, sa aton nga medical and alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Okay. Ini yung bahay ng London naman sa atong law, siyempre sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hey, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ya. Isa man ka masaligay ng suplemento sa atong panahon. Doon dalaya man ang tanan. Kay number one, gid, wala siya sa side effect kag wala siyang overdose ni because natural food supplement siya. Pwing pinasahi niya kay hindi siya tanom, hindi siya sa utan ang iya nga panakot, kundi halin siya sa shark liver oil sa atay sang magis. May oil dira kag ginagamit dirin eh. Sa malawig na panahon sa mga tao, nga nagahatagin sa mayong epekto sa aton panglawson. Nag-repair sa mga damage na aton nga selula. Kaya nagapabaskog sa aton korason. Nagapatinlo sa aton dugo. Kag sa aton kidney, subong man sa aton nga atay.
2: Kag sa aton nga korason nga magmaayo pangsyonar. Nagatunaw sa mga bara sa ugat, kag maayo sa mga babae kami kung may disminoria. Maayo sa mga babae kung may mga ining tawag naton nga mayumabla. O kung may irregular monthly period, abi. Sa mga babae nga may problema sa depression. Sa may problema sa prostate abi. May mga ining tawag naton nga gout arthritis. Ha? Takto na nga pinitin siya kag pagsakripisyo. Inom na kamo sang Dr. Pinoy, wala sang overdose, wala sang side effects. Ha? Aprobado sang BFAD nga pwede nyo ginmamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the generics pharmacy kasi mga butika kag pharmacy sa inyong lugar na sa may Valladolid, sa San Enrique, sa may Kabangkalan, Binalbagan, Hinigaran, Draman sa La Carlota, Murcia, Talisa, Ima Magalona, Victoria sa Cadiz kag Sagay, kag halos tanan nga mga banwa kag kasidaran sa Negros Island Region. Available ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule kag sa tanan nga mga butika kaman kag pharmacia sa Panay. Available ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Mayong gabi, J. Lolo. Ako gali si Gerlay. Gerlay, Nilo, gali lo. Salamat gali lo sa advice. Salamat gali lo sa advice mo sa akon, no? Always giko nagapamati sa imo, ah. Tamyaw lang ko na sa imo, lo. God bless, ha? Mula na, July, akong Gerlay. Pangmuyo, giday, ha? Mga problema mo na, ay may sabag gina. Proseso ina sa pangabuhi ng mga pagtilaw. Malampasan mo gina, magpakabakod ka. Kasi mo pagkabakod, no? Updagin ang Ginoo, pangamuyo, kay wala sang malampasan o kung wala sang imposible nga mga problema nga hindi mo malampasan kung upod mo ang Ginoo sa imong pagpaninguha si mo mga pangamuhi. Hello, good evening.
4: Hello, may gabi.
2: Sino ni?
4: Tawagin na kay Molo, si Atul Galea.
2: Tanong ka lang, tingog mo ba? Sino si Ane? Sino ni? Hello? Hello? Ay, nandun siya. Oh, na, oh, siya na itiyo.

Uso di sinubaan ang tagimata. Magkod lang ko sa imulo, ano ibulong, ano ni ibulong sa kakatol sang akon mga mata. Lawas pa, damo-damo, di gilulong sinubaan. Madamo gigas, ano na siyang ano, sore eyes? Tagimata? Aha. Abi-interviewon ta na ba si ano bi? Si Dr. Sam abi? Si Dr. Sam Samon nga clinic sa Bacolod. Chimpuhan ko ginabas nga ining pamangkot mo. Masabat ni Dr. Sam Pedrosa, no? Ang ginasaligan gini Doc Ramil Oya. Daw hindi ko makarigta hatag sinisang advice kung anong himuon sina kay basi kung lain ang mahatag ko bala. Basi matamaan bala kag baga patulo mo sa mata mo, makita mo babae bala gabanti na lang kagabra. Tamang katinaw mata mo ga lapos bala. Mamangkot na kay umangkot na kay Sam Pedrosa, Dr. Sam Pedrosa, para sa mas nami gidyang advice halin sa doktor, ha? Sige, patayin na basta kay hinubaan, namo na sinugali ng tagimata. Anong tagimata? Timos-timos? Ano ni sa sore eyes? Basta tindihanan ni Dr. Sam Pedrosa, ha? Na sa hinubaan, tagimata ang problema. Mayong gabi, G-Lolo. Ang Jeremy Mayo lang nag-tune in ako. Balik ka na, gid. Hidlaw na ko sa ima. Si Lorna ni Sang Sumag. Lorna! Lorna! Lorna, tihi! Lorna, mayong gabi na si Munday, ha? Kamusta ka, Lorna, tihi! Lorna, tihi! Lorna, tihi! Ito, Tulintino. Dali lang kay may cooler kita, nga nadula kagina. Ha? Gabalik siya? Okay, sige ha. Mayong gabi, Jerry, kagya J. Lolo, ang Greek ko lang da gabi. Wala na basa, no? Liyog lang ko, Jilo, thank you, kid. Nakainom na ko sa DTX, kag D3 Bio. Basi matulugan ako, liyog lang ko basa. Greet lang ko ka na gabi, si John hinanda ni Galisang... Sandra Paella, hinubaan. Okay. Sige, sino ni? Si Junjun. Good evening, J. Lolo. Greet lang ko sa Kanso Gimban, Formel Kagawad, Ramon Roque, Gonzon Family, Villanueva Family, kag Pari Rene, kag Mare Vicky, Junjun Hinanda, Galitsang Porok, Sandra Paella. Hinubaan, Bacolod, hinubaan, no? Hinubaan, okay, sige. Thank you, kid. Good evening, nagpapatig kami sa imo programa, J. Lolo. Nakainom na kami sa DTX 500. Kaya ko lang si George Suarez, kag Antonio Bananap, avid listener sa imo programa, J. Lolo. Diri sa may Tabao, Valladolid, salamat gyud. Boti Tabao, no may migo ko daga siman. Kinkatuan na mo na sa Tabao da, ha? Daw da mo na isda sa may Tabao, ha? No may pala-pala, style man na sila na nga nanukaan sa mga panagat, bla? Kamusta ka muna taga Tabao da? May dumansuryahan na tawag na kung ano sina na? No, pala-pala ha? Dog na dumkaan sa mga mangingisda, bla ha? Dodra ang, dodra ang naplasta, kaya dodamo, nagapangumpra ng mga bulante, kaya mga negosyante, bla? Sa mga isda, sa ano ni? Sa inyo lugar na, sa may Tabao, Valladolid. Mayong gabi na sa inyo, ha?
Good evening, J. Lolo. Ano tabo sang dugay kang wala naka... Dugay kang wala si nene ng tiray ni sang... Sige. Okay, sige. Nagbakasyon. Nagbakasyon. Kay nakilanglan mabakasyon ikaw kay T for so long time. Gagitagaan kita sang pribilihyo nga magtrabaho every night. Gitagaan kita sang pribilihyo nga magbakasyon, anay. Ha? Na T okay lang. Ha? Para makaregain kita sang aton nga... sang aton nga good health. Ha? Nagbakasyon, nagpaliwaliwa, naglagaw-lagaw. Kag nagpangita, uyab. Ti unfortunately, wagi ka kita. Ah, si, ano ni si Makmak ni, tagay nubaan ni. Eh.

Nano ni Bo Macman. Ang tagi matalo amo ina ang matubo sa mata ni kapitan sang kung madayon ang lima katuig nga na termino. Mahalabok batani kap sang tener sa barangay. Oh, hello ni. Lagpag ka magmakaw. Kawag di ba lang kang explicar mo ni. Magpaliwanag ka ha. Sa presyo.

isa ka problema nga ginpadala sa aton kag aton pagkabasahon. Dear J. Lolo, bawd dear. Mangayo man ako sang advice J. Lolo sa akong nga problema. Isa ako ka driver, family driver J. Lolo. Family driver, ha? Matuod, Lolo, gwapo ako. Sino nga lali, sino nga laway ka, ha? Ang ato nito sender ko no mga kakivibe, no? Family driver siya, no? Kag gina ako ya ko no, matuod nga gwapo siya. Do naghangin ang aton nga palibot. Mato di lolo nga gwapo ako. Huu. Ang akon ama naluyag sa akon. Ah, mugalina. Ang ama ya ko no naluyag siya mo. Ah. Di ba pa na mamaw? Wow, dalaga na. Oh. Ano sultiro ka? Ang akon ama naluyag sa akon. Ang ama ko nag-edad sa nga 39 anyos. Mo 39 years old, gararap ni. Kag magwapa man ang akon nga ama J. Lolo. Ang edad ko yun is 35. Isa ka best J. Lolo si si Ma'am ginasilip ya, ha? Si Ma'am ginasilip ya ko kung maligo ko J. Lolo. Ay! Si Ma'am pang kasilip si mo. Ginalingling siya kuno sa ama. Kung maligo siya kuno, ano gaublas ka kung nag-derp ka? May ara ka sa ginasukso kung wala ko maligo. Gagalingling ang ama mo, haw. Doka, dako, ginasang imo nga, ano? Nga buh. Butkon. Isa ka best ni Lolo, ginasilip niya ko kung maligo. Kag si Ma'am nakita ko gid naga-imagine. Kag paggwa ko sa banyo J. Lolo, gintawag niya ko, hala. Nakita niya ko no si Ma'am niya nga ginasilip siya. Sang miya nga Ma'am, guro gawbla sa guro maligo, guro bla. O kon ano, ha? May brief siya kung may shorts siya na, no? Basta kang paligo siya ko, no? Ginalingling sa sang ama, ya? Kag nakita niya ko nung ama, ya, na gano'n nag-imagine, oh! Nagwasa sa banyo. Ari na, nagwasa sa banyo. Kag si Ma'am nakita ko nga nag-imagine, ha? Kaya pagwa ko sa banyo, gintawag niya ko. Oh, gintawag siya, Ragoy. Kagin pamangkod ko kung nahidlaw ako sa akon asawa. Uning bago paligo, nagwas banyo, nag-guro, nag-panampi na sa tuwalya. Nandaliin mo lang, Nidhi. 39 anyos ang iyama, kanang-kanang, gwapahon. Nya, naliin mo lang, Nidhi. Hindi pa mangkod ko si mo. Nya, huwag ka man mahidlaw sa sawa mo. Anong sabat sa nga ito nga little sinder, ame? Maw, nagoy daw nag-init ang akon nga dapa-dapa, dirili.
Gin pamangko jako J-Lolo kon nahidla ako sa akong asawa. Siling ko J-Lolo. Oo ma'am, nahidlaw ako sa akong asawa. J-Lolo, ginhagad akong mag-inom sa isa ka ilimdan diri sa siyudad sa Makolon. Kaga sa pagpuli namon ni ma'am, hubog siya kaga nakibot ako, gaginhikap niya ang akon batuta. Kangilo, ah, kangilo. Ginhikap niya ang akon matuta. Padayonon ko ni Jirili. Padayonon ko ni. Hige ah. Ari na ginagat sa ginigal family driver siya, di ba? Si ma'am niya karoon niya, di ko wala kay may kantuan ko. Mainom-inom ko, nagkanto si isang kabar, me. Karoon, mapuli na si ma'am niya, no. No, medyo upo sa mga amiga ito, abi. No, medyo, di simple, dahil mapuli, di wala. Si ma'am niya hubog na. Si ma'am niya daw medyo grogi na, doging plano, isang miyang ama, blanga gwapahon. 35 ang edad. Samtang nag-drive siya mo na, oh, aras sa kilid ang ama mo na, lagapiyong-piyong. Nakibot niya nga ton nga letter sender, samtang nag-drive siya. Nga ginhikap ang iya nga tangki digira.

Kag nagsiling siya, ubaha ang ibo siler ko. Ay, sa nga ginkum... Ginkumus? Sa ginkaptan niya ang tangginigira nga dala hutik sa atong nga little cinder. Samtang ginakaptan niya ang matik ang bahin sang kambyada, ginambalan sa kulo sang amaya. Ubaha, imo largo. Guro kay nakita sang amaya samtang tong kapaligo siya, no? Ginasilip sa sang amaya. Kag nakita yan man ang amaya, nga daw nag-imagine samtang nag-silip sa iya nga nagapaligo, nga nagahublas, guro. Kag nakonbinsi gurong ama, guro, gun panulayan ang ulo. Ginahagad nga magwa sila sa mga barkada, ya kag drive-ban, sabi, hubo puli. Kag tapos samtang nga nag-drive sa, gulpyada lang agin, kaptan abi ginhikap sang iya ama ang kargada ya. Kag ginambalay siya, uba imo dango. Ubahon ko no ang dilargo dirili. Mario Sip mga ka-K5. Gaabi. Gadrive ang tao. Nagamaniho sa salakyan. Paubaho mo dilargo. Pakilid bala papunduhan ang salakyan, ma'am. Madisgrasya ginagroon. Pwirasya ko nang ipakilid. Mga kapumunod niya, ikaw lang madisgrasya.

Lolo, siyempre, lalaki ako. Ano abi ang himuon ko, G-Lolo? Mariusip nga magkotol mo ba ko man? Kung anong himuon mo man, balaan mo na naya. Kailangan ba bang i-memorize yan? Siyempre, lalaki ako, G-Lolo, no? Ano abi ang himuon ko? Ano abi ko nung himuon niya? Wala siya kabalo sa himuon niya. That's why. Alina abi siya manabila. Abi ako baday, mamlada. Ma'am, sige na mama. Ako kadaib sa mga mama.

0: Ano ko nung himuon niya, bebe? Eh, mamagotod ang mga listeners, sabi, ano himuon niya, sining sitwasyon ni be, ha? Hello, good evening. Ay, nano, yauya ka man. Tawag-tawag, himo yung kagapatsyon mo, nano. Oy, hindi ka nalang magtawag, di mga muna mati ka nalang. J-Lolo, advice siya ko. Kay ang bana niya, nakahalata na sa amon nga duwa. Ina the words dirili, natigayon ginman gali, natigayon ginman gali, no? Di siyempre, lo, lalaki ko, no, himuon ko, be, no? Ha? Binalbal, lagid gurong yamay. May bana gali? Mayutani kung dalaga to, kung laon to, kung balo to. May ba nagali imo ama? Nga gina, ano, matabahong imo yung tuyo na. Amo na no, ang ibang rugambal yan, di, tansa na na ya. Guwapa nga, mahamot-hamot, paputi-puti pa, baw, makatilaw ka sang pearly shell. From the ocean. Kapangayon sa advice ato na sumunga gabi. Ang atong letter sender, kaya doon may relasyon sila sa ama niya ni nga gwapa, pero doon nakahalata ng iyang amo, ang mana sa iyang ama nga doon, there is something-something sila nga doon sa iyang ama. Ano kunong himuon niya sini? Mano ka pa daplag yun na? Gahulay ka pa yung guro yung ama. Tinggaan ulo mo. Gahulay ka pa yung guro yung isang problema. Ganyan guro yung. Total, nakuha mo naman kaga natilawan mo naman. Blag yun na, kaya mo nang resulta. Naginilabtan mo mimo. Hindi imo, ginilabtan mo. Kani, biskan ano, tani niya sa ama nga mo sinayal, ikaw kaganya. Kay siyempre, damo mata sa palibot, makahutik sa bana, ay pila man lang 5 milya, damo na yung matrabaho, si mo yung riding in tandem. Di madulaan kang inobra. Pero siyempre naman, sa nakaabon naman, ano pag inabing, takto na na. Lagyo na. Samtang may chimpo pa, dati na nagagalihog lang, ha? Gabuta. O dati na inagkag magpalayo ka na da, kagay na medyo arana sa peligro. Ang indikasyon nga nakahalata ng bana, isa na inagka-warning sa imo, ha? Ang masunod sina, inahalata na madakop ka na. O kung madakpa na ka mo. So, hindi na paghulata nga magka-problema pa ikaw, kaga... mataya pang kabuhi mo dira. So, letter sender, pangayuan mo ginasang kapatawaran kay man kung isa imo manahimuon nga ina nga bagay niya tiki ang ama matuyan na ganun yan ang ginbigay tiya mo na gani. You know what is right and what is wrong. Balan mo mali at ang tama at mali. Mali ang ginaubra sang ama mo. Karoon ang sa'yo mga sabatya. Huwag mo kundi sa lalo. Kaya ang ama ko tiyan nag-ingan nyo sakon mo. Puti nagsugot ka, in the first place may bana siya, kaya hindi mayong tuyo iya si mo. Hindi mayong tuyo iya sa bana niya, nga luiban niya. Ginpasugtan mo, kaginbaton mo, ang iya nga gusto nga hindi mayo. So, may sala kay malanuman ang isakto kagsala, di ba? Because you are 35 years old. Ara ka na sa isakto ng edad. Balan mo na ang tama at mali, ha? Mali ang ginaubras ang ama mo, pero ginubdan mo siya magpakasala, ha? So, may sala kagyapon. Hindi na yung rason niya nga, di siya mo niya ng garit-garit sa akon. Alibay na yan. Alibay na yan. Baliba na yan. sa likod sa ulo natin niya, malantagin niya kung anong tama at mali. So gani, it's not too late. Kaya ginapabalukas ang panahon na dapat ka na magpalayo. Dapat mo nang tatan kagbaguhon ang kabuhi mo. Basi ko ang birthday mo masaylo sa November 1. Babalaan mi siyang bana, may baragoy ah. Kastiguhon kagiguro. Nakalain niya sa mga mo na yung hilabtan mo yung ano ya. Parihas mong lalaki. Umayin lang siguro yung mga kigurong bana. Sa iya asawa, hoy, kagin agaw mo na siya ako ng akong driver. Kagaling ba na, galiya, biag, yarili. Agin niya, iya, yung ginagiga ng asawa. Yung ginagawa sa sang tutoy. Matutoy. Sang galogali sa panganan, toys mula. Kaya galiyang driver, galiyang bana, yung may relasyon, magkaligay biag, yung galiyang bana. Mabi, mag-amuna, Bino. Mari Yusef. Pero hindi. Ang lang bana, ito, hindi maguro babae, o kung hindi man niya agi, ha? Lalaking lalaki. Base mabutang sa problema, ha? Alas 9:39 na. Mga kakaifab, ini kabahin na dulo na sa ato sa Gina's Seafood Restaurant, ha? We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back. K5 News
1: FM. News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlawadla. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang Visio, yung may D3, mapagat sa mga butika. DTX 500, nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500, agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa
6: mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
13: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics! Biotics ka!
6: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gigasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

拜拜。嘿嘿，好啊。J Lolo, aku nak tumbulus naik bersih ya lo, hahaha. Si tata mata ni, tata mata. Kung ikaw ni aku lelang. Sekarang ini pukul nak malu mag drive, himaloon mag drive. Kiti guapa ang panguntra. Galing may bana ni na. Ay muyo lang tata mata may bana tu ya. Ma disgrasya tatu ya kang taluhon naton ang kapwa naton. Good evening, Sir G. Lolo di ba, Sir Basta Driver, Sweet Lover, Basisya, Gapalingling, ano ni Gapalingling, sana all, from Belen, sang Banhaw, ha? Basisya, Gapalingling, ha? Kapanglingling. Bilin. Ah. Aray. Good evening, J-Lolo. Sino na ni Santango? Paki-greet alang ko lo, ha? Sa Rafael family, permi nga sila nga pamati sa imong programa. Rafael family. O ini nga bahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant, ha? Timbala nyo na na, ha? Alam sa matik na. Basta gani Seafood Restaurant sa Bacolod, ha? Gina Seafood Restaurant ang aton katuwa. Kay Manti, siyempre, hapus tuntulon. Likod lang sa 888 Chinatown Square, ha? May parkingan, damo sila yung waiter. Nga nami ila serbisyo, ah, no? Welcome na welcome, kagid bala. Kagdasig ang luto ay 10 minutos lang yan, luto mo niyang imo yung order ya. Iba na yung kapuluti, matamong nga gahilab na yung chan mo sang hulat, luto nila, huwag yapong gabot. Kagkabarato, kaglimpyo sang lugar, may parkingan sila, damo sila kusinero, tistingan gid ang ila sinigang nga isda abi, pili ka isda mo. Lapu-lapu, ulo sa lapu-lapu, gingaw, ha? May blue marlin man. May tangigi man. May lison man. Di ako nakatilaw sang abalon shell. Kuni birthday gabi ni, ano, ni Sir Eljan, ang aton na Vice President for Operations. Si birthday ni Sir Eljan, dito kami nagkaon sa isa ka Chinese restaurant. May mga buhi man to ng mga isda. Kag dito ya abalon shell bla, no? Daw bulas ang volleyball kadako nga shell. Gaara sa sulod sa aquarium, buhi pa bla. Pati si Doc Ramil na curious. Kasi si Doc Ramil yung nakakaon siya na vegetarian siya. Ting iba to na tiyan pundo man. Di ano na siya man? Ikaw, ano na, balon shell? Mag, you know what? Sa Ginas, may araman nina. Ipaluto mo na adobo style, ha? A balon shell sa Ginas, wow, namit na amit. May diwal man dirli sa Ginas, ha? Ikaw yagad diwal, kalangas tubangan, espiho. Sa Gina siya, diwal nga shell. Diwal nga shell niya, i-bake siya. O, kung i-bake, i-grill siya galing. Isugba siya bala. Butangan barnes, butangan butter. Kag before niya, i-kwaon sa baga, butangan sang fried garlic, kag sibuyas dahon. Huwag ka na-meet sang sinugbang diwal. Istingan man ang ilang butter galish shrimp, a bestseller nila. Ang ilang kasag, ang lukos, siyempre naman, available get everyday ang lukos, ang kasag nila, Pasayan. Madamo kapilian, tanawa sa ilang Facebook page, bla, ang ilang mga luto, kang mga menu, kang may aras sila function room, no? Function room nila, kung may anniversary, birthday, kung may okasyon ka mo, pwede nyo gin ma...

ocupar ang lugar. Basta pabala na si Ma'am Gina ahead. Temprano pabala. Kasi antis-antis one week before sa inyong event. Ha? Para mabutang na sa reservation. Ha? Kung anong oras, anong adlaw. Ha? Para maging ma-nami ang inyong pagsaulog kung ano mga okasyon. With Gina's Seafood Restaurant. Ha? May function room sila. Buka sila Monday to Sunday. Alas 10 nga, gaya nag-aso ng ilan ng si Murillo. Ang ako subong paborito yan, ang sinugba subong at ang igi, Jirili. Wow, sinugba at ang igi. Isaw-saw mo na sila yung sinamak mo lang at tuba blada ni Marigina. Sinamakan niya, tuba mo. Kahamot-hamot sa sinamakan niya. Isaw-saw mo ang magong making sinugbang hiniwa lang tangigi. Kano, mid-turns, ganyan yan. Why, kuya, kakaon ka nun, ha? Pamasawan, kuya, ang isda, yan, priska-priska, ganyan, gisugba. Tapos malusan mo din sa higop, sa baw, sa sinigang ulo, sa lapu-lapo, ha? Kana may turns, Gideya. Adlaw-adlaw ang tao gabaha sa Gina Seafood Restaurant. Makasigurado ka, Gideya. Barato sila. Kag nasig ilaluto ay. Kag siyempre, press Gideya permi ang ilan yung seafoods, ha? Kag kominyente, ha? Kitungon ang parking nila, no? Ara lang sa sulod sa compound, may nikabantay. So, ang imo na lang himuon, tutok ka lang yan, kung tutok lang nga tutok, sa imo nga pag was-was ka on sa mga manamig nga luto sa seafoods, ha? Only at the Gina Seafoods Restaurant, mga kakifime. Bisitahin nila Facebook page, i-type lang nga Gina Seafood Restaurant, ha? In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 at J. Lolo. Thank you again sa pag-upod sa mga sabong gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dili lang gyapon sa K5 News FM. Ako naman si K5 at J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Ha? Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radio mo.
1: Kampyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, arag ipon pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, hindi consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gini-carots.
5: Hindi lang carots, mga doktora.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayo ang ako nolo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers nga namang probiotic. Mas
1: tayo may maidukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So, istoryanta subong Doc Ramil, no, kung ano bala ang plemas nga tawag, no, excuse me sa mga nagapalamang subong, no. Kag kung ano bala ang buot silingon, sang color sini, no. Ano bala ang ginatawag nga plemas, Doc Ramil, kag diin ini nagahalin.
7: Ang plemas, Sir Kevin, tipo na sang mucus nga ginahimo sa aton nga baga kag lower respiratory tract airways. Ang plemas ang may dako nga responsibilidad sa pagpugong sa mga kagaw, bacteria man o viruses kag iban pa nga mga foreign bodies agad hindi makasulod sa mga baga to cause infection. Di kung gainom ka DTX500 kag may TC regularly, no? Bastante ang imo nga mucus secretion. To the point nga hindi naman sobra katama.
6: Ang upper respiratory tract kaangay sang imo nga ilong, no? Ba kag imo nga tutunlan ang naga produce or nagapagwa sa ginatawag naton nga mucus. Lakip na ang imo nga gastrointestinal tract or ang alagyan sang imo nga pagkaon. Usually, klaro dapat kag manipis ang itsura sa nga mucus. Apang kung ikaw ang nagabalatian, nagalain sini ang iya consistency or ang iya kalaputon, kag ang color sini, especially kung mayara ka na sa gina-experience nga infection sa imong lawas.
7: Kabalo ka mucus, Sir Kevin, ginabugusan na sa tubig, asin, tingala ko parat-parat. Mm-hmm. Antibodies, kag iban pa nga mga immune system cells. Ining ang ginaproduce sa mucosal gland sa lining sa respiratory tract, agod bantayan ang alagyan sa hangin, kag ini ang nagabalik sa aton tutunlan, kag unconsciously, kisa aton matulon mo. Imo na batyagan. Kung brown ang color sang plimas, ini ang posible bleeding subong man ang pula o pink ang plimas. Kung itom naman ang color sang plima, which is tumulag sa nikatama, buot silingon may fungal infection.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikal. Epektibo. DTX 500.
7: Magka-fungus infection ka lang kung pigaw ang imo nga immune system. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng DTX 500 kag may TC, layo sa patad nga maka fungal infection ka. Kagkabudlay bala, payuhon ang fungal infection, Sir Kevin, tingala ka, ubo mo, hindi mayo, bisan tapos ka na inom antibiotic kay gali, fungus gali ang nag-infect sa imo nga tutunlan.
6: Kagkung puti naman ang kolor sang plemas mo, Dok Ramil, but silingon may nasal congestion ka, parado ang imo nga ilong. Bangod inflamed or nagahubag na ang imo nga nasal cavity, no? Hindi maayo makalabay ang mucus papanaog sa imo nga tutunlan. Gani ini ang nagatinir sang malawig sa ilong kag nagdugay nga mucus o plema. ang nagadamol kag medyo cloudy o puti ang kulor.
7: Mm. Kung yellow naman, ang kulor, Sir Kevin, meaning sina mayara sa gira nga nagkatabo sa tutunlan mo, sa ilong mo, kundi inman ang halin ina nga plima. Ang white blood cells, kag iban pa nga mga immune system soldiers, ang nagapatsanay sa kagaw, kag ini sila ang gina panghimos ang imo nga mucus or imo nga plima, upod ang mga nagkalawas ag lawas ang bacteria o viruses. Kag ini nga mga fragments or gitawag na remnants, no, sang nagkalamatay, ang nagahatag sang yellowish color sa plimas. Di ba, kita mo na, pag nag-yellow ang plimas, meaning pa, ano na, damo-damo na ang mga fragments sa bacteria or viruses.
6: Kung green niya, Dr. Ramil, ang color,
7: di kung green butchilin? Ang color, Sir Kevin Butchilingon, hindi lang simple nga gira, kundi World War na ang katabo na. Kaya ang green nga plima, ang nag-indicate sang widespread, kag makusog nga immune response. Daw kan ba atomic bomb na kag special soldier nga ginapadala. Usually virus ang kontra, that's why green ang color. Viral infections are self-limiting, basta bakod lang ang imo nga immune system. That's why kung adlaw kag inom di TX500 kag Mighty C, wala na gadugay imo hilanat ang imo ubo kag imo trangkaso, kag bakod gid ang imo nga immune response. So may pagani ang hulo-sulo sa Mindanao eh, Sir Kevin, kay gauntat panggira. Pero ang lawas ta, adlaw, milyones nga kagaw, ginaaway sa aton nga immune system. Wala na yung untat ang waswasanay. Ang munang rason nga dapat, adlaw ka man inom sang imo nga DTX 500 kagmaiti. Si bangod sila ang aton nga makabig nga steady supply of reinforcement kag mga construction engineers nga makabulig repair sa constant damage nga natugas ang wala untat nga gira sa sulod sa aton nga lawas. Saan upa mo mainom DTX 500 kag may TC, guba na inyo lawas, balatian no na kamo. Mas dasig ang recovery halin sa balatian kun adlaw ga DTX 500 kag may TC. Kag indi kagidya matamaan kun magkasakit ka. Remember ha, dumduma, to keep your body healthy and be protected. Mag DTX 500 kag may TC na adlaw.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Katotoo sa mga dugang benefits, Sir Kevin, anong dugang pang mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C?
9: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa pungod kag rashes. DTX 500, bakal na sa mga butika.
6: Para sa dugang nga mga health benefits, Dr. Ramil, no, sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, ang panit ang atong first line of defense batok sa mga kagaw. Ini ang rason kung nga hindi makasulod ang mga kagaw kaangay sang bakterya, virus kag fungus sa aton lawas. Apang iniman ang constantly exposed sa harmful UV rays kag prone sa damage tugas sang oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang antioxidant nga aton makuha sa mga prutas ang nagabulig repair sa aton panit. Ini ang nagakuha sang mga inflammations kag naga-rejuvenate sang aton panit. Ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas na antioxidant units nga makabulig sang dako sa pagmaintainer sang aton skin health. Ini ang may rejuvenating effects, hydration kag nagabulig sa bastante nga collagen production. Gani nagahubin ka tulukon kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Te, kung damo kada bikohan ng punggod, di madula, parti ka dagko gidya, tumatiyagan mo siya ang forever mo. No, nagatuhaw na bangod sa gitag sebum peroxidation. Ang sebum niya, Doc Sam, that's oily, waxy substance na ginaproduce ang imong sebaceous glands sa imong guya. Masami target sang free radicals ang sebum kag ini ang nagalimit sang amount sang oxygen sa gitwag affected area. Ini ang paborito nga istaran sang gitwag anaerobic bacteria. Di ang mga P. acnes rason nga nagabutoy-butoy na nagadlagko bala Sir Kevin ay mupungod. Agud malikawan amo nang bintaha kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman puno sang antioxidants kag nagaprevent sang gitwag oxidation. So meaning pa kung wala oxidative stress equals healthy face nga wala sang acne. Amo nang sikreto kung naka DTX 500 kakag naka Mighty C.
10: Yes, kung pa pambeauty ang paghambalan, Dr. Ramil, Sir Kevin, no? wala na sang may makadaog pa sa nami nga mood ah. No? So anon mo na ang kagwapa kon boringot kag suplad naman no laway mi Japan no. Pero ang pagka may naton sang ulo sang mga babae ang kalabanan dala sang hormonal changes ilabi na kun manugabot ang ilanga pamulan noon no. Nagataas ang level sang oxidative stress sa tion nga manugabot ang menstruation no. Ini ang may dako nga effect sa negative hormones nga nagakontrol sang behavior sa mga babae no. Dugangan pa sang sakit nga puson pag paghanas ang paginhawa singgit ang masugata mo Sir Kevin kun amo na no imbis nga sweetness no. Hindi pag patulan no ang baba ni Mrs. Kumulan sindihon mo na no. Paim na lang.
7: Hindi pa patulan. The skip the text 500 minutes. Awon din na raw gawa panago-nago lang na siya.
10: Ha? Ang sekreto niya.
3: Milik sa taguay.
7: Wal sa panago si Jarabaw gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
3: This is 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Oy ka 19
10: na. Ah kampyon ni
7: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun ga pamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentine kadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto kang malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Oh, maligo. Basic. Basic. Yeah.
7: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imupanit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: Fatty liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomorti kasaran siya na nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fatty liver. Bakal na sa mga butika.
10: Paim na lang, no? Sa DTX 500, kagmay tisi agod nga magmaayo ang modo ni Mrs. No? Kag... palanggaon ka sang tudo no. Kay ginasiling dira sa Dr. Mel nga ang babae amo nang suga sang aton nga panimalay
7: di ko damo babae damo suga
6: Christmas lang <lunch. laughs>
10: oh
6: igpat igpat
10: oh so hambal nila no happy wife is a happy life no. Amo na nga kinanglan halungan tagid ang aton nga asawa
7: damo subong chocolate
10: oh instead nga tagaan sila Dr. Mel sang chocolate kag mga tamis no, no? Tagaan ta na lang sang DTX 500 kag may tisi
7: amo na tani
10: oh no? So amo nang mga power antioxidants nga makagwardyaya sa ato yung mga babae, no? Labi na gid sa ilang reproductive organ, no? Maluwas ng pang imong asawa, no? Mm-hmm. Sa ginatawag cervical cancer, uterine cancer, kag ginatawag breast cancer, mga kauturan. So, paim na lang, ha? Sang DTX 500 kag Mighty C, no? Kaya muna ang ginatawag makaprevent, no? Sang cancer, no? Sa mga babae, no? So, protektahan natin nga asawa, no? Patumara sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
7: Kanami sa ginistorya ang tasubong pagpalangga sa babay. Ay. Di mo bakal bulak da?
10: Chocolate, Valentine's
7: Day. Bakle, nalanan niyo, ano? DTX 500 kag Mighty C. Di pa agis pag inom sa ilasang DTX 500 kag Mighty C. Kanami ilakotis. Ganami ilang mood, no? Dula punggod. Normal ang menstrual cycle. Kag hindi magka-cancer, te. Nabaklan man mister mo sa ano DTX 500 kag Mighty C. Imo misis ginabaklan mo man no kun puro chocolate hatag niya sa imo kag mantikaon niya pagkaon alams na gusto mo lino nga puloyan mabuot nga sawa paim na DTX 500 kag Mighty C. Te, mayo mo kamo na
8: Informasyon sa ikayong lawas.
12: DTX 500. Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
13: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
12: Katong napacheck ko sa akong sugar, it's 320. Painom ko sa DTX 500.
13: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
12: Kabuntag na o gabi.
13: O, nakarang pila na may mong sugar?
12: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
8: DTX 500, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
14: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan ganang magtuon. Sakit na akong ulo, kay inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
15: Pagsubong ka namin sa akong pamisari.
8: Mighty C, pagpalit sa mga butika. Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
16: O galing siya rin, nagtantot sila ito sa nagligad. Sakit sa akong pijak katama. Diyan ba sa tiyo ko, Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Alamat sa Mighty C.
8: Mighty C, pagpalit sa mga butika.
17: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Kaning kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-clinic ka na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblasyon Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Importante mo asawa hindi ba ilok Sir Kevin?
6: Dok Ramil no sakto
7: isa, na. Isa ko no sa kwan mo pamintin sa no. Isa ko relasyon. Sa relasyon ko no hamot nga asawa.
6: Hamot nga asawa no
7: dapat nakapaligo ko no.
6: Dapat Dok Ramil hindi lang kay flowers kag chocolates ang ginahatag. Dapat kabalo man sila maghatag.
7: Sangki
6: kay kids, sang klinika de alternative
18: no. Para di si Mrs.
6: Siyempre, so, dapat paligoon anay si Mrs.
7: Paligo. Amo na ang pinakanami nga damiton.
6: Ligo ka man anay no para before that mag-date hindi man na hindi man makaguba sang ambiance bala sang ginatawag natong nga Valentine's no. Di, ang ginaselebrar subong Valentine's kamuya daw dogira
10: DTX Beauty Shop
8: information sa ikaayong lawas.
7: Pero kisa ka pangita siya DTX Premium.
6: DTX Premium, no?
7: Either day na. Pero kung nami ang DTX Premium, kung may cancer ka, may degenerative stage ka, kay may ara siya kuhan mo.
18: May diabetes ka.
7: May diabetes ka, nami niya siya. Pero ang atong DTX Coffee Mix, nami man niya siya kung butangan na to sang duha ka soft gel sang Nitribayo para matawag siya Bulletproof Coffee. Okay?
6: Amo ni pinakabakal, subong nga adlaw do Ramil, no? Ang extension.
18: Magbabakal
7: sa extend mo.
6: Ubos kay pangpreparasyon ko no. No? Ang extend food supplement nagapanami sang imo nga blood circulation. Correct. So kung nami imo blood circulation pati imo paama ng frontal effect no
7: nga may nga may center stand.
6: So kung nami imo blood circulation nami man ang metabolismo sang imo lawas. Kung nami ang metabolismo nami ang pagdulong sang mga nutrients sa kaputok-putokan sang imo nga mga kaugatan da kag sa parte sang imo lawas kag syempre nami man ang paghakot sang basura no.
19: 500.
20: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
21: Ang imong sugar sa una, pila man?
20: 300.
21: Kanos ama ka mag-start o inom o DTX 500?
20: Mga duha pa kasimana, kapin.
21: Pila imong nainom DTX 500?
20: Pag-yud ka sub.
21: Duha na ka sub? Yun sa amin yung pag-inom.
20: Multago gabi eh.
21: Mga pulo. Mga pulo na ka-adlaw imong tumar.
20: Oo.
21: Oh. Pila na may sugar ni mo ron?
20: 126 na lang tao. Kaluis Ginoo.
19: DTX 500! DTX 500!
7: Kag, siyempre, hindi niyo paglipat yung aton mga kape, no? Sa DTX Coffee Mix. Kag, siyempre, Klinika Dio Fresh.
19: Informasyon sa ikayong gawas.
7: Kadto ta sa talakayan naton, paano ang ditribayo maprotektahan niya ang atoan, ang aton nga mga kurason. Ito ang magiging pinaka-importante sa Talk ni Doc with Sir Kevin.
19: Talk ni Doc!
6: Thank you, Doc Ramil. So, pagpataksang ika-14 nga adlaw sang Pebrero, Doc Ramil,
7: Goy.
6: Kag Doc Sam, damo gidang nagapaabot nga makabaton flowers kag chocolate.
7: Hindi ditribayo. Hindi ditribayo.
6: Ang mga lalaki naman niya, sige na paminsar kung din nila gusto i-date si crush nila.
7: Atos katunggan niya, or wala na gidya. Aras kasagingan.
6: Ang iba naman niya, Doc Ramil, nagasakit ang heart kay wala ka Valentine's.
7: Aragoya.
6: Pero ang iban, gasakit kay tungod sang unhealthy lifestyle.
7: Namunang malaki.
6: Kag tungod sa komplikasyon.
7: Why gay nung ditribayo?
6: Diabetes kag high blood.
7: Kay why gay nung ditribayo?
6: Subong aton istoryahan kung paano makabulig si ditribayo sa inyong tagipusoon.
7: Happy Hearts Day, Sir Kevin, kag Doc Sam. A month of romance. Basta Pebrero
18: gani. Valentine's Day.
7: Ha? Mga kurason ni, grabing pitik-pitik mo tungod sa pagigugma. Pero may ara sa mga pagpitik-pitik sa heart nga hindi manami. Kag posible sinyali sa gitawag heart disease. No? No? Ini ang dapat hindi pag baliwalaon kay base mahulog ini sa gitawag heart attack. Ang lain niya ining gitawag
6: myocardial
7: infarction, no? Labi na gid kung tuman kataas imo nga cholesterol level, pero kung gadit tribayo ka adlaw-adlaw, di ma-maintain gid mo ang cholesterol level kag puno sang HDL or good cholesterol ining aton di tribayo. Amo ning naming kuan nami pang regalo.
18: Correct.
7: No, especially kung may mga problema sa gitawag kurason. May mga rheumatic heart, dako gid ya makabulig ang ditribayo. Dok Sam.
18: Correct gid Dok Ramel, ang pagsakit sang dughan, no, hindi gid dapat baliwalaon, no, lalo na kung gabatyag ka sang simtoma kangay sang pagpinos sang dughan. Ang daw ginatuslok bala, no? Daw gainit ang mga dughan pagid mo nang simptoma, hindi kit pag baliwalaon, no, pagpalanghugot sang daw ginakumos ang imong kurason, no, ini bangod basi may bara ang imong kaugatan kag kulang ang pagbalik nga dugo sa imo kurason, no, rason nga kinahanglan niya magpasang tudo, dapat gid mag ditribayo kada adlaw.
19: Ditribayo
22: was in Bertoy sa ka-athlete dapat gid ani bulig sang ditribayo tungod ginapapagbo niya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad pareho sang pag-ehersisyo.
19: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Kaya ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga nagasuporta sa imong keto diet. Agud magnubo, no? Ang imong risgo sa mga ginatuwag heart diseases, Sir Kevin.
6: Ang D3Bio naman niya, Doc Sam, nagapanami sang insulin sensitivity. Ginasigurado sang D3Bio nga mausar gid sang selula mo ang glucose kag magkabulig gid sa pagtapna sang mga balatian kaangay sang diabetes, high blood kag mataas nga cholesterol level nga nagapataas ang risgo mo sa pag magka heart attack, no. Ang D3Bio may extra virgin coconut oil nga nagapanghimos sang bad cholesterol sa imong kaugatan, kag inupdan pa sang vitamin D3 nga nagapanami sang imong cardiac function.
7: Eh, no? Tagpila subong, Sir Kevin, ang kwan man, bukis ang flower man. 1,500, 3,000. Ang ibang 3,000, minami lang 3,000 mo, no? Kung ako ya, kayuhon ko ya, desisyon ko sa kabuhi, gaan ko ya mga labans ko sang ditribayo. Sa balay, may isa to ka case, no? Isa ka case nga, no? Nga ditribayo, no? Tag 14 pesos lang na kada kapsula adlaw-adlaw. Kung isa ka box nga 1,400, at ti may sobra kang 100 pesos, dapat alagaan naton ang aton kurason kay ini, kay isa sini, ay isa ini sa mga gitawag nila nga cardinal organs, no. Sang lawas, meaning kung wala ni nga organ, patay na tay. Agod layo kamo sa balatian sa kurason, ti kaonda mo utan, prutas, iwasan ang tamis, iwasan ang matambok nga karne, kag Siyempre, adlaw-adlaw, inong gidya, Ditribayo.
2: Ditribayo! O si Rosita, Kapanluyang Lawas, nabatian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa paglibon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
4: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may visio! Ang visio! Yung may
18: Ditribayo! So ang Ditribayo makabulig man sa imo sa pag, malikawan nato, no? Ang ginatawag healthy unhealthy fats, no, kay kun nagadiet ka, no, ang tendency mo
7: ga-crave
18: ka sang ginatawag carbohydrates kag fats, no, tumar ka sang D3 before ka magkaon kay dasig ka mabusog bangod ang D3 gina-increase niya ang imong ghrelin kag leptin hormone nga naga-suppress, no, sang imong appetite.
7: Yes, amo nang kun sekreto te sa may mga ginapangaluyaganda. Okay man na, may bulak, may chocolate, paman ni ano, Ditribayo, no, inyong mga crush, instead, kung damo malang kwarta, no, Sir Kevin, kung alanganin, giti Ditribayo na lang, no, kung Ditribayo adlaw-adlaw, ma-enjoy mo pang life, kag makapod sang dugay ang imo nga, pinalangga, nga ah, tilayo ka mo sa heart disease, anong sige ka kaon at chocolate, ano mga bulak, kaunon? Ha? Sir Kevin?
6: Kung chocolate siya, Dok Ramil, adlaw, ang imong adlaw-adlawon i-regalo si imong crush, dasig lang ino, makapatay na yung chocolates. So, amun na ang amon nga mga health tips sa inyo, kung paano mo amligan ang imong heart, kag pati heart ni crush mo, no? Kung love mo si crush o ang imong pamilya, tagai Ditribayo. May panguntra ka na sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, protektado pa ang kurason sang imo nga mga pinalangga. So, i-Ditribayo muna.
7: Sige, so muna ha, di paglipat eh. May budget sang bulak ang chocolate, budget man ang Ditribayo.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Ditribayo with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas mo, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng Ditribayo, ang pilas mo, dasig na lang mag-ayo.
4: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may Ditribayo. Ditribayo.
24: Babakal sa mga butika.
4: Ditribayo.
7: Tagtota sa mga dugang ang mga bintaha o binipisyo. Kung pala inom ka Ditribayo, te, siyempre, permina mo ni ginapakilala sa inyo ang Ditribayo may C12. Ano nang C12? Gitawag na sila, lauric acid, no? Kita mo ang mga sinanguna, bisan subong, ginasunod pa na, pag may sore eyes ang bata, ginapatuluan sa ano, sang gatas ang nanay. Nga ang kaayo, because of lauric acid, nga ara sa gatas ang nanay. So, kung pala inom ka Ditribayo, pareho lang nga inom ka gatas ang imo nga nanay. Number one, ginadecrease niya ang pagkalapuyot sang blood platelets, no? Para mag- increase ang gitawag, makabulig man mag-increase ang motility or nami nga flow sang imot yan, no? Kung pala inom ka Ditribayo, ang secretion ginareduce ang secretion sang cholesterol sa imo nga dugo, kag siyempre ang atay, no? Na maamligan sini kag gina-increase ang uptake sang calcium kag magnesium para nga nami ang mga tul-an. Ang unang nami kung pala inom kaya Ditribayo adlaw-adlaw.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ang binta, pag ito naka D3 Bio kakadadlaw, may arasa sa ginatog caprylic acid o kung C8, no? Isa ka tipo sang energy, no? Nga gina-convert sa aton nga lawas sa into ketones.
2: Dasig. Kung pala inom ka ni Tribayo, hindi ka dali gutumon.
1: Hindi ka dasig gutumon kag hindi ka dasig yakapuyon. No, tungod nga may aras siya sa ginatawag energy. Kag amo lang ni ang isa sang klase sa ginatawag medium chain triglyceride nga maka-cross sa ginatawag blood brain barrier, no? Labi na gid kun medyo malipaton ka kinahanglan mo gid sa nga D3 Bio kay naghatag ini sang instant energy, no? Labi na sa aton nga selula sa aton nga utok. So kung naka D3 Bio ka, ati alerto ka kag focus kag dia Sir Kevin.
3: Kag D3 Bio may ara man sang ginatawag nga caprylic acid, no? Or C10 nga makusog nga antiviral kag may antimicrobial properties kag i-convert pagid na siya sang imo nga atay, no, into monocaprin kag ini siya ang nagapamatay viruses kag bacteria. Caprylic acid nagapataas man sang imo nga energy expenditure, but silingon mas damo ka maubra nga trabaho kung naga D3 Bio ka. Kag mas maka-burn ka sang damo nga fats kag madul makapaano ka, no, makabawas ka timbang.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabuti ka.
3: Kag ang MCTs nga makita sa D3 Bio, ginadala na siya sa imo nga liver kag himuon pa into ketones, no?
2: Ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa imong brain.
3: Kag kung healthcare professionals, be Dr. Ramil, no? May pwede gid ka gamit sang modified keto.
2: Oy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo may kuyap, nami ang kuan, D3 Bio. Because may ketones ang D3 Bio.
3: Amuni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pagbulig sa pag-control or pag-manage sa
2: epilepsy. Ketosis, kung wala na carbohydrate, wala na glucose nga gamiton imo lawas, ang ketones na iya nga gamiton. So muna ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alam nin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. 4 Biotics. 4 Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix?
10: Gusto ko na.
9: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Renato. Naalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: My famous one is
0: that. Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: My famous two is that.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: My famous three is that.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgitpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, region, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at oata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
18: K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Kampyon ng oras sa K-Fabnusa from Philippines, 39 minutos na kaligid sa tak ng alas 4 sang kaagahon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Balita K5 sa umaga!
6: Balitang K5 sa umaga!
5: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
6: Balitang K5 sa umaga!
5: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!
6: Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
6: Balitang K5 sa

Bye. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kakay-vive. Isa ka matalunsay nga kagahon para sa tuntanan-tanan mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Sa ato sa ding apagpalag, sa ato sa ding apalatuntunan, subungad law sa Miyerkules, Pizza Nuove na sa bulan sa Setyembre 2026, mga kakay-five! Kandasig lang sa ngadlaw sa aton sa ninyo mga suki kamay kauturan. Kabay pa ang aton sa ninyo mga tagpalamati sa aras sa tag sa mga panimalay sa karon nga kaagahon, mga kakay-five. Ikaupod na sa aton sa ninyo pagpalayag sa sininga edisyon sa aton sa ninyo palatuntunan, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Nami bala magligid-ligid. Katahom sang aton sa ninga kaagahon. Mabugnaw ang aton sa ninga palibot, mga ka-K5. Lalo ka nami pa maghuluhig da. Kag magtulutan dahi sa imo talandayan. Pero wala kita may mahimo, mga K5. Mayata kita nga obligasyon sa aton sa ninyo mga pumuluyo sa kada adlaw-adlaw nga tanan, mga kakay-five. Gani sa aton sa ninyo mga pinalangga nga tagpalamati, nagaupod na kamo sa amon sa ninyo pagpangalaga sa ninyo palatuntunan para sa tanan, balitang K5 sa umaga. Asa kita la sa isumong nga kagahon, mga K5, sa aton sa ninyo pagpalayag sa Miyerkules nga edisyon sa aton sa ninyo palatuntunan. Amon kamu tanan-tanan ginaagda sa pag-upod sa aton sa ninyo pagpangalagid kalakip man. Upod sa aton sa ninyo mga viewers at mga listeners, mga K5. Palihog ko, share sa aton sa ninyo live subong aga, mga K5. Kaya ang inyo sa ninyo pag-share sa aton sa ninyo live every morning, mga K5. Nagalapad man ang aton sa ninyo nga mga areas nga malabutan sa aton sa ninyo pagwaragwag, mga ka-K5. Diba? Si ang inyo sa ninyo pagpartisipar sa aton sa ninyo pagpangalaga, diyan da nga kaagahon, mga kauturan. Dako na nga bagay para sa inyo sa ninyo abyan sa sininga waragwagan sa balitang K5 sa umaga. Nga kung na, nagabugtaw kami aga pa, nagatulog man kamo, nagatulog man kamo. Sang timprano pa. Dapat magtulog ka timprano pa, pangyaman. Kaya aga, pagabangon ka na mo. Para bawi mga ka-K5 sa tunsing matagpalamati. Alas 8 pa lang nagahuragok ka na. Samtang iban alas 8, nagatagay-tagay pa. Kita, nagatulog na. O kinandan man wa inyo kubos nga byan kagalagad sa kanyang K5 Jubert Lago. Nagapanuktok sa inyo ganhaan, buksi ang inyong portahan, tuduhi ang inyong mga radio, kag buksi man ang inyong sininga mga cellphone, ang aton sininga Facebook Live, mga K5, pinaagi sa 89.7 FM Radio Tagbuanay, kag K5 89.7 FM Radio Tagbuanay Digital, mga K5. Oh yan, makikita nyo kami dyan, maririnig nyo kami dyan, mga K5. At the same time, may aral kita sa ato sa ning Facebook application, mga K5. I-open lang, pangita nyo lang K5 News FM, mga K5. I-search nyo ang K5 Radio Tagbuanay sa ato sa ning application, mga kauturan. Yun! We are powered sa broadcast kita sa buong aga. Pinaagi sa 89.7 FM Radio Tagbuan ay Saban Wasang Pilar sa sininga kaagahon sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Upod ko sa sininga aga pa ka K5 Alvin Pagunsan. Bago lang naka-file naman sang overtime mo. Sanag-sanagawang adlaw sini. Alright, mga ka-K5. Nagatabid naman ang aton sining mga sister stations sa aton sining pagpalayag sa sining palatuntunan, ang 100.9 K5 News FM Rojas.
Nagapang lakaak ang signal naton sa sudad sang Rojas, mga ka-K5 sa 100.9 K-Fab News FM sa inyo sining mga transistor radio, mga ka-K5. Nakip na dira sa may Tudor or Assist Trade Center. Mga tagpalamati naton dira, mga ka-K5, ang aton sining mga suki, nga mga abyan, kag mga kasimanwa, nga nag-aupod sa aton sining pagpangalagad subong nga kaagahon. Makitaan man kita sa K5 Spearhead Kalunong Radio sa Hamindan. Ayan. Ano naman kadamu-damo? Kamusang makuan, matanawan, makitaan mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad. Dali sa aton sininga palatuntunan, mga kasimanwa. Mga viewers naton, mga OFW naton nga nag-aupod sa aton sininga pagpangalagad. Good morning! Amat-amat na bangon, mga ka-K5, team Blakita, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang kape, mga ka-K5, nga DTX Coffee Mix, may ara ini nga Ampalaya Seeds and the Segurated Sugar Cane Extract Powder, mga ka-K5. Makapadetoxify sang aton sining lawas, mga ka-K5, ining DTX Coffee Mix. Kaya uminom ng DTX Coffee Mix para manami mo pamatsyag, mga ka-K5. Kag! Maumpawa ng imong pilaw, mga kauturan. Aga pa ko nagtimpla ka inaw pag abot ko. Ayos na ayos na yun, mga ka-K5. DTX Coffee Mix, mga kauturan. Tapos pa mahaw ko rin, sundan mo sa Mighty C with Alkaline Vitamin C, mga ka-K5. Kinanglan sa aton sininga lawas, ang aton sininga pag-enhance, ang aton sininga immune system, mga kauturan. So kinahanglan nun ginaton, mag-tumar sa Mighty C. Di ka ubo sa kagtrangkaso sipon, mga ka-K5. Sa sininga panahon, nga maulan nun ang panahon, mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa, sa aton sininga pagpangalaga, diri sa aton sininga palatuntunan, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, kinahanglan gid mag tumar sang ginatawag naton Mighty C, mga kaabyanan. Kulang ang lawas naton sa bitamina, bastante sa trabaho, bastante sa pulaw, bastante sa mantikaon nga pagkaon. Puro nagalutaw sa mantika ang pagkaon, mga K-Fan. Ha? Kung malawas sa malat nagalutaw sa pagkaon nga may mga mantika, nagalutaw pa, mga ka-K5. Wow. Grabe ang mga sugar. Adlaw-adlaw, mga ka-K5, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Yun. Got me, mga mga kakwan, suplemento, produkto sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center, mga K5. Parang malayo ka kasi ginatawag na ito na high blood. At the same time, ang sugar mo kontrolado. Hindi magtaas ang imusining blood sugar level, mga K5. Ari ang inyong himuson sa inyong lawas, ang Klinika DTX 500, mga ka-K5. Ang Klinika DTX 500 may aras ang Ampala leaves with desiccated sugar cane extract, mga ka-K5. Yung lanon nyo na, ha? Ako gabi ko nagainom. Amo man ang D3 Bio, with virgin coconut oil and vitamin D3, mga ka-K5. Muligan ang imo sining lawas, muligan man imo sining kaugalingon nga mintinarang imo sining ikaayong lawas para hindi ikaw magsulod, mga ka-K5, sa hospital. Kamahal sa hospital. Itapak mo sa hospital nga hindi ka pagtulukon, tulok-tulokon ka lang kung huwag ka mang kwarta. Oo, kung huwag ka down subong sa hospital, huwag ka gid. Magluwas nga puno ang hospital, magluwas nga may ginareklamo nga hospital, kung wala ka kwarta, tulok-tulokon ka lang. May ara man nga hindi ka na pagasikasuhon, kung huwag ka man pangilala, mga ka-K5. Ay, mano ka dabi? Mahibi ka? Mawawaw

0: bakal mga kaka-K5. Yan.
1: Ito ay
0: di, mapadugang ka pa. Was ka mantos ka to kabula yun sa paghulag mo. Bisan pag kato mo sa banyo, kabula yun. Oh. Ang imutulugan, kabudla yun. Apiktado pang imubilog ng pamilya nga nagabantay si mo. Na. Amo na ako sa mas timprano, himo sana ang lawas mo para nga hindi ikaw magmasakit mga kaka-K5. Tama ma.

0: Happy Christmas mga gagkaifay! Mabear months na kita, mga pinalangga kong atag palamati. Muna silang nilablaway ka at sing kwarta. Kasama ba tiyan mo na mga Christmas song sa Kay Five Balvin? Daw ayos lang ang imo sininga kaagahon. Oy, mga OFW na to na, mga nag-message subong sa itong sininga live. Pakishare sa live na ton. Kay basahon na to ng inyo sininga mga greetings. Dari sa itong sininga pagpangalagad, yanda nga kaagahon mga ka-K5. Headlines! Ikaroon niya rin na itong si mga nagapangunang mga headlines sa itong sininga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, Miyerkules ng edisyon, September 9, 2026 mga ka-K5. Headlines! Tatlo ka drugista arestado matapos ginsalakay sa Piniya ang drug den sa Barangay Nueva. Headlines! Kaso nga murder na pasaka na sa lalaki nga naglutang patay sa iya pakaisa. Headlines! Anay konsihal sa isa ka banwa sa Capiz permanente na nga gindiskwalipika sa Commission on Election. Headlines! Samtang Panay Municipal Police Station ginkilala bilang top operating unit rank number 3 sa Operational Accomplishment Report. Headlines! Capiz first runner-up sa best booth sa 37th Philippine Travel Mart lokal, mga ka-K5. Samtang dugang pang mga balita, wala nag-operate ng water refilling station, ginkawatan, tatlo ka-electric motor na taban. Capiz PHO nagpaandam sa publiko batok sa food kay water burn diseases. Bulig sa mga mangunguma kag mga mamugon sang tubo nga apektado sang RSSI ginahinalaan. Samtang sa mga headlines sa mga balita nasyonal sa Andigan Bayan, gintala na ang hearing sa hinyo nga hospital arrest ni Romualdez sa September 10 buwas ng adlaw mga ka-K5. Mga co-accused ni Saldico nag-file sang not guilty plea sa malversation ng sang national focus crime mga ka-K5. Or national focus crime nagnubo sa 41.77 sa itong Agosto, sunod sa PNP. Wala sang trabaho nga Pinoy. Nagsaka sa 3.1 million sa itong Hulyo, sunod sa PSA. Yan ang mga nagapangunang mga headlines mga ka-K5. Sa pagpalayag sa balitang K5 sa umaga, subong adlaw sa katong sining pagpangalagad sa Miyerkules mga ka-K5. Oras na ito na alas 4:55 sa kaagahon. Would like to inform everyone, yari na ang latest update sa lakat sang pag-asa mga ka-K5 sa adlaw. Ginahulat-hulat sa aton sining mga tagpalamati ang mga sitwasyon na no ang lakat sang panahon sulod sang 24 oras mga ka-K5.
1: K5 Bantay Panahon!
2: K5 Bantay Panahon!
0: Mga pinalangga na itong tagpalamati, yari na ang atong sining weather forecast sa sulod sang 24 oras, alas 4 sang kaagahon subong adlaw, September 9, 2026 nga weather forecast. Ang sinopsis sa atong sining panahon, mara kita nagpangatubang sa karon, nag-epikto sa atong sining pungso na mo ang southwest monsoon sa central Luzon, southern Luzon, sa Visayas area, mga ka-K5. May ara makita tropical depression, Crovan, nga nag-epikto karon sa northern Luzon, mga ka-K5. Ang forecast ng atong sining pag-asa sa Zambales, mga KK5, Bataan, Tarlac, Pampanga, Kagabiti, lakip man ang Batangas, kag Occidental, Mindoro, may okasyonal nga malaka nga pagtupas ang ulan, mga KK5, ini naman ang dala karon sang southwest monsoon.

0: Posible man ini mga kakaifan makadulot sa ginatawag na ton flash floods, kag landslides sa mga nasambit ng mga lugar, mga kakaifan, kag moderate tugtog sa mabaskog ng pagtupas ng ulan subong adlaw, mga kakaifan. Ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kalakip man ang Aurora, mag-experience sa karon sang magumgum nga panahon, kalapta-lapta nga pagtupas ang ulan, kagpagpanaguob mga K5. Ini naman ang ipikto karon sang true of the Tropical Depression Krovan, nga nagapikto mga K5 sa nasambit nga mga kaprobinsyahanan. Sunod sa report, sa pag-asa, posible na makadulot sa flash floods kung landslides samtang sigisiging pagtupa sa mahinay tubtub mabaskog na ulan sa nasambit nga probinsya. Ang Metro Manila, pinakabahin sa Luzon, Aklan, Kagantike, ang weather forecast, mga kaibas ang pag-asa, nagapakita gin lamang nga may aras sa mag-uumon nga panahon sa Bungadlao, lapta-lapta nga pagtupas ang ulan, kagpagpanaguob mga ka-K5. Ina man ipikto karon sa Southwest Monsoon, ukon habagat sa nasambit nga mga ba-probinsya, mga ka-K5. Posible man ini, maghalong ang tanahan sa flash floods, kag-landslides, mga ka-K5. Samtang ginapaabot sa ato sininga mga kauturan ang ginatawag naton moderate tub-tub mabaskog ng pagtupas ng ulan. Pinakabahin sa Visayas, kalakip na ang probinsya sa Capiz. Mag-uumo ng aton sininga kalangitan sa mga adlaw, isolated ang pagtupas ng ulan kagpagpanaguob mga ka-K5. Ini naman ang resulta sa Southwest Monsoon mga ka-K5. Sa area sa Mindanao, magumgum ang pinakabahin sa nasambit ng probinsya, mga ka-K5, isolated ang pagtupas ang ulan kagpag na panaguob mga ka-K5. Ini naman ang resulta karon sang localized thunderstorms sa nasambit nga mga area. Apang mga ka-K5 sa mga manubo nga lugar, mga kauturan, may dako nga chance nga mag-resulta ini sa pagbaba sa mga kaprobinsyahanan sa nasambit naton nga mga lugar, mga ka-K5. Posible man ini nga makadalas ang ginatawag naton pangilat, mga ka-K5, sa nasambit nga mga kaprobinsyahanan. Ang aton sa nga temperatura subong adlaw, ara kita sa ginatawag naton 24.6 degrees Celsius, tubtub ini sa 20.1 degrees Celsius, mga ka-K5, subong adlaw. Samtang ang aton sininga adlaw magabutla ka subong alas 5:45 sang kagahon, kay magatunod naman alas 6:02 karon sa kasisidmon, mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga weather forecast subong adlaw sa aton sininga pagpalayag sa aton palatuntunan, malantayan ining tropical cyclone formation sa aton sininga pungsod, mga ka-K5, samtang wala kita sang low pressure area nga mabatyagan sa aton sininga mga kaprobinsyal nga naga treat karon sa aton sininga panahon sa guwas ang pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Impunto alas 5 sa aton sininga pagpanganagad sa aton sininga palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Ang aton sininga mga viewers, ang aton mga listeners, mga ka-K5, nagatanaw na ka nagaupod sa aton sininga pagpanganagad sa sininga kaagahon sa aton sininga palatuntunan. Upli nyo kami, mga ka-K5, dali lang gid, mabaligyan ay kita sa ang produkto sa ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sa ang importante nga mga pahibalo. Palayog, standby.
1: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isang triple driver ng galingin hulo ko, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isang kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko, naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may my D3. Mabagats,
5: mga buti ka.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
2: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
2: Mag-DTX 500 na.
5: Masamihin na kapalatian?
2: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
5: Mag-DTX 500.
2: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
5: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Yung mga blood sugar test.
9: Ilan itong score ganito?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang yung mga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karamihan ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, pag-sip on.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko ka-guard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. DTX Beauty Cell.
13: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Cell, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Cell, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rina, permilang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gidsang pamatyag. Nadula na ang hulong sang ako. Salamat
2: kay DTX
15: Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food soup naman for men, si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
2: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galginhungut ubra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa I-Care Drops ato-ata. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Gapangita ka pala sa fast internet connection? Mag-Fastlink Internet with unlimited 100 Mbps. No data capping.
9: sa Fastlink Internet. Free installation. No hidden charges. No lock-in period. Kag no termination fee. Same day installation and activation. Ang Fastlink Internet. May value added service permit. NTC permit. Kag joint poll agreement with Capelco. For inquiries, contact Engineer John Milan de los Santos or message JD de los Santos on Facebook. Fastlink Internet. Empower your online world with Fastlink. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7. Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
0: Balik pa naman dali sa atong sining ang pagpangalan sa balitang K5 sa umaga. Oras nato na alas 5:07 na mga ka-K5. Good morning sa kay Robert Agassi, sir, watching from Panay. Likewise, med nga aga, Sir Jubert, nagpangapina. Si Toto Buyet Rote, aga pa, grabe nga pagbugtaw, aga pa nagpangapina yun. Oh, nagainit, aga pa, grabe, gawalat-unat sa inyo sining kalawasan. Regards to no kay Sir Moises Baligumba, dira sa iya sining area sa may bahin sa kwartero. Aga ko nung taang nami kuno sang sirak kang adlaw. Grabe. Kita mo na timong adlaw doy. Good morning and happy listening mga ka-K5. Draman sa kay Wyatt Kristan Gulay, maayong aga, Lindon Hano, good morning mga ka-K5. Nonong Milan, good morning sa kay sa imo Sir Jobs, sa kay Chip Nelson, mayong aga. Billy Diseyo Bula, sir, good morning. Watching live here sa North Pacific Ocean. Grabe nga, lutaw-lutaw, no? Pila ka bulan ina, 9 months or 6 months, sir, no? Regards lang sa kay Mr. Billy Diseyo Bula. Likewise, kay Kagawad Binkaduga, good morning and happy listening. Ma'am Marieta, Gabukay in Kahuna. O, Tatamarit, good morning. Happy Wednesday. Likewise, good morning, Sir Jubert, watching from Barangay Pinamalatikan Sigma. Thank you so much, Doy Artur. Dira sa bayan sa West Villa Flores, Agapan, nagatanaw na sa ato sa ring pagpangalagad. Richelle B. Sonia, good morning and happy Wednesday. Good morning, Sir Jobs, pangapita pre. Ay, kumpare kong gwapo, pari Richie Pinalba, good morning. Dira sa Ivisan, and likewise sa kay Nanay Milani Pinalba, dira sa bayan niya sang Banuasang Sapian, good morning. Inday LC Acornia, dira sa pamilya kay Doy Artur. Okay, Doy, kay nuni kay Roger Bisamo o Basamot ba gatamiwan na sila kay nagapamati subong si Roger Basamot alin sa kay Inday LC Acuña mga ka K5 likewise sa mga nagapamati man sa aton sa Bacaro family kay Rodrigo Bacaro, good morning. Ruwen Alunsagay, yon. Rowan Wendy Alunsagay, good morning. Good morning man sa kay Dante Puentes. Sir Jobs, good morning. Tamiyaw lang, maayong aga sa akon bayaw, si John Tern Gonzalez Aguirre sa pamahay Santa Fe Pilar. Oy, sa mga taga-pabahay da sa Santa Fe, good morning. Ma'am Lia Bay sa Tisa Innocentio, good morning. Mayong aga man sa kay Dudoy Joseph, kay Ate Mimi Belinda Denisado sa barangay Lano, Troja City. Agapag-kwan, nag-bulubugtaw, nag-plupang-api before mag-kadto sa trabaho, mga ka-cave. Amo naman nami, pagbugtaw mo sa aga, makapamahaw ka, kag makatulog team aid ka sa mainit-init nga kape, mga ka-K5. Para ganado ka sa imo sining pagtrabaho, mga ka-abyanan. No? Kay subong panahon, mga ka-K5, stressful ang aton sining pagpangabuy, kabalo ka, mukabudlay sang tanan-tanan subo. Stressful ka, nagsaka naman ang presyo sang krudo sa aton sining merkado, mga ka-K5. Nagmahal naman ang aton sining gasolina kag krudo. Ay may adlang gani kay ang krudo kag gasolina na mundri kwan ng libritas. Oh, ay ko nagabakal ka pabi, no? Timyan lang ani kay ang salakyan ni Kaki Five Alvin at kwan ang amon nga ginasakyan diri na kanser. Ay, agin may salakyan man, ay anhon mo kay Chinese garter. Chinese garter. Abudlay pagitaon ang iyang panakot man kay Five ay gin kwan anay eh. Gin ano pa nawag sinao? Gin paoperahan kay kwan kuno maagi patukunong kay Kipay Balvin sa kwan ng chemo. Ay, chemo. Cancer ba natin yan? Muna mga tarak-tarak bilang nga mga Chinese garter. Chinese garter. Mga Kipay. Kung masamad, pabudlay pangitaon ang iyang spare parts mga ka-Kipay. Stressful ang kabuhi mo. Adlaw-adlaw, mahal ang bugas, mahal ang sudan. O, pamasahe. Doon karon ang tuition sa mga estudyante. May nang sumong sa high school kag elementary. Kaya daw, nagbakasyon sila sa wellness break nila nga 1 week. Nakatipid-tipid ang mga ginikanan, mga ka-K5. Kung wala pagid, Isus, makaulo yung aton sa nga mga kauturan. Bisan adlaw-adlaw, no? Adlaw-adlaw mga ka-K5. Sa pagpangabuhi naton, tanan kun hapon bala nagapamangkot ka man sa mukon ano naman naton nga sud anon man oh ano naman naton lutuon kung okay lang isa kun may lulutuon ka sa imo nga ref kun wala abi nga nakastack ka oh kay tanan mga ka, kun sa sudad kapagid tanan nga hulag mo ginabakal kapin pa kun wala ka gatanom-tanom sa mga dahon-dahon sa imo palibot inang ara bakanti nga luti way ka man kamot kag matamad ka man nagaantos ka nagasakripisyo ka because ang tao do karon mas more ang tiempo naton nga nagalakat ang aton paminsaron ara sa tubang sang cellphone sang una nga panahon kung free time mo nagapaminsar ka nga diin ka mabisak sang kahoy makuha ka sang kahoy sa mga lugar nga pwede mo tipuno na panggatong ka or matanom ikaw, manghimos ka sa imo ugsaran, manilig ka sa ugsaran mo, matanom ka bulak, matanom ka udawon-dawon, utanon mga K-5 sa imo nga misitira. Nadumduma na to na, pero subong nga panahon, wala, because sa sining mga gadget ngini, magluwas ang ginatanaw sa television nga mga online, mga K-5 nga teledrama. Kaya kung ano-ano, parang mga in-check mga K-5 nga istorya sa television. May hampang ka pa sa cellphone mo. Kag kung kaisa, nalingaw ka na sang scroll, sang pamantay, sang imo palibot, sa iya kabuhi. Tama man. Share da naman ni Ate Mimi. Mimi, nung pamahaw mo da. Namin na si Ate Mimi magluto. Kalu-kalu. Kalu-kalu nga may kalkag. Wow. Yan. Good morning, ah. Kapitan Julian Anala, good morning sa imo kag sa imo bilog nga familia. Sa may barangay, no gani na, ng San Antonio Pilar. Yari na mga nagapanguna nga mga balita, mga K-5 sa aton sining nga pagpala, sa aton sining nga palatuntunan, mga kabyanan, arestado ining tatlo ka mga drugista nga ginakabig ini nga mga high value target individual mga K-5 sa ato sa makatapos ng kapulisan sa ginpatigayon nga bypass operation sa mga otoridad sa barangay o sa sitio railway barangay 9 sulod sa Ruas kahapon sang hapon alas 5:50 sang hapon mga K-5 September 8, 2026 ginpaunahan ang operasyon mga K-5 sa mga grupo sang PDIA Region 6 sa Guimaras Provincial Office kaupod ang PDIA Capiz Provincial Office kag Rojas City Seaport Interdiction Unit kag PNP PDEU mga K-5 ang mga nadakpan ng mga persona amo sanay alias Junjun 28 anyos ginakapig ini nga maintainer sang drug den amo ning kwan o operator mga K-5 kag residente sa barangay 9 si Quina Amuyan 26 anyos residente sa barangay Baybay Roa City kag si alias Ace residente sa Rizal Palapala siyudad sang Iloilo nakalabot pa ya diri sa siyudad sang Rojas mga K-5 Suno sa payag sa mga suspek duwa palamang kasimana ang nagtiner si alias Junjun sa hayob-hayob nga iyagin obra kaginhimo drag den matapos maglaya sa ilabalay bangod sa away sang iya sini nga utod. Ginako man sini nga nagagamit siya sang ginatawag illegal drugs kagin pahayag nga ginagamit niya ini isaga pagpakuha kuno sang iya tuyo sa iya bilang pagtrabaho bilang welder mga kakaifay. Oy sa mga construction firm ha, paliyo gani ko kwan, paliyo gani ko palidalom sang drug test sa mga obreros ninyo ha, kay may mga amugalis ni nga rason ng aton sa mga kauturan para hindi ka pagtuyon, hindi ka pagkapuyon, alive na alive ka, mga KK5, magamit ka sang illegal drugs, mga kauturan. Samtang, sino naman kay Quina, nagpadulong lamang ini sa lugar ni Junjun, bangod nga nagabaligya ini sang chinilas. Paano ka ang tanan sa chinilas sa Cebu, mga KK5? Sino naman sa kay Ace, masami nga nagakadto sa lugar, kaginasugo-sugo ni Junjun, gagdugang panga, nagalibod lamang ini sang silig, kag nagapangayo kayo, bisan diin, kaupod ang iya sini asawa nga ati, mga KK5. Ba may runner pa sa mga pigado. Kundi itong pigado, dito pa ka mo nag-intra sa druga-druga nga ini. Way ka mo kabalo kung anong ipikto sini. Nan. Amo ni ang rason mga KK5, nga pigado ka na, nagagamit ka pa, andang tan mo sa pagkadaw, kulang pagkaon mo, kulang bitapina sa lawas mo, mamurot-purot ka na sa kali. Ay, way ka manigasto. Ano isustener mo sa bisyo mo kung wala ka income, kag wala ka inugasto? Mga what ka, mga KK5? Amo na nga kung kaisa, ginaransak ang balay sa ato mga kauturan. Kay, wala na inugasto ng ato ni mga utod, no? Oh, sige, gid. Nagatalang-talang na mga KK5, ining mga persona nga ini, kung madakpan sa kapulisan, nagapakaluoy-luoy. Ha? Nagapaluoy-luoy, in the sense, mga KK5, nga nagapa-inusinti-inusinti mga kauturan naton. Pero well, without knowing mga kauturan, nga sila mismo nagadala sa kalainan sa ilalawas. Tina-recover kahapon, napulo tanan ka mga plastic sachet sa suspected sabu, mga K5, ginabulo banta, ini nagabugat sa mga 18 gramos, may standard price mga K5, mga more or less 122,400 pesos ang balor sini nasambit ng mga recovery sa aton mga kapulisan. May mga grabe, oh. May mga na-recover nga through mga glass tutor, duwa ka aluminum foil, mga residues, mga kakifab, ginapatihan ini, mga illegal drugs, no? May mga open sa shape sa mga gingamit nila mga kakifab, may improvised through scooper, oh. Nga may mga residue ini sang shabu kaupod man ang mga gunting, lighter, damo, no? Sang mga recoveries, may weighing scale pa mga K5. Kilo-kilo kamot mga tunto kamo ha. So no, sa pagpayag mga K5, nga ini mga persona karong nga nagbayular sa Republic Act 9165 o kung gitawag na ton Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mga K5. Kung magkaladakpan gani kamo sa mga kapulisan na ton, wala kamo paluoy-luoy kamo. Pero kung pagpanghalit kamo sa isig katawo ninyo mga K5, ngalit ini, kita mo ni way mani kwarta, sugo-sugo man lang, may ulo-usawa pa nga, nga kwan, nga ati, mga K5, ayan din mangita na sang income. Ginakulang ganing nag-income nga gaubra sa gobyerno, nagapinangawat pa gani. How much more wala income, magamit ka pa sa sabo, o, nan, amunang dapat nyo paminsaron mga K5. Ano itustos mo, sa imo bisyo, mga kauturan, kung wala ka income, kung gapangita ng kaugalingon mo, kaglawas mo, kay naanag ka nagamit sa shabu, ang the last nga imuon mo, kung hindi ka manunto, mangawat ka, mga kakifay. Ah? Gusto mo mo, may bisyo ka, pero hindi mo magastuan, kay wala ka man sang igasto, kay wala ka man source of income. O, kung nagalingin-lingin ang ulo mo, kay nagnubo na ang kargada sang illegal drug sa imo utok kag sa imo lawas, nagahawos ng imo paginawa, mga KK5, para nga makatilaw ka naman liwat, mangaukaw ka sang indi imo, mga KK5. Amo na ang resulta dayon nga damo na sang aton mga utod nga nagareklamo kay gin kawatan sang mga wala huya naton nga mga kauturan mga kakita. Na. So sinong apektado? Bilog naman nga pamilya mga kakita. Dugang pa nga mga balita mga ka-K5, ining kaso nga murdero nga ginpasaka sa naglutang patay sa iya sini nga pakaisa mga ka-K5 dira sa Bilao sa Pian. So kahapon gin pasakaan na sa panumbungon nga murder batok sa isa ka lalaki naglutang mismo sa iya sini nga pakaisa dira sa Bilao sa Pian mga ka-K5. Matandaan nyo nga ginkilala ang biktima nga si alias Bert. Kag ang suspitsado naman nga ginatudlo si alias Sansan mga ka-K5 na residente tanan sa sitio Lagit, Barangay Bilao sa Banwas ang Sapian. Tisunod sa aton makatapos ng kapulisan ginfaila na no sang kaso nga murder mga ka-K5 ining nasambit nga suspect no. Di sa pagtsikyan nakitaan dito nga sa reports ang nagligad nga adlaw nga nagakulob ini sang na respondihan ang nasambit nga biktima duwa ka igo sang bala sa likod mga K5 sang iyang alawas ginigagaw gin pa hospital pang DOA o kundin on arrival mga ka K5. Di ang suspect karon ara sa bahin niya sang sa Pian Municipal Police Station sa pangatubang sa ninyo kaso ay laban-laban kay ti murder ni i-transfer ini sa BGMP mga ka-K5. Aryo? Amoning mga barangay kagawad, kapitan, SK, mga SB member tanan. Nga pagkatapos ang eleksyon, wala ka mo nag-file sang susi, may-ari na din sa aton sa kapis ka na sampulan. No? Ti permanente, nga hindi na makapadalagan, kag hindi na pwede pagbatunon sa Commission on Election, kung mag-file man siya sang isining mga certificate of candidacy mga ka-K5, bangod ang Commission on Election o kung COMELEC, ginkwana, disqualify na ining anay municipal councilor pagkaangkon sang bisan ano nga posisyon sa gobyerno, hindi man siya pwede. Mga ka-K5, kay wala siya naka-file matapos ang makaduha ka beses nga nagpadalagan siya, duha man ka beses nga wala na siya maka-file sang iya sini pag-submit sa statement of contribution and expenditures o konsusi mga ka-K5, no? Isa ka importante nga requirements sa mga kandidato nga nagapungko bilang pagpartisipar sa ang ginatawag naton matinlo patas nga eleksyon mga ka-K5. Ining nga official dating nga official dating nga SB member sa segundo distrito sa probinsya sang Capiz bangod sang padayon nga paglapas ang eleksyon requirements mga ka-K5 gin kwan sa permanente nga disqualification batok sa anay nga konsihal nga nagakwana gabawal na bisan na appointment ini ka naghanima appoint mga ka-K5 mo because sang imo sini nga kapabayaan no kapabayaan ini tapos eleksyon hindi ka kasumiter sa imo nga obligasyon sa COMELEC. Tapos masinggit ka sa entablado nga kun ako madaog akon kamo suportaran mga ka-K5. Hay imo gani ka ugalingon nga imo ka ugalingon nga obligasyon sa gobyerno ini mo mahimo masinggit ka pang akon ako ang magdaog kag ako ang mangibabaw buligan ko kamo. Tinuntong istorya mga ka-K5. Damo gini mga paasa sa mga politiko bala kun alang-alang kalang yagid magtan-aw. May araya politiko nga hugot sa iya balatsagon, hugot sa tagipusoon nga magserbisyo. The problem is wala man siya subri mga ka-K5. Wala sa kwarta, wala sa ibakal, kaysa minatuod man, nagahulag ang eleksyon sa subri nga nagalagaw sa tiun sang eleksyon, mga ka-K5. Tapos kita naman yung mapumuluyo, masingit, wala man purekto, nga ang may kinawatay sa gobyerno. Hay, kid lang, di nila bawion tunging kawat nila kun hindi sila mangawat, ang gasto nila, hindi nila ito bawion. Oh, di ba la? Because nga, ginatolerate man sa mga voters, mga ka-K5. Oh. ini karo nagasinggit ka nga maserbisyo ka ang sakit niya kay imo mismo obligasyon ini mo mangituman iya pa yan obligasyon mo sa pumuluyo nan nakwa nyo na nabinagbinag nyo na mga pinalangga ko nga mga kasimanwa dapat amo na kay kita nga mga pumuluyo aware kita may ara iya pigado pero hantop sa tagipusoon ang pagserbisyo. May ara man nga maayong pangabuhi, baklon ka mo, pero pagkatapos, hindi nyo na makitaan mga kayfan. Abo nang bal nila nga, mahupos, pangitaon, mabudlay, pangayuan. May ara man nga, pagkatapos eleksyon, ah, mahulas, ah, mabudlay, pangitaon, hindi mo makitaan. Ah, madalom pa ang bulsa kung imo pangayuan. Wala. Tandaan nyo na, mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. Ah, mga tagpalamati naton nga nag-upodri sa aton sa nga pagpangalagad, subong niya nga agad. Ang Panay Municipal Police Station, mga K5, bago na din ilang hipe, no? Sa nagligad to, mga kauturan. Ginkilala bilang top operating unit rank number 3 sa Ilasinigi Patigyan ng operational operation ang Banwasang Panay, ang Panay Municipal Police Station sa Ilasinigi operasyon sa bulan sa Agosto mga K5. Si Police Captain Eric Yucampo, ang OIC sa Panay Municipal Police Station mga K5, among nagbaton sang pagpasidungog mga kauturan sa kabahin ini sang resulta sang pagbinuligay dedikasyon kag pag-implementar sang programa sa peace and order kag crime prevention sang istasyon sa Banwasang Panay no ini ang kolaborasyon mga K5 nga gin pabakod pinaagi sa pagbinuligay partnership sang PNP lokal nga panguluhan sang Banwa opisyal sang barangay kag ang mga utod naton nga mga pumuluyo eh nga nagapahimunong sila Panay Malay nga wala mga kaso, wala mga crime rates sa nasambit iya nga probinsya mga ka-K5 or Banwa sa Banwasang Panay mga ka-K5. Dita na won nyo oh, sa itong mga tagpalamati kung nagausunod lang ang tao, nagasunod lang ang pumuluyo sa ginapatuman sang pulis. Kaya ang pulis nagarunda, ang pulis nagahulag, depende sa hipe nila. Nag-a-operation ang pulis para sa mga pumuluyo nila. Efektibo ang programa. Pero kung ang mga kapulisan naton, wala man ginakaoperahan sa aton mga pumuluyo, kag ang mga barangay opisyal naton, wala man na ganin gabulig sa aton sining mga kapulisan, wala direksyon ang aton sining pagpadalagan sa aton sining peace and order. Manamang collaboration eh. Nag-aumpisa ang peace and order mga K5 sa sulod sang Panimalay mga kabayanan. Kay kung wala ka mo na ganyan sindihan ay sa sulod sang balay, nag-inaway ka mo, pa-blatter ka mo sa police station, problema. Kung may inaway sa kalye, kay skandalo sa kalye, pinatsanay mga K5, problema. Oh, kung wala suporta ang police sa local government, bisa kang ibakal sang sugdan, kang ibakal sang krudo para makalibot ang patrol, dako nga problema. Yan. Dapat may mga collaborations mga ka-K5 ang aton sini nga mga barangay officials, local government officials, kag aton mga kapulisan, mga kabiyanan. No? It's a matter of discipline, it's a matter of ginatawag naton pagbinoligay mga ka-K5 para talunsay ang aton sini nga pagpadalagan sang aton sini nga panggobyerno diri sa aton sini nga palibot mga ka-K5. Anhon lang sang isa ka tawo kun isa lang ka organisasyon na nagawlag ang sampiak wala kuti balda to. Oh, kun hindi ka balda, disabled ka eh, mga ka-K5. No mo nang dapat nga dapat may collaboration tingob nga kooperasyon sa ang tagsa-tag sa kasektor sa aton sini nga panggobyerno mga ka-K5. Kay kun wala nano na lang mga kauturan, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga ka-K5. Oras naton 30 minutos nakaligid sa tak ng alas 5 ining isyo dira sa may barangay Bulo sulod sang Rojas. Pila na kadlaw, wala na, nagpanaog na, ginsuspender na, ginkakas na sa posisyon ang kapitan dira sa Bulo, mga ka-K5. Ah, asa subong, wala pa may ginbutang AOIC o ang aton sining DILG, mga ka-K5, da no migo kuman. na nung nagatabo dara sa may bulo, mga ka-K5, may ara man sang next in rank o ginatawag naton succession nga ginatawag mga ka-K5. O dapat kinulag na ni para hindi mahamper ang operation sa barangay, hindi ma-delayed ang mga transaksyon sa aton sini nga mga pumuluyo, mga ka-K5. Ini nakadepende tanan sa DILG na nadlock ka hao. Tuto Gino na no man, parehay kami ni Migo ni Gino. No? Ang aton DILG dapat magulag, parang hindi mag-antos sa aton mga pumuluyo, hindi mahamper ang operation. Dira. Kung ginkakas na sa isang ombudsman, ang barangay kapitan, automatically may mabulos ir next in rank mga K-5 first kagawad. Oh, hay manuway sa may nagahulag. Nanong natabo, mga ka-K-5. May ginahulat pa ka mga basbas? Sino pang hari ang ginahulat ninyo? May ginapilian pagig ka mo? Hmm. Anong resulta? Ang resulta, ti, kung wala sa may nagapong ko, sino maperma? Kung wala sa may maperma, hamper ang kinanglan sang tao eh. At sa barangay, wala sa may mabulig si mo, manu ka to? Oh. Ang transaksyon, ay may mga signatories pa na mga transaksyon sa bangko, sweldo sang mga honorarium sang mga kagawad, sa mga nagapulaw ng mga tanod, sa mga BHW na to, napiktado. So dapat as early as possible, maulag siya para tayo yun ang serbisyo, tayo yun ang pag-aboy naton sa bulig, kagpag-giya naton sa aton sining mga pumuluyo. Na ano how? Hindi na kita kahulag kung wala may mga bindisyon. Uso pang mga bindisyon subong, bisan ginagutom ng tao, bindisyon gapo. Uy, ula, ganyo na na, dasi, ganyo na na. Kaya para hindi magbudlayan naton pumuluyo mga kakayfay. Kaya nagapati man kita sa DILG kung kaisa mga K-5 nga ti may ginasunod ng protocol, tignan muna ng sitwasyon, nagmando ng umbuds. Mano ay Japon? Oh, makanti na. Oh, nano man? Oh, akita hindi kita gusto nga mabudlayan ng tao sa transaksyon. Ito ko sabay, may barangay, way sa mapirma, way kapitan. Kaya way managbulo sa kapitan mga ka-K-5. Oras na itong 33 minutos na galigod sa tak ng alas 5. Sa aton sining pagpangalagad, good morning. Sa aton sining mga tagpalamati, Inday Lisa Barrientos, Inday Arlene, Basa Uniada, nagaupod man sa aton sining pagpangalagad, Roslyn Hermo sa Esperanza Hamindan, good morning. Inday LC Acuña, good morning and God bless. Likewise, kay Juanilio Casabon, good morning and thank you so much for listening sa aton sining pagpangalagad. Ma'am Ana Gubion Van Leen, dira sa may Texas, mga kakaiba, nga asubong sinailabatasan, minsan, oh, watching from Texas ka K5. Good morning everyone. Thank you so much, Ma'am Ana. Sa imo sining nga pag-upod sa to Singapore. Dali lang gid magabalik kita pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Palihog standby.
20: Ang kampiyon nga istasyon sa Pilar Capiz 89.7 K5 Radio Tagbuanay.
21: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
21: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
21: You my Vizio.
23: Ang Vizio.
21: You my D3.
23: Mga butika.
24: For biotics. Mga bulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
25: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
26: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
26: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
28: DTX Beauty Soap.
29: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
28: DTX Beauty Soap.
30: Babakan sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
31: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
28: DTX Coffee Mix.
30: Babaka sa mga butika.
32: Gabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, gaan. Gaba.
1: Kabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Retonyo, Deo. Musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabalo manusik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
1: Tikasin.
10: Dry eye, pirmiga katul, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
8: Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
11: Gapangita ka bala sang fast internet connection? Mag Fastlink Internet with unlimited 100 Mbps. No data capping. So Fastlink Internet, free installation, no hidden charges, no lock-in period, kag no termination fee. Same day installation and activation. Ang Fastlink Internet, may value added service permit, NTC permit, kag joint poll agreement with Capelco. For inquiries, contact Engineer John Milan de los Santos or message JD de los Santos on Facebook. Fastlink Internet. Empower your online world with Fastlink.
12: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
13: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
14: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
0: Balik manwa diri sa aton singa pagbasa sa aton singa palatuntun ng balitang K5 sa umaga, mga kasimanwa. Sa aton sininga mga tagpalamati karon nga plano ni Governor Otto Castro sa aton sininga probinsya sang Capiz. Ang mangin bag-o kag manami ang ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital, mga K5. Provincial Regional Hospital, mga K5. Ginahinalaan subong sa sesyon kahapon sang sanggunyang panlalawigan. Isla na ngalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital, mga K5. Ipantayan ta na diri kung anong mga sitwasyon sa kay ginatun-an pa, mga K5, ginapadaluman pa sa aton mga katapo sa provincial board, mga kabiyan. No? Mayon man na kay matun-an nila, ginanglan gibla, nga isla no kung hindi. Anong rason nga dulaon gid ang Rojas Memorial Provincial Hospital nga pangalan? Ina mga K5, i-check nato ina sa pinaka mga public affairs program nato. Mga K5, mga pinalangan nato makauturan, i-check nato sa mga kaupdanan subong at laos ato sa mga pagpangalagan. Kompleto na ato sa mga grupo sa bahay niya sa Negros kag Western Visayas. Una kita, check nato ng signal sa mga gungan ng mga announcers sa sudan sa Bacolod. Welcome and good morning, Sir Babe, Sir Robert. Iloilo wala, check nato na nang Bacolod, ginagakuan pagulog ka pipa. Alin sa Iloilo sa Bacolod, sa ano kita sa Iloilo, si Rex Sorita, good morning, welcome Iloilo.
23: Mayanaya nga aga sa Biloxing Western Visayas sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Basko gang signal SM Jobert kag gamanami chimpo di sa amon wa inasang pagulan. Balik sa imo SM Jobert.
0: Thank you so much, Sir Rex. Sa syudad sang Iloilo, from Iloilo, diretsuan naton mga kaobdanan sa probinsya Kangantike. Good morning, Sir with Bilmar, Sir Nestor Cruhay.
2: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas. May adayad gig nga aga sa mga friends natin dyan, no, nga nag-tutok natin sa Western Visayas sa Negros Island Region. Nakapuro pa nga, pirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka nimo, Sir Jubert.
0: Kanamin sang signal sa ating mga kapatanan sa probinsya Kangantike, sa Iloan na to, natong Silingang Sister Station. Bago lang gid, nagtapos ang ika-apat katuig ngayon ng celebration, Sir Michael Kalibo, good morning and welcome.
5: Thank you, Sir Jubert. Good morning. Good morning, Bacolod. Antike kag Iloilo. Good morning, kampiyon ng signal. Naka DTX Coffee Mix na kami. Manayanayang, tiyempo di, kampiyon ng signal kahapon kag nagpatigayon man kami sa atong aktibidades para sa ika-apat nga tuwing anibersaryo. Balik sa imo, Sir Jubert.
0: Pasko kang signal sa Aklan. Thank you so much, Sir Michael. Diretsuan na ito. Balikantang mga gungan sa Bacolod. Sir Babes, good morning.
9: Mayong aga, Sir Jobert, Lago, mga kaki-five, diri sa Amon, kayo na, medyo marotality, pero subong na manaya-naya na. Away problema, kayo naka-DTX, Coffee Mix, kag naka-MyTC naman kami.
0: Good morning.
9: Ah. Oh, mayong aga. Kampiyon, signal mo rin pang, away problema, back to you.
0: Thank you so much, Bacolod. Naming signal nyo din sa Amon area, sa Sinema Tinio, na Amon din sa Kapis, Makanay-Kanay, bago lang natapos ang ulan, mga kaki-five. Diretsuan na at kumplito natin sininga mga balita. Kaya rin natanan nga grupo, mga K5, unahon ta ang siyudad sa Iloilo, si Rex sa mga balita. Proceed please.
15: Mga dalagto nga balita, diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, ang mga law students from Roja City sa La Purisima kag sa University of St. La Salle sa Bacolod, ari di subong sa may Central Philippine University kaduha sa adlaw para sa bar examination. Masa judge kay may ginatawag siya pasalubong ang mga law students na suportaran ang ilas ng mga bar takers diri. Masuro sa judge sa amon. Ang isa pag ginamon din kabalita, may isa diri ka gin-operate, no? Sa bypass operation tang ato sa mga kapulisan tungod nga nag-maidea. Ang gin-maidea, droga kag drug paraphernalia. Idakpan ining si alias Tuto Dudoy, 31 anyos, taga Barangay Boulevard Mulo. Gin-subject man sa operations sa nagligad nga mga sinimana, huay madakpan kay lumumpat sa suba kag naglangoy-langoy. Ipagtapos sina, pagpilakaadlaw gin may idea ang illegal drugs kag subuman, drug paraphernalia, pero ginpanginwala ya. Pero ang balsang polis, namonitor ka kay ginamay day mo ang illegal nga droga. Sa piyak nga bahin, mayayari man kami din sa kaso sang leptospirosis, maduwa na ka mga ordose na ka mga persona diri ang naglamatay tungod sa leptospirosis kag masubra shen ka mga kaso ang nabalag, no, sa probinsya sang Iloilo. Kag mayari man kami diri nga tirador sa linabahan bla, no, ginakawat ang ining mga linabahan sa laundry shop. Ang ginakawat, ginatong timingan, masako ang staff sa laundry shop, kawaton. Pagkatapos, ibalig niya. Ang mga dalag ko, balita rin sa Amon sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Balik sa Imoy, Sam Jubert.
0: Thank you so much, Iloilo. Buwas mga pita nga duwa. Alin sa Iloilo, sa Iloan na to, ang probinsya kang Antike sa mga balita. Antike, go ahead please.
2: Talalupang doon naman nga balita dyan sa may probinsya kang Antike, K5 Western Visayas, SM Jubert. 1.2 million ang ginabanta, no, base sa BFP Operational Procedures Manual nga halit nga ginbilin kang sunog sa Sangka Boarding House dyan sa may Barangay 8 San Jose. Kang tinalikdan nga gabi, EJK5 Western Visayas, nakasanagon last 12, may nabatian lang kuno mga nag-star ito, nag-board nga may nagsirit. Nagkabubaya, turo nagkalayo, oro nang anda ka dyan nga circuit breaker. Turo sa BFP, napatay man, napalong man sa gilayo ng kalayo matapos ang masobrasang oras nga pag-firefight. Kagwara man kanukang may ginbayular ang nasambitan nga boarding house, anda ka dyan nga pagsulundan. Subong man ang iban pa namon nga balita sa may bugasong, usugid man kadya ang mga krimen dyan sa Antike ho. Kay ang kaimaw sa Irimnan rito, pilason matapos ginbuno man kang anang imaw laman sa Irimnan na birthday galisanda ka dyan kay 5 Western Visayas. Tapos nag-bais-bais, anay nga mapauli rin dyan ang biktima, nagyan na anang alibayin nga may kalalis. Nag-duksol man to, nag-intra man rito. Ang una na nga nakabae, surat anak man, nga mo mantugli nagsunod, gasunod rin ka na, kagin buno ang diyang biktima. Kadya nagapadayon nga nagapayad sa may Angel Salazar Memorial General Hospital. Mura mga balita na mong Diyas Provincia, Kantike. Balik ka ni mo, SM Jubert.
0: Thanks so much, Sir Milmar, sa mga balita sa probinsya ng Antique. From Antique, Balikanta, ang aton mga kaupdanan sa bansang Negros Occidental. Sir Robert, go ahead please.
9: Mga balita na Monderia sa Sir Jobert sa Negros Occidental kag Negros Island Region. Bacolod, mga ka-K5, ha? Sa nagliga, ito daw nagdangop kay dang, nagdangop sa K5 News FM Bacolod ang mga concerned citizens sa isa ka barangay agod nga magreklamo angot sa pagpanagtag sang bulig financial sa idalom sang bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. So no, sa mga nagareklamo, wala sila gin pahibalo angot sa nasambit nga programa. Wala sang transparency sa pagpili kag mga himata lang sa mga opisyalis sang barangay ang pila sa mga nakabenepisyo. Base sa ligasyon, ang mga benepisaryo, amo ang anak, apo, kaghimata sang barangay treasurer, kagiban pa ng mga empleyado sang barangay.
16: Sa piya kabahin, isa ka rider na disgrasya sa Aranita Pahanukoy, kag bilang mga kakipaib, ining si Jimar, 56 anyos, dead on the spot, pumuluyo sang Mambulak, Silay City, kag sunod sa information, halin siya sa Norte, padulong sa southern part sang Negros, apang sang ulihi, na kabunggo ni siya sa isa ka dako nga bato, siguro, nagtalang sang dalan, dead on the spot, ining biktima mga kakipay. Bisa man siya kolektor ang napatay kahapon pagkatapos nga na-aksidente man sa motor, natabo ini sa Manbil, sa Tangub, mga kakipay.
9: Panukoy, bro?
16: Oo, sa Panukoy, no? Dead on the spot man ini mga kakipay.
9: Sige. Amo ng mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis.
0: Thank you so much, Sir Babes, Sir Robert, sa mga balita sa Negros Occidental. From Negros, ilo kita mga ka-K5 sa probinsya kang clan sa Kalibo. Sir Michael, sa mga balita, go ahead please.
17: Sa mga balita sa Banos, ang Kalibo kang Sabilog ng probinsya clan bilang kaupod sa celebration sa ikaapat nga tuig nga celebration sa K5 News FM Kalibo kahapon, nagpatigayon sa gift giving activity. Sa Banwa sang Numansya sa Ati Village Barangay Aliputos sa nasambitan nga Banwa. Ang programa kaparte ini sa ginanda sang K5 News FM Kalibo bilang pagpasalamat man kag paghatag sang malasakit sa komunidad mga ka-K5 sa ikaapat nga tuig nga celebrations nga anibersaryo sang aton istasyon. Of course ginapangunahan ini sang aton na CEO kay Doc Ramil Oy kag nga naghimo sang outreach program upod man ang aton stage manager Ma'am Gloria Villas Manyo kag aton mga kaopdanan diri sa K5 News FM Kalibo. Nagapakita gid lamang ini ang K5 News FM Kalibo nga nagaha hindi lang paghatag sang balita no kag ang mission man sini main kabulig sang komunidad para sa paghatag sang programa kag pagbulig man sa mga pumuluyo mga ka-K5. Duma naton yung mga balita ang sanggunian panlalawigan sang Aklan naghiwat man kahapon sang legislative inquiry may kang tanan sa frequent power interruption meaning sunod-sunod ng brownout diri sa amon mga ka-K5 yung pangunahan ini sang Committee on Laws, Rules and Ordinances. Naghimo sang legislative inquiry para ma-examine ang rason sang pabalik-balik nga power interruption na nag-attender din ang Akelco kag ang National Grid Corporation of the Philippines kag Department of Energy mga ka-K5 no kag sa katapusan nga balita si Populi sa Banwa sang tangalan gin alerto subong sang tangalan PNP man ang aton mga pumuluyo no nga kun sa din gani ang pangalan ni Police Major Jason Mausig nagamit sa scam no nga ginaaligar nga nagapangayo sang 10,000 pesos nga load no pero sunod sa kapolisya sa kapolisyahan wala nang pangayo sang load o kun kwarta sa GCAS si Police Major Mausig gagin alerto sini ang aton mga pumuluyo ginaadvise ng publiko nga magpadala nga hindi magpadala sang kwarta o kun anuman nga mga ginapangayo sang scammer no kag magtawag dayon ang aton nga mga pumuluyo sa aton tangalan PNP kung may makaduda-duda nga mga mensahe nga mabaton. Amo nang mga balita di Sir Jobert, balik sa imo.
0: Thank you so much Sir Michael sa mga balita alin sa Kalibo mga ka-K5 diri sa amon sa probinsya sang Kapis sa siyudad sang Rojas. Sang kinadikdan nga adlaw nga init na nagamakot na mga ka-K5 ang politika. Dari na, nakaabot na dari sa amon ang in charge sang federalism mga K5. May ikipatagayon nga federalism assembly dari sa may banwa sang pilar. Ang nagpanguna dari mga K5 ang ilang presidente, si Governor sang South Cotabato, Governor Rinaldo Sukuyan Tamayo Jr. Yamo ang nagtipon sa mga kapitanis kag mga barangay officials mga ka-K5 dari sa probinsya sang Capiz. Tatlo ini kahugnat karon mga K5 nga mga areas ang ginapatiguyunan sang assembly sa sining federalism mga ka-K5. Samtang mga taga Iloilo, may taga Iloilo diri mga K5 nga nagpangayaw sa pagro-ro sang illegal drugs nga gin-operate kapon sa aton mga katapos sang kapulisan sang PDEA Region 6 Kalakipman, ang PDEA Capiz kag Gimaras mga K5. Inilala ang ining taga Iloilo nga taga Barangay Rizal Palapala Iloilo City nga si alias Ace o 24 anyos upod ang taga Rojas nga si alias Junjun 28 anyos kag amuning nagamintinar diri sa may Barangay 9 Rojas City sang drug den payag-payag mga K5. Diri sila nagaruro, may bisita sila nga si Queenie or si Quina.

gin disqualify permanente ang komisyon o eleksyon, hindi na siya makapadalagan pa sa kung ano nga posisyon. At the same time, hindi naman sa mapuwent bisan barangay kagawad o kontanod mga ka-K5. Ibaluon namon, kuha namon sa statement sa name matinion kay ginatawagan ka po ni makontak ini anay kagawad or isbe member mga ka-K5. Amo na mga dalag ko nga balita diri sa probinsya sang Capiz. Kita nay naman kita sa Lunes kay wala ko buwas. Salamat gid mga ka-K5, mga partners. Hindi ko na pagbalik diri sa inyo sa atong mga kaubdanan mga ka-K5. Ang aton sini nga pagpangalagad subong aga sa aton sini nga mga sister station sa aton sini nga palatuntunan balita ang K5 sa umaga mga ka-K5. 53 minutos nagaligad sa tak na nga alas 5 balik ni sa aton sini nga pagpangalagad sa Capiz, mga K5, good morning kay Ma'am Dolor Galilea, kay Marian Bulyos, thank you so much, Bus, Tuto, Bisonia, Mary Jane, Borado, Inday Eva Hondonel, good morning, Ma'am Eva Almakir Araw, good morning, Ma'am Rose Bernadette, good morning, mayong nga pagpamati sa imo, sininga pamilya. Thank you so much. Gina Ambil Ziluso, good morning sa Barangay Adlawan. Bawas sa taga-Adlawan. Good morning lang sa taga-Adlawan, ha, sa Sudad Sang Rojas. Joseph Asuncion, kay G. Asuncion, Jefferson Asuncion, nagpamati man sa Sining Matilion. Sir Mister Kasugbo Calzado, good morning. Ni Matiliano Rodney Frias sa Banos ng Panay. Thank you so much sa pag-upod sa ito sa inyong program. Mga ka-K5, ang Sandigan Bayan nagtala na karoon sa hearing sa hinyo nga hospital arrest ni former House Speaker Romualdez mga kauturan. Di ang Sandigan Bayan sa buwas ng adlaw magpagatigayon sa pag-hearing sa sining request nga ipabilin kag magapabilin sa ginatawag tan hospital arrest si Speaker Romualdez mga maligid-ligid lang to sa ospital para hindi sa pagsulod sa karsel mga ka-K5 nag pagwas ang ginatawag naton nga kasugaan ng korte isa kadlaw matapos ipasaka sa Office of the Ombudsman ang ginatawag naton 7.4 billion nga plunder case bato kay Romualdez anay Congressman Saldico kag duha ka mga individual angot sa ginpayag kickback sa scheme sa mga flood control projects ang gobyerno mga ka-K5. Matandaan damlaglang nagpagwa ang Sandigan Bayan 3rd Division sang warrant of arrest bato kay Romualdez nga sang ulihi ginpatuman sa mga katapos ang kapulisan sa otoridad naton dito mismo sa San Juan sa sulod sa ospital mga ka-K5 kung sa diin na confine mga anay kongresista. Nagligid-ligid sa to, nagpa-confine sa to, pagkabalo niya nga may warrant of arrest sa mga ka-K5 para hindi sa pagbitbiton sa karsel mga kauturan. Inpayag sa Sandigan Bayan, ngayara sa Cortes ang kustudiya kay Romualdez, inilamang sunos diri sa mahimo nga madesisyonan kung maapikto ang kondisyon, may aragid man nga kwaon sa hospital, basi maglala ang kang kondisyon sa ikaayong lawas ni Romualdez. Sa pagpatuman sa warrant of arrest kapag pabilin sa ospital o kon pagsaylo sa iya sa karsel mga ka-K5. No? Samtang ginmanduan ang clerk of court na mag-isos sang Sampuena sa apat pa ka mga doktor sa ospital kung sa din amo ang nagabantay, nagabulong kay Romualdez nga na-confine sa nasambit nga hospital. Nagpadalaan sang kopya sang kasuguan sang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o kung CIDG magkaiba. Agod nga maintindihan, no? Sang korte ang real health condition ni Romualdez nga sa ospital mga ka-K5 na galigid-ligid na ibaluan ang manifestation and urgent motion for hospital detention ginsiling ni Romualdez nga naka-confine siya sa ospital bangod sa walo ka mga balatian mga ka-K5. Nagabalatian nun ang mga makawat sa politika mga sa mga sa gobyerno mga ka-K5 kung may warrant of arrest. Nadumduman nyo si former secretary sang DPWH Bunuan sang nag-ginpriso siya, nag-wheelchair mga K5. May kaso, nag-wheelchair. Pag-release ang nakuan siya, nakuan na sa gindesisyonan, wala, nga i-exempt siya kay ma-witness-witness sa mga K5. Nagtindog na siya, naglakat na siya. Mahimala iya ang wheelchair mga K5.
Nagana mo yung PWD kagbalatian nun mga K-5 kung may kaso sa gobyerno.

0: kung ordinaryo ka gani nga pumuluyo mga ka K5, sus maray ka gusip, kaluluoy ka, why kay kaya baker, ginaydahom-dahom pa lang kagirestoran nga kuno si Juan de la Cruz, may ara nga ginatawag nga waranto barest, ah, dakpon ka na dahil kag harap-harapan pa yung picturean ka kag guyod-guyuron ka sang kapulisan kung may kaso ka. Ha? Wala ka special treatment, pero kung may mga rangko gani, kaya nakapungko gani sa gobyerno, kag may mga pilak gani, mga K5. So, tanan mo may wheelchair, may arang may higot sa liog, may brace. Tanan na lang, mga K5, may pa-hospital arrest, mga kauturan. Kag kunano pa, may mga asylum, mga iba nagkadula na sa pungsod Pilipinas, nag-travel abroad for hospital health condition check-up. Tuntuhan nyo pang amo para magdamo, mga K5. Kauluoy ang mga ordinaryo, kauluoy kita nga mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Eh kung may kaso ka, landing ka sa karsel. Pero kung may kwarta ka, kag may posisyon ka, sa hospital ka maligid-ligid na daw sa pusong mga K5. Why na ta panahon sa aton sininga pagpangalag at subong aga sa aton sininga palatuntunan? Tanay naman kita, buwas-buwas wala ko ha. May seminar ko, duha kadlaw. Di sa Lunes naman kita, matabid lang kita buwas sa Iloilo, mga ka-K5. Mga pinalangga kong tagpalamati, salamat sa aton sa mga sister station sa K5 News FM, 100.9 K5 News FM, Rojas, mga ka-K5, aton mga technical partners, sulu-sulu, subungaga, wala reporter. Wala report, wala man record, ayos nga po. Kaya man kay K5 Balvin, si Alvin Aymon, ko reporter sa nyo. Mga K5, upon na gilamang sa aton mga technical partners ka K5 Chip Nilsson Puntillas, sa aton sining pagpangalagad subong adlaw, sa aton sining palatuntunan diri sa Banwa Sampila sa K5 News FM Radio Tagbuwan ka K5 Balvin Pagunsan. Mga kauturan, ang inyo kubos nga byan kagalagad sa kanginan ini si ka K5 Jubert Lagos sa pagpamuno sa amon pinalang nga Mayor Arnold Alba Perez. Doc Ramil Itang Oy. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM. Good morning!
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Pio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: DDX 500!
7: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: DDX 500!
6: DDX 500!
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTS. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akong nga mat.
6: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
1: mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DDX Beauty.
9: Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gida nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
14: Pabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gida nga kon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ing nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitang
9: DTX 500.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:07 na sa aga.
2: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Muna kita ka-K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo. Trough sang Tropical Depression Crovan ang nag-aapekto sa bahin sang Northern Luzon, samtang Southwest Monsoon ang nag-aapekto sa Central Southern Luzon kag Visayas. Sa Andigan Bayan, gintala na ang hearing sa hiniyo nga hospital arrest ni Romualdez sa Setia Bridges. Tatlo ka mga drugista arestado matapos ginsalakay sang PDEA ang ginatudlo nga drug den sa Barangay 9. Bulig sa mga mangunguma kag mamumugon sang tubo nga apektado sang RSSI, ginhinala ana. Pagtaas ang presyo sang gatong nabatsyagan sa mga motorista sa Rojas City. Wala nag-operate nga water filling station ginkawatan. Tatlo ka mga electric motor na taban. Capiz Provincial Health Office nagpaandam sa publiko batok sa food kag waterborne diseases subong tig-ululan. Road re-blocking sa Barangay Tiza ginapatuman. Panay Municipal Police Station ginkilala bilang top operating unit rank 3 sa operational accomplishment. Kagkaso nga murder na pasaka na sa lalaki nga naglutang patay sa iyang pakaisa. Mga balita ka K5 sa Western Visayas. Lalaki pilason matapos ginbuno sang iyaw pod sa ilimnan sa Bugasong. Asod-asod nga kaso sang pagpangawat sa kalibo ginakabalak-an sa mga negosyante. Security measures ang provincial akon PRO6 nakahanda na. Bisan pa madayon akon hindi ang 2026 sa Barangay Kagaskay elections. Kanga ginaaligar kanta sa gauge sa video kay machine ginagawan. Isa kalalaki sa La Castellana Negros Occidental ginbuno patay. Mga co-accused ni Zaldico nag-file sa not guilty plea sa malversation. Focus Crimes naglubo sang 41.67% sa tuong Agosto sunod sa Philippine National Police. Kaganti sa iska mga Pinoy seafarers naluwas matapos ang pag-atake sa barko sa Ukraine. Sweldo sa Singaporean Prime Minister, plano nga idonar sa charity. Kag-Duchess sa Sussex of Sussex, hindi gihapon pagtungdan sa Royal Jotis King Charles kunsuno kay King Charles. Balita ka K5 sa patag sa negosyo, Pilipinas kag Hong Kong, padalumon pa ang economic ties. Tyson Fury liwat nga ginhangkat para sa ilang trilogy fight. Yang Constantino ginbuyagyag nga hindi pa ready magkaanak. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo.
2: Pahibalo, ora mismo.
1: Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
2: Pahibalo, ora mismo.

Maayong aga Pilipinas, sa maayong aga Western Visayas, sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw kay K-Farb sa Miyerkules. Petsa 9 kita sa bulan sang Setyembre 2026. Ka K-Farb subong aga kaupod ang inyong atag balita. Ako si ka K-Farb Mayla Vasquez Fuentes. Sarang kami ka K-Farb mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man malantaw kag mabatian pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K-Farb News FM Rojas. Kag K-5 RFM Rojas Digital. Pinaagi man kay K-5 sa amon nga sister station, mabatian kami sa 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwasang Pilar. Kag K-5 direkta kita sa mga kaungdan sa aton gin panglinyadang nga mga balita. Una kita ka K-5 sa dalagan sa aton nga paniyampo. Southwest monsoon ukon habagat ang nagapabilin sa gihapon nga nagaapekto sa Central kag Southern Luzon subong man sa Visayas. Samtang ang trough sang tropical depression Rovan ang nagaapekto sa bayan sang Northern Luzon. Localized thunderstorm ka K5 ang nagapabilin nga magbatsyagan sa bahin naman sang Mindanao. Ang adlaw nagbutlak alas 5:45 subong aga kag magatunod naman alas 6:02 karon sa gabi. Ka K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Miyerkules. Direkta kita ka K5 sa ato nga top story of the day. K5 top story. Nagtala na sang hearing ang Sandigan Bayan Huwebes Setyembre 10 agud matumod kon kinahanglan pa nga magpabilin sa hospital rest si Honorary Speaker Martin Romualdez. Nagpagwa sang kasuguan ng korte sa kaadlaw matapos ipasaka sang Office of the Ombudsman ang 7.4 billion pesos nga plunder case bato kanday Romualdez sa anay Congressman Zaldico kag duha ka mga individual may kaangtanan sa ginapayag kickback scheme sa mga flood control projects sang gobyerno. Matandaan sang damlaglag nagpagwang Sandigan Bayan 3rd Division sang warrant of arrest bato kay Romualdez nga sang ulihi ginpatuman sa mga otoridad sa isa ka ospital sa San Juan sa diin naka-confine ang among mamalida. Ginpayag sang Sandigan Bayan nga era sa korte ang kustodiya ni Romualdez. Ini lamang sunod diri ang mahimo magdesisyon kung makaapekto ang kondisyon sang iya ikaayong lawas sa pagpatuman sang warrant of arrest, pagpabili niya sa ospital o kung pagsilo sa karsela. Samtang ginmanduan naman ang clerk of court nga mag-issue sang subpoena sa 4 ka doktor sang ospital kung sa diin nakakonfine si Romualdez sa kagpadalan sang kopya sang kasuguana ang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. Naibaluan nga sa iya manifestation and urgent motion for hospital detention. Ginsiling ni Romualdez nga nagka-confine ini sa ospital bangod sa 8 ka mga balatian. Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Ini nga balita ka K5, buylog ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sa Klinika DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa mga manggaranon nga mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanrisaring sakit sang lawas. Kangay sang diabetes, hypertension, kagbadamo pa. Ka K5, agud mapabilin nga mga healthy living. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakalin ni ka K5 sa Klinika the Alternative Medicine and Wellness Center subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar. DTX 500 Morning Newscast.
Kakayfab, direkta kita sa mga natipon nga balita sa hulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 sa probinsya sa Capiz.

0: Arestado ang tatlo ka darugista nga ginakabig high value targets sa ginpatigayon nga joint by-bust operation sa mga otoridad sa City Railway, Barangay 9 Rojas City, pasado alas 5:50 sang hapon, City Yambre 8. Ginpangunahan ang operasyon sa PDEA Region 6, Guimaras Provincial Office, kaupod ang PDEA Capiz Provincial Office, PDEA Rojas Seaport Interdiction Unit, kag PNP PDU. Ang mga nadakpan amo Sanday Reynaldo Macario alias Junjun, 28 anyos, nga ginakabig nga maintainer sang drug den kag residente sang Barangay 9. Kena Amuyan, 26 anyos, residente sang Barangay Baybay, Rojas City, kag Ace Adudis, 24 anyos, residente sang Rizal, Palapala, Iloilo City. Suno sa pahayag sang mga sospet sado, duha pa lamang kasimana nga nagatiner si Junjun sa hayob-hayob niya nga ginobra kag ginhimo nga drug den matapos ini maglaya sa ilabalay bangod sa away sang iya nga utod. Ginako man sini nga nagagamit ini sang illegal nga droga kag ginpahayag niya nga ginagamit niya ini agod pangkuha sang tuyo o kontuyo sa iya ginaobra bilang welder. Samtang suno naman kay Kena, nagpadulong lamang ini kay Junjun bangod nagabaliga ini sang chinelas para naman kay Ace masami ining nagakadto sa lugar kag ginasugo-sugo ni Junjun. Narecover sa operasyon ang tatlo kasyashe sa ginapatihan Shabu nga ginabulubanta may kabugaton nga 18 gramos kag mayara sang standard drug price nga 122,400 pesos. Narecover man ang duha ka glass tutor, duha ka foil nga may residue sa ginasuspetsahan nga Shabu, isa ka plastic sachet nga may residue kag isa ka improvised straw scope nga may residue. Kaupod pa diri ang mga lighter, gunting, improvised scope, bamboo clip, tweezers, sling bag kag weighing scale. Sa subong yara na sa kustodiya sang PDEA ang tatlo ka mga nagkaladakpan kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 ako na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, gininalaan na sang gobyerno probensyal sang Kapisa ang mga mangunguma kag mamumugon sang tubo nga apektado sang Red Stripe. Akon Red Stripe, Soft Skill and Sex akon RSSI, samtang nagapadayon ang pagatubang sa epekto sang sininga balatian sa industriya sang tubo. Sa pagpanguna ni Governor Ferdinand H. Castro, ginpatod sa probinsyal nga gobyerno ang padayon nga suporta kag pagatipan sa mga apektado pinagi sa pagplano sa nagakaigo nga mga programa sugman bulig para sa ilang pagbangon. Sa tong Setyembre 4, ginhinalaan sa talatapan sang gobernador ang mga opisyal kag personnel sang probinsya para sa koordinasyon kag pagplano sa pagpanagtag sang bulig sa mga mangunguma kag mamumugon nga naapektuhan sang RSSI. Nagtambong sa mga paginunanon sa the Acting Provincial Agriculturist Rufino Ashbel Gadonton o pa-consultant Sylvia de la Cruz kag PSWDO Head Jorin Tan. Suno sa provincial nga gobyerno ang ginalauman nga bulig mangin kabahin sa mga tikang agud mabuligan ang mga apektado samtang nagabawi sila kag nagapadayon sa ilang nga pagabuhi. Kaangot sini ginapatigayon man ang nagkalain-lain nga RSSI mitigation activities alakip ang demonstrasyon sang drone assistant akon assisted biological control agent o kon BCA spraying sa mga kabanuhanan nga apektado sang peste. Ginpayag sang gobyerno probinsyal nga ang pagatubang sa mga krisis ay hindi dapat pas-anon sang isa lamang ka sektor. Ginpasiguro man sini nga sa tunga sa mamudlay nga kahimtangan, wala nagaisahanon ng mga kapisno na bangod handa ang probinsyal nga gobyerno nga mag-upod, mag-giya kag mag-suporta sa mga apektado. Sa pihak nga bahin na batsyagan man sa mga motorista sa Rojas City, ang bagong pagtasang presyo sang gato nga epektibo kahapon Martes, Setyembre 8. Sandig sa datos ng Department of Energy o kon DOE, nagsaka sa 4 pesos kag 69 centavos sa kada litros ang presyo sang gasolina. Nagsaka naman sang 5 ka pesos kag 68 centavos sa kada litro sang diesel. Samtang 5 ka pesos kag 58 centavos naman sa kada litro ang dugang sa presyo sang kerosene. Bangod siri, posibleng madugangan ang adaw-adaw nga galastos sa mga motorista, ilabi na ang mga nagasalig sa pribado kag pampubliko nga transportasyon. Ginahinyoan sa mga motorista ang publiko nga magkinot sa paggamit sang gatong kag magmonitor sa naglain-lain nga presyo sa mga gasolinahan. Sa dugang pa ka K-5 nga mga balitang lokal, ginsulod sang kawatan ang isa ka water refilling station nga wala na nag-operate sa Barangay San Jose, Rojas City. Sandig sa Facebook post ni punong barangay Albert Calipayan, nagapanawagan ini sa mga posible na baligyaan sang tatlo ka mga electric motor nga gintaban sang kawatan. Naibaluan nga ba sobra, tatlo na katuig nga sarado ang nasambit nga establishmento sa liin gin kakibot sa mga pumuluyo nga nagkaladula na halos ang kagamitan. Sa initial naman nga impormasyon, halin sa kapulisan, mayara na sang person of interest ang opisyal sang barangay sa likod sang pagpangawat. Sa pihak kabahin ka K5 sa dugang balitang lokal, nagpaandam ang Capiz Provincial Health Office sa publiko subong ang mga tigululan batok sa food kag waterborne diseases. Sunod sa ahensya, may posibilidad nga magsaka ang risgo nga magcontaminate ang pagkaon kag tubig bangod sa baha kag hindi maayong nga sanitation. Lakip sa mga sakit nga mahimo makuha halin sa kontaminado nga pagkaon ang cholera, typhoid fever, hepatitis A, rotavirus, dysentery, kag paralytic shellfish poisoning. Ginapangabay man ang publiko nga siguruhon nga matinlo kag luwas ang ginainom nga tubig kag hugasan sang maayo ang mga kamot antes nga magkaon o kon magpreparar sang pagkaon. Sa pihak nga bahin, ginapatuman karon ang road re-blocking sa Barangay Tiza, Rojas City bilang kabahin sa mga proyekto sang syudad para sa pagkayo kag rehabilitasyon sa mga dalan. Kabahin man ini sang padayon nga infrastructure kag drainage improvement projects sa nasambit nga barangay nga may tinutuyo mapahagan-hagan kag masolusyonan ang pagbaha sa lugar. Ginapahanumduman ang mga motorista nga maghalong sa ila samtang nagapadayon ang construction. Hugot naman nga ginahinyo sa publiko o malagi kag motorista ang kooperasyon agud malikawan ang mga aksidente kag subuman ang bugat sang dalagan sang trapiko. Sa dugang pa ka K5 nga mga police reports, ginkilala bilang top operating rank 3 in operational accomplishment ang Panay Municipal Police Station para sa bulan sang Agosto subong nga tuig. Ginbato ni Police Captain Eric P. Jucampo ang officer in charge sang Panay Municipal Police Station ang nasambit nga pasidungog sang estasyon sa din resulta ini sa ilang maayong performance sa implementasyon sa mga police operations kag programa. Kabahin man ini sa ilan ang indedikasyon pagbinuligay kag pagpanikaso sa pagbatuman sa mga programa para sa peace and order kag crime prevention. Suno sa Panay Municipal Police Station ang pagkilala nagapakita sang importansya sa mabakod nga partnership sang kapulisan, lokal nga panguluhan kag opisyal sa mga barangay agud mapabilin nga malinong luwas kag seguridad ang okon seguridad sang publiko. Sa katapusan ka K5 nga balitang lokal, napasaka ng panumbungan nga murder batok sa isa ka lalaki nga naglutang patay sa iya mismo pagkaisa sa sitio in Tantaran, Barangay Bilao sa Pian, Capiz. Matandaan nga ginkilala ang biktima kay alias Bert yara sa legal nga edad, samtang ang ginatudlo nga suspect ang ginkilala kay alias Sansana, 57 anyos, lunsay mga residente sang sitio Lagit, Barangay Bilao sa nasambit nga banwa. Naibaluan nga sa investigasyon sang Sapian Municipal Police Station, nagaguha nga rabatian lamang sang isa ka pumuluyo nga naglambos ang karabaw sa lugar ang duha kalupok sang long barrel nga arma sa lutang. Sa pagtsekyara, nakit-an sini nga nagakulob ng biktima kag may duha ka igo sang bala sa likod. Giningagaw pa inidalan sa ospital para kuntani sa pagbulong. Apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktora. Nagapabili naman karon nga nakahunong na sa karsel sang Sapian Municipal Police Station ang among sospetsado para man sa nagakaigo nga disposition. Balitang lokal. Kakaifabi niyo nabatian ang mga balita sa probinsya sang Kapisa. Direkta kita ka K5. Sa mga balita naman nga nagakahinabos sa Western Visayas. Lalaki pilason matapos ginbuno sang kaupod sa halimnaan sa Bugasong. May kauntan sa detalye si ka K5. Eileen Rose Montero magbanwa sang K5 News FM. Antike. K5 News
1: FM live report. Sa Lasar Memorial General Hospital ang sang kalalaki matapos nga nakaangkon kang pila sa nawala nga porsyon kang anang lawas kang dia ang ginbuno kang nakaimaw sa Irimnan sa Barangay Ilaya Bugasong last 10 sa gabi Setyembre 6. Ginkilala ang biktima kay alias Hans 33 anyos sang ka-construction worker kag ang suspek amo si alias Walter 21 anyos wara ti obra kag lunsay residente kang nasambit nga barangay. Sa interview kay Police Captain Alfonso Presya ang OIC kang Bugasong MPS ang naging pahayag na ang darawa kaimbolbado ang nag-attend kang sangka birthday kang andaman kakilala kag imaway man nga nag-inim-inam. Apang sa wara nagbuhay, may pagbinaisbais nga natabo sa biktima kag sospek. Rason nga nagtindagran ang biktima agad nga maguli sa andang balay. Apang pira ka metro sa linsa ang naginatindagan, nakita anang bugto nga babahi nga may kontra nga isa raman sa nag-attend kang birthday. Rugturon kang nagparapit si Hans agad nga magsaway. Apang gulpi naman nga salud sa eksena ang suspect na si Walter kaginbuno ang biktima. Matapos ang pagpangbuno, nagtuyo magpalagyo ang suspect sado apang nahulog dia sa kanal kag nakaangkon kang gasgas sa lawas kag pilas sa anang mata. Sa tulada na inquestra ng suspect kag magapangatubang sa kaso nga frustrated homicide. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antike, K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Ang kampiyon ng estasyon sa Antike, K5 News FM.
0: Samtang sunod-sunod nga kaso sa pagpangawat sa kalibong ginakabalakan sa mga negosyante. May kaungdan sa detalye si K5 Leonard Viray sa K5 News FM kalibong. K5 News
2: FM live report. Nagakabalaka ang pila ka mga negosyante sa kalibo sa sunod-sunod nga insidente sang pagapangawate nga nagakanabo sa 10 oras ang gabi hasta sa aga. Suno kay Mr. Amil Bungkalane, presidente sang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCC Ayaklane, natukiban sini nga kalabanan minor de edad ang naimbolbar sa mga insidente. Kagabisan nakikita sa kuha sang CCTV kamerang itsura sang mga suspek na burlayan siga po ng otoridade nga maghatag sang aksyon bangod nga mga minor de edad ang mga ini. Posible nga ini man ang rason kung nga wala sang may kahadlok ang pila ka mga minor de edad nga maghimo sang malain bangod protektado ini isang layi. Bangod sini nagapanawagan si Bungkalan sa mga ginikanan sang mga minor de edad nga disiplinahon sang tama ang ilang kabataan parang hindi maimbolbar sa kon anuman nga mga krimen. Samtang gininganyo man ni Bungkalan ang kapwa negosyante nga dugangan ang seguridad sang ilang mga establishmento para nga makalikaw sa mga kawatan. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Sa piyak nga bahay security measures sa PRO 6 nakahanda bisan pa madayon kon hindi ang 2026 barangay kagaskay elections. May kaungdan sa detalye si K5 Karen Badilla sa K5 News FM Iloilo. K5 News FM live report.
3: Mga kaki-5, preparado ang security measures ng Police Regional Office 6 o kon PRO 6 pananglitan nga madayon man o kon indi ang 2026 barangay kag SK elections. Suno kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga nakiginun-ano na sila sang COMELEC Region 6 angot sa pinili ay kagula pa matumod kun madayon. Apang suno kay Tuanyo bisan pa nga madayon o kon indi ang eleksyon, preparado ang kapulisan sa bugos nga Western Visayas para sa ilang security measures. Agud masiguro nga safe ang tanan kag wala sang may matabo nga insidente nga maangot sa pinilian. Samtang kung may baluan suno kay Tuanyo nga may nagagwa na nga impormasyon nga posible sa tuig 2028 pati gayuno ng eleksyon sa barangay kag sangguniang kabataan. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Halin sa Iloilo, direkta kita sa Bacolod. Da ginaligar kanta sang ages sa video kay machine ginagawan. Isa ka lalaki sa La Castellana Negros Occidental gin buno patay. May kaungdan sa detalye si ka K5 Red Salgado sa K5 News FM Bacolod.
4: Bangod sa gidaligar agaway sang mikropono sang video kihan, isa ka lalaki ang ginbuno patay sa barangay Kabakungan Banwa sang La Castellana Negros Occidental. Sa mga pumuluyo sa barangay Kabakungan sa Banwa sa La Castellana, gabangon sa aligasyon nga agaway sa mikropono sang video kay machine sa kanta nga Mary Jane sang Ages, ginbuno ang isa ka lalaki nga nag-agaw sang mikropono. Ginikilalang biktima nga si Alias Donny, 40 anyos, samtang nga suspitsado amo naman si Alias Jovel, 20 anyos, kalunsay mga trabahador sang humayan sa nasambit nga barangay. Ginsiling sa mga pumuluyo sa lugar nga ginpapauli isang tag-iyak at sanggi ang dua bangod sang agaway sa mikropono kag mainit nga pagbulguhanay sa mga tinaga. Abang sa ulihi ginaligar nga ginsundan ni Jovel si Donny kag ginsumbag kag iniman ang ginbuno. Sunod naman sa kay Police Master Sergeant Francis Marilio, imbestigador sa naglutad ng insidente, ginakaangko ng biktima sang pila sa liog, dughan kag tiyan na ginatanaw ng kabangdanan sang iya kamatayon.
5: During sa post-mortem examination conducted sa aton nga municipal health officer, ito ini ang naagom nga pilas sa aton nga biktima. May ari sa liog, may isa sa likod, kag ari sa abdominal nga portion, sir.
4: Sa DTX500 Morning Newscast, and it's K5 Red Salgado. Para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Ka-K5 inyo nabatihan mga balita sa Western Visayas. Ini nga mga balita ka-K5 Builog. Ginatulong sa inyo sang kalwan sang healthy nga kape. Detox Coffee Mix ka-K5. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Direkta kita ka-K5 sa mga balita ang nagkakahinabo sa Pilipinas. Nag-file sa not guilty plea sa Sandigan Bayan 4th Division ang mga kaupod nga akusado ni Ani Congressman Zaldico para sa kasong malversation through falsification of public documents sa Martes, Setyembre 8. Ini ang may kamtanan sa ginapayag nga natumod nga Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan nga nagabalor sang 77 million pesos. Naibaluan nga kalakip sa mga nagpasaka sang plea ang mga anepasyal sa Bulacan 1st District Engineering Office nga Santay Breeze Hernandez, RJ Salvador Tumasig, JP Mendoza, Kagwanito Mendoza. Subuman Sanday Nino Lawrence Morales, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan, kag Christina May Pineda. Nagapabilin karon nga at large si Ko, kag ang ginapahayag, duha pa niya ka mga staff nga Sanday John Paulo Estrada, kag Mark Texay. Samtang nagdubo naman sang 41.77% ang numero sa mga nabalhag nga focus crime sa bugos nga pungson sa tong Agosto subong nga tuig. Kung ipaanggit sa kapareho nga panahon sa tong tinalikdan nga tuig, suno sa Philippine National Police. Ginpayag sa PNP nga nakarecord Okon na record ang 2,087 ka mga incidentes sa 8 ka focus crime sa dong Agosto. Mas manubo sang 1,497 kung ikumpara sa 3,584 nga incidentes sa dong Agosto sang tinalikdan nga tuig. Base sa datos, pinakadako ang ginubo sa mga kaso sang carnapping of motor vehicles nga nagnubo sang 67.74%. Ginsundan sang rape nga nagnubo sang 58.65%. Nagnubo man sang 53.64% ang carnapping of motorcycles. 46.83% ang physical injury, kag 41.67% ang theft. 33.33% naman ang homicide. Samtang nabalhag man ang 33.16% nga pagnubo sa mga kaso sang robbery. Samtang 33.33% naman ang homicide. Sa dugang ka K5, kagkatapusan nga balitang nasyonal, naluwas na ang 26 ka mga Pilipino nga seafarer nga sakay sang Bulgar Carrier Gingo nga ginatake samtang nagadungka sa Ukraine sa dong Setyembre 2 kag natala na nga i-repatriate pabalik sa pungsod. Suno sa Department of Migrant Workers o DMW, hugot sining nga ginamonitor ang kahimtangan sang tanan nga Pilipino nga tripulante pinaagi sang Philippine Embassy sa Warsaw, Philippine Consulate General sa Kiev kag Migrant Workers Office sa Prague. Naibaluan nga sa dong Setyembre 4 nakapanaog na sa barko ang tanan nga mga 26 ka mga Pilipino nga tripulante. Sinodri, wala inisang may naangkon nga mga pilas kag nagahulat na lamang sang transit padulong sa Moldova antes dalayon nga makapauli diri sa Pilipinas. Napakigangot naman ang Philippine Embassy kag Philippine Consulate General sa Kiev sa mga otoridad para sa pagproseso sang ilang nga mga travel documents kaupod ang mga ship owner. Ginpasiguro naman sang ahensya sa mga pamilya sa mga tripulante nga ginaasikaso sini kaupod ang mga Migrant Workers Office, imbahada kag konsulado ang tanan nga mga kinahanglanon para sa luwas nila nga pagbalik sa pungsod Pilipinas.
6: Balitang National. Balitang National. X500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang Balitang National. Direkta kita ka-K5 sa mga balita naman nga nagakahinabo abroad.
6: Balita International. International.
0: Ginsiling ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nga plano niya idonar sa charity ang mabaton sining salary increase sa sulod sang 5 ka semana. Ini matapos niya ginaprobahan ang rekomendasyon sa pagpasaka sang sweldo sa mga minister sa pungsod Singapore. Ginklaro man sini nga igadonar niya ang porsyento nga ginsaka sa iyang sweldo sa nagakaigo nga charity sa sulod sa 5 ka tuig kun siyang magapabilin sa gihapon nga Prime Minister sa among hapungsod. Sa karon, ang sweldo sang Prime Minister sa sulod sa 1 ka tuig ang magadangat na sa 3.6 million Singaporean dollar tubdob sa 2.2 million na Singaporean dollar. Sa katapusan ka K5 nga balitang international, ginatag ni King Charles III nga hindi gihapon pagtungdan ng daydoke kag Duchess of Sussex ang ila royal duties. Ini matapos nga magdesisyon sa Prince Harry kag Meghan nga magtener gikan sa United Kingdom matapos ang pagtener sa Amerika. Sa sulat nga ginpadala ni King Charles, ang pinaka-senior officer sa British Royal Household nga hindi gihapon mag-akto sang ilang royal duties ang mag-asawa. Nagsulat man ini agudatagan sang kasanagan kun ano ang mga mangin papel sang nasambit nga mga individual.
6: Balita International. International.
0: Kay Fabi nyo nabatian ang mga balita nga abroad. Ini nga mga balita kay K5, buylog nga giradulong sa inyo sa kalwan sang MyTC. Dive Unity Booster kay K5, mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
7: GTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K5 sa patag na sang negosyo.
7: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ginbida sa economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga oportunidad sa pungsod sa trading kag investment sa ginpatigayon nga economic briefing sa Hong Kong. Ginpayag sa Department of Finance nga ang Philippine Economic Briefing nga ginpatigayon sang Lunes ang gintambungan sa mga business leaders, investors, financial institutions kag entrepreneurs agud talakay ng mga oportunidad sa Pilipinas sa subong man pabakuron ang koneksyon nga pang-ekonomiya sa pungsod. Sa briefing, ginatagan pagtamoda sang economic team ang mga reforma nga may tinutuyo nga padalion ang pagnegosyo sa Pilipinas. Nakip diri ang corporate recovery and tax incentives for enterprises maximize opportunities for reinvigorating the economy. Ang bago nga public-private partnership, mas mahaba nga investment lease terms, green lanes for strategic investment, right-of-way reforms, capital markets, efficiency promotion act, enhanced mining fiscal regime act, kag ang mga tikang agud mapanubang gasto sa pagnegosyo, subong man mapadasig, kag mapasimple ang mga transaksyon. Ginpunto man sa economic team ang mapagod nga pundasyon sa ekonomiya sa Pilipinas, padayon nga pagdabong sa mga remittances, business process outsourcing kon BPO kag exports sa piyak sa nagapatayon nga geopolitical instability.
7: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Kag K5 niyo na batian ang balita sa patag sang negosyo. Direkta kita ka K5 sa patag naman sang hinampang.
7: Balitang sports.
0: Tyson Fury liwat nga naghampang o kung ginahangkat para sa ilang trilogy fight. May kaungdan sa detalye si K5 Darren Salomeo Henson.
7: K5 News FM Live Report.
4: Luyag na ni Tyson Fury nga hindi na madayon ang ginaplano nga sambua kay Anthony Joshua. Ang nasambit nga sambua ang makabing nga All-British Heavyweight Showdown. Apang nadugayan ini sa pagulat bangod wala paghihapon sang desisyon si Joshua. Bangod sini, ginpakamayo niya nga hangkaton na lamang si Alexander Usyk para sa trilogy fight. Apang hindi ini siya magpasugot kay naga-Usyk lamang ini sang iya panahon. Naibaluan nga ginahana sang Ukrainian boxer nga si Usyk si Joshua. Duha na kabeses nga napaslawan si Fury kay Usyk nga mo sa karon ang two-time undisputed heavyweight champion. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500 the superior antioxidant. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: K5, inyo na batian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta naman kita ka K5 at sa patag sang showbiz.
7: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
0: Yeng Constantino gimbuyag-yag hindi pa ready magkaanak. May detalye sa balita si ka K5 Maria Rochelle Shaira Di Anon Ebron.
7: K5 News FM Live Report.
9: Ginbuyag-yag sang pop rock royalty nga si Yeng Constantino nga hindi pa siya handa nga mag-angkon sang kagalingod nga anak. Sino ka Yeng? Hindi bangod sa kahadlok o kung nagakabalaka ini na magbusong apang madampo pa ini sang obligasyon sa iya pamilya. Nahibaluan nga masobra na isa kadekada nga nag-aopdanay bilang mag-asawa sa dayeng kagyan Asuncion apang wala sa gihapon ginahatagan sang anak. Matandaan nga ginkasal ang celebrity couple sa Shanda Isabela sa Indang, Cavite sa tong Pebrero 2015. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, inisik K5, Maria Rochelle Shaira Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
7: Balitang Entertainment.
0: K5, inyo na bati. Sa Patanga, kung sa mga panawagan kang pahibalo.
10: Pahibalo, para mismo. Pahibalo, para mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, para mismo. Pahibalo, para mismo.
0: Ginapahibalo sa tanan ng mga kakilala, kaparyantihan, kag mga abyan ni Trinidad Basense nga siyang nagtaliwa na sa dong Agosto. Ang iya bangkay na hayang sa puluyan sang iya nga bata sa barangay Yatingan, Banwasang Pontevedra. Ang ialubong paghiwaton sa Setyembre 12, Sabado nga adlaw alauna sang hapon, kagpagamisahan sa Hipuna Parish Church sa barangay Hipuna Pontevedra, Capiza. Kagpagkatapos si gadulong na sa katapusan nga palahuwangan sa Intungkan Public Cemetery. Ang nagapanawagan ang iya nga pamilya. Oras sa K5 News of FM Philippines, alas 6:49 na sa aga. Kag-K5 inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagaan sang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw kag-K5 sang Miyerkules, Petsa 9 kita sa bulan sang Setyembre 2026. Kag-K5 inyo kami nabatian, pinaagi sa 100.9 nga liliswan sang inyong mga radyo. Subong man nabatian, kag nalantaw, pinaagi sa amon yung mga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Pinaagi man kag K5 sa amon yung sister station ng 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwas ang Pilak. Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Ma'am Marina Leo Ayan Rohan, good morning. Ma'am Ruda Donato Amago, good morning. Ma'am Liwayway Bardizo, Sir Reynanti Cam, good morning. Elmer Bakli Bertuldo, Gagkay Duy Arthur. Sa mga ka-K5 na aton sa Maychodoro Arsenas Trade Center sa Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roya Bella, good morning. Sir Richie Pinalba, good morning. Ka-K5 sa ngala na gilamang sa Bugos ng Hubon sa K5 News FM Rojas. Partner sa technical side, kaupod si ka-K5 Jovic Hobe. Sa amon nga news director, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon nga station manager, Miss A. Mamame Orleans Berondo. Kag sa amon mabuhat kag humble nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka-K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka-K5 Alan Catalan. Sa katapusan ka-K5, ako ang inyong tagbalita. Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, sumagmuti
15: ka. What makes D3 Bio extra virgin coconut oil produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Mm-hmm. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoo brand ni D3?

0: Collagen aside sa collagen production, sir boy, pwede mo magamit topical ang kuana, Nitribio. Kaya nga man, kis ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw lang nga hindi gini mo maano, basta-basta mapatay, sir boy, sa guwa.
1: Oh. Exactly.
0: Kung imo ipatuluan sang Nitribio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo mga kagaw or special ang punjay, grabe, dugay-dugay gini mag-ayo.
2: Megid.
3: Fungus.
4: Nitribio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng Nitribio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: Nitribio. Ang Nitribio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
6: Your tissues will only repair itself once napatuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
0: Kag-amo pagkayo
6: ano
0: niya.
6: Ano pagkayo niya?
0: Pag-repair niya.
6: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
0: Tsunami, oh. Himuon, sir boy, may nungin siya Nitribio.
6: Kampiyon.
0: Tapos, patuluan pagin niya ang sa guwa. Kag-anaka namin, sir boy, once si kay inom Nitribio, siyempre, ginaboss niya ang production sa collagen. So hindi ka dali magtigulang eh.
6: Correct.
0: So tapos ang absorption sa calcium, nami.
6: Nami.
0: Kaya siyempre nag-combine na mo.
6: Combine na,
0: oh. Ang BCO, kag D3, makompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala arthritis.
6: So pagpatulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
0: Inside and out, sir boy.
6: Inside and out.
0: May D3 bio nga gaupod sa dugo, pakanto sa pilas mo, makombat infection, may ara pagid ka sa buwa.
6: May external effect pagid.
0: So, ang imo nga mga wounds is gangrene because of diabetes. Makorek magyapo na.
6: Correct.
0: Kaya inom ka Nitribio kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
6: Diabetes, no? So that is the effect of Nitribio regarding wound healing. Ang Nitribio hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically. Kwa ka gunting, kwa ka sang dagom, tos lukon mo gamay. Apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT, so medium chain triglycerides, nga ara sa Nitribio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
0: Kibla ka, sir boy, isang nadiskubrihan ko ang suplemento ng Nitribio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust, hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kung ako lang pagustuhan, sir boy, hindi na ako mag-mask.
3: Oo. Oh.
0: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ngayon man, gainom ka Nitribio mo nga kaya nga i-fight sa kagaw. Kaso kaya yung gobyerno na to, nagtudlo nga mag-mask.
3: Here na lang.
0: Ano sulod balay? Wala na mask. Sa mga kagrupo, wala na. Kay kitaya gapati nga, amo na ka-importante ang Nitribio sa aton kabuhi. Basta importante, sir boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
6: Nitribio mo na.
0: Every 4 hours, Nitribio mo na.
6: Nitribio na.
5: Nitribio!
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Nitribio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: Nitribio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Nitribio! Health! News Nitribio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Nitribio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: Nitribio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Nitribio.
8: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa Nitribio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: Nitribio. Ang D3. Nga may Vizio. Ang Vizio. Nga may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
0: Masyad sa barangay
6: po. Ano ginabatsag mo sa
0: ako? Gapangalay sa kong tudlo, sa mga kamot, din sa kurap

0: mga mata.
1: Itong Marcog PTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
0: Three times.
1: Kamustang alay sa kamot?
0: Wala na.
1: Try gig ka mo sa PTX 500.
2: PTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: O si Lord is maglupot. Stintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
4: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka para iyosang amarkuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mag. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
2: Gapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM

0: radio con.
1: Campione radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Live News FM Rojas, alas 7:08 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Ang sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos program sa karon nga adlaw sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5 Pizza 9 kita sa bulan sang September tuig 2026. Welcome sa aton sini mga kauturan. Sa aton sini mga tagpalamati diri sa probinsya sang Capiz. Welcome na diri sa Foro de los Pueblos program dira sa First District sang probinsya sang Capiz. Kag sumuman diri sa segundo distrito sa probinsya sang Capiz, mayong aga sa inyo tanan-tanan. Kag sumuman sa ato sining mga tagpalamati diri sa palibot sang siyudad sa Rojas sa 47 tanan ka mga kabaranggayan sang siyudad sa Rojas. Good morning, mayong aga. Welcome sa ato sining pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Sa gihapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo anchorman sa sining palatuntunan, ka-K5, Alan Catalan. Mga ka-K5, itutok nyo na ang inyo sining mga radyo diri sa K5 News FM Rojas 100.9. Hindi nyo na pag-lisoa pa ang lilisoan sa inyo sina nga mga radyo, no? Magtutok na diri mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad kay maghatag kita karon sang mga kampiyon nga mga balita, kampiyon nga mga topiko. Kalakip na karon mga ka-K5 ang report sang aton sini nga mga K5 reporter diri sa Foro de los Pueblos program. Kagasumo man sa aton sini nga mga ka-K5 nga nagatutok sa aton sining pagpangalagad, hindi nyo man pagkalimtan karon kaya rin na kita sa aton sining ikatatlong adlaw mga ka-K5 sa elimination round sang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 Enter School sa secondary level mga ka-K5. So tutok ha, kung ano naman nga mga eskwelahan, ang aton sining nga pagapasudlon karon kang magahatag sang ila sining nga mga live report, live and direct, dira sa ila sini, tagsa ka mga bulot huan mga ka-K5. Sa aton sining mga ka-K5 nga gusto magpadala sang ila sining mensahe, kaga gusto magpa-shout out sa aton sining programa kag magpatamyaw, ipadala nyo na, no? Diri sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa liwat sa K5 News FM Rojas, kag pwede nyo man mapadala diri sa aton nga isa pagid ka official Facebook page ang K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5, no? Salamat, like and share. A good man nga makita sang iba naton nga mga kauturan sa aton nga mga ka-K5 ang aton sini nga official Facebook page so that maka-follow sila mga ka-K5. Well, ano karon ang mga talulupang doon rin nga mga balita kag nakalanap nga mga issue sa aton sini nga pagpangalagad karon nga aga diri sa Foro de los Pueblos program. Aray karon ang aton nga igalinya da nga mga balita. Una, dakop ang tatlo ka mga drugista sa ginsalakay nga drug den sa Barangay 9, Rojas City. Boys and Girls Week ginselebrar mga estudyante sa nagkatuhay nga eskwelahan nagpartisipar sa regular session sang Sanggunian panlalawigan. Ordinansa nga naga-establisar sang Capiz Medical Center sa Barangay Lanot, Rojas City wala ginaprobahan si katatlo nga pagbasa sa regular session sang Provincial Board sang Capiz. Lima katuig nga termino para sa barangay kag SK official lusot na sa Kamara de Representante. Former House Speaker Romualdez, madamo sang ginabatyag nga balatian, rason sa iya motion nga nagpa-hospital arrest ini siya. Isa ini karon sa mga talulupang donta sa mga balita national naton mga ka-K5. So amunik karon ang mga nakalinyada nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program. Ang tanan bala nakakape na nakainom na sang DTX Coffee Mix kana migidya mag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw kapin pa aga muning manayanaya ang aton sining tiempo mga ka-K5 kana mag-inom sang DTX Coffee Mix ang healthy nga kape no sa DTX Coffee Mix nakakape kana naka-detox ka pa. So, hindi nyo gid pag-imiss ang inyong DTX Coffee Mix adlaw-adlaw mga ka-K5. Bangod sang iya sining Ampalaya Extract nga yara sa DTX Coffee Mix, makabulig ini sa pagpanubo sang blood sugar level sang aton sini nga mga kauturan. Sa DTX Coffee Mix, makarelax ka gid. Marelax gid yang imo sining lawas ang imo nga pinsar kanami permikon aga mag-inom ka sang DTX Coffee Mix. Ma-detoxify pa ang imo sining lawas mga ka-K5 kung ikaw ang mag-inom sang DTX Coffee Mix. Ngaman, limpyuhan niya gid ang imo sining lawas. Ang tanan mo da nga kinaon, sa gabi pa lang, kung sobra ka kabusog, damo ka kinaon sa gabi pa lang, pagwaon gid ina, mamuhin kagid mag-inom ikaw sang DTX Coffee Mix. Amo ni nga siling naton nga na detoxify ang imo sini nga lawas mga ka-K5. Kanami gid ya mag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. So hindi pag-imiss ang inyo sini nga pag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw mga ka-K5, no? Kag sa aton sini nga mga kauturan, sa aton sini nga mga tagpalamati, sa nagasunod sa aton sini nga programa, pinagi sa aton sini nga official Facebook page, kung kamo nagabatsyag sang balatian mga ka-K5 nga masami nagaluyang lawas nyo, naga-experyensya kamo sang sipon, gamay nyo lang lakat sa initan, kasakit ang ulo nyo, ginalagnat kamo mga ka-K5 kag may gamay nga ubo nga dala, hindi nyo na paghulata pa nga maglala pa ang inyo sini nga sitwasyon. Buot silingon, nagahina ang inyo sini nga immune system. Once nga maghina na gani mga ka-K5 ang inyo sini nga immune system, nagagwa na ina ang mga balatian. Pariyos ang sipon, lagnat, nagakatultutunlan mo, may gamay nga ubo, sige mo pa nga pinangatsing dira. Buot silingon, nagahina na gid imo sini nga immune system. maghina na ganing imo sini nga immune system, hindi na paghulata nga maglala pa ang sitwasyon sang imo sini nga lawas, mag-inom na insigida, maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C. Ang Mighty C immunity booster ini siya mga ka K5. Buot silingon nagapabakod sang imo nga immune system. Adlaw-adlaw maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C. Ang Mighty C makabulig dini sa imo nga lawas kapin pa maghina na ang imo sini nga immune system. Nga gitawag siya nga immunity booster. Bangod kun adlaw-adlaw ka nagainom sang Mighty C, adlaw-adlawan mo gid ini ang imo nga immune system, mabatak ya, mapapag-on ya ang imo nga immune system. So kung mapag-on ang imo nga immune system mga ka K5, malayo ikaw sa balatian kapareho sang sipon, lagnat, ubo, sakit sang ulo nga gina-experience sang aton sini nga mga ka K5. Magluwas sini mga ka K5 ang Mighty C. Kung medyo nagakuryan note dang imo sini nga panit, magamit ikaw sang Mighty C adlaw-adlaw. Kung imo ini adlaw-adlawon, naganamit ang imo nga kutis, nagabata katulukon. Kung medyo nagakuryan note nga mga panit, kung siling mo daw nagatigulang ka na, gamit eh Mighty C adlaw-adlaw para nga magnamit ang imo sininga kutis. Sa Mighty C, ang imo sininga kutis naganami, nagalantawon ka o kung nagabata ka, lantawon. Alkaline nga vitamin C ang Mighty C. Ang Mighty C kung imnon mo ni mga K5 ay nagasumul ang imo nga tiyan. Ha? O ay kaysa may ginabatsyag, makabulig pa sa imo sini nga ikaayong lawas mga ka K5. Now, diri kita karon sa pagatag na kabuhi sang aton sini nga mga ginpang headline mga ka K5. Kay isa karon sa aton nga tagaan pagtamod. Ining ginaistoryahan karon halos sa bilog nga probinsya sang Capiz, ining natabo nga sesyon kahapon sang sanggunian panlalawigan sang provincial board, may ordinansa ang mga katapo sang sanggunian panlalawigan nga iga papasar kuntani. Ang ila sini nga ordinansa mga ka K5, angot ini sa pag-establisar sang Capiz Medical Center sa Barangay Lanot, Rojas City. Aring title sang ordinance sa mga katapo sang provincial board. Ordinance establishing the Capiz Medical Center at Barangay Lanot, Rojas City, Province of Capiz and providing funds thereof. Nakapasar kahapon sa second reading. Ginadapt na ang committee report kay nakapasar sa second reading sa sanggunian panlalawigan. Pero pag-abot mga ka K5 sa third and final reading, wala maaprubahan ang nasambit nga ordinansa. Well, ano karon ang rason sang aton sini nga makatapo sang provincial board nga man wala maprubahan sa third and final reading? But instead mga ka K5, ginlaid on the table ang ila sini nga ordinansa kay man nga joint committee ang nagahawid sini, the Committee on Laws and Good Governance and the Committee on Health sa aton sini nga provincial board. So joint committee ang nagahawid sini. Kahapon nagalaom ang tanan nga ipapasar na ini mga ka K5 sa third and final reading. Pero nga man gin laid on the table, ginasakuan man ini bala sang aton nga gobernador. Agod nga maestablisar na ang Capiz Medical Center dira sa may barangay Lanot, Rojas City. Kwaon ko karon ang report sa aton sining K5 reporter direkta dira sa may barangay Lanot, dira mismo sa hospital nga ginatawag subong Rojas Memorial Provincial Hospital. Extension ina mga ka K5 sa Rojas Memorial Provincial Hospital diri sa may Boulevard area. Ang Boulevard amo ina dira ang hospital kun sa diin gina-confine nagapabulong ang mga kauturan naton nga ma-admit dira. Ang sa Lanot area ginakabig inang extension so far do iya wala na do outpatient, ha, kun di ako magsala pero i-confirm tani karon kun anong status ang Memorial Hospital kag kun ang panawagin man bala sang hospital dira sa may barangay Lanot sa subong is Rojas Memorial Provincial Hospital. Amo ina karon ang aton nga i-confirm. So duwa ang aton sini or aton sin hospital. Originally ang Rojas Memorial Provincial Hospital dira sa may barangay diri sa may Boulevard kag ang sa Lanot is extension. Ambot kun Memorial Hospital man o kun Rojas Memorial Provincial Hospital man ang panawag nila sina dira. Kay subong nga ginapaobra ina ginapunduhan ina mga ka K5 sang Capiz Provincial Government. So kung ang Capiz Provincial Government ang nagapundo sina, posible nga ang pangalan sina Drang Hospital sa subong is Rojas Memorial Provincial Hospital. Na kung dulaon ina, kag i-convert ina ang Capiz o kung mag-establisar kita sang Capiz Medical Center, tiyang Capiz Medical Center, amo man na daang sa Lanot. Subot silingon, kwaon o dulaon ang alan nga Rojas Memorial Provincial Hospital. Daan mo nang matabo. Islan sa Capiz Medical Center. Kagin pasangkad pagid ang Capiz Medical Center. Nga suno sad to sa gobernador. Nga gin pa-accredit ini. Daw level 2 na ni bala mo. Ang accreditation sini sa Department of Health. Ginatos ka mga or bed capacity tuman kadamo. May mga manami nga mga hospital equipment and facilities. Ang matabo dira mga ka K5. So kon amo ini karon, madamo ini sang bed capacity kag madamo sa mga hospital facilities and equipment, naturalmente magagwapo gin man ang hospital. Kapin pa kun manami ang serbisyo, ha? Kapin pa kun manami ang serbisyo sa mga doktor kag nurse. Ti ako gapati ako mga ka K5 hindi man ni magpahuya-huya si Governor Fred Castro kung iya iniipa-convert into Capiz Medical Center. Kung mangin Capiz Medical Center na ini mga ka K5, ha? Timahuya maning mga doktor naton kag mga nurses nga magserbisyo sang purot-put. Ha? Sa ngalan pala nga daan nga Capiz Medical Center ginatangla na ina sang pumuluyo kag ginaexpektar sa mga pumuluyo nga maayo ang serbisyo mga ka K5. Pero ang punto subong mga ka K5 nga man wala nakapasar sa third and final reading ang ordinansa nga nag-establisar sang Capiz Medical Center dira sa may barangay Lanot, Rojas City. May gusto pa pamatud-an, may ginakot-kot pagid ang aton sa makatapos ang provincial board nga gusto nila hibaloon o kuntong karon kung ano gid ang kaundan sang sini nga ordinansa mga ka K5. Wala ina karon aton nga pag-aistoryahan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program mga ka K5. sa aton nga pagpanumbalik ang report na sa aton sining mga K5 reporter diri sa aton nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program aton nga pagabalikan pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
0: K5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
10: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
11: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
12: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
12: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
11: DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dalmi kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
23: isang bala ka lang.
22: Ako, ang linya ko,
23: isang kapsula ka lang.
22: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
23: ikapsula mo.
22: Extend.
23: Extend. Superman for Men.
22: Gawa sa maca.
23: Isang herb
22: na nagpapataas ng ating energy
23: at stamina.
22: Like flavawaska.
23: Epektibong sexual potency herb.
22: Stimulates libido
23: and treats sexual dysfunction.
24: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!
2: baby.
23: Extend Supplement for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
23: DTX 500.
5: Mapakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
15: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
23: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
25: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio.
26: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
23: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3.
27: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow, may puso.
4: Pabalik diri sa aton sininga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. 35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 7 ang oras diri sa K5 News FM Rojas, mga ka K5. Well, this time kuwaon ta na ang report sa aton sininga K5 reporter, mga ka K5. Naka-standby si K5 Myla Vasquez Fuentes sa line number 3. Lantawon taabi kung anong sitwasyon dira sang ginatawag nga bag-o o kung ginaubra nga Rojas Memorial Provincial Hospital sa Barangay Lanot, Rojas City. Ining ginaplano karon sang Capiz Provincial Government nga i-establish ang Capiz Medical Center. Human na ginman ini, ano ini kadako? Ano ang rason, ang madalong gid nga rason nga man islan ang Rojas Memorial Provincial Hospital kag himuon nga Capiz Medical Center, mga K5 sa line. Okay, dali na gid. Ma-render karon sang live report ang aton sining K5 reporter sa sitwasyon dira kay man isa ini karon sa mga kontrobersiya nga issue, mga ka K5, way ta man niya gina-question ang pag-establish sang Capiz Medical Center, mga ka K5. But in fact, mas manami gani ni, no? Kung ma-establish ang Capiz Medical Center, ang aton lang ginapangayo kay ginapabugal gid ini nga madamo sang bed o kon bed capacity mangin manami ang medical equipment kag kabay mangin manami man ang serbisyo. Yari na naka standby sa line number 3 si ka K5 Myla Vasquez Puentes. Ka K5 Myla, with your report, please come in.
0: K5 News FM live report.
1: Live kita sa K5 Alan, diri sa may bahin sa Rojas Memorial Provincial Hospital Extension, diri sa may barangay Lanot, Rojas City. Sa diin makita, diri sa pagsulod ta sa K5 Alan, malamon diri sa mga pasyente particular, diri sa may outpatient department ang nagpilila.
4: Okay.
1: Kay debaluan ta, ang main gate, hindi nga building sa K5 Alan, diri sa akong nga likod, wala pag hindi siya nag-operate. So, diri ang area sa may OPD, diri lang pag hindi niya, nagkakadto ang mga pasyente. Magluwas no, sa outpatient department, yari man diri sa area ang bite center sa K5 Alan, no? Kag kun matandaan ining hospital mas ginapabugal karon sang gobyerno probinsyal kay ini halos no dako gid ang iya siya nga kinalain kun ikomparar dira iya sa Rojas Memorial Provincial Hospital dira sa may bahin sang Arnaldo Boulevard. Kay bangod iniya apat ni ka panalgan sa K5 Alan nga sarang makasumeter sang ginatos o kung maka-cater rather sang ginatos ng mga pasyente kag sa sulod sini mayara sa mga adikalidad ng mga kagamitan na no, kung ikomparar dito ya sa daan man nga Rojas Memorial Provincial Hospital.
4: Ginalauman yan ni K5 Myla, malapad ang floor area sining Rojas Memorial Provincial Hospital, ikumparan mo dabi diri sa may Boulevard?
1: Yes, dako ka kay Palba Alan, kay Kun Lantawon, ang isa sini ka building, no, mas dako pagani ni siya, ang isa ka building, kay tatlo ni siya dikit-dikit ka kay Palba Alan, or apat, no? Apat ni siya ka dikit-dikit ang bag-usubong niya nga Rojas Memorial Provincial Hospital, nga kun sa diin, ginaproseso karon nga paggahimuon ini or paggatawgon ini nga Capiz Medical Center sa K5 Alan.
4: Okay.
1: So ginalauman gani ni sa K5 Alan na sa gobyerno probinsyal ilabi na ang mga pumuluyo Capiz noon nga kontani antes magdakop ini sa 2026 matapos na kag sarang na ni makaakomodar sa mga pasyente kay nabaluan ta halos nagagilinutok na ang mga pasyente dito ya sa may Boulevard, no? O kung sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa may bahay sa Boulevard. Kag diri, nakita, no? Nga halos ang mga hallway ya, ginabutangan na, no? Nakaplastar na ang mga pasyente. Kag kung diri na, magka-umpisa ka kay Barb Alan, mag-ooperate na dati, ining diri ya, pag-off na building sa RMPH, diri sa may barangay Lanot. Dako giniya nga deterensya kag hindi na mabudayan pa ang mga pasyente na no? Mga makaluluoy nga pasyente garagaantos karon sa gutok nga sitwasyon dito ya sa baybahin sa Boulevard sa K5 Alan.
4: Sa K5 Myla, confirm gid man nga may ngalan ina dira nga Rojas Memorial Provincial Hospital kag extension gid man ina sang Rojas Memorial Provincial Hospital diri sa may Arnaldo Boulevard.
1: Yes, K5 Alan, actually magsulod kagid sa entrance. May nakabutang diri nga RMPH,
4: okay.
1: OPD. So, po silingon, mayari di sa dalom nga Rojas Memorial Provincial Hospital. Actually, sa nga mga nakaligad ko, nga mga binulan, na may nakabutang na diri sa ibabaw ka K5 Alan, nga humani sa stainless, nga Rojas Memorial Provincial Hospital, dako-dako, dito. O galing, kay gin kakas na to sa K5 Alan, na muna pa karon nga wala pa nisang may nakabutang gid kung imuon na niya Capiz Medical Center, ang signage gid or pangalan, na o galing, apang, no, diri ang area sa side, ari diri nakabutang ang Rojas Memorial Provincial Hospital pero hindi na siya sa K5 Alan sa main gate nga building or ining sa likod nga akon ginatindugan karon sa K5 Alan.
4: Ang mga kagihambal mo kagina outpatient now mayara bala mga pasyente nga nagapa-check up dira ka K5 Myla. Bukselan kita outpatient, mapa-check up ka lang, guwa ka, unlike sa Boulevard area nga gina-confine kagid o kung gina-sulod kagid for treatment. May ara na sa mga pasyente dira nga naga-pa-check up ka kay 5 Mile kag may mga doktor na ginman gali nga naga-duty dira or mga nurses.
1: Yes, sa K5 Alan, actually, subong, no, madamo di sa mga nagpilin lang. No, diriya, mismo sa building sa OPD ka K5 Alan. No? Maari madari ang bike center ka K5 Alan. Actually, sa mga natalikad pa maniya na magbinulan sa ginkomperma ka kung ang mga pasyente man lang o mga individual nga luyag mo ba check up, diri Manila, gina-refer ka K5 Alan. Agad hindi na dito yung mag-gutok dito sa may memorial, dito sa may bahin sang Boulevard. So as of now, madamo sa Gyapon sa mga nagpila agad nga mag-check up. Pag may araman ka kay Farm Alan, nga nagpa-on duty ng mga doktor, agad nga mag-akumodar diri, no? Pag maglantaw sang pasyente nga luyag magpa-check up diri sa Memorial Hospital sa may barangay Lanot ka kay Farm Alan.
4: Kung ikaw mag-assist ka kay Farm Myla, base dira sa nakita mo lang sa nagwa sang Rojas Memorial Provincial Hospital extension, may ara na ginman o kaya na ginman ini iran sang provincial government kag ma-establish ang medical or Capiz Medical Center. Kaya magsiling kita medical center mga ka K5 dapat kampyon ang serbisyo kag ang mga equipment manami na. Kung ikaw mag-assist ka kay 5 Myla, handa na ginman nga mangin na Capiz Medical Center inadra.
1: Kung lantawon ta ka kay 5 Alan, sa una mo nga paglantaw mismo sa building, masiling ka bala nga ako nakabutang na dabi dire ang Capiz Medical Center. Ano na ginman? Okay na ginman ka kay 5 Alan. Ukaling, syempre, kinahanglan pa sa Gihapon sa mga di-kalidad na mga kagamitan para man niya sa pag-assist sa mga pasyente. Kaya itong nakaligad ba ng mga binulan, madamo na di ka kay 5 Alan sa mga nag-aalabutan ng mga kagamitan, bago ng kagamitan with partnership no sa iban ng mga organization, private organization, halin pa sa luwas ang pungsod. O galing, nadugayan ni ka kay 5 Alan base man sa itong mga initial nga information sa nakaligad ng mga bilinulan, bangod, may mga pinahanglan pa ng mga ginapag kayo ang ilabi na atong mga kisabi nga nagkalaros dak, mayara isang mga iban pagid ng mga kagamitan sa sulod nga do kaysa to na pabayaan hindi kay K5 Alan na ulanan, nabasa, pag ato, naosik ang mga kagamitan nga ginpunduhan man sang nilibo, pag minilyon, no? Ya pondo sang gobyerno probinsyal sa nakalikad ba to ya nga mga administrasyon ka kay 5 Alan.
4: I hope nga mangin maayo man ang ila sini nga serbisyo ka kay 5 Myla kay suno sa imo nga ti dodamo man sang mga pasyente dira nga naga pa-check up kag naga kadto dira bilang outpatient department no sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Sige madamo, nga salamat ka kay 5 Myla sa imo sini nga report direkta dira sa may Rojas Memorial Provincial Hospital extension sa Barangay Lanot, Rojas City.
1: Ini nga balita ang ginadulong sa DTX Company. Dakakate ka na, nakadito ka pa. Live na gikan diri sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa Barangay Lanot, Rojas City. Ini si ka kay 5 Myla Vasquez Puentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Madamo nga salamat ka K5 Myla Vasquez Puentes sa imo sini nga live report direkta dira sa may Barangay Lanot, Rojas City sa extension sang Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka K5. Confirm nga ang ngalan sina subong is Rojas Memorial Provincial Hospital extension sang Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka K5 diri sa may Arnaldo Boulevard, Rojas City. Klaro sa ordinansa, ang title sang ordinance establishing the Capiz Medical Center at Barangay Lanot, Rojas City, Province of Capiz to be exact. Anong botsilingon sinidula o nangalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital? Paano ang matabo sa Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5 dira sa may Arnaldo Boulevard? Nga amo ina dira ang mayor ng hospital sang Rojas Memorial Provincial Hospital. Kung i-establish na ang Capiz Medical Center, kay manti specific man sa ila ordinance mo nga ang barangay Lanot nga hospital establish ang Capiz Medical Center. Di karon kay nakapangalan pa na sa Rojas Memorial Provincial Hospital nga extension. But silingon kung ma-establish kag mapangalan ini sa Capiz Medical Center, dula na ang ngalan sang mga Rojas. But silingon. Dula na ang Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5. Godod plan no gid ni Gobernur Fredinel Castro nga dulaon ang ngalan sa mga Rojas. Amo na ang nagakahulugan nga daw dulaon gid ni Gobernur Fred Castro ang ngalan sa mga Rojas diri sa Rojas City or even sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Waite na ginalaktan politika ha, ginalantaw talang na nga mga senaryo. Ha? Ang pamangkot naton mga ka-K5 amo ni. Kung mga in Capiz Medical Center kaya bala ina nga iran sang Capiz Provincial Government ang sa barangay Lanot nga ospital. Or posible nga in partnership ini sa Department of Health mga ka-K5. Kung hindi gani makaya sang Rojas Memorial Provincial Hospital dira sa may Arnaldo Boulevard ang serbisyo nga di kalidad, ano pagidayhan ang matabo sa Capiz Medical Center kung may establish na ginman sa puwerte kadako sining hospital mga ka-K5? Ha? Dako na niyang hospital, hindi ni tiliawan nga ipadalagan sang Capiz Provincial Government. Kung mangin na Capiz Medical Center ini mga ka-K5, anhon mo ang manami nga equipment, anhon mo ang ginatos ka mga hiligdaan sa mga pasyente nga ginapabugal, kung base ang serbisyo malang gyapon, ti pari-pariho malang gyapon sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Kabay nga mga improve ang serbisyo sa mga medical practitioner naton mga ka-K5. Ikadwa, ang Capiz Medical Center mga ka-K5, hindi basta-basta iniipadalagan o kon patindugon. I-consider nga da Andre ang pundo, ang funding o kon pundo. Pero base makaya man niya, sang Capiz Provincial Government under the administration of Governor Fredinel Otto Castro. Ang pagpalakad sang Capiz Medical Center once nga ma-set up o kung ma-establish ini mga ka-K5. Kabay pa nga makaya ini sang Capiz Provincial Government kung matigayon ang Capiz Medical Center mga ka-K5. Galing kay Manti kahapon, why na-approve ang ordinance? Hasta pa lang sa third reading. Pag-abot sa third reading kahapon, gin-laid on the table. Amuni kahapon ang medyo gin-kuro-kuruhan sa mga board member naton after nga nagpatawag sang recess ang presiding officer, si Vice Governor James Mitang Magbanwa, nga nagatawag sang recess agod nga hinalaan kun kinanglan gid man. Dayunon ang pag-approve sa third and final reading nga ma-establish ang Capiz Medical Center, mga ka-K5. Well, sino nga gobernador ang nag-umpisa sini? San Rojas Memorial Provincial Hospital Extension dira sa Barangay Lanot. Kay sino pa ni nga tiyempo? Amuni siling ni Governor Fred Castro sa nagligad nga amuning pinakadako nga ospital sa bilog nga Pilipinas. Ang pag-interpret pinakadako, buot silingon, kay dugay-dugay nga matapos, dugay-dugay mahuman. Pila na ka-gobernador ang nag-agi mga ka-K5, wala gyapon na human ang Rojas Memorial Provincial Hospital Extension dira sa may Barangay Lanot, Rojas City. So muna siguro subong sa incumbency sa administrasyon ni Governor Fred Castro. Ginatingwaan niya gid nga mapanami ina, mahuman ina, kag ma-establish ang Capiz Medical Center. Kaya mati on the part yan ni Governor Otto Castro, manginligasiya yan ni sa ulihi, magluwas nga dulaon niya ang mga lan sa mga Roases, manginligasiya yan ni

0: City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, bati na mo nga may DTX 500.
1: Sa kapila ka maginan?
0: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
1: Subong kamusta?
0: O, ayun ko ginibatya maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
0: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500!
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Basi bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon, upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Basi sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
3: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feelings, Sir GP, sang isa kabulag. Sigurado ko, Sir GP, hindi gid mahapos ba tunon eh.
1: Oo, husto. Ano?
3: Okay lang tani kung pagbugtaw mo, bulag na. Mm-hmm. Kunin lang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom DTX 500 kag may TC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan. Hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa pagkabata, bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi mong kabataan, taposan, gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
1: Tapos na bulag ka, biga, may pabata mo. Tapos ultiro na, ala, ti paano, ano na insura ka bata ko, ano?
3: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Adlo kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
1: Amo na ta.
3: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka.
1: Oh.
3: Amo ginipirminyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
1: Mabulag.
3: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige, gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink, Sir GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or pure C? Gagari pa, nugunan pala sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag pure C. Nga mutani na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
1: Oh, gusto correct gidok, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
2: DTX 500!
4: June 7, Lord. 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
4: mag-inom? 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
2: DTX 500!
5: May budget sa JP sa tamis, pero sa DTX, wala isang budget.
3: Ang bagay ng tao, no?
1: Oo.
3: Uy, bakal na mo na DTX, pure C, kag by TC.
1: Ustugid. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sa katong mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isusulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa katong vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka, bulagin.
3: May kung may kumpisa na, bakal ka bag umata, islan mo.
1: Islan na, no? Wala na chance ang mabalik
3: na,
1: pa.
3: Mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amo ini nga hindi mo may baluan bla. Diabetic ka na pero amat-amat na galito ginapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, way ka balo? Ulihin na? Nabulag ka na ya? May baluan na nimo kay nga diabetic retinopathy kung do pigaw na imo panlukan.
1: Sugod na buron ano?
3: Gaburo na.
1: So mo nang masubo actually, Doc, no? Kalabanan ulihin na ang tanan.
3: So kung diabetic ka, hindi pagulat nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gidya DTX, inom may TC.
1: Bisan hindi pa, Dok, diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil, bangon sa diabetes, sugod ka na.
3: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid, inom gid DTX 500 kag may TC, para hindi ka mabulag tungod sa diabetes, Sir GP. Grabe ka epektibo, Sir GP, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
1: Agree ko da, Dok.
2: DTX 500.
6: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3

0: Bio ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Patatas, mangabuti ka.
3: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang dyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-klinika. Sport Biotics.
0: DTX 500.
1: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
0: Mag-DTX 500 na.
1: Masamihin ni kapalatian.
0: I-DTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
1: Mag-DTX 500.
0: Agbot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ilan itong score gani?
5: 470.
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Maginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City